0: Oo, gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga, butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
5: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody's happy!
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. With
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
15: let's go with the flow.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5 K5 News.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8:06 na sa aga.
7: Puro de los Pueblos.
6: Balik na mga K5 sa inyo naman niya para tuntunan. Don't forget that every day may libre kitang konsultasyon. Dali naman sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness, yes, Center. Nahamtang dali sa Tubangan, sang Provincial Library. No?
8: Dabas Tubangan. Old Paglaom natin.
6: Old Paglaom.
8: Arada. Little Street.
6: May konsultasyon kita da libre from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday lang.
8: Yes.
6: Okay. And sa mga utod naton, bantayan, because K5 News FM will be launching the first ever K5 Negros Island Region Live Radio Broadcasting Competition.
8: No? May arat na?
6: Bilog kayo na i-ar. Ibantihan nila na soon. Tanan ng mga secondary schools. Mapili. Tama, yung representative from Dumaguete, okay, from Bayawan, Canlaon, San Carlos, Bacolod, sa Sagay.
8: Din tayo butang.
6: Sa Bacolod. Tiba tabo sa Ripulo lang piliyon ta 10 of the best secondary schools. May audition ni Kagipabiyarik.
8: Okay.
6: No? So we're just waiting for the go signal. No? Kaya we are planning to collab with the Department of Education. No?
8: Okay.
6: So, K5 Eric, this time around, dali kita sa ato naman nga 4-0 trivia kahapon.
8: Ginahulatan ni?
6: Grabe, no? At no itong pinakagamay nga syudad?
8: Nga nasyon kagapon?
6: Ang nasyon, that is Vatican.
8: Vatican, o.
6: And subong, ano naman nga syudad ko, no, kag lugar, ano nga patubas ang pinakabadamo nga kape?
8: Nga daw, amo lang iyan, subong ng mga gagmay-gagmay.
6: Kagbuhas naman ang ato naman is ano nga lugar ang pinakamanggaranon sa bilog na kalibutan? Milyonaryo, ya K5 Eric, ang tanan nga citizen. Grabe. Wala sang hindi milyonaryo. Pwede ganing hindi ka na lang iyan magkuan?
8: Magubrato. Ti itariri, di da kay mal sa iluta to, ah.
6: Grabe. Buas bantayan yun ako na nun nga lugar, ha?
8: Masailo tatu.
6: The place, ang country ka ginatawag, the country of millionaires. Tanan niya milyonaryo kag ipabirik mo.
8: Okay, ang ngayon apelido, mas matawag to si Million.
6: Ay, yung millionaire ginaya kag ipabirik. So this time around, doon kita sa ato naman niya, 4-0 trivia.
8: Okay.
9: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0 trivia. 4-0 trivia.
10: Yo, I am one bag mga K5. And then, ang 4-0 trivia. Konsumin at ang hibalon ang mga puta na posibleng makadugang sa atong kaalam. Mga K5, ibalubala ka mo kung ano nga syudad ang nagapatubas ng pinakamadamong kape sa kalibutan?
11: Ang pungsot na may pinakamadamong atubas ng kape, amo ang Brazil. Kung sa diin, halos 3 tub-tub-3 kagtunga kamilyon ng metric tons ng kape ang ilagi na tugad kada tuig. Halos 35 tub-tub-40% ng kape ang ilagi na produce sa bugos ng kalibutan na ginsundan sa Vietnam kag Colombia. Ang Brazil, amo ang ginatawag na ultimate coffee giant. Kung sa diin, mayara 20,000 square kilometers ang plantasyon sini na pareho ang kadakoon sa pungsod sang Belgium. Hindi pareho sa ibang nga pungsod na ginahugasan nila ang ilang nga beets. Ang Brazil, nagagamit sang sun-dried strategy, isa ka natural nga proseso kung sa diin, nakatuon ang ilang nga harvest season sa dry winter. Sa tung tuig 1920, ang kape sang Brazil ang naglalapaw kag nag-supply ini sa halos 80% nga kape sa bilog nga kalibutan.
10: Para sa 4-0 trivia, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Ang atari mo ginadi kaluwan mo.
6: Ang iya nga atari is do wanderer sa vlog, do explorer.
9: Trivia.
6: Pray mo anta na sa git-up ka nami, kag ipabirik na.
8: Punta anta na sa puro naman din nga. Uniform ko.
6: Pero ka nami, kag ipabirik, at least 35 to 40%.

0: mga information makuha nila pagi sa ato naman nga foro trivia.
1: Okay.
0: So, this time around, may kaupunta si Attorney Cesar Distrito.
1: Ari sa linya.
0: Pag-aistoryahan natin mga KK5, kay kahapon o sa nagligad, ginaprobahan sa sangguniang panlunsod ang resolusyon nga nagatuyo sa pag-review sa tanan nga city loan from Development Bank of the Philippines, mga KK5. Ano ba na ini?
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: On the spot. Sa linya si Atty. Cesar Distrito, konsyal sa siyudad sa Bacolod. Counselor, good morning.
3: Good morning sa inyo, Tagpalamati.
0: Now, could you please tell us something ato mga Tagpalamati? Ano ining resolusyon nga inyo ginaprobahan na nagatuyo sa pag-review sa tanan nga loans from Development Bank of the Philippines kag doon umlakdako ng loan na tondri sa DBP?
3: Una, because there was once a resolution nga ginpasar ko na yun, no? The historic ang ano anay ang background diyan. During the last time, during the earlier session do mga last 2 months ago or 3 months ago, gin-propose ko ang resolution sini, but however, Land Bank is not yet ready kay do sige pa to ang mga releasing nila. So they ask na kung pwede, daso na lang, no? So we, then there was also a resolution proposed this time for the Commission on Audit to audit the loan. But however, ang aton punto dira, ang mandato sa COA is purely post-audit. So, hindi man nagyapon ma-aksyonan ang aton na ginapangayo. That is why siling naton, if we really wanted to get a comprehensive review, it should come from the DBP, kay sila ang nag-release ng loan. Insofar as the implementation is concerned, ang executive departments sa ang syudad, amo ang dapat nga maghatag sa aton sa mga dokumento kag mga records. So, we directed the Committee on Budget and Finance to make a comprehensive review kag magpresentar sa sangguniang panlungsod in a public in an open and public session ano ang status ang aton loan and this loan started even during the time of Mayor Binglunar then Mayor Binglunar Dia kaya approximately we have 1.7 billion outstanding DBP loans parehas ang Bacolod City College DBP Center, ang Progreso Village Development, ang Mascara Coliseum, ang mga road projects sa Lacson, sa Masilingan, Felisa Road, kag sa Gunsaga Street. Ang covered man sang 4.171 billion loan diri sang during the time of Congressman then Mayor Albie Benitez, parte sining aton nga projects abi no, for example ang pag rehabilitate na sang Old City Hall. Ang construction and improvement sa mga drainage system kag mga dalan, ang installation sa solar power, ang asphalt overlay projects, ang construction of the legislative building, ang city health complex, ang traffic signalization projects, ang city engineering motor pool area, ang Bacolod warehouse kag ang animal shelter. So these are some of the projects covered by the 4.1 billion loan. So we want to know ang ining mga loans naton kung para ma-verify isang committee we the council when I propose it decided nga instead of one committee this will be three committees this will include the committee on laws and the committee ang gina-chair ni councilor kaya committee on budget yan ni councilor Tadi Saison ang committee on laws yan ni councilor Al Espino and the committee on government assets that I also chaired so we wanted to know kung isang mga sanggunian through this committee that will review nga i-verify kung pila ang total amounts nga na-approve pila ang na-release ano ang mga schedules ang pag-release ang mga loan. Ano nga mga projects ang in-finance? Kasi, for example, ang Burgos, it was changed to several augmentations ang pilaka projects. Ang payment, ano na nga mga bayad ang nabaton sa mga kontraktor? Ano ang pila pang balanse? Ano ang mga interests ang mga loan? Sano ini ma-matured ang ining mga loans? Ano pa ang mga nabilin ng obligasyon sa siyudad sa Bacolod? Kaya ang physical status kag implementation sang tagsa ka project

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido.
9: And treat sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Gah, ma-joyride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend, Supplement for Men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, gidiya.
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani carot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
0: Ano na yung interval?
16: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
21: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
17: Tabaw?
21: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
17: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
21: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mugid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
17: Mm-hmm. So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Mm. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA dok Ramil? Mm.
21: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala. Gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria sa kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiyon. Mm. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PRC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
17: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
21: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, grabe
17: 50, na. 40 pa lang cancer na.
21: Pala kaon to prutas, pala kaon to gulay. Pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or PRC adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
20: Lay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan ginom ka? DTX 500. Dila na subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
17: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa hambali dok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag MITC or PRC kada adlaw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PRC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
21: ang nami sa DTX 500 kag MITC or PRC sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, maybe 1 year. Tapos sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureSeed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinakaimportante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, mm-hmm. Sir Boy, mm-hmm. inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
2: Me, welcome. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang balni,

0: correctly, act properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga, kasakit gid, kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may, kumbaga, ang 5,000 do ginahuyapan lang, kay wala ka nag, mantinel sa 14 pesos, kay 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: Mm. Basta ko ya, sir boy, 5 sa aga. Na maman kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pa man ta, sir boy.
0: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
1: Salamat, mm-hmm. Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang mapor mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
0: Why na? Why na sa chance? Kay ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Kano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom?
3: Sa
4: DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nigo ginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Tanan, Gapaligo, Prong Iban, Baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
0: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam? Mm-hmm.
8: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan naton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
1: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
0: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
1: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
1: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
0: Coffee time!
1: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
0: Stevia.
1: May harap pa siya sang ergotayon.
0: May ergotayon din ngalin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pa gina ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makakulang.

0: Kahadlok, mag-DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm. Naman ang kampiyon.
1: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
1: Mm-hmm. DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan. Oh.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaka-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
1: Oh, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
0: Ni Kevin, oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
1: Sir Rinrin sang Iloilo.
0: Uh-huh. Kung gusto mo yung
1: paborito sa mga taga Iloilo.
0: Uh-huh.
1: Ang kape nga may good bacteria.
0: Wow! Konami, no?
2: Prebio coffee.
0: Prebio coffee. Hindi
1: prebio
0: lang,
1: coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin of dan na ginpadal ang lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
1: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
0: May pagkaon. Ipabalunan.
1: May probio, may probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
1: Mm-hmm. Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
1: Mm-hmm. Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
0: Ayaw ba? Yes. Siyempre.
1: Gapamasad sa DC nga babay.
0: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin sa imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
1: Feel young, perform young.
0: Namin, diba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
4: Oh, i-feel mo gitang young?
1: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
4: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
1: Extend food supplement.
0: Nami lang may mute noon, napunggan ko lang.
1: Anyway,
5: sa ikayong gawas.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakas mga butika.
4: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
1: Sila giniya?
4: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
1: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic, take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
1: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with your boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ganit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
1: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Di damo siya sa ang MCT.
0: Wow.
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa Ditribayo, kaya niya patyon ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na no?
1: Which is a UTI causing fungi sa lab serboy.
2: Mm-hmm.
1: 90% sa candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
1: No, mm-hmm. Ditribayo. Mm-hmm. Amo na ka strong ang Ditribayo. Kung palainom ka Ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin serboy nga ara sa Ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gitawag E. coli bacteria.
2: Uy, isa nang bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
2: Mm-hmm.
1: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, Ditribayo, layo kaya mag-UTI, sir boy.
2: Wow.
1: So,
2: mm-hmm.
1: Kung may UTI na gidman ka, mm-hmm. inom ka, Ditribayo. Mm-hmm. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo, Ditribayo, haluan pagidin mo spore biotics.
2: Kampiyon.
1: Nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics, no? Mm-hmm. Kay ang aton nga probiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria sir boy
2: uh-huh.
1: Lactobacillus rhamnosus
2: uh-huh.
1: Lactobacillus reuteri
2: uh-huh.
1: Lactobacillus plantarum ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
2: Kisala panghugas.
1: Oo, mm-hmm. Sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
2: hindi infectious.
1: Hindi na infectious. Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, Ditribayo plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag indi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang Ditribayo kag Sporbiotics, indi lang nga ma-prevent ang UTI, indi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy. Mm-hmm. Sam,
3: ha? Una, sir boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag Ditribayo namin, sir boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, sir boy, nag-produce sa natural antibiotic, mm-hmm. no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy. No? Mm-hmm. Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika Ditribayo sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika Ditribayo nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no mm-hmm. So nagahealthy nga aton nga gut kun healthy nga aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
2: correct doc mm-hmm. Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas ta mm-hmm. Maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat, no? Agisin si Mochan, may gina-hydrochloric acid. Hmm. Agisa sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang probiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan.
3: Mm.
2: Biskan mag-agisa chan, no?
3: Mm-hmm.
2: May ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out
3: mm-hmm.
2: sang mga mm-hmm. bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ilan ta kun damo sila wala na tapikan
3: mm.
2: Kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy mm-hmm. wala na kamo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem ginapromote sang klinika Ditribayo kag klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang Celta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
7: Ang D3 Bio. Ang D3 Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
11: Informasyon sa ikayong lawa.
12: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
1: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
2: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
1: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A, hindi maabsorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Uy, amo nang technique da, mag-probio tandem kid.
12: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
1: Ginabiring.
12: Ginabiring, sakit ka tama.
1: Kulang ka calcium.
12: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
12: calcium maabsorb gid sang tuon.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kagalain pagidya, may nag-text pagid si Imo. Naghambal nga, I like you. Kagangalan, Lando.
2: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigalik eh. Giningan lang ko sa mga lalaki ang ngalan.
1: Anong ginakumod-kumod mo da?
2: Ah, ang mga nag-text sa sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
1: Bakod may mga kumpare mo no? Kito mga babae kun mag-text.
2: Amo kina ya si paring Berto, si paring Elmer kag si paring Lando ah.
1: Oh, lomo chupitari.
2: Ara, sari sadyay no.

0: Boss Rocket.
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Boss? May pamangkot ko, boss.
1: Ano naman, Ramon? Do kada adlaw do may breaking news ka.
0: Kwan, boss? Ayan, may impeach si Vice President Sara.
1: Boy Ramon, hindi ta masigurado kay may proseso pa na kagang sinado ang may papel sa paghusay.
0: Pero boss, para sa akong do ma-impeach, gid? Kabalo ka kun nga, boss?
1: Nga.
0: Kahit di grabe da ng suhulay daan sang minalita nga kwarta eh.
1: Amula nang basihan mo?
0: Oo, boss. Kag may impeach gid sa boss.
1: Nga man.
0: May nanugid sa akon.
1: Kag sino naman ang nanugid sa imo?
0: Ang gabaligya bla nga tao, boss, sikat na sa boss.
1: Sino?
0: Sinong Michael Tabakil bla?
1: Inang gabaligya tao, tapos gabaligya si umay kag lumpia.
0: Ana, siya na, boss. Kay nga, boss.
1: Oo. Oh.
0: Pag inom ko tao, nagambal sa dayon nga, kabalo na siya sa matabo kay Sara.
1: Animal, ang ila gali tao, may libre na nga prediksyon.
0: Amo na gani, boss eh. Kag may isa pa ito ka customer, boss, ang tao.
1: Oo. Oh.
0: Nagambal man siya nga, hindi man ko na ma-impeach.
1: Ote, subong, sino ang sakto sa ila?
0: Ay, ambot mo sa? Eh, pareho sila kumpiyansa, bisan wala pa resulta.
1: Di kita mo. Nag-inom lang taho. Ha? Daw abogado na rin kung makambal. Halit gitong taho, Boy Ramon.
0: Hmm.
1: Kay pag-inom lang nila tang sang taho to,
0: hmm,
1: daw sobra pa sila magdesisyon sa mga senador.
0: Ti, ano gid biyang himuon tabi, boss?
1: Dali ka, Boy Ramon.
0: Ha? Mapadiin kita, boss?
1: Opde ko kay makadtota sa pwesto ni Michael Tabakil.
0: Mano ta to, boss?
1: Mainom man ta taho. Dali ka, Boy Ramon.
0: Ay, wala man ta inugbayad, boss.
1: Mapasakay lang ta istorya sa mga nagainom taho. Dayo dayawon ta lang sila agon nga makalibre ta sang taho, ah.
0: Ah, sadya-sadya, ino.

Ano ning ginabatsag ko man? Kanagabi hindi na ko katulog. Ang konsensya ko daw may karaoke. Wala untat kanta. Ay ba? Sa una, sabi ko ang konsensya ko. Mapahuway lang. Pagsubong kada tulog ko doon may tingog na nagahambal nga burhog. Burhog. Ginasabat ko man gani nga. Sino na? Gasabat man nga. Konsensya mo ni Rog. Ayabaw! Pagkadto ko sa barangay hall, daw halos ang tanan nga tawag atanaw sa akon. Habi ko gani, sikat na ko kay ginatulog ko nila. Kigalig ka pamangkot sila nga burog. San upa mauntat ang kinawatay niyo sa barangay? Haya ba? Kalahing galing kung konsensya mo na kontra mo, no? Hindi agad kagaliya pagpatulugon. Ay, kalahing galing kung may salakas pumuluyo. Kay ting para sa ilagi na kadi panahamon eh. Haya ba? Pero ihan si Magdalena kag si Kapitan, ginakonsensya mo na. Kaya nga ka namin man niya sa ilang mga tulog. Si Kapitan nga ni tulog lang at tulog. Ano man, wala na sila ginakonsensya? O kon mga kabala, naging lang na sila ya? Sadya-sadya, ino? Ayaba!

0: Tí Dân là ba là ba Mày lại em gặp ba kết nga Đâm gỗ
1: Hồ á Em lại mà có em học sẵn sàng đâm gỗ
0: Anh có ba kết đứng đâm gỗ mô gặp bí áo
1: Bao gặp bí ba kết Là đâm gỗ hắn của cô nó Ngày xa khó bí lô tô sang aeroplano
0: Tí Ano tí yan na tabo
1: Pagpaibabaw ko pa lang Nagmata ko dayon Kay Wala ko galing natakloban ng sudaan sa babaw lamisa Nagbangon ko Base bala takabon sang kuring mahaw
0: Kuya Mas grabe Kadyang ang nadamkuhan kuya nga Nga milyonaryo na ko
1: Wow Tidi na ang kwarta mo
0: Mabalik pa ko karon tulog ya eh kay para nga ma-withdraw kong kwarta. Ikaw ya, ano pagid ang nadamguhan mo?
1: Nadamguhan ko pagid. Na hindi ka kuno kasarang sa akong mag-istorya. Kapin pa pa indes-indes ang istoryahan, hindi ka kuno kasarang sa akong.
0: Pwes, hosto ka eh. Kay sa damgo mo malang na natabo. Kaya kung sa realidad, bigaw ka pa ya sa akin. Lawlaw ka pa ya. Nagdamgo gani ko nga kumapirde mo ko sa paindes-indes istorya. Pakdulon ta ka.
1: Nye, wala niya to pangi mo yung anamgo ya.
0: Sadya-sadya yun ah.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Tunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayon niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatihan.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
22: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: Uy, ibus ban rimulta? Ari kagali. Ano nang pinakabago sa Senado?
1: Boss Presidente.
0: Oh.
1: Grabe gid ang impeachment trial.
0: Ba.
1: Ang iban seryoso.
0: Oh.
1: Ang iban sige basa sang dokumento.
0: Ti ikaw, anong obra mo?
1: Gaisip ko, boss.
0: Isip sa ebidensya?
1: Isip sa mga tao nga halatagan tamalita.
0: Abaw! Daw amugin ang pinakadasig na report mo.
1: Boss Presidente.
0: O ano ina?
1: May nalutaran ako.
0: Kag ano ina, Ibusman?
1: Duwa ang presiding officer sa impeachment trial.
0: Tapos ano dayon?
1: Ang isa maayo mag-inabugado.
0: Oo.
1: Samtang ang isa daw paaman sa bubot.
0: Anay ka. Inang duaritos?
1: Oo.
0: Sinungbot mo silingon?
1: Si Boss. Senator Ches Escordero.
0: Bah!
1: Siya lang ang nagatrabaho. Samtang si Senador Sherlos Gagwachan daw tawo-tawo lang sa mais.
0: Agoy! Ano? Wala gid siya may ginahimo?
1: Wala, boss. Kapamati lang siya sa dibatihay. Base kung wala siya isaligbat
0: eh. O animal. Kanugon siyang malita eh.
1: Siling ko gani mas mayuguro dalanta siya sang drawing book dito ay.
0: Uy, hala.
1: Para samtang ga-impeachment trial,
0: oh.
1: May kulor-kuloran man siya nga drawing book sa tupad ni Senador Ches Escordero.
0: Ala! Sige sa dyan.

0: Ay, tabo ko.
1: Oh.
0: Nakitaan mo naman balang natabo kay Noli.
1: Ano naman, haw? Nagdaog siya sa luto.
0: At ito sa ho, gihistorya sa mga batad kagpakinason.
1: Hala, uti ano ang bal sa batad?
0: Ambot, pero doon si Noli bala ka seryoso, gid. Ang bal ya.
1: Ano?
0: Kamusta na kamo, mga amigo?
1: Ay, kagang pakinason niya.
0: Ato, ginpanghalo, kaluka ni Noli.
1: Agoy! Basikon gutom lang siya.
0: Ay, hindi na ginaya gutom. Hindi na ginaya normal ang kakatabo kay Noli. Atabugok.
1: Ati, basikon buang na ginisaya siguro.
0: Amo na nagurong dapat muli gantad sa nga mapabulong.
1: Kagdiin ta makwas ang kwarta, godi pabulong sa iyang.
0: Mapabuang-buang mantaguro para makakwarto.
1: Aya! Ano?
0: Kaya wala man ta choice.
1: Ha? Ti, ibaligyata na lang niyang balay ni Nuli.
0: Buang ka bala ta bugok, kung sa diin ta may star.
1: Ah, mangayo ta balay kay Mayor sa housing, ah.
0: Mangayo ka pa imo yung ginabaligya na to sa bungang balay sa mga gabantay.
1: Ano? Ati sadya-sadya gidi, no? Mangayo.

0: ka naman, di Borog? Ano, may pangitaon ka na naman?
1: Wala ko siyang pangitaon, Magdalena.
0: At imaano ka man gali?
1: May isugid ko blatanis, eh, mo.
0: Ah, isugid na. Ano pang ginahulat mo?
1: Nakonsinisan ako.
0: Ano?
1: Oo. Nakonsinisan ako sa mga ginapaghimo, ta.
0: Anay ka bala. Kaganong buot mo silingon, ha?
1: Ang buot ko silingon, nakonsinisan ako sa mga ginapanghimo, ta disbarangay.
0: Hala, ang ano ka ginahimo, man?
1: Ang ano pa? Kundi mga kinawatay tadi.
0: Ngi, te, kabinipisyo ka man.
1: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga salagid ang ginahimo tay.
0: Nakonsensya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
1: Ay, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
0: Amo gidna.
1: Ano nga amo gidna man?
0: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulukonsensya. Magdugay na, ay mangin kabalan ka man sina.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

0: sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadip.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene capsule. Subong na.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
13: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: It's the best part of the day.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
4: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
3: Mm-hmm.
4: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
3: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko duga karat-kalhat na.
5: Mm-hmm.
3: No? Tatlo, apat, dahin ka dito, Tribayo, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
4: Okay, ang siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
5: Correct. Nan mo pa, pamilya mo.
3: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3Bio, no?
1: D3Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
4: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
3: Wow!
4: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
3: Wow!
4: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
3: Wow!
4: Ginapatay niya ang mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
3: Wow!
4: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
3: Ketones.
4: No, para duga nga energy. Kag, nakanami si ni sir boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
1: D3 Bio!
7: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
2: Kampyon sa balita! Kampyon sa drama! Kampyon sa musika! Kampyon sa komentaryo! Kampyon sa serbisyo publiko! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subungad law. Pizza! 30 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapitong bulan na sining tuig. 2026. And it is a Thursday. Webes karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas. Di man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5. News FM Bacolod 101.5. Kag... sa pangalan sa maton nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanglapin sa mga ginaabuso.
0: Okay by me in America, everything's free in America. Uy, aran na nga akong nga amigo, aran na si Odlupil Ugdang Agundaw, ang migo ko nga si Tata Gundaw. Tata, nabuhi ka pang? Sabi ko nagsulusunggod-sunggod ka sa akon. Ara, nagali si Tata, oh. Si Tata Gundaw. Si... ano to gani, migo mo to? Nalumos na to, grusa sabaw sa inubaan. Si Ayban nga plahubog. Huwag ka na kabisita sa akunta. Pilo bisita ka to bala ay mabidyo kita. Emeline Cordoba, mikos-mikos na kita ah. Janiel Gubat, Neil Cahilo, Annabelle Santisteban, Merlita Malvas, Jonimay Retita, Mercedes Tabuada, Busjo, Renan Pendon, Jodje, Ati Jodje Montipio Batadhay, Neil Cahilo, Romar Duran, Annabelle Santisteban, Lisnat. Ay, kadasig mo ni Mag sa lalaka sang comment yun man. Uy, kung pagani matapos, basa, bro. Mercedes Tabuada Lopez Liza. Kung salakyan gani, gamay ta nga trivia. Magambal ka nga Mercedes, bla. Kung salakyan ang aton nga ginamin, nga salakyan bala nga Mercedes, Mercedes Benz. Ang pag-pronounce na Mercedes. Mercedes. Pero kung ngalan gani, Mercedes. Pero kung salakyan, Mercedes. Ay, ambot ah! Basta may mer kag si kag des ah!
2: Sinong to ito?
0: Katalaka, gadya to ng English, no? Abi mo kung nga na kasuluya gadya ng English? Gapinalagpat lang niyang mga kano? Lisnat mo yung aga, Cecilia Usano? Di ba, do you agree nga ang mga kano? Gapinalagpat lang? Why did play? But ah, nano na sila sa spelling? Katalaka gidya sang English ya. Ario. Kun nga ang nakambal ko nga katalaka gidya sang English. Ang spelling nila lang tawa bala. Ang ila ang spelling sang one. Ang spelling sang one, O N E. Wala W. Dani W A N, no one. Pero ang ilaya nga 2, ang 2, may W. Pwede naman na yung 2, T-O. Katalakas ang English. Ang ila nga 1, butangan ginilaya, butangal ginilaya. Wala ya W. Ang 1 wala ang daw, wala W nga mas nami tani kun W A N na lang. 1. Pero ang 2 nila, butangan nila W. 2. Ambot, sugod subong, hindi na ko magambalambal English. Aryo, aryo. Tandaan niyo na mga listeners namon, mga listeners ko. Sugod subong. Sugod subong gid nga adlaw. sugod subong nga adlaw. Hindi nako maghambal. English, tandaan nyo git. Sugod subong nga adlaw. Hindi nagid ko maghambal. English, I swear, I swear.
2: Grabe po.
3: Sino ito? Ito?
2: Grabe po.
0: Una, hindi naging kuya magambal English, I promise.
3: Sino ito? Ito?
0: Nainom nyo na ang inyong DTX 500? Kung wala pa, imnan nyo na para hindi ka mo maglagtok para sa akon.
2: Grabe po.
0: Inom na ka mo, DTX 500, para hindi maglagtok.
2: Grabe po.
0: Para sa akon.
2: Grabe po.
0: Parisagid permis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para himsog ang lawas, permi healthy. Layo sa balatian, layo sa masakit. Okay?
2: Grabe po.
0: Mariel, Gani, Winceslao, Jonimay, Ritita, Ferlin, Magbanwa, Gonzaga, Jen Montesino, Arroyo, Mercedes, Tabuhada, Merlita Malvas, Ray Sindico, Leonardo Rilos, Heidi, Sarmiento, Romar Duran, Nanilin, Kanoy, Gupyo, Efren Reyes, na Tagalog na lang kuno. Mag-report ka ron si Jonky Patagalogon. Ito naman siya.
2: Grabe po.
0: Barok Loxin, Orlin Virgara Hinsoli, Ma'am Nanilin Disinal Shiflet.
2: Grabe po.
0: Ma'am Nanilin, na ano tong aton kilala? Ma'am Nanilin, abi butwa, dabi kunara ka, abi pa ano, bi pabatsyag, abi. Ma'am Nanilin, disinal, kunara ka, abi pabatsyag, bi comment, bi. Kinaintriga, kubla sa kilala, tato. Lisnat, mayong aga, may sausi. Doon na intriga, kubla Nanilin, disinal.
2: Grabe po.
0: Ano, in love siya?
2: Grabe po.

0: Ano pa ba tiyag siya? Ma'am Nanilin? Naliblanans? Ama, ma-headline ko anay, Ma'am Nanilin. Ma-headline ko anay. And then after that, ma-kwanta, ma-istorya, tanga kita lang, adunga, bahida sila. Hindi mo sila kabati sa ato. After ni ma-chika ta, after ko headlines. O, reo. Sa Kabangkalan, may isada kalalaki nga nag-inom-inom upod sa isa ka Dracula.
1: Grabe po.
0: Hoo. Atensyon ha. May ara Dracula ginaligar ha. May ara ginaligar Dracula sa Kabangkalan. Hoo. May ara na nilin. Mayo lang kayo, away ka pa kapuli sa Kabangkalan. May Dracula gali sa Kabangkalan. Ginupod siya inom sang lalaki, ining Dracula. Waay makilalaan kung sino ni. Pero nagupod siya inom sa isa ka lalaki, si Dracula ang upod. Ay abaw pagkaaga, nasapuan ang lalaki nga upod sang Dracula. Nga waay na animo kagdamo na dugo. Hala kadilikado. Bantayan ha. Istoryahan taon na unta si Art karon. May isa kalalaki ginupod inom sang Dracula. Pagkaaga damo na dugo, waay na animo. Waay naman ang Dracula. Ting pamangkot, di nasubong ang Dracula. May lalaki ginaligar na aktuhan sang SWAT team na nagabitbit sang armas, aristado sa San Carlos. Baka di malas ba niya si inyo ba? Samtang Bacolod City General Hospital nakabaton sang additional nga 100 million funding halin sa national government. Ag uplift program nga 2,000 pesos nangin rason sang online baisay sang mga barangay officials kag sang mga wala naka-avail. Agriculture Day gin sa ulog sa siyudad sang Kabangkalan. Duwa kaadlaw nga training kag immersion sa mga traffic enforcers ang sagay sa Bacolod. Nagdugang sang ila kaalam sa traffic management. Ay doho gin absorb nila ang natabo sa BTTMD nga pag-abusar sa dalan. I hope hindi nyo ito pagsundon ha.
1: Grabe po.
0: May duwa ka mga driver sa motorsiklo patay sa Bacolod pag bago. May diono ka mga punong barangay sa probinsya nagraduar sa executive leadership program sang province sang Negros Occidental. O rin na nanilin? Kailang nanilin ha? Nance? Nanilin? Abi, comment anay nga ara kabe? Nanilin? Way kaso duwa lang tading ihutik ko lang si imo na na. Nanilin, disinal si Flet, ihutik ko sa imo para way may makabati nga iba. Nan? Nano tong kilala ta? Sinal, siplet. Nano tong kilala ta. Naaton-aton lang niya. Ihote ko lang para wala may makabati. Nano tong kilala ta. Doon nag-post-post to siya. Ano tong post niya nga? Hindi ko na pwede ma-inlove ang pikado ako. Hindi pwede ma-inlove ang pikado sa may kwarta ako. Kon ma-inlove ka sa Mangkaranon, Potsilingon, kwarta tayo ang tuyo mo.

0: pag kon. Ay, ambot na ni Lena! Gaugtas ko! Sino naman na nag-hurt sa Frenny, taman?
1: Ah, grabe po.
0: Abi sa akon ka be in love kay may kwarta ko. Kun ang imo yung heart ya. Kun mag-amo lang man ang isyuhan nila nga ang na in love sa imo, wala kwarta. Sa akon ka in love kay may kwarta ko.
1: Tinunto ito.
0: Hindi pala na ni Lem. Kung mag-amo na nga mahikay sila kag mahisa sila sa na-inlove sa imo nga wala kwarta, diri ka! Sa akon!
2: Yung okay na to ha, ginutik ko lang ha, dito sa mga aking nag ay, utik lang ko to bala.
0: Ano kay Ari, naging kudi, mangita-ngita ka pa iban. Lain gidya balaya ang first love. It never die. Ay, ambot, hindi mo na magsungkod ang buot mo bala kung wala gyapon ang relo ko kag perfume. Okay lang na sa akon ah.
2: Okay lang na sa akon, bisan wala pa perfume gyapon kag relo.
0: Hambalan kay makanta ko dumudamo. Okay lang, bisan wala na relo kag perfume. Hindi mo to siguro mga kiki public post man to.
1: Ah, grabe po.
0: Kaya magani sa public. A public post is for public consumption.
1: Ah, grabe po.
0: Di sige. Ipa-review ko na karon pala.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi mo to sa mga kiki public post to.
1: Ah, grabe po.
0: Anyway, amo na para masolusyonan na ya mamang Frenny, para masolusyonan hindi ka naman in love sa pigado eh. Sa akon ka. Ay, ay mapamuslim ko diyon buwaso ah. Anyway, din na kita sa baskog ng balita. Ano meaning susubuo ah. Ara na si Arf, grabe nga balita ni. May isa ka lalaki sa Kabangkalan, nag-upod sa Dracula, inom. Nano man niya nga pagkaagaya, nasapuan na lang ni siya yung dugoon kagway na sang animo. Waay naman ay Dracula nga upod. Ano klase Dracula ni? Tuod gid man bala nga Dracula, Arf? Ari si Arf para magpatag. Arf, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Ang Arf?
4: Arf? Mayong udto ka K5 Paul, may udto sa ato mga tagpalamati. Pilason ka K5 Paul, tagdugoon.
0: Tuod gigali pang?
4: Yes, matuod ina ka K5 Paul, ang imo headlines kay ina kay ti si Dracula gidman ang iyang pangalan. No?
0: Pang, dili gid bala. Ako may kilala ko dahil lang ang Dracula ya.
4: Kilala
0: man. Oh, hindi iya kay duga ang iyaya. Hindi iya kay dugo, duga.
1: Ah, grabe po.
0: Lain iya. May Dracula?
4: Naiisip ko bang naiisip ko?
0: Oo ba lang? Huy, kapanuyop man na bala pang. Kapanuyop. Man bala, hindi iya galing dugo, kundi duga.
4: Oo. So,
0: ka K5 Paul. Ano nito, gid man nga Dracula ko, no?
4: Yes, Dracula, gid man ka K5 Paul. Yung suspitsado sa pagpanakit, no? Sang isa ka tawo ka K5 Paul. Direte, pilason ini.
0: Hay, dali, gid lang. Amo ni ang picture, ginapakita ko sa itong taglamati, ha? May picture, ari ang mga lamhit sang dugo. Ha? Grabe, may mga lamit sang dugo ang mga dingding, Arf? Ano ni, kaso ni Balay ang ilang dira sila nagukmong?
4: Actually, hindi ina sa Balay ka kay Paypol, ina isa sa, or likod ina, no, sa isa ka.
0: Hindi na palasyo sang Dracula, hindi man?
4: Ang ina nga ginakam.
0: Kay abi mo, ang kilala tatong nga Dracula, ang iya palasyo, balasubong, ginatukod pa lang. Oo, kaya nagligad yun to nga palasyo, bala mag-away sila sa iya biktima. Gakabuka to nga diplex.
4: Ato ba itong mga bakas na lumitin?
0: Mag-away sila sa biktima, yas dumugay, dumugay. Mag-away, mabato ang biktima, kaya hindi, magpa-suyop. Makalabuka ang artiplex. Tisubong bala pang gina-construct na do two story. Kuno two story.
4: Oo, tinami na to. Nami na to. Now, may, pwede na
0: okay naman to ang babaw. Okay naman to ang dugasuya. Do wala naman to. Okay naman ang construction.
4: Wala pa kay ginapaabot pag ang
0: ay, wait na. Hindi na ba yan? Nakita na ba ito kontra karon? Basi sulungon na makato karon. Ano na lang mabaliktad ako? So ano ni siya ang may mga dugo nga ding-ding, Arf?
4: Oo. Nag-hatag ini isang kalibog sa mga kapulisan sa K-5 Paul.
0: Ako ganito, kalibog ba ng ulo ko na, Arf? Sa Dracula nga lang bala. Makalilibog mo na siya bala pang? Oo.
4: Oo, pisa ni feeling ko na kay K-5 Paul, naglibog ang ulo sa kapulisan. Kaya kung isang gin-interview, ining biktima ka K-5 Paul, kung di niya nakuha ang ining pilas, kung nga may mga dugo siya sa ulo.
0: Oo.
4: Feeling niya, wala siya kabalo. Kaya pag-ibaw niya,
0: ay!
4: Dugo na siya, kag may pilas ng iyang ulo ka K-5 Paul. So, sino sa investigasyon sa kapulisan?
0: Ay! Ay! Dalilagin ba lang! Dalilagin ba lang! Why? Duga, duga amo-amo gidya sa Dracula nga kilala kuya pang. Duga amo gid. Ang why? Ang pilas ang biktima ara sa ulo. Ang dugo. Amo-amo man ang target. Amo-amo man ang target sang kilala ko bala nga Dracula. Sa ulo man na perming duga, ang duga, ang dugo. Nga nga kung Dracula pa nga ulo ang target.
4: K-5 Paul, ang dugo sa ulo sang biktima.
0: Ay, alakalo. Uy, man naman.
4: Mm-hmm. Kung gamangkot siya sa kapulisan kag K-5 Paul, suno sa iya, antes pa manatabo ang ina nga insidente, Martes ang gabi, nag-inom-inom, inisya upod
0: okay.
4: Ni sa iya sa Dracula kag K-5 Paul.
0: Uh-huh.
4: Pagka tapos na nila sang inom, nagpuli ini ang biktima, nakilala nga si Jerwin Dulia, 32 anyos, ining iya nga edad kag K-5 Paul, isa ka parking boy, nga ginaaligar nga pangayon.
0: Hay! Hay! Ano to? Ano to? Parking boy?
4: Parking boy.
0: Amo-amo sa mga ginapili nga biktima sang Dracula nga kilala ko. Ang mga wala balay, ang mga wala balay. Ginatatap ina sang kilala ko nga Dracula, ginasapupo. Ginapangsapupo ang mga wala balay, Arp.
4: Ini ka K-5 Paul. Wala siya sang balay.
0: Ay, ti target ginapang kadakula. Mga muna, target ginapang kadakula. Tapos?
4: Oo. Naga-star ini siya ka K-5 Paul sa likod sang isa ka restaurant diri sa siyudad sa Kabangkalan. Kilala mo ni nga restaurant K-5 Paul. Ato bangan, bala sa City Mall.
0: Oo.
4: Oo. So, tira ina ka, naga-star sa daw abandonado.
0: Oy!
4: Portion.
0: Oo. Ay, apot, galing, Blaat. Inang ang balambal mo na, Blang, do ka pamilya. Sa kung wala na, Blak, kaya gin-erase ko na sa memory ko, Kabangkalan. Nagbagong buhay na ko bala. Why na ko recollection.
4: Kinapadugdong ko lang sa inyo, mga tinuig na ginlalibre mo kami, Panyaga, Panyapo.
0: Ay, okay. Oo. Oo. Tapos, di ba dayon, dayon pang, ti nakabugtaw man sa ospital.
4: Namo na, kag-5 Paul, kaging katuan siya sa kapulisan, kay nakabaton, ini ang PNP Kabangkalan sang tawag, alin sa Disaster Risk Reduction and Management Office, o kung DRRMO Kabangkalan, kag-inigin pabalo, no, nga pilason kuno ang lalaki, sa nasambit dira nga lugar. So gilayon ini ka K-5 Paul gindala sa ospital agud mahatagan sa nga nagakaigo nga pagbulong. Dugang pa ka K-5 Paul sa investigasyon sang kapulisan ginpahayag sang biktima nga mayara siya no sang kainuman amo tong si
0: ang kainuman niya si Tipi hogid nga ngalan si ang ngalan niya galiya ang Dracula. Si alias Dracula gali saya. Abi ko ni Dracula gid.
4: Suspitsado among si Dracula.
0: Gani, ang suspitsado si Dracula.
4: alias ya alias.
0: O gani, gani, alias Dracula, gani. Abi ko gani, anay, Dracula, gidya nga Dracula, alias lang gali. To, dawa mo man sa kilala ko, aga polo, alias, alias lang.
4: Oo, pero sa pagsuyok, man. Pagkatapos, pagkatapos ato ka kay Paipol, kanilang imnanay, nagkanto na siya sa iyang temporaryo ng mga ginatulungan, ining sa likod sa restaurant ka kay Paipol, kagpagkabugtaw niya, mga adlaw na, mga gabutlak ng adlaw ka kay Paipol,
0: okay.
4: Nakaangko na siya sa pilas sa ulo, kagwala na nakadumdum po ano ang natapos.
0: Oy, hala. No? Hindi na, ayan nga bangod sa kahubog na usamod, sa na paltog yung ulo niya sa bato?
4: Hindi pang kati Paipol, kay suno sa iya, pagkakulik niya ya, na ara pa, no, okay pa siya ya, no? Kag nakadumdum pa siya, kaya nakapuli siya, pero why siya nakadumdum kung nga na may pilas na sa ulo?
0: Teka, lantawa bala, Arp, lantawa man bala, Arp, ang dingding na si Minto, blakahamis bala? Di mga bukol-bukol nga bato na kung ano na, ho? Basi iya ko rin ako na gapungko sa aksyon niya, higda na, bunggo ang ulo, lipong siya. Nakabugtaw yaga na, may mga dugo na siya. Confirm mo na nga ginapasibang dan si Dracula, ah. Duhay mang guro, ah.
4: Paul, isa pa na nga ginatulok na doon ang gulo, kahit ihubog siya.
0: Oo.
4: Wala na sa siguro sa iya wisyo, so basi.
0: Kay kasami, aabi mo bala papang. Ang Dracula nga kilala ko, ginahubog yung manabla na yung biktima, ya. More alcohol, less resistance.
4: Oo. Ako kumpirma ko na.
0: Sige, ah. Galing ang Dracula nga kilala ko to, wala galupad. Gamotor.
4: Gamotor.
0: Hindi na pagyambal ko na anong motor kag ano color. Hindi na. Oh, sige. So, ginapalibugan pa siyang pulis, subong, kung ano na ni?
4: Kay si alias Dracula ka kay Paipol, wala na nila nakita diri sa siyudad siyang Kabangkalan, no? Kaya ginapangita pa siyang kapulisan. Kaga, amuna, no? Kaga padayon pa sa Gyapon ka kay Paipol ang investigasyon. Mm. Nahibaluan ka kay Paipol nga ang biktima, wala siyang balay. No? Kaga, wala
0: homeless.
4: Kaya sa siyudad. Bangod pangayaw ini kag apang nag sa aton bala kag kay Paipol nga interviewon siya tani nagpamalibad man ini kag wala niya man kinpahayag kun diin siya naga-star ka kay Paipol. So wala naman ini nagpa-record kag kay Paipol sa kapulisan kay suno sa iya hindi na siya gusto nga padaluman pa ang natabo sa iya ka kay Paipol.
0: Okay.
4: So amo nang ang balita no nga nakuha nato diri sa siyudad sang Kabangkalan ka kay Paipol upod si ka kay Paipol Aubrey Suspenye kag ka kay Paipol Clint Beljanyang nga ini nga balita gidulong sa ato sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bio ni sa ka kay Paipol Dinarp Amores Dugalot para sa county.
0: Ano na?
4: Kag kalingawan sa Negros kay Paipol News and Health.
0: Abi mo, kidding aside, kaluoy mambiyas ang lalaki ito, no? Homeless ka na. Apisar sang grabe nga problema, Sir Julio, sa kabuhi. Ti homeless ka, butsilingon. Hindi ka man nakabakal sang ilimnon, eh. Hindi ka nakabakal sang imong tulugan nga foam. Ibakal mo pa yabir. Haluson ka gani makakaon. Kapag ngayon kayo, ibakal mo pa yabir. Meaning to say, nahagadan na lang to siya inom. Nahagadan inom. Di iyalaman tani, marilax-relax sa kakapoy. Kisa hindi man ni namigid nga mo niyang solusyon mo ang inom sa problema mo. Pero kung wala kaya nalaygayan sa kamatuoran about sa Ginoo kag Biblia, ang resort mo ya for problems, sa mo ni ang escape mo ang ilim nun. Oh, that's why nga kung kaysa may mga tao nga, they will not only drink for the taste, they will drink for the effect. Kaya gusto nila once in a while, malipat sila sa kamatuoran and mag-enjoy sila sa kalibutan. They can laugh. Oo, they can laugh out, purti nga kadlaw, purti nga kalipay. Kay man, ang alcohol will inhibit ang imo nga brain, your memories, may euphoric effect na sa imo. Kita mo, wala ka na dayasang huya. Hindi ka nakabatsyag huya, hindi ka kabatsyag problema. Kag most likely ang alcohol will also provide you ang depende man na. Eh depende sa imong psychological makeup. It could also worsen your problem. Iban depressive, obsessive mahikog because of alcohol. Ang iba niya gakalipay because of alcohol. So again, diri kita sa punto nga ang alcohol hindi niya resolve para sa problema mo. Because the moment you wake up pagkaaga, balik magyapon ka sa kamatuoran, nga pigado ka mangyapon, wala ka makigyapon balay, ang lain paginalitan mong self mo kaangay sina. Nga way kaya kabalo kung nauntog ka, nabaliskad ka, kay manti hubog ka. So hindi man to mapwede guro nga si Bangdan, taman to si Dracula. Kay di ta pa ko ito kilala. Wala sang Dracula nga ga-exist. Mga folklore na sang kada countries. Ang China, ginikita mong China nga ang ilan, aswang Chinese ya, ang China, ang aswang sa mga Chinese. Kita mo nang nakagamunablaw, maglakat niya, gumawa mo na ako. Oo, may mga, may puti ang tsura. Amo na yung ila, aswang version of aswang. Ang sa British naman niya, ang ilaya version ti Dracula. Same sa Pennsylvania. Kati ang mga kano, halima sa sa England sang una, nga nagpangayaw sa what they thought to be India. Ang yung kaduan ni Lilia, South America, binla India. That's why sa nakita nila mga tao, tinawag nila Indians. Oo, kaya ila tani tinutuyo to, makadto sa India for the spices trade. Pero pag abot nila, abi nila ara sila sa India nagdungka, ang mga tao tinawag nila Indians. That's why nga ang mga Indians da, gintawag sila Indians, nga hindi masakto yung Indians. Ang mga tribe na sa unang mga locals kaya sa Amerika, daya daw muna. So ang ilan aya, kahalin sila sa England, ang ilang folklore, amo man na Dracula o Vampira. Te amo na sa ginagamit naton sa una, pamahog sa bata. Para hindi na maglagaw kung gabi niya, hindi ka na maglagaw kay may mumo. Tisubong lain na. Lain na. In a good way, kisa ginagamit na ang term nga uyab sa mumo, niya kiss anay sa mumo. Daw lain na subong ang mumo. Oo. Ya kiss sa mumo. Pero basta mo na. I do hope mag-anostasyang natabo siya to. I-determine anay if it's self-infected injury or may naglampos gid man sa iya. If may naglampos siya, it's a crime. Ibuligan sang pulis. Kiti, may lang kayo ay naubos ang dugo ya. May lang kayo sa nag-massive brain, massive hemorrhoid sa brain niya. Kag may lang kiti, wala kang kaksyon ang iyang ulo. Bunggo, guror, ginampusan. Whatever the case, it needs to be resolved. Diyara, subo ng pulis katutok.

0: Inaraki akin sa ila 173 live viewers. Bawari man sa San Carlos, may lalaki galakat-lakat gadala armas. Nano man niya kadimalas nga ang nasugata. Yes, what? Na timingan gid sa San Carlos nga gadala armas. The bit-bit armas ang lalaki ang nasugata. SWAT, Special Weapons and Tactics. Jong, ang hari ng kababalagan, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong!
2: Kaya kita, repeat, pwede ma-adjust ako ng talkback na hindi may ba ito yun ang...
0: Ah, ibutang bisa piyak nga dunggan nga daw wala mayo tutuli. Sa tukbak ko no. Aran ako nutan biri at kita mo si Itan may mga resolve sa kada bagay. Oo. Te, sige Jong.
2: Okay. Anyway, kakita JP, pasado alas 8:31 kagabi, Julio 29, isa ka 32 years old nga lalaki, biri sa may Barangay 5 or Sitio San Juan to nga Barangay 5. Ang gindakop sa nga nagpatrolya nga mga katapo sa Special Weapons and Tactics matapos ini nga maktuhan nga nagabitbit sa nga .38 revolver nga loaded sa duha ka bilog na mga bala. Ini nga suspect din kilala sa kay Dexter Bacalya ang residente man dira sa lugar. Kay na aton ginpadulungan si Police Lieutenant Colonel Lazar Canan na nubala ang natabo kag nga ang nakuhaan sang arma sa ining suspect. According sa kay Police Lieutenant Colonel Lazar Canan nag-sugid ang ining suspetsado sa ilang may pasabi dito sa nasambit ng lugar kag sang adlawan kahapon allegedly daw ginkastigo ini siya.
0: Dumarisbak sa gali. Jong, ano ni imo background picture ni Jong, no?
2: Yes.
0: Okay, pwede Jong ipakita. Tapos ato mga tagpalamati, ipakita namon subong ni Jong ang mga pictures nga nakuha niya about sining incidente. Go ahead, Tan. Jong, go ahead, Jong. So, ang yarmas, Jong, tikpal. Tikpal nga, 3.8.
2: 3.8, hindi mo ni gani maglupok sa sunok pang...
0: Bora ni mo, kahikayan man niya si imo yan.
2: Hindi, kay sa aton nga dugang nga pagkaibalong kayo nasa nga aton ni ginasisa, ang purpose ni gani kami, ipamahog niya lang, kaya ginkastigo siya gani mo.
0: Jong, sa R18591, what makes a firearm? What makes a firearm? A firearm, dapat may iyasang trigger. Dapat functional ang trigger. Once may trigger, may mechanism, and may hammer, kag may firing pin, that's already, that will constitute firearm. Bisan madakpan, gani ka dyan, firing pin lang, that constitute firearm. Kung may ara ka siyang bula, ang iyang chamber na, kay revolver, so di bula. May ara kasi na, nga sulod lang bala, amu-amunan na siya sa, kwan, amu-amunan na siya sa, ano gini, chamber sang, pistol, no? Plus barrel. Amo lang man na, Jong? Barrel, chamber, and iya nga trigger kag iya nga hammer. Owning iya nga firing pin. So, Jong, regardless kung galupo kung wala, basta sa paglantaw ta resembles a firearm, illegal na because that can be used even ang toys gani, ginabawal na subong. Regardless kung galupo kung wala, pellet gun or hindi, once you use it, lakat-lakat ka na sa dalan and makakita ang iban, kapin pa kung may tayo, kung bata, jutay ka. Kung sisyanin, mag-uyat-uyat na guro, hindi mo takambal nga manguldap sisyanin. Kami masalam sa ninyo nga baby girl nga may dala-dala toy. Pero kung si... Kisa sa tsura pag inadyong... Kung ang gabit-bit si Najong, medyo ang tsura do. Hindi ako magambal, ha? Masalan ka pa, holdaper. Oo. Mas nagid nga na aggressive ang police. Inukno ka diyo kay Lunggo. Pero kung ang tsura mo, da, gwapo kang tisoya. Do, kwan pa na, mataha pa sila. Pero again, Jong, this is punishable by law. No? Kahit pusil gin saya regardless galupok un wala pusil gin ayo sa akong paglantaw kag metal metal may bala pa wala
2: may ara duha ka bilog.
0: So tandaan niyo sa aton mga importante may learnings ang aton nga mga tigpalamati. Bisan way galupok firearm mo hindi gid magdala-dala sana to display it in public. Pwede Japon ka na makas. Hindi kay pwede kambal sa pulis na sir guba ni. No. Guba o hindi, ang pinaka nami i-surrender niyo sa pulis. Surrender niyo sa pulis. Otherwise, makasuhan ka for illegal possession of firearms. Damo na.
2: Tiyapon ni pasaka sa iya sa mga adlaw kasi driver GP sa sining suspect na si Dexter kay isang gipamangkot ini siya kung may ara siya mga dokumento.
0: Ah, wala eh. Magamunan tsura ka pero may dokumento ka pa.
2: Tiyaway man siya may napakita kag literally base sa bahayag ni Police Lieutenant Colonel Lagerkan ha. Nakita niya siya sa SWAT niya.
0: Nagadalagid. May may ginatawag kita Jong Abidjong plain view doctrine. Plain view doctrine, no? Sa mga pulis ginagamit nila ni. Whenever makita nila in plain view nga gabit-bit kada tapat kag gitiya Jong. Mas mayo pa gani kun ara na sa bag mo. Ara sa bag mo kay bawal ni abukayon sang pulis especially wala man sang probable cause, wala man sang personal knowledge ang pulis nga may pusil kada. Randomly chikon lang ang bag mo, bawal na. Yes, they could do it. They could file a case against you. Pero ba dismiss na, Jong? Because any evidence obtained through illegal means, hindi niya mag-prosper sa court, ang guwa siya na, Jong, becomes the fruit of a poisonous tree. Fruit of a poisonous tree. Bisan gani, bla, Jong, may ara ka, Jong, pusil, abe? May pusil, abe? Ara ka pungko sa waiting shed? Ha? Ah? Ay, mo imuon naman niyo. Why mga inatudluan ko mga kriminal na pro ang mapungko kami sa waiting shed? May labay, may kita mo doon, may pulis? Ang imong armas, butang mo sa kilid, o butang sa dalom? Question. Pag abot sa pulis, kita ka da, ara ka sa waiting shed, yan may armas sa tupad mo? Question. Anong i-file mga kaso sa akon? Anong kaso gani, Jong? Illegal possession of firearm. At that moment, gindakop niyo ko, is it under my possession? Wala! Ara is kilid! Wala ko malagi nakaptan! Wala sa akong posesyon! Nan! Pwede kanila gapon-dakpon! Galing pag-abot sa korte, may mga lusot, may mga loophole, may mga problema during prosecution. So most likely, ma-dismiss. Nan! Pero tingnan mo niya nga blatantly, you are holding a gun, nakita sa pulis in plain view, wala ka man gin-usisa, wala ka man gin-arikisa, nakita, kaya ang presumption sa pulis, it's already a gun. Unless proven otherwise. Di mo naging dakop siya kay pusil gid man. Di ba, Jong? Man.
2: So, kagang ining lugar ni, na ining Barangay 5, kung under na kayo, abi, ang kwan, ang security measures na ginpatuman ni Colonel Kanha kay may history na nadira nga last year ba na yung 5 GP, kagsang nagliligad pagin ng mga tuig nga dira nga lugar, dira ginauso ang piniruhay, na yara ginapang patay. That's why, pati ang mga hilit na kayo ng mga lugar, naghatag ng recent instruction si Police Lieutenant Colonel.
0: Ti amo ni ang nami ko ng chief of police may ara sang pananawon bala nga hindi labla sila nga chief of police ka pulupungko o daplo pahangin. Basta ang chief of police jong kapaminsar kung paano mangin safe ang iya area, mangita na sa paagi. Any means, si mo niya nakagari jong tandaan mo. In reducing crime, pinakay mo on mo git is to reduce the opportunity. Pagginkuhaan mo oportunidad ang malain nga mga tawo sa ila tinutuyo, wala sang matabo nga crime. For example, damo kawatan. What you can do now is to reduce opportunity. Ano na? Butang kada police visibility. Because kung may police visibility, ang mga wat karon maduwa-duwa na gindula mo ng oportunidad. Pero kung ang lugar damo kawatan, wala kapag igaparubing pulis, ang mga balay wala pagid ido, dulom pagid kag wala fence po sa kaon, ti damo ginayakawatan. But when you reduce opportunity, butangan mo na gwardya ang komunidad, butangan mo tanod gagarubing, butangan nyo ido ang balay, butangan nyo fence, butangan nyo security cameras, by reducing opportunity, mapanubo mong crime rate. Ti kampiyon nga pulisi, kuya na Sir Kanha. Kay gapaminsar siya, nga ang pulis ta hindi lang dapat concentrated sa isa ka lugar. Sa mga lugar man, nga mga budlay kag ligwin, dito ni sila dapat, di ba, Jong? Kung di na-timingan nila, ho?
2: Na-timingan nila kay ang San Juan nga daan, damo kayo ng bala mga criss-cross ng mga dalan, bala kita. Dito nagsot-sot ang duha ka SWAT personnel, atugid na sumata gini na ni si Dexter, nagabulo bit. Sa 5.30, itingin na kop na lang siya. Pasubong ara na siya kina GP, diri sa may kusuriya sa San Carlos City PNP.
0: Ah, sige, Jong. Kampiyon, Jong. Very good.
2: Gabi, oh.
0: Ti, ilabay pa. Kun, kapati, kaman si Dracula.
2: Wala pa bang kuna kasi
0: Dracula. Pero may mga kilala, gani ka nga Dracula, isa nagbalik na sa Cebu. Ang isa mo daw may ang Dracula pang may mga level na mo.
2: Ito.
0: Student newly converted nga Dracula. Iba niya leader. Ano gani pang
2: ang pinaka mastermind?
0: Ano gani pang ang common sa Dracula?
2: Vampire?
0: Hindi. Ah, usually pag may Dracula may ano gani dapat? May uyab. Hindi kakakita, Jong, hindi kakakita movie nga Dracula nga wala uyab.
2: Na!
0: Kundi na realize mo na nga Dracula galito siya ligad. Kay tagduaon to. The more mo nga ma-recall ang mga itsiburitsi sang Dracula nga movie, the more mo ma-realize may upod gali ka nga mga Dracula. Ano bagay gani iban gani nga mga signalis sang Dracula gani? Ano bagay?
2: Ano man?
0: Mahilig sa bata.
2: Hosto.
0: Nan! Di ka kita ya bang Dracula yang mga tagsusintahon ang ginapagbiktima ya? Kaya aslom na ako ng dugo. Mga hubin-hubin gina dapat yang inabirasang Dracula nga movie. Di ba la? Ano gani pang ang pangdapat sa Dracula?
2: Agana.
0: Ano gani ang panguntra sa Dracula?
2: Kung sa real life Dracula, ti bindita ni Pepsi.
0: Bindita, hindi niya to. O dya. Cross why man na.
2: Ano man?
0: Ha?
2: Ano?
0: Kwan, nang kahoy, ito sulok mo sa iya. Ang ibang gabla nga mga Dracula, dong armado, 45. Ang iban ka Dracula armado 45. Ang iba Pero mos ka Dracula pang ga kwan gid ah ga liyong may motorsiklo ah. Sige Jong, labay-labay naman ni aton. Ha?
2: Dito yan niyo.
0: Sige. Oo. Te, Jong. Mayulan ta ka pang Dracula.
2: Ari may kita obra pa kada sa iban nga kodo.
0: Ha? Sige. May kita obra ka nga kapa?
2: May ara ko kita.
0: Jong. Anyway, Jong.
2: Yeah.
0: Happy hunting.
2: Secret.
0: Anyway, sige Jong. Oy, dali lang si Brother Mike Severino ga lantaw subong sa aton. Sila ni Paulo Llanes. Kilala mo si Paulo Llanes?
2: Yeah, familiar lang.
0: Ang gwapo nga utod ni Matt.
2: Ah, okay.
0: Nan, nara subong si Paulo Llanes galantaw. Si Brother Mike Severino galantaw man. Sila ni may pinakakampyon nga printing press pa diri sa Bacolod. Okay. Wala na ya daya, wala daya, very honest, kag wala ya ga overpriced. Ako si Mommy mga sa mga opisina, bla pang pobra-obra kamo da mga delivery slip, voucher, OR, ano ba da mga kinang lanon sa opisina? Okay? Hambala ko pangita si Brother Mike Severino. Mike Severino sa may mga negosyo nga opisina bla. Voucher, resibo, Ano pa da? May mga basta may mga slip, ano pa da?
2: Mga paper, ano, mga paper mga dokumento.
0: Pamangkuta ko nga nga. Kay ang K5 kag klinika dira ga paobra sa ila. Naan, kita mo kampyon? Barato. Barato, dasig magobra, pulido, hindi baraghal. Han, Mike Sibirino. Ara sa Facebook mangkuta lang. Kag si Sir Ricky Sinfuego ga pamati subumpang. Ga-drive siya halin sa din halin sa Kabangkalan going back to Bacolod. O drive safe elder ano ha.
2: Katubuso. Ga pamati man sa imo subong kita.
0: Adamo man sila. Oh, yeah, so, ang Dracula ga pamati to.
2: That's why the monitor tengo kita. Ay, alas bilog ka tumuso ka pamati.
0: Ay, ambot ang why man to ah. Hoy, gusto ko lang ipasalamatan jong si kita mong kalo ko nga gwapo jong. Tahom ka kalo ko jong tahom man tahom. Oo, tahom di ba? Ang nag-donate ni bang ang naghatag ang nagregalo si Mami Esperanza Hinsoli halin sa Amerika.
2: Wow.
0: Nan mismo, mismo.
2: Han,
0: Mami Esperanza Hinsoli, kanami nami isang kalo mo mga 2 years na ni ginatag bang ginausar-usar ko kung kisa.
2: Do ba gay man plus ako na mong?
0: Magita ka tuyo sa imo mami ah. Hindi na naibla pa pa kayo yung mami ko bala. Mami Esperanza Hinsoli. Oo, sang US yun ay nagatag sa akong kalo. Jong, when the time, Jong?
2: Sige, so, ako na, salamat kayo, MGP. Nalulong natin nga report, siningon to para sa 11 PBS program. Nalulong sa ito sa Dili, Maritex, Samarit, Kag, My PC. Ako naman, sige, kita, Jong Barzales, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, kang Kalingawan sa Nandros, K-Pop News, Katan.
0: Salamat, Gid, sa inyo pag-upod, sining first portion sang 11 Mbps. Magabalik pa kita sa dugang mga informasyon ka mga balita. Ang oras alas 11:53 ang udto. Standby sa MyTC Network News kag DTX 500 Health Alert. Welcome gid brother Mike Sibirino. Upod namon sa church na. Sige. Sa tanan nga mga 70 Adventist, lapit na lang at tomorrow preparation day na makig-upod naman kita sa Ginoo sa Sabarong adlaw. Oras alas 11:54.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens or GP ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words or GP daw kaangay lang nga nagminango imo immune system ah. Nga bisan pa simple nga pagkaon awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag MyTC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. No? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag MyTC or Priorcy. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC or Priorcy. Adlaw-adlaw gid sa GP.
3: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass pollen, dust mites, laway kakuring, molds certain type of foods, labi na itlog, no? Mga seafood, kalabanan gid. Kag may duha ka klase isang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbaras ang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens ang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormalities ang immune system. Mosto to ambali Dr. Mil. Paalamon ta nga ton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yaon tat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige saya no.
4: Bilog yang atoyg ang pagpinitinsya mo nga indi ka maayo makaginhawa.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mighty C or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang imo immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-a-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical, ang nag-a-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
1: My family history ba na kamo usang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract at virgin coconut oil.

0: Philippines Beauty Show. Bili na sa mga butika.
1: Eye Care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry ng pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
2: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandang buti na nalidulot sa akin.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: At sa ulo naman nagbabagang balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama. 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban, nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan ng kapulisan. 6 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtutroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental, handa magsampan ng kaso sa responsable sa krimen. 3.4 million pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisan sa Cagayan de Oro. At pusher na taga Zamboguita arestado sa Baiba sa bayan ng Valencia, Negros Oriental.
5: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama, 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Aba ang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
6: Arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga ipinuslit na sigarilyo sa isinagwang bypass operation ng Police Regional Office Mimaropa at Bureau of Customs sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City nitong Martes, July 28. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 5 rim ng New Berlin cigarettes sa halagang 2,500 piso na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Nasamsam din sa operasyon ng karagdagan dagang 324 na rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 162,000 na pinaniniwala ang ipinasok at ipinamamahagi sa bansa ng labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakakulong na ngayon ang suspect sa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, paiigtingin pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang legal na karakalan at kita ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Balita hatid sa Nega K5, Leonard Veray.
7: Muling inaresto ang dating media practitioner na si Carlo Asturiase matapos silbihan ng arrest warrant kahapon sa may barangay Ochando, New Washington, Aklane. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila, inaresto si Asturiase sa kasong cyber libel na may piyansang abot sa 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ang akusado sa New Washington PNP para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Matatandaan na inaresto rin ito noong nakalipas na mga buwan ng Kalibo PNP Station sa kaparehong kaso. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: C Network News. Mighty Sin Network News.
4: Gayun din, pamilya ng mga estudyante ay nasawi sa pamamaril sa Tacloba na nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Nabuang detalye ng balita, hatid ka K5, Carlo Arisgado.
8: Tumanggap ng libre at permanenteng pabahay mula sa National Housing Authority Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa pamamagitan ng Tacloban Housing Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril na sina Fabian, si Para at Dazo. Formal naman itong i-turn over sa mga pamilya ang mga pabahay o units sa pangunguna ni NHA Region 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kahapon ng Hulyo 29. Ayon naman sa NHA 8 at LGU Tacloban, layunin ng programa na maibsan ang pasanin at matulungan ang mga naulilang pamilya. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong, habang tiniyak naman ni Romualdez na bukas ang kanyang opisina para sa iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Comedero Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
4: At di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan na ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Kaluyo.
9: Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Oton Municipal Police Station kaugnay sa report na di umano'y stray bullet incident sa isang subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe ng Oton MPS, inireport sa kanila ang insidente Hulyo 29 ng hapon kung saan nadiskubrihan ang butas sa kisame ng CR at pinto kung saan may nakita ring slug ng bala ng hindi pa natutukoy na baril. Sa kanilang investigasyon sa homeowner, alas 5 ng umaga sa nasabing araw, nakarinig ng malakas na tunog na unang inakala na bato lamang. Ipapadala naman sa Regional Forensic Unit ang na-recover na slug upang matukoy kung ano ang pinagmula nito na armas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: NUC Network News. NUC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 60 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. Detalye ng balita, hatid ka K5 Dan Chavez.
10: Nagis nang wala ng buhay ang isang 60 anyos na babae sa loob ng isang abandonadong bahay sa Alfonso Street, Barangay Dubinan East, Santiago City nitong umaga ng Hulyo 28, 2026. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Leticia Urbano Doña alias Leti, may asawa at residente ng Puro Tres, Barangay Sagana sa nabanggit ding lungsod. Naitala ng police station doon ng Santiago City Police Office ang ulat matapos ipagbigay alam ng police station 1 ang insidente kasunod ng deklarasyon ng Santiago Rescue Team na wala ng buhay ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bumisita noong Hulyo 26 ang biktima sa kanyang kaibigan na si Visitacion Panganiban, kapwa niya sa 60 anyos na kasalukuyang caretaker sa nasabing abandonadong bahay. Nagdesisyon anya si Doña na mamalagi doon nang hindi bababa sa 2 araw. Subalit noong umaga ng Hulyo 28, laking gulat ni Panganiban nang paggising nito ay nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Doña sa sahig sa tabi ng kanyang higaan. Batay sa paunang pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng San Diego City Forensic Unit, walang nakitang anumang sugat sa labas ng katawan o anumang palatandaan na pumalag ang biktima. Dinala naman ang labi ng biktima sa Carbonell Funeral Homes sa Caloocan, San Diego City para sa karagdagang disposisyon at pagsusuri. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng biktima na mangyaring puntahan at iuwi na ang mga labi ng biktima upang mabigyan ng disenteng libing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kamag-anak na nag-claim dito. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
4: Samantala, 1,000 individual na lumabag sa ilegal na sugala, pagtotroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
11: Inaresto ng Antique Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na may individual sa lalawigan mula Enero 1 hanggang Hulyo 25-26 bilang bahagi ng pinaigdi na kampanya laban sa illegal logging, illegal gambling at illegal fishing. Ayon sa Antique PPO, kabilang sa nasabing bilang ang 145 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagsusugal, 304 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagtotroso at 626 naman ang lumabag sa illegal na pangingisda. Ang halaga ng mga forest products na nakumpiska mula sa 329 na operasyon na laban sa illegal na pagtotroso ay umabot sa 2,066,125 pesos. Umabot naman sa 705,560 pesos ang halaga ng isda at 56,786,690 pesos na fishing paraphernalia ang nakumpiska mula sa 479 anti-illegal fishing operations. Samantala, 52 naman ang operasyon ang isinigawa sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Network News. MyTC Network News.
4: At pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handang magsampa ng kaso sa responsable sa krimen. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Porsigido na na magsampa ng kaso ang pamilya ng 33 anyos na ginang mula sa Cabancalan City sa Southern Negros Occidental na pinatay sa saksak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Hilamunan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Ivy Ramos. Namatay si Ivy matapos nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong nakaraang linggo. Wala umano sa bahay ang asawa ni Ivy na si Leo Ramos noong maganap ang insidente dahil pumapasada ito ng tricycle. Isinugod sa ospital si Ivy na ayon sa kanyang mga anak, nakagat ng ahas kung kaya't pinainom pa ito ng kanyang asawa ng tinatawag na himag o langis na pinaniniwala ang makakatulong sa biktima. Matapos nito, isinugod na si Ivy sa ospital kung saan nakumpirma na nasaksak ito ng ilang beses at binawian ng buhay. Ayon sa Cabancalan PNP, may person of interest na mga otoridad sa kaso. Nakaburol na sa kanilang bahay ang bangkay ni Ivy habang patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Para sa MyTC Network,

0: alias Rio, 30 anyos, habang nakatakas ang kanyang kasabwat na si Jojo. Ayon sa investigador ng kaso, dating pinialang suspect matapos masangkot sa kasong robbery noong nakaraang taon. Nadiskubre na nagmula pa umano sa Lanao del Sur ang mga shabu na nasamsam mula sa suspect na umabot sa 500 grams. Maharap si Rio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din pusher na taga Zamboagita arestado sa Baiba sa bahay ng Valencia Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
3: Isang lalaking hiwalay sa kanyang asawa ang naarasto sa isang drug bypass operation sa barangay Liptong, Valencia Negros Oriental, ilang sandali matapos maghating gabi ngayong Hulyo 30. Ang suspect na kilala sa alias na Lalay, 24 anyos at residente ng Mayabon sa Zamboagita ay nagtungo pa sa Valencia particular upang maghatid ng shabu. At minalas na makipagtransaksyon sa isang pulis. Bukod sa isang gramo ng ininalang shabu na may standard drug price na 600-800 pesos, nasamsam din ng mga pulis ang kanyang bagong asul na Yamaha Sniper Motorcycle na umano'y ginamit sa ilegal na aktibidad. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tiniyak ni US President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kabila ng isinulong na peace negotiations. Ito Miyerkules naman ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq, habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zavac sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zavac, Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Puston at K5 Romy Cahilin sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, D3, bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka, ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas, D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

18 minutos makaligad sa tak ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa pagpakalagad sa inyo. Programang 11 Mbps. Jean Paul Hiniroso, inyo anchorman. DTX 500, na-remind ko gid, inumon upod ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C, nami para sa may mga diabetes. Simplihon ta ah. Taas sugar mo, damo ka problemahon. Guba ang kidney mo. Gubon ni blood sugar, ni diabetes imo kidney. Gubon niya ang imo nga mga blood vessels. That's why magka-hypertension ka. Gubon niya man ang imo nga heart. Gubon niya man ang liver mo. Ang brain mo delikado sa stroke. O ano pa? Imo nga tiil, hindi malambot sang nutrients. Pigaong circulation, mapilas, hindi maayo, ot don. Ang mata mo, pigaw circulation, mabulag. Ay, kadamo. Isang balatian, gin, kumpra mo gitanan. That's why mag DTX 500 proteksyonan ang lawas kontra diabetes. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. Parisis ang may tisi. Ang alkaline nga

0: Hindi ko makapalawig babad sa Mikos-Mikos. May dako kita nga breaking news. Pulo ka mga kabataan ginrescue subong gidlang sang mga kapulisan. Ano ini ang mga kabataan? Of course, minors. Mga minor di edad, pulo gid kabilog, ginrescue sang mga otoridad. Nga ah, ginrescue sa ano? Sa online sex exploitation. So, medyo delicate ining issue kag aton nga ibalita sa inyo sa mga ginikanan. Please be aware, kamo na lang sensor sa mga kabataan nyo da. Kung hindi appropriate sa ila mamati, hindi sila pagpabati ah. Kay subong ini nga report nagwa man may mga yawanon gidya nga mga tawo nga gusto nila yalang tawon ang kabataan. Tiyari, obviously mga kliyente siniguro sang tawag na ton nga sex exploitation then probably ti mga kano guro ni or mga foreigner diin ni dampi kag siguro be careful lang kita sa lugar nga dapat ang proteksyonan ta ding hindi makilalaan ining mga kabataan. Ipaiway ta nga makita ilang mga guya, ipaiway tagid halungan tang hindi sila dapat identifiable be it sa location, be it sa address, kag sa ilang mga pangalan, kag sa ilang mga eskwilahan, kag ilang mga ginikanan, kay dapat ang proteksyonan ilang sininga dignidad. Gikan sining binastos nga klase ulubrahon sa pila ka mga tunto, mga baboy sa laman. O, ari na si Wilson, upod sa mga riding team, sa mga operatiba. Wilson, na K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Son?
2: K5GP, sorry, kita din sa subong, no? Sa Bacolod City Mayor's Office, just today, kinatapita yun.
0: Sa diin ka subong?
2: City Mayor's Office.
0: City Mayor's Office, sige.
2: Ginapatiga yun sa buong di ang press conference kung po siya si Mayor Greg Asataya kaya aton si head sa nga DSSP diri siya sa Bacolod.
0: Okay.
2: So, ikompirmar na rin kita JP nga pulo ang mga minorte itan ang nga-rescue nila ang sini sa mga recent lang nilang operation kita JP.
0: Johnson, I'd just like to inform the listening public nga may ara kita sumong ginapakita nga picture angot sining imong report no para makita nila ang ano ni ang nagakalatabo. We have a picture karon nga napakita sa Facebook. Go ahead, son.
2: Yes, kita GP ng picture na presko na diri subong no actually maari man di ang daan
0: tagal. Sino ang present sa presko aside from Mayor Greg?
2: Aside from Mayor Greg kita GP
0: si Councilor Romer Baez.
2: Yes, si Councilor Romer Baez. Kita GP kag siya DSSP head no Dr. Richelle Mangga sa sulod to kag siya si Dr. Richelle Mangga mismo ano tong permanent nga na-rescue nila kay sa GP. So ang age sa mga individual nino you know, mga kabataan nga involvado sa sexual activity online sexual activity kay sa GP ang nagadalaga no sa 12 to 17 anyos.
0: 12 to 17 ba as young as 12 years old ba?
2: Yes, uh-huh. Sir GP, kag sa pulo nga ini, isa diri lalaki, siyam diri ang babae, parang si Sir GP. Kag actually, di pa mangkot yan ina po, kung diin pala ni specific, hindi pala pagputang ang mga barangay.
0: Yes, wala lang, wala lang.
2: Mo sa mga bata ni Sir GP, halinggit sa mga pures, yung mga pika-pikado, walang na mga lugar ni Sir GP.
0: Natural. Kag so, kalabanan, sina papang, kalabanan pa niya, ang masubo, amo niyo, bangod nga rin sila sa pigado nga lugar, most likely, naintuan, nabudol ang ginikanan, nga ipahulam nila ila bata, in return, mabaton sila mani. Kalabanan, amo na. Kalabanan, bangod nga pigado, that's why is it nga ining mga tuntong mga sexual predators, nga sa mga pigado sila gakadto? Because Wilson, pwede nila ma-manipulate kagma ma-bait ang ginikanan through dako nga kwarta. iti ang ginikanan nga ma-prove nga may connivance nga nagsugot nga amuni ang bata despite the fact nga kabalo sila nga amuni ang matabo sa bata nila, they shall be held accountable, Wilson? Tema, kung mapulo ka kabataan, sa pulo ka kabataan, klaruhon ko lang, 12 to 17 edad, siyam gid ang babayi, isa lang ang lalaki, question, may mga magulutod?
2: Wala.
0: Okay lang. Ini bala mga out of school kids or nag-eeskwela?
2: Mga nag-eeskwela.
0: O hindi lang pagbutang ang eskwelahan, ha? Wala lang eskwelahan.
2: Yes, sir. Pero may mga nag-eeskwela. Pero hindi confirmar na rin kita, may money involved.
0: May money involved. Pila daw ang earnings? Pila daw ang pahamham nila sa mga ginikanan?
2: Wala rin kita, JP. Inambal kung pila ang kwarta na kinabayad. Pero ang number niya, it's ang money involved rin. Kasi hindi lang local ang mga partiyano kita, JP. But international.
0: Natural. So, natural.
2: Gamit ang cellphone, gamit man ang mga laptop kita, JP.
0: Now, ang operators, mga taga-Bacolod, na mga resident, or may foreigner na nadakpan?
2: Based sa initial info kita, JP, dari ka lang sa Bacolod.
0: Bacolod. Okay. Ining balay nga gingamit, ano ginbutang sila sa isa ka balay?
2: Lain-lain, ini yung mga balay na kay KGP actually, pero ang ini mga operasyon ni Sampulo Tanan, ang kinatudlo nila, may isa lang sila pa-specific na tao ang kinatudlo.
0: Isa lang ka tao. So, paano himuon sa ilalang balay ang mga kabataan ma-follow sang task na ginapaobra? And yes, then, isend so, lang nila ang video?
2: May lugar, gid.
0: Okay, to what extent ang sexual exploitation? Ini bala ang ginapapasa lang sila, kamirahan sila nga nude or ga-perform gil sexual acts?
2: Ang tawag sila nga niya, muna ang
0: gina-verify pa.
2: Totally nude.
0: Totally nude. Nude pictures. Nude pictures and nude videos. Ba muna?
2: Pero wala siyang
0: ka mga tunto, no?
2: Yes,
0: tema, kung so, manaluuyan ko di pa pang ang kabataan, young as they are, na-expose na sila sa mga buluhaton sang sagrado sa mga dlaggo. Bano ka, Wilson, ginatag sang Ginoo sa aton ang gift of sexual activity, hatag niya sang Ginoo sa aton, regalo niya sang Dios, Wilson. And it is sacred. Siling sa Biblia, sacred ang sexual activity provided ang nagahimo sini are two husband and wife, no? Duwa ka mga tinuga nga mag-asawa. Outside marriage, hindi ni manami. Morso, kung ginimo mo niya pamagi nga magkwartahan, Wilson?
2: Yes, hindi. Amo gani kita, JP, kasi ginakwartahan.
0: I think daw akwani, daw special law blaning makover sa ila. Kadamo nga mga layiding magkalabal ang pwede pasaka. Ang RA 7610, ang cybercrime law, dala pa na di. Ang pinakanami, gigay nadakpan, Wilson? Nadakpan ang mga perpetrators? Pinakabilog ni sila?
2: Ang quantitative JP, ang ginatudlo, malang dito isa, malang through ongoing, pati ang investigation.
0: Kama, kung mo kayawa, no? Bastoson nilang kabataan sang iban, gamiton nila ang kapigaduhon sang iban, para nga matintar ini nga magimo sang tinunto kag inkaman nila ya. Tingwa na ginimo mo yaya komersyo, ginimo niya komersyo ang lawas kag katarungan kag dignidad sang bata. Tila makon muna, sige. Di na dakpan diri lang sa Bacolod. Don't mention the barangay. Diri lang sa Bacolod.
2: Yes, there is a Bacolod.
0: Diri lang. Why lang barangay? I know. Kabalo kita, Wilson, sang aton limitasyon. Kabalo kita sina. Oo. So, diri lang sa Bacolod. Mga ano oras kin-operate?
2: Succeeding operations ni K5GP, ang pinapagawaon nalang si Karoon ang breakdown sa operations nalang kasi limited in Japan ang information, no? Very ang pinaprovide si mong sang DSSD ka sa mga autoridad rin.
0: Kay Abimo Wilson, ang mga hindi sensitibo, dapat pabalaw na nila, like the time of operation. Why man na, ang ina-protection ni Wilson, amun ni ho, identity sa mga biktima. Proteksyonan na dapat, identity sang biktima. Dignidad sang biktima. No pa. So any information nga ma-identify sila, hindi pwede. including pictures, addresses, schools, pero ining edad sang bata, oh, hindi magani pwede ang ila ginikanan. Siyempre, kung iambal mo di karon ngalan ka ginikanan, makilala mong bata. Hindi man pwede nga, hindi man pwede nga apelyido, hindi man pwede nga eskwilahan. Kaya karon madala na da, somewhere karon sa eskwilahan sang amuni. Da, makurious mga tao, ma-identify nila. So, imo lang, kon ano oras na dakpan, ngalan sang suspect, oh, inay pwede ginaya dapat iambal. Okay, otherwise nagpa-preskon pa kita karon kun wala ko lang kulang naman kita sa detalye nga iniblang mga legal and allowable details dapat niya tagda nila. Sige so na, mga pila kuno ka bulan? Pila ka bulan kuno ila sining pag stake out?
2: Since May.
0: Pila na ka bulan nga involved ini mga kabataan?
2: Intelligence na ang pantayan na ako nang man.
0: Okay, anong nag-operate na unit? Ano nag-operate na unit, son?
2: Wala pati ni sa GP man, pero damo ni sila ng unit.
0: Multi department. Oo. Sige. Very good. So congratulations, ha? Congratulations ang lain ng D. Wilson mo ni. It happened in Bacolod.
2: Yes.
0: Kag hindi na malayo. Hindi na malayo ng sa mga dalagko ng siyudad mega amo ni. The good thing is nadakpan naton. Oh.
2: Ang pulo subong kay Sir JP ara naman sa pag
0: ginakop sa. That's why kay dapat na sila gina-evaluate medical and psychological. Dapat may debriefing. Oh sige. So hindi ko mapadugay kito limitado naman imong information.
2: Sige kay Sir JP kun ano gyud man karon madugang lang kita sa information kati ongoing pati ang
0: press. Sige,
2: so,
0: sige.
2: Ang ato sini nga palita diyan sa Bacolod City Government Center. Nagradoon sa inyo sa Kalmar sa Mighty CD, Revival, EPX, Revival. Ino si K5 Wilson, Diliana para sa kampiyon. Madalita, servisyo publiko, kakaringawan sa Tektos, K5 Wilson.
0: Masubo! It's because may kabataan nga gingamit ang ilang dignidad. Tawag ganin naman. Gin-exploit ang ila pagka-inosente in doing things nga hindi dapat imuon ting pinakalain gindi kung may consent ang ginikanan amo ginang masubo inablang ginikanan kakabalo ka kung ano ang bagin ano ang bata mo ano ginapaobra sa bata mo kabalo ka and yet nagsugot ka mo ng black budlayin in exchange of large sum of money mo ning pinakasakit ti sa mga ginikanan nga nakabalo in kaso nga ginikanan nakabalo nagbaton kwarta nagpasugot despite the fact that they know nga muning ubrahon sang bata nila o muning ipaubra sa bata nila that's dapat pasakaan man kaso kay wala sang tarong ginikanan nga masugot nga munang bata mo da oh balo ka ang child pornography is a big industry sa black market. Oh, may mga patrons ginagacater sa mga muni. Mga kabalan lang ang mga sexual predators sa ibang lugar. Dagko incomeless na. That's why it's a thriving industry na illegal. Di usually, di rin sila kakanto sa Pilipinas kay damo di pigado. Ang ilan ni target pigado kay para kapulan nila sang kwarta ang nawong kagmatas ang ginikanan damo ni himayo gid nga nadakpan ah mayo gid nga nadakpan kag hopefully damo pa ni makadakpan sa pinaka information kiti limited kiti bangod may ginaproteksyonan kita ang identity sa kabataan ang ari lang aton mahambal. May aras ang pulo ka mga biktima, ang edad from 12 years old to 10 years old. Sa pulo sa ila, isa lang ang laki, siyam ang babayi. Na-rescue na subong. Ato na sa pagpahanakop sang aton nga government, personnel, kag ini sila ang ginapatigayon ng subong sang debriefing, psychological intervention and medical evaluation while cases are being readied. Para sining nagkaladakpan. O, sige. Sailo kita sa lokal nga balita. Chester, guro kay si Wilson, doon lang to. Nakastandby si Chester sa linya. Ining uplift program para sa 2,000 pesos, oh. Ay, nagbinaisay sa online ang mga barangay officials may batok sa wala nakabaton. Tiyari na? Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ches?
3: K5 GP, ari na naman, dako manitani nga bulig ang uplift program nga iya ginapanghatag sang DSWD kay tag 2,000 ka pesos ni ka K5 GP. Ining uplift program para ini sa mga livelihood program, pagkaon, kag cash assistance para sa tatlo ka grupo. Napasad ini ka kita ka JP sa tatlo ka grupo. Una nga grupo amuni ang mga pantawid ba pamilyang Pilipino or poor face kag walang gutom. Tiwa hindi na dala ang mga patay gutom. Walang gutom lang ninadala. Ikaduwa nga grupo amuni ang mga pigado kag lapit-lapit tagid nga mga pigado makabaton sa tag 2,000 pesos kag ang ikatatlo nga grupo ang mga miyembro sang SSS nga mga pigado kag K5JP makabaton man sa tag 2,000 pesos. Sa kabilugan may pundo or ginbudgetan ini para sa 7.5 million ka mga pamalay or 7.5 million ka mga beneficiaryo makabaton sa K5JP. Kadamo gid ka K5JP sang mga nadismayaman nga nagpabutyag sa ilat isubo may social media na ang mga wala na dala sa uplift program di kalabanan nga ginabasol ka K5JP. Hindi, ako magbuto kay Kagawa, Jean Paul, kay wala ako gindala. Hindi ako magbuto kay Kapitan, kay wala ako gindala. Pero iningalik nga programa ka K5JP, base ini sa community-based monitoring system sang Philippine Statistics Authority, nag-conduct sila sang survey sa tuong tuig 2024, nalibot-libot sila gali sa mga pamalay, kag nagapamangkot, miya kamusta? Ano ding imo pangabuyan? Pilang imo income? Sa isa ka semana, kapila ka magkaon hotdog, kapila ka magkaon spaghetti? Kamusta imo bugas? Damo ka
0: pala mo nang ilang kwani, ilang metrics, oh, mga pamangkot. Oh. Di question bi kon question bi pang kung pelakaon niya si Ruby kat dog paano na?
3: Amo na galit kay sa akon man
0: mijo. Paano paano karon niya kon pelakaon si Ruby kat dog? Paano kon pelakaon kaya Bumbaya Pandisal?
3: Di amo na kay pa GP siling ko na ginulsol bago gani kay pag interview sa akon pag siling nga ang mga pamangkot sang PC kay pa GP pilang income mo sa isa ka bulan ti. Nagsugid gikob lang amba ko mga ma-income kuguro sa isa ka bulan mga tagtunga sa milyon.
0: Tingi ka balo ka naman niya, kabalo ka naman niya Chester nga empleyado ka ni Doc Ramil kag isa pa dagko yes will do mo ya naton kag isa pa dati adventista kaway kaya gabutig pang mo. Ba?
3: Ya mo nga ni isa sa mga rason kay Kipa JP.
0: Tingi kilala ta tud dagko man sweldo nila subong. Ang kilala mo to bala dagko man sweldo ya?
3: Hindi man ito madala sa uplift program.
0: Ah, why man, why man?
3: May ara ka K5JP nga tendency. May ara, abing nga, doon na sa ito yung mga Pilipino, nga tikalo, nabi mo pagpamangkot nga, ti, pila tatay, sir, pilang income, ang income, imo yung gabagra, ding income ko. Ti, kundi hindi ka gidya madala. Pag-interview sa PCC mo nga, ti, kamusta ni tay, pipila ka sa ako, mabakal mo nga buga sa isang bulan, di matikal ka man, binga, 30 sakos, bakal ko. Ti, pag-abot sang pangatagay ayuda, hindi ka gid madala K5JP. Kay tigin basihan nila at ang PSA, ang survey kung ano ang imo ginasabat, suno sa ilang mga pamangkot.
0: So meaning to say, kung ano ang pinang sabat nyo to, gin-analyze ang PSA, amon ay silang pangpandingan ang mga pigado based sa sabat.
3: O,
0: tika ron, pag-download sang record, iatag sa kapitan, ang kapitan amang disburse sang kwarta.
3: Ang ga-disburse kay K5JP, bali ang kapitan, ang barangay is facilitator lang. Tanan-tanan yung lista, nakapaskil sa barangay, ang trabaho sa mga barangay official kag barangay, amo lang yung manawagan nga ari na ang lista.
0: Hindi na yung sala sa mga kapitan kag barangay official eh?
3: Amo na K5JP, tisubong makita ta sa social media nga puro bla bla.
0: Amo na gani, siling ko bla. Amo na gani, siling ko bla papang. Kung manghatag ka mo tani ayuda, kitag 2,000 lang mana, salamahan na lang tanan! Kay ang Pinoy, hindi niya kainsindi! Hindi niya kainsindi! Bisan sala pa to nila, nga pigado sila, nahuya sila magbutang, ugalang sudan ko, way ko katilaw, hotdog, bilog kabuhi! Nahuya sila, magbutang to, nga mangkuton ka, Day! Mayo tani ko nagambal tong manog lista nga dai survey ni para gaan ka kwarta kun pigado ka. Ya pila ka ham ang nakaon mo. Sirya wala. Asin lang na dildil ko. Parang mapapigado-pigado ti wala man. Way man nagambal ko para sa ano na. O naman nga mangkot lang. Dai. Anong ginasud? Anyo nakatilaw ka na hotdog? Sirya karon ay abaw. Karon ko magambal ko nga inignorante ko sa hotdog. Kambalon niya ko ni karon do hangag kuya nga daw kwan ko do patay gutom. Nga kapila ka na nay magka di kina mangkot. Nay, gakaurungan mo. Kapila ka na magka hotdog. Ha! Hotdog mo ya nga gabaha di sa ref. Oh, palangkot bagit nay. Nagakaon ka man spam. Ya ko magsabat ko ni karon nga wala karon. Abi ni do patay gutom ko kagapigado na gid sa amon suyaan niya ko ni kayara sa record kada mo ilista pa. Nay, gay ka pamuyong ka paminsar. Kapil ano to gani dai nga kapila ka magkaon spam sa isa ka semana. Ay ang spam day na sumudan na kami na. Napakaon ko lang sa kuring gani. Sumudan na kami na. Te, kung amo nang imo niya pilang income mo, pila anong ubra ni bana? Ya kung magambal ko di karon ngang obra sang bana ko liho-liho. Ya basi mabasaan sang tupad balay ko ni suyaan ko nila. Yang obra sang bana ko dai. Ha? Para kakabalo, negosyante. Negosyante. Yati nga anga daw kapigado si kay simple lang kami mga buhi. We prefer nga tagon amon kwarta sa bangko. Tay, pilang income nyo? Yay. Ay. Nang kumagambal ko ni karon nga ahaw sa 2,000 ang bulan. Mabalda ko ni. Ya income ginapamangkot mo dai? Ano? Napigaduhan ka sa amon? Galambo 30,000 ang income ko kada bulan. Kaya karon mambal to manog lista. Ah. Aha, big time ka ha. Ha. Daw sila pa yang ha. Hindi ko yaman udin yung hakon yung income. Karun suyaan ko din sa akong mga tupad balay. Pagwa sang lista. Pagwa sang lista. Yaway tungalan ko aw. Yakap. Ikaw gigap may sala. Ang imo lang. Ang imo lang ang mga tinawo. Ang ginggaan mo. Kami nga mga pigado. Why mo ginggaan? Kay gili iyat yung sala. Pangga pa pulumang garanon siya sa listahay. Te, chaktoman. Chaktoman. Te, dramahon ta. Ikaw ang masabat. Akong manoglista.
3: Oh, sige.
0: Ah, sige. Oh, ikaw ko, no? Tagbalay. Tagbalay.
3: Ay. Sulod sir. Ah.
0: Salamat. Salamat. Nag-survey kami sang para mabalanamon kung magpilangin yung income. Ah, pwede lang ka pamangkot.
3: Income lang sir. Sus income lang pamalon sir. Ginang pamangkot pa na. Kung pilang income ko.
0: Ah, kinanglan noton sabton.
3: Kung pila ang pila iibo sir, pilang income sir raw.
0: Government ko sir. So, aralan ko sa mga 12,000 ang bulan.
3: Ah, sus ako income sir. Dubli pa sa gina-income mo.
0: Aha. So, kung namoy na mamangkot ko, sa isa kadlaw ka pila ka magkaon corn beef.
3: Corn beef, sir, ang corn beef sa balay, ginapasundalan namon sa kuringan sa ido.
0: Aha. Kampiyon. Iniblang corn beef mo, baratohon ng Argentina.
3: Hindi. Branded niya, sir. Ang kuring ko gina-allergy kung hindi mag-branded niya corn beef.
0: Aha. Sino ka pang laba sa inyo? Ikaw bala ang ka pang laba o may washing machine ka?
3: Uy, nanong, matyagal mo sa akin, sir. Por, may timbang ko nga nagapanglaba, may washing machine pa ko, sir.
0: Aha. Nakatilaw ka na bala kaon sa Jollibee kag McDo?
3: Sir, sugiran ta ka, sir. Ako na lang ganing ginatabog sa gwardya, sir. Kaya adlaw-adlaw, para ako sa kaskod na blader.
0: Sige. Tingangang balay mo do, kwan. Do pagal do mawasak.
3: Ah, sir, kabalo kaya na hambol kuya, sir. Way kuya gatikal. Ano lang yung balay ko wasak, pero damo kuya kwan.
0: Sige. Mahimo ko sang analysis. Isa na lang ka pamangkot para sigurado kita. Ano gusto mo ibutang ko? Ikaw ang wala-wala? Pigado? Patay gutom? Manggaranon o may kwarta?
3: Sir, para daw hindi ba nalata? May kwarta lang, sir.
0: Okay.
3: May
0: sige.
3: Uyak
0: mag ang pag-abot to sa... Pag-abot sa listahan ay... Niya, Chester Bironke, may kwarta kang tikalon. Nadabo kwarta. Iya, panasa. Why ni sa lista? Hindi ni pwede sa 2,000. And then, pagbutang to sa listahan. Diba, gambang? Anong reaksyon? Anong reaksyon na yun?
3: Maguhan ako lang sa listahan, pagwa na sa ayuda, masinig, unfair si Kapitan, kasi si Kagawad, din pili, ilang ang makatagan.
0: Di grabe, no? Di, ikaw, isa man to, ikaw isa man to sa mga nahuya, magbutang, apigado ka. That's why we madala sa listahan?
3: Wala man nadala sa listahan, kaya K5JP. Tiyo mo ni ginaklaro nila, ang record ni K5JP, haling ginigyan sa Philippine Statistics Authority,
0: uh-huh.
3: Tapos i-forward ini sa DSWD. At DSWD ang mga tags ang tag-2,000. Di ko tigtoy ako pag-survey sa imo, ako nagpahambol-hambol ka lang tuya kag wala kaya nagpabugal-bugal, diba si madala ka tuya kag dipindi sa imo nga sitwasyon sa imo panimalay K5JP.
0: Sige!
3: Yan mo na next time, si Lincoln, listen, learn kung may mag-interview sa ako, nang kutun ko giniraan kung para di ini nga interview, para kay makalugar ko lang kung matinikal ko o mapabiktima-biktima ko, parang balanta.
0: Sige.
3: Sige, K5JP, so para mo na mga balita, nato nga natipon, diri iya sa Asyurad Sangkari, series ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon niyo, please. Negros, K5.
0: All right. Salamat, Gichester, sa... tagi pinangagig tapos interview gilit niya ila sala ay nalang mo ang balita nga masubo ni Chester sa mga wala nakabaton, balita nga sadya para sa nakabaton gindulong sang klinika D3 Bio. Ikaw ginaubo, ginasipon, ginatrangkaso, lain matyag mo, ay pag-relax. I-try mag D3 Bio, dasig ka maayo, dasig ka maumpawan. Oo, hindi mo na kinanglan antibiotic, kaya ini mismong D3 Bio nag-aak. Asa mong antibiotic, ginapatay ang mga kagaw, gasulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Idasunta si Rovic. Agriculture Day gin sa Ulog Subong sa siyudad sa Kabangkalan. Katapusan na ning reporta na. Rabik Mungkal, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Vic?
4: K5 poll, 3,000, no? Ginabulbada, 3,000 ka mga farmers gikan sa Upper Barangay ang nagtipon sa Siningadlaw, K5 poll, sa pagsaulog sa Sining Agriculture Day na to ang siyudad sa Kabangkalan. Ining ilang ka nga singulo, ining-pista sa kabuganaan sa Kabangkalan Harvest Festival, no? Pagpaanggitanay nga may kalipay. Actually, 200 tanang, more or less 200 ka mga Farmers Association ikan sa mga upper barangay kay Fightball ang nag-ipon kaglang kala sa ilang mga produkto na ilang ginatalong dito sa ilang lugar, which is sa bulig man sa aton nga City Agriculture's Office ang ligindigdig ka kay Fightball kaging pangatag sa 1,200 ng mga recipient. Kasi actually, kung tanawin mo, ang upper barangay ang halos tangan ng may mga farmers pero dili sa proper barangay 1 to barangay 9 wala iyasang mga farmers rason ang mga recipient sini nagikan dili sa proper or dili sa publisher kay K5Pol ang naka-receive sa mga produkto no nga ginani sa ato ng mga farmers kung sa diin gin-share nila sa ato ng mga pumuluyo dili sa may proper sa siyudad sa Kabangkalan kay K5Pol. Actually kay ina sa aga insuburan ining activity sa parada gina dito sila nag-umpisa sa Kabangkalan City Hall padulong dili sa kabuganaan park nato which is amon ning ato na football field. Kagkadamo sa mga programa, may mga manok diringagin na show up, may mga kanding diringagin panggala, nangatag man diri sa mga seedlings, binhi, na K5Pol,
0: manami,
4: para,
0: no?
4: Para sa tanan ng mga farmers naton.
0: Pero na ginsigurado ng mga binhi, kagkunan mo daw, wala sang RSSI? Wala, away kita patigi, away matigi.
4: Wala niya. Ito yung RSSI na doon sa tubulan.
0: Kanami, ito kabagay, git. Gaulan ta, Subong?
4: Actually, kay Fightball, Subong, grabe ang ingat. Bilya,
0: very good, very good, very good. Ginbugayan ang lutakon nga venue. Mayo gid kay hindi na ka mo mag-worry. So i-pray ta lang, Rovic, hindi gid mag-ulan. Saan galing katapusan?
4: Actually sa Sunday ni
0: ini. Ah, very good, very good. Say mo assessment, Bic. Say mo assessment sa nagligad ng mga inadlaw, kamusta ang pag sa ulog sang kabuganaan?
4: Sa ika-apat na sa karoon niya, glaw ka kay Fight Call, ngayon ka sa assessment ni PFA night every day, ari mag talaga cover.
0: Aha, aha. Media partner, because, kay media partner, tabik?
4: Yes.
0: Ay, na, nuway mo ko ginambalan, daanaw?
4: Media partner, kita din niya to, kag only K5
0: ang no?
4: Makakover si
0: Rita. Ah, hindi namin nakiwain nag-ulan, Bic. Ang agi na itong ulan.
5: Ah, grabe po.
0: Oh, agi itong ulan. Anong tanaya ka ron, Rubik, yung nag-ulan niya? Mapunggan mo na, ha? Di ba lang? Oo. Tikon, ikumpara mo, Bi, ang ining hugada, Bi, kumpara sa mga nag-previews itong mga festival. Do, bayo niya? Do, okay ni?
4: Actually, ang bag-o, dili ka kay Five Boy, kag-iune, kiti...
0: Nami kay bag-o ngalan. Kabuganaan.
4: Kabuganaan.
0: Noon.
4: Na-usakan.
0: Okay.
4: Karon kabuganaan. And then, ang pag-odri ka kay Paypal, kay si ang stage pala.
0: Oh.
4: Ang stage na ginimo nila, Drift, para sa performance sa ating mga dancer. Kasi ang...
0: Ginimo waterproof. Ginimo waterproof. Ang ano man?
4: Na mag-perform ang ating mga dancer, kay usually...
0: Ay, sanguna! Dito lang to sa may plaza, nga kaginutok. Mm-hmm. Hindi makita so, kay kun putot ka to. May mayo tayo, Bic, kay ginbugayan tiyas ang ginuo sa mga tag-as nga height niya. Ang putot niya ti hindi niya kakita eh. Kunara ka sa likod. Lain sa aton niya nga tag-as na makakita tayo bisan na. Ah, sino pa na sa tubang ta? Bisan si Miles pa sa tubang ta kakita tiya gyapon. Oh. So makita dito na ni sa plaza babaw stage.
4: Sa babaw na sini ka K5 Paul.
0: Hindi sila magkaladagdag kito kagamay mo na sang stage da?
4: Actually ka K5 Paul, isa ini sa pinakalapad nga stage.
0: Wow!
4: Sa karon, kaglapad-lapad-lapad.
0: Really? Ay, wow! Oo.
4: Oo. Lapad ni kaayo.
0: At ang problema naman galing, Bic, amon eh, kung ibutang sa stage, paano mamakita ang tibuok ng mga naga-perform kay kung taas ang stage? Kano so, makita mo nga ralas tubang?
4: Hindi, may mga ano, mani, may mga blitz.
0: May mga sa kilid. Kung taas ang ang stage, kung taas ang stage, mas taas pa ng bangko.
4: May grandstand.
0: Wow! Duging preparahan. Do obvious, Gijabik, na napreparahan.
5: Ah, grabe po.
0: Oo. Di, ano pa ang mga umalabot ng mga aktibidades pang?
4: So, buwas, diri nga ano nga pageant no kag
0: may pageant
4: may pre-pageant kita
0: okay.
4: Kag ang aton nga mga DC-size ka mga kandidata kag
0: nga mga guwapahan natural
4: kandidata ang magapaindis indis sini ka
0: okay. Ti ang madaog na damo amo ang ma-represent sa Linay check to?
4: Ti tanawon ta kay tikot duwa ang ano mo duwa na di ang impression may ara kita sang sinulog kada may sinulog sa kami sinulog
0: depende. So saan una saan sila na mapasundayag sa ilang mga kagwapahan kag kasiksihan?
4: Actually ka K5 Paul pitcha 30 gali subong no July 30 subong no subong adlaw gali may ara ay karon sa kagat
0: in ay ano naman sulit sulit mamangkot ko simple na lang may Ben and Ben nga concert wala ay non wala gali oh. Kaya nga kon bala nga bata bala gusto to magkalantaw sang Ben and Ben ko no oy sige so anong mga activities boss ano karon kag boss man no
4: subong adlaw kag Pulmera, kita nga sa Burka Bangkalanon. May banana grill kita.
0: Oh?
4: May sumba karon sa
0: ay, wow.
4: Kag may mic drop singing contest.
0: Ay, kanami.
4: May arasang Kabangkalan or Miss Kabangkalan pre-pageant.
0: Okay.
4: No, kini nga sa gabi. Dira sa football field ka.
0: Di may concert man. May mga local band.
4: May mga local kambiyon. Band. No?
0: Pagka buwas, ano naman niya sa buwas?
4: Buwas ka kay Five Ball, may ari diri nga check sa kabuganaan fun run.
0: Ooh.
4: Alas 4 sa kagahon, kagatapos si Nanon Show, may ara kabuganaan job fair.
0: Aha.
4: Kag Tingkak Silat, no? Kag
0: Tingkak Silat?
4: Mm-hmm. Kag Zumba, patapos si na, Liga Night.
0: Best, be.
4: Yes, sir.
0: Why na tapapang time? Okay? Bye-bye! Langalan na sa Chimpo. Salamat, Rovic. Pasensya na. Utod ka, kailangan natin sa Chimpo. Ang oras, alas 12.55. Bye-bye na sa inyo. Kitay kita sa buwan, same time, same station. Ako si Jean Paul Hinero. So, God bless you all. Bye-bye.
1: K5 News FM.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Alauna 25 ang aton oras, mga ka-K-Fi. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center o kung Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. This is Sunshine Lacson. I'm setting in until 3 p.m. para naman sa ating program, it's your time to shine. Pasensya kay naulihi ko sa pagsulod. Dari sa ating program, wala kita kaina, buhay ko kaina ka-adlib sa first song after the first song. Kay may award sila galing nga ginhatag sa akon. Tingala ko man nga gintawag ko ni Ethan, si Linya Ma'am Shine, ikaw gito ang una-una nga ginapangita sa meeting. So nagsulod ako dito sa admin office. Kay gali, may duha sila ka mga awards nga ginhatag sa akon. Thank you very much sa akon nga mga kabataan diri sa K5 News FM. Kinakabig ko na sila nga mga kabataan. Thank you also, of course, sa aton yung station manager sa K5 News FM Bacolod, ka K5 Rods Palma. Thank you very much also sa amon yung Chief Executive Officer, sa kay Dr. Ramil Uy. Thank you so much sa kay L. John, our Vice President for Operations. And I'd like to thank also ka K5 Jean Paul Generoso, our Vice President for Administration. Salamat gid sa inyo awards nga ginhatag sa akon. Kabay pa nga maglawig pa gid ang aton nga pag-inup the night diri sa K5 News FM. Dahil nga ba sa kanya naririto. 1:27 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

1:30 PM hangadon oras mga ka-K5. Halungan nyo ginang inyong igayong lawas, halungan nyo ginang inyong health batok sa viral infection. Kay may mga viruses nga ang ilagi ng punteriyaya ang imugid sa mismo immune system. And once maguba na sa virus ang imo immune system, pwede ka na nga maglala, pwede ka na nga mabawian sa kabuhi bangod lamang sa isa ka simple nga infection. So take your clinical supplements every day para protektado kita against viral infection. Ara ang Clinica D3 Bio, ara ang MyDC, ara ang DTX 500 capsule mga ka-K5. Mayong hapon, by the way, sa mga drivers, sa mga security guards, sa mga vendors nga nag-monitor right now, welcome sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man i-welcome dari sa aton nga mga program, sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Siyempre, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa mga nag-follow, especially sa mga taga-barangay Minuyan, Mursa. So may mga taga-barangay Minuyan, Mursa nga nag-follow man sa aton nga page. Salamat gid sa ila pagpamati dira sa may Purok, Magdahos, ara dira si Sir John Ray Tabara. Sir John Ray Tabara, good afternoon sa imo Sir John Ray. Nagapananom sila ko no sang bulak dira sa may Mursa. Ako ba lang Sir John Ray mahilig gid ko sa bulak? Kabay pa Sir John Ray, makapamashare man kami dira sa inyo nga lugar, no, dira sa may Minuyan, Mursa. Thank you very much gid sa inyo nga support. Of course, ginapasalamatan ko man si Ma'am Andrea Lynn Corre. Ma'am Andrea Lynn K. Galeo. Ma'am Andrea Lynn K. Thank you very much. Mga amiga naton, ka mga amigo naton, mga followers naton sa page ko, Sunshine Lacson Original. 1:32 PM ang aton oras, mga ka-K5. I'd like to greet also Ma'am Leia Lanoche Hinsoli. Nagapamati man every afternoon sa It's Your Time to Shine program. Sa mga taga Purok Paraiso, sa Barangay Estefania, always ginagapamati sa ilang radio set sa It's Your Time to Shine program. Especially sa kay Ma'am Helen Pasi. Ma'am Helen, how are you? Good afternoon.

0: Salamat, Ged. Magabalik ang It's Your Time to Shine program pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang intigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
11: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluterna Max.
13: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

Ala 1:45 ang ato na oras, mga ka-K5. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon ang apo ni Indang Hilado Sarad nga si Inday Zaira Layos. Inday Zaira, ano ni Inday Zaira subong birthday? Sa Sarad family dira sa Purok GK sa Barangay Sumaag. Salamat gid sa inyong padayon nga pagsuporta. Thank you gid sa mga KSS members dira ha sa Purok GK. Good afternoon sa inyo. Abi ninyo ang mga kabataan, dali na sila maapektuhan sang infection nga ginadawat. Kay hindi pa na fully developed ang ilang immune system. Amo na ang rason kung nga gina-recommend ko gid, gina-remind ko gid ang mga mama kag mga papa, mga lola, mga lolo kag mga guardians nga dapat ang mga kabataan hatagan gid sang may disease syrup adlaw-adlaw. Kag para mas mag-alam pagid sila. Dapat mahatagan man sang suporta ang ilang brain, ang ilang memory. Pinaagi sa pagpainom sa ila sang Memory Plus adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Maze Wellness Product Center. Dara mismo sa ground floor sang Plaza Mart. Dara si Inday Teen Singson. Siya na ang maatipan sa inyo kung nagakinahanglan ka mo sa mga alternative products. Ala 1:46 ang anton oras. Mga ka-K5, let's have our weather update. Today, Thursday, July 30, 2026. Kahapon, galigin siya at mangko ni Sir Dudes Labrador. Oo, nagpatamyaw sila kay mga kuwani sila, mga coffee lovers. Mga DTX coffee lovers. DTX coffee mix lovers, pareho sa ako. Thank you, Gid, sa kay Sir Dudes Labrador, Sir Joshua Labrador, Luis de la Cruz, Maybeth Labrador, Maria Lynn Mancesa. Arada sila sa Banwasang Pulo Pandan. Nag-monitor adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, ang aton nga weather update ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix. Bao basta magbunok gani ang ulan, amo gini ang nami-nami gid inumon. Syempre kun magbunok ang ulan, mas stay ka lang sa sulod sang balay. Makuan ka lang matindog-tindog ka lang sa portahan. Kag matan-aw kun ano ka baskog sang pagbubo sang ulan sa Guam. Kuyang nanamian, kuya magpulo pa mintana. Namian kuya magtiner malapit sa bintana, basta nagabunok ang ulan. Ginpalayag sang pag-asa mga ka-K5. Sini nga adlaw Webes, nga malusaw na ang LPA sa masunod nga 24 oras. So gincheck naton kaina mga lastres ang kaagahon, kung diin na ninayon ang LPA nga ini. Nakit-an ini sa kadagatan sang Nasugbo, Batangas kaina mga 3 a.m. And kaina sang aga magalumon ang pila ka mga lugar dito sa Luzon. Bangod sining LPA, bangod sining low pressure area. Diri sa aton sa Visayas area apektado kita sang ginatawag nga localized thunderstorms. So diri sa aton mahimo man nga ma-experiencehan ang mga pagpanag-uon. Kabalo naman kita kung magbaskog ang pagpanag-uob, posible nga masundan ina sang mabaskog nga pagbubo sang ulan. So diri sa aton sa Negros Occidental, kinahanglan sa gihapon nga mag-ulo aligmat kita. Basta nga magbaskog na gani ang pagpanag-uob, magbubo na ang ulan, ulo aligmat kita kay pwede gid sa gihapon nga magbaha, no? Sa aton nga mga lugar. Or diri sa aton nga lugar, 1:49 p.m. magantaw na oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, July 30, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Mami Lili Inting Balinas, good afternoon. Sakto gid, mayo gid Mami Lili, kay timing gid pagbukad ko sang imo nga mensahe.
kinatamyaw naton sang happy happy birthday si Miss Shira Lynn Serfino Villanueva. She is celebrating her birthday today. Kilala ini ni Mami Lilinting Balinas. And for sure, kilala man ni Manong Freddy Balinas. Good afternoon sa inyo nga duha. And happy, happy birthday once again sa kay Miss Shira Lynn Serfino Villanueva.

Ang family ni Sir Roman Duran, Romar Galiro, Sir Romar Duran, ginatamyaw man nato sa maayong hapon. Kaginapasalamatan man naton sa ilapadayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. To all the members of Family Moreno and to all the members of Family Duran, dara sa may banwas ang hinigaran. Nagapamati sila sa ilang radio set. Thank you very much, Sir Romar.

Salamat man sa Kaerka K5 Alan Takabal. Sa mga suki natin dira nga nag-monitor right now sa siyudad sang La Carlota. Good afternoon.

Ma'am Nelia Barsaga, salamat gid. Yan remind lang ko ni Ma'am Nelia Barsaga nga palangga ko kuno nila. I love you all. Thank you very much sa mga KSS members and KSS officers dira sa Banwasang Ilog. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta.

Ginapasalamatan ko man si Ma'am Evelyn Villa. Nag-monitor all the way from GK Kabug Village. Dira na gihapon ma'am sa Barangay Sumad sa Purok GK. Salamat gid once again Ma'am Evelyn.

Ma'am Yasha Milan, tagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Sa aton nga mga utod nga mga drivers, kun hindi na gid pwede nga matukuran sang palito ang inyo nga mga mata. Kwarte na gid katuyo, no? Kapoy-kapoy na gid, no? I-park gid anay ang salakyan. Panita ka mo sang kapihan. Amo ni gani siling ko gina-recommend ko gid sa mga drivers. Bala, balon ka mo bala sang bisan isa lang kasashay sang DTX coffee mix. Kay pwede ka mo ya makadulog lang ya kag maka-request lang ya sang ininit sa mga kapihan nga maagyan ninyo. Kag mag-relax anay sa makadali. Mag-energize anay. Kay budlay, basta driver ka, hindi gid pwede nga magsigi-sigi ka biyahe nga ginatuyo ka na. Kinahanglan dulog gid anay kag mag-relax anay for a while. Pwede man magpiyong-piyong or pwede nga mag-coffee anay DTX coffee mix. Safe para sa mga utod naton nga positibo sa diabetes. Hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kun mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
4: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
3: Mm-hmm.
4: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
3: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na.
5: Mm-hmm.
3: Tatlo, apat dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
4: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
5: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
3: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, lupo. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
3: Pagkadto sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
4: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
3: Wow!
4: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
3: Wow!
4: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
3: Wow!
4: Ginapatay niya mga bad bacteria,
3: kag
4: ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
3: Wow!
4: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
3: Ketones,
4: no? Para duga nga energy. Kag, nakanami si ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
0: D3 Bio!
7: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
2: Yung may D3!
0: Mga butika!
2: D3 Bio!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: patay? Sa diin si nanay nagkanto?
1: Base ato pa kay... kay lula mo.
0: Base kung wala pa to ka pa niya pon si nanay, tay?
1: Binlanta na lang siya.
0: Base bala kung... tungit naman to sila ni lula, tayaw?
1: Totoo, Munching?
0: Kagbase bala... awayon ka naman ni nanay, tay?
1: Amo na gani. Budlay daan ang iloy mo ya. Kung mapirdi kay ako yung ginapasingitan niya.
0: Naluoy ko bala sa imo, tay. Ikaw lang niyang kaputoy-putoy, ubradi sa balay, tapos ikaw pang madulon sa akon sa eskwilahan. Si nanay, sige lang sa yalagaw, ya.
1: Anak? Si nanay mo nag-ubra man, ha?
0: Kung magdakon ako, tay, kung makatapos ang akon pag-eskwila, kagang makaubra na ko, baklanta ka sa lakyan, tay. Tas malagaw, tas Amerika, tay, ha?
1: Ay, bata nga hini, ayos na ka, ayos, ha? Maayo man gani.
2: Ferrero! Ferrero! Abrihin na tayo! Gagin ang padlak niyo maniman! Ano na eh?
0: Aran na si nanay tayo. Duwakig naman siya.
1: Diri ka lang, anay, ha? Ako nang bahala, ha? Uluuluhan ko lang na.

0: Kagaina pa ako nagapanawag? Bag-o mo lang ginabrihan, ha? Ano ka, bungol?
1: Day, bag-o ka man lang gani nanawag. Kasala man ko gani yang magwaadi kagabrihan ka eh.
0: Hey, kauyaya, gid sa ibo, Ferrero! Halin pa sa una, uyaya, kagid niya!
1: Sige na, day, sulod na. Sulod na kay manyapo na kita. Kaina kapag inapagita ni Toto eh.
0: O, sige! Ano nang sudan tanaw?
1: May ara, day, dali ka.
2: Nay, mayong gabi.
0: Oh. Ay, mayong gabi, manak, ah. Kaloyan ka sang Diyos.
2: Daw loyan ay haw. Kag daw aki ka haw.
0: Toto? Makahambal ka sa akong daw ako ang bata mo ba?
1: Day. Pabahiin na lang na si Toto ah. Nagkakabalaka lang na siya si Imo. Concern man ang bata mo sa Imo ah.
0: Daw pihu-pihu na magsabat-sabat eh. Hoy Toto! Hindi mo gani pagsabton sa amo sina sinanay mo ha? Kaysa akon kablataguang ka naghalin!
2: Nay. Sorry lang.
0: Ara man ang gari na. Anay ka. Ay, Ferrero! Ano nang sudan ta man? Hipon niya sinanlag?
1: Day, kuwan abi, na wala pa abi ang swildo eh. Ginatipid ko na yung kwarta ta.
0: Ay, sus na, no maniman! Basi ba'y ginatiganan ka sang kwarta mo? Basi ba lang may kurokirida ka na, Ferrero, haw?
1: Day. Ano ba na ginapangambal mo, imbuya man?
0: Tarungon mo lang, Ferrero, ha? Tarungon mo lang!

0: O, tiyan, pre. Was naman.
1: Oo, pre. Halong lang da, ha?
0: Ikaw, pre. Apta.
2: Ay, ato na si Parinatan. May ngagaw man ko puli sa balaya. Alasays naman, ho. Alasays na sang hapon. Basi, wala pa tubla na ka tigang, ho. Ay, hala. Wala gali ko na kabakalsudan. Eh, mayo pa. Mahapit ko da sa talipapa sa barangay, ha. Mabakal ko da sang isda nga, sapsap. Mayo na kay Barato. Pasok gin sa budget ko.
3: Oh. Ah.
0: Ako na nagbalaga. Basi kung matuno ka sang isda, blaw.
4: Ay, hindi na. Ano ko yung mahadlok na tunok? Dako, padagani na tunok ang nagadlok sa akon eh.
2: Dok, familiar, ha?
0: Ikaw balaga, labutaw ka kitbala mo. Habita si Gana daw, kigulat ang mga suki.
4: Oo,
2: anay ka. Ito si Lorena manin, ha? Kag nagabulig siya baligya isda kay Joel, ho?
0: Si Lorena naman sukob sa inyo isda, ha?
2: Anong napatihan ko? Mga animal, ari nyo ay...

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
6: Ew, yucky.
4: Mag-Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pag

0: Lorena, ano ang buot silingon sini? Ha? Ano?
1: Ferrero? Daw galit?
0: Oo! Ako! So wala lang si Imbo ba? Anong buot mo silingon sini? Ano?
1: Kung ano ang nakita mo, amo na eh. Ano sa pamatsyag mo, haw?
0: Tunta kang asawa!
1: Ay! Mabugas siya! Nga nagpangagit, haw! Ano ka man, Imo Ferrero man? Nahuluya sa imo klase na, oh!
0: Ikaw ang nagapahuya-huya. Kang ikaw naman, Joel.
2: Ba?
0: Ikaw? Tunto ka man, no? Asawa ko ni!
2: Ay, Ferrero. Asawa mo gin man, eh. Wala kong naginagaw si mo, ha? Voluntaryo na di siya nga nagabulig sa isdaan ko.
0: Pero ginaguba mo ang pamilya ko!
2: Ah, siyang pamakuta, pre, ah. Gagoy, lugay ka di ganis kandalo sa pisto ko, ha? Damo ka binakalo!
0: Gali, ha? Gali! Aring asapat kay!
1: Ay!
2: Nalumbag, ha? Aring mani mo, ay!
1: Ay! Ay, husto na! Husto na, Ferrero! Husto na!
0: Lorena, kinwakli mo ko!
1: Nagkagago sa ibo eh! Paano yung sala sa ibo si Joel? Nga agad sumbag mo kinsaya, haw!
0: Hannibal ka, Lorena. Ginaapinan mo pang lalaki ngayon eh!
1: Oo! Tungod palang ga ko siya!
0: Ano?

0: Wala sa nguya ka babae. Huwag ni Kuya maguna-una nga. Ngayon bailo yung amisang anak niya sa lalaki nga to.
1: Perero. Anak.
0: Tay.
1: Nabalatahan ko na tamo. Nagdakugas ka na doon sa prokta. Natambo nga kain na dito sa talipapa sa barangay.
0: Tay. Kung wala ko lang na pungga na kaugalingon ko kain na. Nakapatay na ako sa tao, tay.
1: Kuwato ako nito, basi ako pang nagpatay sa wala pulos mong asawa. Nagang kiridor niya. Man, sa guna pa lang. Ginabalata na ka, hindi ako buto sa iya. Pero wala kang ginamali. Ipati mo ginang gusto mo. Sige lang, anak. Ipasa Diyos na lang ang tanah. Ang bilibid ako sa mabuot mga bata. Ang himuon mo na lang subong. Babayi ang asawa mo. Kag-focus ka sa bustang vlogs ang anak mo.

0: ba? May pick up nga Greg, nagdulog sa atubang balay?
1: Kay sinuwi naman?
0: Ah, mayo pa. Guwaon ko na lang, abe.
2: Tay!
3: Ay! Tutumod sing ikaw. Si Sano ka lang nakapanaog sa barko.
0: Abi ko, anay, sa December ka pa yamanaog.
2: Ang matuod, tay. Ligat pa si mana ko nag-abot. Gusto ko abing supresahon kay.
0: Tutumod sing. Ikaw pala. Kagwapo sa ibu anak. Oo, gali. Kay sino ang salakyan nga iniho sa imo?
2: Imo na, tay.
1: Tay!
0: Akon? Ay, hindi ka gani maglahog, ha? Hindi ka maglahog sang subong sina, ha?
2: Wala ko yan nagalahog, tay. Areo. Aring yabi,
1: Imoy na.
0: Nga duha ka bilog inito.
2: Ang isa kay abi para sa imo salakyan.
0: Anak. Abi mo. Hindi ko gibani kinahanglan. Okay na sa akon nga nakapauli ka na.
2: Tay, nakatapos ako sa pagpaningwa mo. Gani ginabalik ko sa imo ang kahayo mo, tay. Kadyari.
0: Tutumod si mo.
4: Toto Munching Ferrero.
0: Ikaw?
2: Anong ginabuhat mo dire?
4: Ay,
2: abi ko gani patay ka na.
4: Patawaran ninyo ako.
0: Lorena, anong kinahanglan mo?
4: Ay, Ferrero, patuwara ako. Naghinulsul gin ako nga ginbayaan takbo. Gani, iyaya ko subok para magpangayo sa patawad sa inyo. Gusto ko nga makibalik sa imo. Kung tani, mapatawad mo ba ako?
2: Hindi ka na namoy kinahanglan, ay. Kaya pag ibalik mo? Para sa ano? Ha?
4: Anak.
0: Lorena. Kung nagbalik ka, agad nga magpangayo sang patawan. Pwes. Napatawad ko na ikaw. Pero hindi na ako. Hindi na ako makiguli sa imo. Habi mo. Malipayon na ako sa kabuhi ko nga wala ka. Kagkaupon si Toto Munching. Malipayon na ako.

na konsensya man ako sa ginpanghambal namon sang anak ko kay Lorena. Pero hindi man namon mabasol ang amon mga kaugalingon, tungod tugtog subong, akigid kami sa iya. Subong, diri na ako nag-estar sa bag-o nga balay nga ginbakal ni Tuto Moncheng. Kag si Tuto Moncheng may asawa naman. Si Lorena naman, ginhatagan ko sang daan namon nga balay. Gusto niya makiguli sa akon, pero hindi nagid ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferrero.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaubod niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa K5 News FM. Ginapasalamatan nato ng aton mga suki dira sa Sagay City, sa Kandi, sa Escalante, and sa mga nagapamati man sa aton sa Himamaylan, Binalbagan, Kabankalan, Sipalay, Kawayan, and Hinubaan. Kaina na pasalamatan ko na mga taga-Banwas ng Ilog. Thank you very much again sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang i-greet si Mikmik. Si Mikmik, siling niya sa akon, always ako nakikinig sa program mo. Always ako nagapamati sa program mo. Thank you po. So I said, thank you din po. Maraming salamat. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-support from Monday to Friday, amo nang atong program. Pero every Friday, nag-asulod kita after na sang drama. Mga past 2 p.m. na mga 2:30. Amo nang pagsulod or yes oo mga 2:30 amo nang pagsulod naton sa program It's Your Time to Shine every Friday kay may program dari from 1 till 2 p.m. ang aton nga mga utod nga mga abogado. Gusto ko man pasalamatan ang tanan-tanan nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod naka DTX coffee mix na kamudara 3 p.m. mga pinakita. Pero antes kamo mga pi, make sure ha nga nakatumar naman kamo sang inyo nga DTX 500 capsule, sang inyo nga Clinica D3 Bio, sang inyo nga MyDC capsule para protektado kita against cancer, against mga chronic diseases. Amo gini perme ang gina-mention naton diri sa aton nga program, prevention is better than cure. May na yung wala pa yan, nag-develop ang balatian, may ginatumar na kita para maproteksyonan ang aton kaugalingon batok sa sining mga chronic diseases. Cancer, heart disease, diabetes, tamo eh. Ako yan, hindi ko gusto nga maglala kay budlay na, dako ng gastuhon ta na. Basta maglala ng balatian. Kag isa pagid, aside sang dako nga gasto, may ara ginaya nga daw hindi na bala maagapan or hindi na mabulong kay ti malala na. No, the way na bala ang masiling ang doktor nga ti ma'am stage 3 na or stage 4 na. No, kabudlay nga gijabulngon basta malala na. So protect yourself against cancer, against heart disease, against any other chronic diseases. Pinaagi sa pagtumar sa MyDC capsule, MyDC syrup, MyDC. Sa mga kabataan ng MyDC syrup ha, may DTX 500 capsule kita and Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw nga daan nag-atubang kita sa problema. Basta problema na gani, stress na gani, bawo sa ulihi, pwede nga mag-develop ang balatian. Balikan nato ng istorya sa drama Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Siling ko kaina, siling ko kung responsable ang bana sang isa kababayi. Siya na na ang pinakamaswerte nga asawa sa bilog nga kalibutan. Pero kung ang lalaki makapangasawa sang babayi nga waldas, sugarol, nagainom, nagapanigarilyo, ikaw nga bana ang pinakamalas nga lalaki sa bilog nga kalibutan. Kag mas malas kapagid nga bana kung ang imo nga asawa nagakiringking sa iban nga lalaki kag indi masaligan. Mga ka-K5, kung may mga babae nga ang ilang prinsipyo hindi sila maglagas sa lalaki, dapat siling ko ang mga lalaki may amuman sina nga prinsipyo nga hindi sa maglagas sa babae nga wala sang pulos.
di ninyo pag-usiki ang inyo nga mga luha sa amo siningasahi sang mga babaye. Indi ka magpakigaway sa pareho mga lalaki para lang sa amo siningasahi isang babaye, kundi magpasalamat ka kay madula na siya sa imo kabuhi. Magpasalamat ka kay madula na sa kabuhi mo ang amo siningasahi isang asawa kag amo siningasahi isang iloy. Indi ini manami nga ihimplo sa imo nga mga kabataan. Isa abi ka iloy or ang isa ka asawa, ginakabig ina siya nga ilaw ng tahanan. Hindi bala amo na perme, no, kun ang bata pamangkuton mo, ano si nanay, ilaw ng tahanan, ano si tatay, haligi ng tahanan. So ang isa ka iloy or ang isa ka asawa, ginakabig ina siya nga ilaw ng tahanan. Siya ang dapat nga nagadala sang kasanag sa pamilya kag indi kadulong. Siya ang dapat nga nagadala sang kalinong sa pamilya, indi kay ang kagarot o kon kagamo o kon kahoy-anan sa pamilya. Kon amo siningasahi sang asawa ang imo nga, kung amo siningasahi isang babae ang imo nga mapangasawa, ang mahambal ko na lang gid sa imo, ikaw nga bana, ikaw lang gid ang makapabag-o sa dalagan sang imo nga pangabuhi. Ikaw ang makadesisyon kung diin ka malibay. Ikaw ang makapili kung bala gusto mo nga maligo na lang sa lunang o kung masaylo sa mas maayo nga hiligdaan. Kagtandaan mo gid, tandaan mo gid ni, kag indi ka gid magkalipat sini ha, nga ang gusto sang Dios sa imo, amo ang malipay ka sa sini nga kalibutan. 2:39 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

0: Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor ng Plaza Mart Mall para sa mga alternative products, mga ka-K5. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyong kabataan, para sa Bilunga family, kangkong chips available man sa Maze Wellness. Ara Mandera, of course, ang mga clinical products. Ara Mandera ang Memory Plus, My Disease Syrup para sa inyong mga kabataan. Sir Lunilo Ganza, good afternoon sa imo, sir. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And Ma'am Cecil Rumay, good afternoon. Salamat gid sa mga taga-barangay Karabalan in Himamaylan City. Ma'am Suset Rosquillo, good afternoon. Thank you very much. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, kumusta ikaw, Ma'am Julie? Salamat gid. Mamirna Hambri-Hambri, always nagapamanti. God bless you too, Mamirna. Salamat gid. Sa mga taga-barangay Salong in Kabankalan City, good afternoon. Sa ila pagigali ni Tatay Rodney Tibos.
1: Hello.
0: Sa mga nagapamati sa aton, dara sa barangay Talubang, good afternoon sa inyo.

gusto ko man pasalamatan si Sir George Gaspi Pineda. Sa mga nagapamati sa aton, sa mga nagkalain-lain nga bakery dari sa siyudad sa Bacolod, sa Negros Occidental. Thank you very much gid sa inyo. Kabay pa nga nalingaw na naman kamo di sa afternoon. Sa pagpamati sa K5 News FM. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Ever Magtubo for supporting this program. It's your time to shine. Kay kung kaisa ko, no, hindi siya makahingabot. Basi may ginakadtuan. Ma'am Janeline Carmona Espiritu, thank you very much. Ma'am Cecilia Banzuan, Sir Justin Lizades, Ma'am Jonaline Rondes Galila, Ma'am Claire Cantero, thank you again. Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio, and sa kay Ma'am Christine De La Cruz, Ma'am Jonah Dugaduga, Ma'am Susan Alojado, salamat again sa mga nagapamati sa Kamansi, Kabankalan City.

Tandaan tagid ngang isa pagid sa mga sintoma sa diabetes. Amuning masaminin ninyo nga pagpangihi. Kinahanglan mapunggan gid ang pagsaka sa aton nga blood sugar level. Kinahanglan magpakonsulta. Kinahanglan magtumaro sa DTX 500.

May mga types ng cancer nga nagaumpisa sa virus. Kinahanglan maproteksyonan ang inyo lawas against viral infection. Magtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Nakabati ka mo sang HIV, kung nakabati ka mo sang HPV, amuning mga types ang ano ni, amuning mga klase sang virus nga kung magsulod gani sa lawas mo tapos ka din. Amo na permi ang gina-remind ko gid sa mga lalaki. I-avoid nyo gid ang ginatawag nga multiple partners. Kinahanglan faithful kamo sa inyo nga asawa, kinahanglan faithful kamo sa inyo nga partner. Hindi nyo mahibaluan kung sino ang may virus. Pwede nyo ina mapasa sa inyo asawa. Pwede nyo ina mapasa sa inyo nga partner. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K-5. Subo nga panahon, bawal man ang trangkaso. Especially sa mga drivers, mahal-mahal na lang kwan, mahal-mahal na ba ng presyo sang krudo? Doon hindi na kamo makabawi sa inyong biyahe, no? Basta ang importante, mga manong, mga tatay, healthy. Healthy gidya dapat ang mga drivers. D3 Bio, adlaw-adlaw protection ninyo ang inyo lawas against trangkaso, no? Mag-klinika D3 Bio everyday. Pwede nyo na mabakal sa mga KSS resellers dala sa inyong barangay. Pwede man kamo magbakal sina sa butika o rehestrado ina sa Food and Drug Administration. Buot silingon safe ina for human consumption. Wala sang problema kung tumaron ninyo ina adlaw-adlaw. Klinika D3 Bio, may VCO, may virgin coconut oil. Protektado kamo against viral infection, bacterial infection, fungal infection. Kung nagatumar kamo adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. It's 2:51 p.m. Mayo, July 23 to August 22. May good news nga mabaton sa social media. Kung single ka, kilalaha ang nagapangaluyag sa imo, antes ka magsulod sa commitment. Virgo, August 23 to September 23, may mabaton ka nga bulig halin sa iban nga pungsod. Ay tuod ka? Si halin ini sa imo nga mga relatives abroad. Libra, September 24 to October 23, makaangkon ikaw sang income. Scorpio, October 24 to November 22, kinahanglan mo nga maghalong sa mga pagsulay, sa mga tintasyon. Sagittarius, November 23 to December 21, may kasugtanan. Kag ini nga agreement amo ang mangin rason sang masulhay nga pangabuhi. Mangin masulhay ang imo nga pangabuhi. Naagi sa sininga agreement, ano ay han ini nga agreement basi may mga permahan ikaw. Capricorn, December 22, may panublion ka. Capricorn, December 22 to January 19, hindi pagpatulan ang mga tao. Nga hindi maayo ang mudo, pabayin na lang sila. Aquarius, January 20 to February 18, atubangon mo ang problema sang iban nga tao. Hindi ang imo kaugalingon nga problema. Pisces, February 19 to March 20, ma-experiensyahan mo ang ano ni? Maangkon mo ang maayong nga mga butang, maayong nga mga bagay. Aries, March 21 to April 19, magapadayon ang pagbubo sang blessings. Pero likaw kagidsaga mo. Taurus, April 20 to May 20, mag-relax kon my time. Gemini, May 21 to June 21, kadamo sa nagasalig sa imo, so halungi ang imo ikaayong lawas. Cancer, June 22 to July 22, ipakita ang imo abilidad. Ipakita ang imo abilidad sa sales talk. Thank you very much gid sa mga nag-upod sa aton diri sa program It's Your Time to Shine. Buwas kita ay kita.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tinong atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sa nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen sir GP ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response kun din ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words sir GP, daw kaangay lang nagminango imo immune system
3: nga
4: bisan pa simple nga pagkaon awayon niya atakihon niya malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or pure C.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10 to 30% sa world population ang may allergic Kada rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or pure C. Adlaw-adlaw gid sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambali Dr. Ramil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Husto. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka tapos subong ya tanan-tanan na lang gina allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, syempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
5: My family history ba na kamo usang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado.
6: Epektibo.
5: Ara mismo.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 101.5 K5.

0: Thank you, DJ.
1: The Big Mix, at ito sa inyo mga K5 ng ating mga paboritong suplemento ng DTX 500 D3 Bio. Basta tubo si Polo na trangkaso, always mag D3 Bio ho tayo araw-araw. Suplemento ng ating alakalan base farm si Mighty C. Agent Jack, asa kasama ho ninyo right here on K5 News FM Philippines.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics!
6: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre. Naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikot, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one. 101.5. K5.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Magaspala pa ni
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Buro ka kulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani in testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog, nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag inya mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game! Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namun niya mga tagpalamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasumpun sa aton drama sa kanginan. Ninyugid makuhaan sa pagtulunan, yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Kanamit sang panyapunta ba?
1: Gani man. Kanamit sang ginbakal nga sudan ni Janine. Ay, Day. Thank you, gid ha?
2: It's okay, tita. No problem.
1: Ay, kung tapos na kamukaon, nasaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko diring lamisa.
3: Ma? Pa? Dali lang, gid.
1: Hmm.
3: May ihamba lang ko sa inyo.
0: Oh. Ha? Ano ina? Kaya daw ka seryoso, gid, sa itsura mo, kag daw ginakulbaan ka?
3: Kwan... Ma?
1: Ay.
3: Pa? Gusto ko lang kamo pahibalon nga. Nga may relasyon kami ni Janine. Kagusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
1: Ano?
3: Sugot mo lang kamo, ma? Pa? Sugot ka mo?
0: Anong siling mo, Cory? Ano ka? Mapahuya-uya? Mapahambalambal sa tao?
3: Pa?
0: Kung mag-amo ka man lang sina,
1: ay,
0: layas ka na lang. Apo ang ginapangayo namon sa imo, hindi kahuyanan!
1: Ay,
0: kung ginpabusong ka kaginbayaan, mabaton ko pa ina. Pero ang magpuyo ka sa pareho mong babae, nungka, hindi ko inababaton! Kahuluya!
1: Ay, Papa, kalma lang. Kay basi karon magtaas ang presyon mo.
2: Tita, tito, sorry, gid, pero nagapalanggaanay kami ni Cory.
0: Oh.
2: Kag hindi man lang kami ang nagamo sini. Kadamos ang same-sex couples nga nag-successful man ang pag-upod.
0: Tama na, ina! Hipos na!
3: Pa?
1: Ay.
0: Hipos ka, ha? Kag hindi ko gusto nga makita pangitsuran nyo nga duha pagwa ko, dere! Hindi na!
3: Pa?
1: Janine. Ay, papasensya, gid, ha? Ay, Cory, kung ina ang desisyon mo, ay wala kami sang mahimo ni Papa mo. Ikabuhi mo, ina. Kagkabay pa nga wala ka nagsala sa ginpili mo nga kabuhi. Kabay pa.
3: Ma, sorry, kid. Hindi ko hungod. Sorry, kid, sa inyo ni Papa.
1: Ba! Na ano ka pa? Ba? Diyos ko!
3: Ba!
1: Si Papa mo! Sorry! Diyos ko, si Papa mo!
3: Janine, please!

0: I'm so sorry, sweet. Sorry, Gid. Wala gid ako mag-expect nga amo sining matapo. Sala ko, Gid, ini. Sala ko, Gid. Pero kayo nga abala nga katigagan sang balatsyagon sang amay mo. Naangay din niya kita maintindihan. Bato niya gani nga agay magulang mo. Nakakita niya, hindi niya mabato na.
1: Sweet, sorry, Kid, sweet. So, sorry, Kid. Pero hindi ka magkabalaka, ha? Bisan na nung matabo. Hindi yung pagliwat ang nabatsyagan ko para si mo. Hindi, Kid, sweet. Hindi, Kid, yeah.

0: Sis. Sis, kikit sa kong si Papa.
1: Ay, malipas lang na ah. Sis, ang una mo man ang reaksyon niya sa nagladlad ako. Sa nagladlad ko pala sa kapa ko. Patawahi lang ah. All I can say nga, good luck sa inyo ni Janine. Ari ako ah. Hindi ko pagpabayaan sila ni Mama kag Papa. While akig pang amay ta sa imo. Gani okay ha? Magkalma ka, sis.
0: Sis, thank you, git sis, ha? Thank you, git, yes, sis.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: other day?
1: Yes. Kag-invited ka.
0: Ay, yun. Yeah. Actually, paano nyo na bakal ang house and lot? Ano, sa inyong duha ni Cory nakapangalan?
1: Sa ako niya ginbutang ang titulo. Sa akon ngalan.
0: Mm, pero tunga ka mo bayad.
1: Actually, si Cory ang laban bayad kay nakuha na niya inangadaan sang wala pa kami. Kag ako, nagabayad man ako sang ginlaw namang salakyan.
0: Ay, wow! Nahisa ko ah. Ay, hindi kali. Ang buhat ko si Lingon, nagapangimon ko.
1: Avery?
0: Kay do forever, nagid ka mo nga maupod. Kag ang gwa ko,

0: open forever. Avery. John. Avery.
1: John.
0: Leave her. Leave her, please. Abi mo. Antes pa kita nag-close sa work. Handum tanagid ka. Ugali nga.
1: Avery.
0: Nagpaiway ako kay migahay kami ni Cory. Pero gin-promise ko gin sa self ko nga. Nga kung makakita lang ako sang chance nga manotice mo, hindi ko gitpag-usika ng chance ngayon na. I love you so much, Janine. Bayaay si Cory.
1: Oh, Avery.
0: Kaya ko labawan ang pagpalangka niya sa imo. Promise. Hindi ka maghinulsol kung ako ang pilion mo. Please.
1: Avery, I know.
0: Hindi ka gid maghinulsol, John.
1: I know. I know nga hindi ako maghinulsol kung ikaw ang pilion ko. Pero please. Hatagi ako sang enough time para mahambal ko kay Coring na batsyagan ko. You know, hindi ko ini magulpi lang hambal sa iya eh. Kasi ino nga masakit ang git siya.
0: Ay, okay. Mahulat ako. Basta i-promise mo sa ako na nga while nagahulat ako, makita ay gigihapon kita everyday, ha? Everyday, ha? Kay mabuang kita kung hindi ko ikaw makita. Mabuang kita ko sa kahidlaw sa imo.
1: Amo man ako, Avery. Amo man

Nagalibog ang ulo ko. Nga nagpasa ilos ang schedule sang iya duty si Janine. Kagnaan nagbutig siya sa akon. Hambal niya decision sang unit manager nga i-change ang schedule niya. Kag si Avery yung man? May nagkakatabo ba lang wala ko naibalaan? May ara bala?

0: Sweet. Day off mo subong, right? Janine. Wala ka kabate?
1: Ano ako?
0: Sinong kinachat mo man? Nga daw. Malabotas at lunggan mong yuhom mo. Abi mo? Tukad ako naging sang giliwat mo, Janine.
1: Ano man? Ano naman hao? Abi mo ka OA, nagitbala sa imo, Cory. Nag-chat kami sa mga teammates ko. Kinagahinagaray kami ng ma-outing.
0: Okay. So, kamo lang.
1: Ini ka magpate? Oo, cellphone ko. Idasok sa kalimutaw mo.
0: Janine? Amo ka na sina ko maghambasakon? Tula ka na sa espeto sa ako na. Naginamo mo ko sini, ha? Anong sala ko si mo, ha? Anong sala ko?
1: Wala ka sang sala! Akon sala, ah! Para hindi ka nalang makonsensya! Akon sala, Cory!
0: Ano ganing problema, ta, ha? Gabamakot ko na ng problema, ta! Ano nagpalayo ko na gitsakon, ha?
1: Palayo!

0: Saan na nagpakiligsi mo, ha? Amo pala? Ha, Janine?
1: Hey!
0: Ma-5 years na kita nga nag-uupod. May napunda na kita kabalik ang sulakyan. Ay, mga alahas man kita. Walang man kita ginakulang, ha? Anong dapat ko nga improve sa self ko, ha? Ha? Sa relasyon ta, ha? Sweet, ang bala lang ko, sweet. Ang bala lang ko. Hindi lang ako pag-amuha si ni ay haluoy ka. Please. Ginamat-abat mo kong patay, Sine. Ginamat-abat mo kong patay.
1: Talak! Nakapoy na ko! Nakapoy na ko!
0: Sweet? Ano nga nakapoy man, ha? Gaaw! Nakapoy ka na, ha? Wala ko ganin nakapoy ng grabing pressure sa akon. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up talaga ang 5 taon nga nabuild na sa relationship ta. Please, sweet. Sweet, kayo hunta ni, ha? Kayo hunta ni. Kayo hunta ni. Hindi tayo magbulagay. Please, sweet. Hindi tayo magbulagay. Hindi kita magbulagay, sweet. Hindi.
1: Pero ano,
0: ha, Janine?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kun ikaw may high blood pressure o kon hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men,
8: maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano bang ginayahan ng matamu sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunda pa ginin yung sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat ko sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Botenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal ga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
3: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na world, Southern Visayas, Minghapon, Negros Island Region. Kumusta, kumutanan? At sa 30 katakaroon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halim kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga gipangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM kaban Calan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweet FM sa may CPSU. Kanang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 nga istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mabalay magkita sa mga pipilag ka mga bahin sa nga Banwa sang Morsya sa barangay Santa Cruz. Nagaungot na si Kapitan Gravino. Ginaobdan ako sa ako si kamahangkilan nga mas paring paro sa technical side. Opo sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kan si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagad, si K5
1: Rods Palma. Rods Palma El Castigador.
0: Kumusta nga ton sing kahapon na noon may K5? Medyo kaginadag ulan, pero ti nagtuluter ha na naman kadali lang. Kapang ti may mga galaom sa gihapon sa eastern part sa Negros. Di kita bulabanaban na basikon magbundak na naman bla. Samtang way pa nagbundak ang ulan, pangalog na kamo nagadaan. Oh, limpyuhi ang mga kanal, kalog ninyo dira. Hindi na pagpasalig sa barangay, di pagpasalig sa ice swims. Kay basi ko maginangoy kamuda sa pila kaulihi. So that's why mga kakipive, kamuna lang pang limpyo sinising tagsa-tagsa kamaugsaran. Ang mga plastic cups itagua, kag ibaligya. Yung sagi haboy sa basurahan daw, hindi kayo sa kanal, ginapabayaan nyo lang. Bawos, isa ka mga numbered barangays nga nasudlan ko nagligad ngayon adlaw. Ang ila sininga mga sagbot, tubangan ng ugsaran. Ikabalok ka naman sa mga utod naton, especially sa mga numbered, hindi ko lang paglawagon ko sa mga numbered barangays. Agwa mo nga daan, simo siya ganhaan, alagyan mo. Kaya ang basura ka tinumpok, kadagwa mo niya, baho sang kanal ang maaguman mo. Kay sila man lang mismo ay gabinuligay na pang limpyo. Anong ginahulat nyo man? Paskwa? O, diba? Bisan nadira lang ta nag-star kung limpyo, bla? Nambalkas tupad balay mo, ako ni Kuta, ining tatlok do pa, ako ni mang limpyo, adlaw-adlaw. Ang piyak naman nga tagbalay, mambal mo ni ako, mani nga. Ah, hindi magpating, hindi malimpyo ang inyong ginagsaran daw. Basta gabinuligay, pero kunti kung may kaingod ka nga balay, kung may katupad balay ka nga daramhat. Hindi ka balong magpanglimpyo, hindi ka balong manghimos. Ah, suffer ang bilog nga komunidad daw. So that's why sometimes nga tiway pa nagabaha, pang susugan nyo na mga kalug nyo na da. Hindi pagbabayi, kaya damo nyo na nga ginababayan ang duta, ang layon, nagapundos kanal-kanal nyo. Hindi ko mag-alawas sa karoon ng tubig bangod sa baskog nga ulan. Kamu man dyan na perwisyo. Nagapamati na sa aton sige mga suki sa aton sige Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod. Kag sa TikTok account at K5 News FM Bacolod man. Mabati man kita via audio streaming at K5 News FM Philippines ng application. Pwede nyo kita ma-download, ma-install sa inyong mga cellphones. Kung ikaw may Android phones, pwede nyo gid ma-download dira mismo sa may Google Play Store. Pero kung iPhone gamit mo, ti sa App Store. Si Daira Gomez nagpamati watching live Paglaomville, Barangay Mansilingan. Si Gina Porano maying hapon sir. Si Rovi Joy Flores maying hapon. Mekaela Solomon Raimundo afternoon idol watching from Manapla. Daira Gomez maying hapon sir watching live. Kag si Merna Hambre-Hambre, si Rods, kasi karo may hapon, lang da kay Ma'am Jingle Canoy Ticar, Mami Milagros Tobilonia, salamat gid. Si Ertilina Mitoye, oo maulano ng panahon subong. Divina Kulongon Lubrico, may hapon. Junalin Rundes Galila, nagpamatiman. Jun Rose Xavier Lorejo, amuling nga purok nga way gidiga buka mo. Kita mo, kipot Japon. Right. Jun Rose Xavier Lorejo, nagpapati sa Purok Kipot, Barangay Filisa, Siyudad sa Bacolod. Sana all kipot. Right. Si Robert Fulgencio Susana, may hapon sa Rods, nagpapati man. Si Christina Shine Satam, may hapon sa Rods, nagpapati kami Daisy. Susan Gillian, Gina Purano, kag si Lani Ricania, si May Stephanie Lubrido Kasidsid, mayong hapon. Marisa Sadia Padayugdog, nagpamati man si Mamila Pera sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo Banuas ng Kawayan, kag si Ma'am Angela Umbion. Papang Nestor and kag Noli Dandoy, nagpamati man Sals Bourbon. Papang Eduardo Jojo Galuna, dar sa may mutulayan sa Honda, upod kay Merry Chris Navarro, nga gupagwapa nga puti-puti, kay Papang Erning Poderoso, nga gwapo, nga mekaniko. Pero sa subong, way pa matudaan sa ako na. Way ko pa madalang akong drang atrakta akuan mo nga mutot-mut-mut. Ang mut-mut ko na Papang Erning, iduloong ko kita si Muspila Kadlaw, kakalipat a catch. Susan Gillian, mayong hapon sa Rods live sa Barangay Bata, Purok Pine Tree. Ayo. Si Kwan, si Jordan Poole, nagpamati man si Ramel Aquino. No? Tata Muntibon Hinohales, nagpamati man kag si Merlita Malvas, and si Jonah Duga-Duga. Ay, nanamian ko sa bilido, yaba sa Duga-Duga. Alas 4:40 na, i-check na raan si Kaki5 Shine. Ibalawon tabing talagan sa panahon kay gusto din may bulawan talagan sa panahon. And at the same time, ang pipila ka mga balitang nasyonal na nakahanda naman subong si Kaki5 Shine. Oy, may ikwa na ha, may ginpasar naman nga hagna o kun bill house ang House of Representative para sa pagpabakod sa protection sa mga manog utang. Batok sa manog sukot ng mga lending company o kung application lending. Ayo. Check ko na si Kaki5 Shine Lacson. Kaki5 Shine, anong dalag ko ng mabalita subong hapon na ibalita mo?
2: Si Rods, gintumod mo nagigman lang ang lakas sa panahon uh-huh. sa Pilipinas. Kung we were monitoring mga duha ka mga LTAs, ang isa ara sa Luzon area,
0: oy.
2: Ang isa daw diri sa nasigangan na bahin sa Pilipinas. Now, kaina sa aga, ang silinsang pag-asa ining LTA sa Luzon within 24 hours or the next 24 hours, malusaw na ni siya.
0: Uy, mayo.
2: So, in-check na itong kaina, nalusaw na gidman.
0: Ay, very good.
2: Pero ang isa ka-LTA, diri sa nasiglangan nga bahin sa Pilipinas, amuni subong ang nag-aapekto sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, kag Davao region. Pero hindi pa ni siling LTA, ang LTA naging kundi ang trust
0: mm-hmm.
2: or ang extension siling LTA na ini among nag-aapekto sa mga lugar na dimension ko just a while ago. So ang matabo diri sa Rod sa Eastern Visayas, sa Northern Mindanao, sa Caraga, kag Davao region, amuning mga lugar na mag-experience sa magalumon na kalangitan, may mga pagpanaguob na posible sundan sa mga mabaskog na pagbukbo sa ulan.
0: Mm-hmm.
2: So, i-monitor ka ng LPA nga ini si Rods kung may chance na magbaskog pa ni kag mga isa ka tropical depression abi no, we will monitor diri sa Sanu Center.
0: Tanin di lang ani pag damulon ulan kag gipabshine kay basi kon magbinaha na naman kabalo ko man nagligad ng inadlaw, grabing pagbinaha sa mga pipila ka mga kabarangayan sa Bakulod.
2: Grabe no, do pila lang kami minuto si Rod. No, Cebu man ang Bakulod. Kasi mo si Rod, amo na mo, magbunok lang yung ulan niya diyan sa puto siya. Ang dinatindugan mo, yakuha na mo, basa na.
0: Sus, my goodness.
2: Pag yung mga 30 minutes, si Rod.
0: Oh.
2: Nabuot na sa tuhod mong baha.
0: Ti, kabalaw ka naman nga daan kay Give Up Shine, damo na nag-tindog ng mga struktura. Ti, kung magpatindog sa struktura kay Give Up Shine, let's say, for example, mga building, ang pundasyon sa pagkadalom. So most probably gidapunggan niya na ang sang una yung daigi gatahos ang tubig pagtusuba o pagto sa mga sa kadagatan. Di subong hindi nakatahos kay nga man ginapunggan sa mga pundasyon sang mga buildings mo. That's why ng isa gasaka ning tubig dasig.
2: Kung kay sabi na si Rod, ako ga pulo panilan lang. Basta gani medyo malawig-lawig abi nga wala sang ulan. Ang mga kanal do hindi naman ma-monitor kasi nga wala man ulan.
0: Oo.
2: Dina-monitor, dina-check lang na ang mga kanal kung may mga supon kung magbukbo na ang ulan. So may posibilidad na magbaha.
0: Do kasuli la.
2: Pamulay siling ko kung wala ulan, dapat siguro bisan wala sang ulan, i-check gid ang mga kanal kung
0: may kikiga pati sila kag give shine nga kun wala ulan wala man baha. plus pagid sa mga pumuluyo, ako tutuod kay Kim Pemsian Arya ang balko gini kay naka-experience siya ako mo. Nakalagaw ko sa isa ka numbered barangays dito sa Bakulod. When you say numbered barangays, from number barangay 1 to barangay 41 na mo ang mga numbered barangays sa siyudad sa Bakulod. May isa ko da nga barangay nga nakagduan, no? Sus, my goodness, kundi pag sulod mo sila balay, ang dalan, ang alagyan nila, ganaan yun nila mo. Makita mo kagibab siya ng basura, tapos may kunol kami open canal la, na amo ng serving na ginaagyan sang tubig da, galapaw mga basura, di ko magbaha da, o hindi nakaagis sa may buho nga gamay, di ka gamay-gamay mo lang dan sa buho, plus pang layon, lunang, kag ang basura, ang dimudo kung mag-ulan tudo gaawas ng gidas dalan gasulod sa panimalay, meaning in short no, ipagamay ko na lang gid ni hindi pala wigon ko panikaron mga tamaran gid ya kagipeb siyang tao no. Tamaran manglimpyo.
2: basta gani wala tubig ang kanal ilisan basura, tapos kung magbuo ng ulan kag makita nga do medyo gasaka ng baha, kaya na madali-dali ay siguro may supon ang kanal. Magbiyuta na yun. Nga hindi ka agi yung tubig, siguro may supon ang kanal. Dira na naman ginarankaran. Anyway, si Rod, may mabulubog at kita nga mga, well, siguro masiling natin, mabulubog at na aligasyon ini ni Vice President Sara Duterte.
0: Uy!
2: Ato siya subong sa The Hague.
0: Bibisita kay Papaya.
2: Yes, oo. Ang mga halimpani kahapon, may mga informations na matipon ang mga supporters sa mga Duterte dito sa The Hague sa Netherlands. May rally sila nga patigayon noon kadira din mismo sa area nga malapit sa ICC.
0: Uy.
2: Sa The Hague.
0: Oo.
2: Yes, oo. Amo itong gin-confirm mismo ni Vice President Sara Duterte nga sila niya, I don't think makabuling kami sa kaso sang amay ko, pero plano na iya sang mga supporters niya na mapatigayon sila sang rally mismo malapit sa ICC.
0: Mm-hmm.
2: Pag-atubang niya sa mga supporters ni former President Rodrigo Duterte, may mga statements to siya nga gimbuyan. Isa na dira, ang aligasyon niya na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag si former Senator Antonio Trillanes IV mga tuta.
0: Uy.
2: Or say ang ICC, no? I-correct ko lang. Ang ICC tuta ni Presidente Marcos kag ni former Senator Antonio Trillanes.
0: Uy.
2: Oo. Amunang statement nga, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Ang aligasyon diri sa Vice Presidente, no, amo ginigin hamban nga mismo sa atubang si mga subjects. Sili nga ang ICC investigators ginbayaran.
0: Uy!
2: Hindi ba lang daw sang una? Doon to kinuha niya na ni, hambal niya na ni before,
0: uh-huh,
2: na ang ICC investigators ginbayaran sang $2 million.
0: Ay, nagwa na ng ligad ng mga isyo, pero ti dapat yes, kung isab lang mga statement ni, kundi ni pa pumamatudaan ang gwas ni Storia Gisi. And sometimes, amun yung makabutang man sa katalagman siya, ti dapat ni may pamatuod siya if naghambal siya nga may nga tuta sang ICC o kung tuta ni President Marcos kag ni Antonio Trillanes ining ICC, dapat may pamatuod siyang inakaptan, no, kag ebidensya, kag ipag shine.
2: Yes, so amo na naman ni Silwat, no, nasulit na naman ang statement na ini, naging paindugan yang media nga ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos kaging bayaran ini sang $2 million.
0: Oh, na amo to ang gin pa madumduman ta to, amo to mga ex ano to, Marines nga mga bodyguard nga nagpakambyo, something nagsugat sa iya, nagpakambyo Dallas to, so something like that. Kaya give shy naman ang isyo.
2: Yes.
0: Oo. Oh.
2: Pero gin support niya ang iya statement nga sila niya. Kuan niya mo? Mismo ang bagmen. Do mo na bilang.
0: Aha.
2: Dugin support niya lang na hindi niya chismis.
0: Mm-hmm.
2: May kamatuuran ini. Dugin po sige nga niya na hindi niya chismis. Kaya ang kwan, ang reaksyon or ang mga statements nga nagwa is chismis na na iyan.
0: Mm-hmm.
2: Why na iyan sa kamatuuran? Pero sa pag-atubang niya sa liwat, sa mga supporters, sa mga Duterte, na mga OFWs, mga Filipinos abroad, especially ang ato dito sa The Hague, sa The Netherlands, ginhambal ni Midza na hindi niya chismis.
0: Mm-hmm.
2: Hindi niya chismis kahit mismo ang mga nagbitbit sang kwarta, ang mga nagpabaylo sang kwarta from Philippine peso to dollars, amo ang naghambal sini.
0: Uy.
2: Amo ang nagpamatuod sini. Actually, ini nga mga allegation din panginwala na ni, or ini nga mga akusasyon din panginwala na ni former Senator Trillanes last February. Pero ginsulit na naman sa liwat ni Vice President.
0: That's why nga nagpasaka to libel case o cyber libel si Senator, former Senator Trillanes. Antonio Trillanes, batok sa mga bagben nga ni kag sa abogado tub lang si oo
2: but tema ba anta na senor, but ang natago subong is liwat naging panindugan ni Vice President Sara Duterte nga may kamatuoran ang ina nga mga akusasyon. Kwanis, mismo ang mga tao nga nagbit-bit sa kwarta.
0: Uh-huh.
2: Amo ang nagpuan sini, ang nag-bulgar sini. Kasi ang kwarta, halin kay Zaldico. Balito si Zaldico, ang ginkuhan sa kwarta, and it was delivered to ICC investigators, pinaagi kay former Senator Antonio Trillanes IV. No, ano naman ang reaksyon sa palasyo sini? Actually, sa Malacanang, it's baseless.
0: Mm-hmm.
2: Wala basihan ang mga akusasyon na ini Vice President Sara Duterte. Kabay pa, ay, wala na galing oras mo, mairip po. Kukupan, isin mo. Buha pa din ka mga items. Anyway,
0: buhas na lang.
2: Salamat din si Rod. O gani, mabintin ko. Salamat din si Rod's report dito sa News Center. Ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Matapos salamat kay K5 Shine Lacson. Actually, kinanglan gini nga pamatudaan ni Vice President Sara Duterte. Kaya once gani nga wala ibadansya, wala ipakita ang ibadansya, hindi kini magpati ang korte, husgado or nanuman. Kay ti bugat ni nga mga statement gina pang hambal niya mo. And sometimes ang mga statement niya mo na ginagamit batok man sa iya sang administrasyon. So kung ano gyud ti pasaka kaso, no? Kay ti gagwa nga istorya based naman niya sa ginabuyan nga statement ni Vice President Sara Duterte nga ti tuta ya ni Marco ni President Marcos ang ICC. Ay ti pwede lang niya matagaan mo. Eh inablang style bala magka K5 nga ti kagto kamo di imbisigar kung sa Pilipinas, no? Kay bayran ta kamo. Eh, importante, makuha nyo lang din gusto kung ipakuha di. Oh, daw mo lang gurong botsilingon ni Vice President Sara Duterte. But anyway, tanan ina, hulatun ta kung ay, di, padahin pa ba na yung impeachment trial mo bato kay Vice President Sara Duterte. Maboy ko na yung commercial, kamainom ko na isang Clinical GTX Coffee Mix. Iling kapi nga may kapi ka na may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. GTX 500 para sa healthy nga tayo. GTX 500 ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. GTX 500 masaligan, epektibo. GTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy, amuning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic kada rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 100 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid Sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system mo sa tambali, Dr. Ramil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Shore Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na ya untat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yang atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Anuman nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound kag inom ka Mighty C or Pure C kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Pusto, may mga external factors Dr. Mil nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka tapos subong ya tanan-tanan na lang gina allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, syempre gina release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan himuon niya agud ma-realize mo nga indi man nami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang indi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
5: My family history ba ka mausong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado
6: epektibo
5: ara mismo.
6: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesein that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana,
10: sipon,
9: kagubo,
10: tugasong virus,
9: kagbikrobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid
9: na ginahimo
10: monolaurin sang atong lawas
9: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may visit.
10: Ang VCO,
9: yung may D3,
10: mga butika,
9: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix.
10: Mabakas, mga butika,
9: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C.
10: Mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
19: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
20: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas some energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasi. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salonpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salonpas. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
4: Number 1, hit news
5: station 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa patatuntunan nga El Castigador bang hinablos nga gwapo-gwapo nagpamati o si Geoffrey Palma-Tingson, nagpamati deras mismo sa may Banu sa Inigaran. Nang Rio, may hapon da, Family Tingson, si Jason, kag si Raya Marcito, nagpamati. Matatay Rudy, kumusta da Tatay Rudy? Oo, yung kwanta ng imong pulungkuan da son. Para Sir Julius. Gayuho man Sir Julius, yung daw ginapressure mo ko ha. Oo. And of course, si Ninen, si Romel, nandun ni Randy, nung Elmer, si Ray, si Rialine, kag si Peter John Hamandron, nagpamati man, Junro Aguirre Angeles, Agostia Peruelo, nagpamati man, Novi Ikraila, nagpamati man, dira sa may Barangay Tugiso, Family Ikraila, nagpamati, Family Ericilia, Magtubo, and sino pagid, Family Provido, si Chuy Hermanda, nagpamati, gisubong sa mahinigaran. No? Sige. Maria May Antonio Gabilino, nagpamati man. This time, check na ang mga balita. Geek ka naman. Sino naka-standby kay K5 Rimuel? Uy, naka-standby, gisubong mga K5, si K5 Wilson Villana. Ibalauntang balita, geek ka naman si K5 Wilson. Kagayin na nagpatigayo naman sa press conference. Ang syudad, ibalauntang dalagan sa ako ng update. Gika naman sa kay ka K5 Wilson Villana.
4: K5 News FM Live Report.
5: Kay K5 Wilson, ibalita mo.
6: Kay K5 Rod, nagalangot ang buot ni Berto Gapit.
5: Oo, nga man. Galangot ang buot niya kay hindi siya kabulos.
6: Ano,
5: galangot buot niya. Ano ko no?
6: Ano ko no? Anyway, you can say bros, no? Ang aton sa mga balita, actually, sa Bacolod City Government Center, natalana, natani, supposedly, subong nga hapon, no? Na ipasirado ang EMA Computer College Bacolod Campus.
5: Uh-huh.
6: Kasi after kaki 5 rods ang duwana, kasiriyas ang pagpadala sa notice of violation, pero kasi nagapabungol pa ang management, no, sa EMA, kagwala sa gyapo, nag-secure some permit. Abaw! Pag-abot na dito sa lugar, kay Pagro, sagot ng gulat ulat na
5: dito
6: sa hapon, may pasira sila.
5: Uh-huh.
6: May kasanag sa tunga, sa punta, sa nga tunnel.
5: Wow!
6: At i-confirmar sa aton sa nga City Legal Office, nga pasado, alas 3 man, hindi nga hapon, nakasecure na sa nga business permit ang AMA Computer College Bacolod Campus. So palakpakan natin.
5: Very good.
6: Oo. Very good. Yes.
5: Kaya biko at 3 o'clock ang closure mo. So ginulat alas 4 para makasubmit pa. May extension ka ba? Hulihan hulat tulat lang vlogs. Pre, karon lang ni patuman ang closure na gid gilapit lang niyo pilamahan na lang ni pre. Oh. Oh, team at least no nakatigayon.
6: Mm. Ini actually kita do hindi lang yan katalakan sa AMA patungkol sa katalakan sa mga estudyante man nga naka-irregular na kay Pedro kay kaso for kaso kit man nga masradan sila hindi lang yan ang ining administrative ang management sa AMA maapektuhan ang mga estudyante gid ra kay Pedro nga naka-enroll na gaga pa dayon nga nag-eskwela sa ina nga bulutuan no puti am kakina nang tingwa man kita nga magkuha sa nga bahin nila dito puti am why gid sa may matubang sa ato dito kay Pedro except sa na security guard nila no kasi miskin pa paano gin confirma ka no sa security guard na naano na nahusay na ang problema sinisang EMA kaga ang mga kabataan nga wala nakagraduate before nakatapos na mga nakasaka na sa ila sining graduation rights ang last na July 21 to 25 rods for special graduation rights nga ginhiwa para sa ila sa 25 rods. Kag idugang ta na lang no ang tuhoy naman sa aton sini nga press conference kay Kina kay Pedro sa ginapilan sa Bacolod City Government Center ipasulod ko na lang kay king confirmar kag nagapasalamat man si Bacolod City Greg sa taya sa kwan sa kalakapan sang DSSD sang Bacolod no bangod tigayon nga na rescue ang pulo tanan ka mga minor de edad nga edad 12 to 17 anyos kay Pedro ito ka mga siyam ka mga babae kag isa kalalaki inikimpulbado sa ginaaligara sex online sex exploitation kay Kevin Rhodes diri sa siyudad sa Bacolod. So sa karon ara na ini ang mga kabataan sa papaginakop sa na DSSD kag nagapaitalom no sa may psychosocial intervention kasi medyo hindi ginawa namin ang ila sa experience. Pero kamay nga detalye kay Kevin Rhodes sa aktibidad ni Blas sa mga kabataan naibaluan natin pag yung sa press con kay Kevin Rhodes na ginapaligya inigali online na sa ano sa sakwa sa pungsod ang ila sa mga video kag kinakuhaan inis na video gamit ang cellphone kag mga laptop kasi sa drones kag tigayon ini nga ma-rescue mga kabataan sa pila ka mga asot-asot no operations sa nga Bacolod City Police Office WCPD kag sang DSSD man kasi sa drones. So sa karon pala padayon pa man ang investigasyon sa DSSD along with WCPD especially sa mga ginikanan sa mga kabataan kasi sa drones kasi may money involved ni suno man sa DSSD but silingon ginakwartahan gita ang ining na transaksyon kagadugang pa sa DSSD kasi Pagos kalabanan sila sa mga biktima kaba taga Bacolod gid kaga poorest of the poor mga pigado gid sa Bacolod kasi Pagos that's why nga ginatan-aw man nga ginagamit ini mga kabataan na itabita kasi Pagos bilang ano pala pang bakal sa mga kinanglanon sa matag-adlaw kasi Pagos sa na kusin o man ang involbado sa ni kasi Pagos kuti sa pulo ng mga individual ini kasi Pagos may ginatudlo sila ng specific na taho no sa likod sini kasi hindi pa sa Japan mahatag sa aton sini nga kapulisan kag DSSD ang maitit nga detalye to huy pero kasi padayon pang investigasyon kag wala pa sa Japan nila matakpan ini ko si Oman ang nag-operate o kung nagapatigayon sa ining online nga sexual exploitation.
5: Okay, hindi niya manami kag Gita Bulson. Grabe gani subong nga aton sing atake sa mga cyberbullying. Oh, tapos inipaya ang paggamit sa mga minor de edad o mga kababaihan, pagpadala sa mga nude pictures da, videos sa mga

0: Yes, kay Kay Five Rose, biscuit pa pa, no, maano tala, no, ma-follow up na lang ang ining balita kasi medyo, tawag si Kaniman, medyo sensitibo ang ining balita, no, kaga medyo, do, medyo, ano pa, hesitant pa maghatag sa nga, ma-it-it-it nga dito.
1: Ako yan, dito ako yung mamangkot sa mga investigasyon. Oh, kay Kay Five Wilson, dito ako yung mamangkot, ako nung brahon sa mga otoridad. Ang gusto ko lang may buluan niya, dapat may mapriso na. Oh?
0: Yes.
1: Hindi lang basta palipatan, tapos pag-goon ta palupok ang balita nga oy may na-rescue kami. Pero why ta sang mapasakaan sang kaso? Kay kon halog na katama be nga daw makapulo palagyo malang mga naghihimo sina. It might nga sulito nila na kag Five Wilson kay kabalog ka basta may kwarta hambal nila hindi lang adlaw ang silaw mo. Pati kwarta kag Five Wilson silaw man. Kapin bagid kun uay ka na sang inog tumok uay ka na sang sang inog kaon uay ka na sang inog bayad sa kuryente bill mo da sa internet kay wala kang internet subong very ano na kwanan necessity sang tawo kay kun wala ta internet hindi ka kwan eh hindi ka chat sa imo uyab kag mga amigo mo eh di ba
0: oh oh out naman sa dato. Anyway, Kiki Fibros, mula na hula ko, tara, no, kasi pa siguro mas sila, may matubang, may makasuhan, gita Kiki Fibros sa likod, sini kiti, very sensitive, kaga, gabigit nga, ano, gabigit ini nga kaso, kasi Fibros, ini ang online sex exploitation. So, wala din ang inexpectaran niya, diri mismo sa siyudad sa Bacolod, ginakanda ko kung ginapatigayon, ini nga aktibidad, Kiki Fibros. But, ano lang guro, idugang ko na lang man, kasi importante man ni Kay Five Rose, no, para ma-light na lang before ending sa ako sa mga balita. Dalas na soon ko na lang na-firmahan, ay naman kagapon, dari maging confirm, no, sa press conference man kagina ni Bacolod City Mayor Greg Casataya, i-confirmar man niya na may idugang na 16 ka mga classroom sa may Progreso Village National High School diri sa bahin sa nga barangay Vista Alegre kay Kay Five Rose. So, nag-firmahan na nasang memorandum of agreement si Defense Secretary Sunny Angara and Bacolod City Mayor Greg Casataya, memorandum of agreement, no, sa pagpatukot sinisang na 16 ka mga classroom. Ang pinasahe, ilan din kay Five Rose, kasi ang national government and at the same time, the local government will go hand in hand, no, magtanay ini sila, mabuligay ini sila sa ining programa, pero si LGU o kung si local government unit ya ang mapa-implement sa construction sinisang kuhan sa classroom. So ang funding mahalin sa national government paagi sa Department of Education.
1: Wow.
0: I-download, no, sa i-download sa local government unit o Bacolod kasi si local government o Bacolod na lang ang mapanguna sa pagpatindog sinisang mga classroom kasi Five Rods.
1: Nami na in a way salamat gida basta may mga proyekto nga mos na do namian ko kay Five Wilson.
0: Para masigaya pong pagpasanyok sa education system dito sa siyudad sa Bacolod kaya mga kabataan ng Gepon ang makapulo sa Kay Five Rods.
1: Aha, sige, salamat gid kay Kay Five Wilson.
0: Thank you, Five Rods. May isa pa ko tani.
1: Oh.
0: So, hinduan mo na
1: lang. Yatag man sa iban.
0: Ubusay mangay ni Kay Five Rods. Hindi mo na
1: mapalita. Sige.
0: Nakakatlap.
1: Gakumod, Sberto.
2: Oho, oho.
0: Nakakadlaw ka naman. Nakakadlaw ka naman sa ubusay, manay.
1: Lain na matinan niya, Dan. Ay, oo. Sige, salamat kay Kiki Five Wilson, ha.
0: Amo na balita na ito, Kiki Five Rons, no? Ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD, Trivio, DTX 500, ka DTX Coffee Mix. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center, ni si Kiki Five Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Tigros, K5G, Center.
3: K5 News FM Live Report.
1: Manabog salamat kay K5 Wilson Villena sa imusing balita. Kabalag ka nami subong ang topiko na ton, no? Kay dito mga K5 sa sulad sang Kabankalan, K5 please stand by. May isa ka amay, no? May isa ka amay. Magsiling kita amay may bata. Unless otherwise, kon amay ngalan niya kag hayo yay. Oh. Pero kon magsiling kita nga tinaga nga amay, tatay. Oh, may bata. May pamilya siyempre, may asawa. Alangan man karon nga bata sang iban. Oh. My goodness, oo. Oh. Bangod mga ka-K5 sing natawag naton nga

0: ang ginatawag na naton kung gisamo ni siya ho delenggid bala kay ginaplastar kahina sing internet ko dio drispya ko delenggid ha standby kay G5 obre ha di bala nang kwaniyo check ko ni bala ho aha dali lang gid ari oh kay do kahina way gid gadalagan oh plastar nga daan kay G5 obre no natawagan na siya pang para plastar ta Why gid? Why hinay gid sa katama? Oh. Nalagid aral siya. Ay, so, may commercial pa. Oo. Are. Dali lang gid ha. Plastaran ta niya. Medyo amunta lang ni kay medyo upbeat lang. Sige, i-check ta si Kaki 5 Aubrey Suspenye kay ining isa ka amay bangod kuno sa pagpangimon. Ginsunog ang iya sininga Puloy-an. Kagipay mo, bre. Iabi istoryahe kami. Ibalita mo.
1: Gods, mayong pahayag sang bata nga pagpangimon o kung na inaway pinamilya ang kasun kung nga agin sunog sang iya amay ang ila kaugalingon nga balay. Diri ni sa Sitio Pasto sakop sang barangay Hilamunan syudad sa Kabankalan natabo ining insidente ka K5 Roads alas 12 tuwang gabi Hulyo 2030 na. Ginkilala ang amay nga amo si Ronaldo Caniento 47 kaging iya naman nga asawa si Lynn Caniento 45 anyos. So interview nato na sa iya nga bata nga si Rodeline ka K5 Roads. Actually, ang balay si ni Rodeline, ara lang sa tupad kay 19 anyos ni sa nga may live-in partner ka K5 Roads. Sang timprano pa, mang iya nga amay, upod ang mga amigo o kung mga abiyan niya sini ka K5 Roads. So pagkatapos, ang ila inom, matak na alas 12, nag-inaway ang iya sini nga amay kag Iloy, bangod sa pagpangimon kay ining Iloy ka K5 Roads nagaano ini siya nagapanghilamon ang iya
0: sa kampo
1: ang iya ang iya nga amay naga tricycle driver kisa naga construction worker. So nagsailo ini ang samtang nagainaway na ka K5 Roads because gin pahayag man siya nga bata nga nagapanakit ini ang iya nga amay kag nagamaoy na K5 Roads amo nga ang iya nga apat ka manghod kagang iya nga Iloy nagsaylo ini sa ilang abalay sa tupad lang bangdok. So bali anong sila tanan kabilog sa sulod apat nga kamanghod lakit na nga amay kag Iloy. So sige
0: so di mo ma- may ara sila ka lima ka pagkabataan
1: bali anong na tanan ka K5 Roads ang isaya wala na dayag tulog
0: hindi anong gidya bata sang mag-asawa nga ni.
1: Yes, anom.
0: Uy. Anom, ang isaway na da, lima na lang ka mga bata, plus ang Iloy niya, sa lain nga balay. Pero lapit man sa balay nila, ni tatay nila.
1: Yes, tupad lang ito kay K5 Roads.
0: So, pila na sila kung katuwig ka K5 Roads, nga way ga-updanay ni mag-asawa man?
1: Hindi ka K5 Roads, nag-updanay gin sila ya, kaso ang iya lang niya nga bata, nga 19 anyos, ikatuwa yan ni ka K5 Roads nga bata, may separate yung abalay because may live-in partner na.
0: Ay, okay. So, bali pinangwa niya mga manghod niya, kinakita niya nga everyday, nagainaway is mama yung papa niya, gakapiktuhan mga manghod niya, dumamo na bi.
1: Amo lang to nga tiyempo ka K5 Awa. Roads nga, o, ang iya sini nga manghod na ngayo na nuktok, actually, kay Aga na, tuwang na nuktok na ngayo bulig na kwaon sila dito, especially si Ma. So, amo to nga ginpasaylo ini sila sa balay sang ni Rodeline sang iya nga bata. So sang ara na sa sulod sang balay iya sini nga Iloy kag iya nga mga manghod kay K5 Roads sang iya nga amay indi sige gyapon wangal sagwa ang papulion sila kung hindi kamo magpuli amo niya mo to kag K5 Roads. So nakita gid mismo sang bata niya nga nagkuha sang gasolina halin sa tricycle ining amay niya ka K5 Roads. So kung baga duging drain niya bala ang gasolina sa niya sining tricycle Roads kagagin sa buwag o kung gibutang sa ina sa ila sining ka kwarto ka K5 Roads.
0: Uy.
1: No, to ang naglipas siya ka K5 Roads nagadaba-daba na ila sining nga balay.
0: Sus my goodness.
1: Hindi naman sila ka K5 Roads siling makapanag-ob tubig kay layo pagligwin ining lugar do kampo ang agyan mo ka K5 Roads kilid kampo. Then anahadlok man sila nga bayaan niya iya sini nga manghod kag iya nga Iloy sa balay niya ka K5 Roads. And then nagtawag sila ka K5 Roads sang otoridad BFP apang mga lawig pa nakaabot kay Five Roads because medyo layo man ini kay Five Roads sa syudad. So naglawig ini kuno ang sunog ginabulobanta mga 30 minutos sa pag-abot sa BFP kay Five Roads wala na gidya. Totally burned na gid ang ila sini nga balay kag ginluwas lang ya ka kay Five Roads ang iya sini nga amay ang duwa ka speakers ag didose siguro to nga speaker. Kaya butang niya sa iya sini nga likod sa tricycle kay Five Roads.
0: So kung ang tawon naton ginhungod niya una ginpagwa niyang duwa ka speakers sang siyempre may Ligurs music ni binutang niya sa tricycle niya tapos ginsaypunan niya to gasolina ang tricycle niya ginhimo niya paamak kagin dala sa sulod kagin sa bag to gitutdan so makita mo kag K5 obre ngod niya gid ang ginsunog balay nila.
1: Kay K5 Roads, may ara kita interview dira sa bata kung pwede tago siguro pamatian.
0: Sige, pamatian ta. Hindi lang magpakita ang itsura sa bata, grun eh. Guide kay K5 Adrian.
2: Morning, ma'am. From K5 News FM. Ikaw ang bata sa tag-iyasan sininga, no? Panimalay. Ano natabo, ma'am, sa inyo balay nga nasunog?
3: Nag-inaminom pa man sila sa gabi.
2: Mm-mm.
3: May upod sa ding amigo yan, nag-inaminom. Tapos nila inom.
2: Sino ang nag-inom, tatay mo?
3: Oo, si papa. Mm-mm. Tapos nila inom, nagpuli ang iyang amigo.
2: Mm-mm.
3: Mga alas 12 gito.
2: Mm-mm.
3: Pagkaway lang gitugay, doon na ginamo na natin sila ni mama.
2: Mm-hmm.
3: Ang isa ko kautod na mukaw sa akon nga, si mama ko na iyanan ko. Tiging gikwa man sa ako nga, bana ang akong iloy. Mm-hmm. Dire kay gaanay sila ni papa.
2: Nagainaway sila. Mm-hmm. Si papa mahubog na.
3: Mm-hmm.
2: Mm. Kabalo ka kung ano ang rason sa ilang inawayan?
3: May juta lamang to sila sa naging awayan sa pagilamon sa kampo. Dabla si Ro, kay gilamon na si mama.
2: Mm-hmm.
3: Do may upod na si mama nga lalaki. Do nag, ano bla
2: si
3: Ro?
2: Nagpangimon si papa mo.
3: Gobra lamang tayo si mama.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, pag katapos nila sa away nila, nga nasunog inyo balay?
3: Nagambal man si papa, sir, nga, tira lang kamo, hindi ka magpuli, de. Tiki ko magpuli, sir, iya man nga, anon, ginasaan, sakit iya man. Hmm. Di wala, ginagpuli sila ni mama. Nagwa sa, kinukwaya niya niya nga, ano, nga mga box.
2: Oo. Speaker niya. Iyan yung tricycle?
3: Oo.
2: Tapos, pagkuaya sang gamit niya,
3: nagwa sa kag nagngita sang ano nagwa sa nakita ko bisan ano sa motor gasolina kag butang lang da sa may sulod sang kwarto.
2: So meaning ang imo amay ang nagsunog sang inyo balay. Nakita mo gid. Tapos pagkasunog niya ang imo mga utod kag ang iloy mara pa sa sulod.
3: Nasa balay.
2: Wala na tawo sa sulod.
3: Wala na.
2: Sang nasunog na anong ginhimo niyo?
3: Hindi man kami sir ka kwa tubig kag mag ano patyo naman ang kalayo kay sila din ni mama ginaano man namon
2: sa nagadabadaba na ang amay mo diin nagadto
3: ari lang di sir
2: gintulok ya lang agasok na sunog inyo balay
3: ging kwa ya lang yang motor kag nagbla ya lang butang
4: sa karon wala gid sang may nasalbar nga mga gamit diri
3: wala.
2: Te ano ang plano sang imong iloy ano plano nyo?
3: Wala o kabalo kayo, wala pa din siya.
4: Ano kahubog yung mga amay kagabi?
3: Hubog naman.
2: Hubogid siya? Hubogid?
4: Pero may mala sila gainawa eh.
3: Kung may malainan, sabi lang ma'am, hindi eh gusto.
2: Kada gabi si papa mo nagainom?
3: Laka lang man.
2: Laka man lang. Oo, ano masami nga ginawayan sa mo ginikanan?
3: Amo na di sir, ang ilang sulod balay bala sir. Kay wala sila ano mga
4: sa karon din imo nga amay kay iloy
3: si mama ato sa barangay kindala. Si papa kuno ato na sa Phase 1.
2: Okay ti ano karon ang gusto mo bi kung gapamati si papa mo anong gusto mo ihambal sa iya bilang bata ano gusto mo ihambal sa iya kaya mo nang ginhimo niyan mo nang ginbuhat niya sa pamilya niyo especially sa inyo balay ano gusto mo ihambal sa iya?
3: Sige, nasabuhay man sa namin, sir. Sige, sa mamati.
4: Pila ka bilog ka mo mag-upoy?
3: Ano, magkain naman.
4: So, ikaw ang subang? Hindi.
3: Ikaduwa lang ko
2: ang mga manghod mo, dirin ni Tanang Gistar. ang magulang niyo diin.
3: Sa ila, saan ni nanay katulog?
4: Ang pila-pila ang manghod, ang agot.
3: Nang lima katuwid.
0: Bata pa.
2: Di, sa karoon, arang imo nga papa sa sulod sa presuhan. Ano na lang ang inyo nga plano kay kamo na lang?
4: Yung mga bibili. Manghod in maistar kay wala na sila puloy ani mo iloy.
2: Di nang imo nga balay.
3: Ay
2: sir. Diri ni sila ga istar temporaryo ang pag ang imo mga utod. Sige ah. Thank you gid. Salamat.
0: Kagi 5 po break kaluluoy no. It means kun ti mapamatud-an nga ginsunog nga gid kag hungod ya sunog ang balay niya although nga ti amo na ning statement sa bata niya. Dako naman ang pamatuod nga ginhungod gini tatay nila bangod kay ti nagapangimon sa rason nga ti ang iyang asawa nagpanghilamon. Pagpanghilamon upod may lalaki kag dito siya nangimon. Ti kun hindi ka mangimon dapat sa asawa mo imo dapat gin pobra. Why mo siya gin papahilamon kag ipay obre? Kay naibaluan mo nga may mga lalaki na nga mga kaupdanan. Kay laban ni tanda ko yung manghilamon kay Gipay Bobre bisan na bugang niya kag huya-huya kaya ko na hilamonon. Oh, that's why nga namian gyud basta limpyo kag wala hilamon. Ti siya nangimon sa kag naglabots punto nagatong-gatong pagid sing istorya guro na. Kay ti nakainom mo. Ti ko nang lalaki makainom gyud sa adog nasalig na lang blanga. I don't know anong katilaw mo ko hubog kay Gipay Bobre bla. Katilaw makubog, mubog ka lang yan, pero wala ang emotion mo, wala man, nagbago. Ang panghambal mo lang, ikilakwid ka na, kasi siyempre daw matulog ka na mo. Sakon bi, kakipay mo bre, gina-explicar ko, nga kung ako yung mubog, hindi kuya mas lingi nga kapang-away. Huwag kuya kapang-away, higug maanay kami akong maghubog ko. Ti ilaya, away silang away, umutuguro, sulit-sulit ang ilasing nga ginawayan, especially kung huwag kapag inkwarta kang kipay mo, bre.
5: Ay, lala! Lamot ko din! Ay, kakabang bre ka! Kwan? Ay, baka luto? Ay, mamas blay dre! Ha?
0: No, mamu na gurubla. Ti, kapoy ti ang asawa kay nang hilamon. Tapos patu-patuan blas ang mga sugilanon. My goodness, oo. Mga tigulang sa ato. Nung isa, mamu na blaka kipay mo, bre mo. Ti, karon, ang asawa atos barangay nagfile sila kaso kag Gipay Bobre.
1: Kay Five Roads ginahulat pa sang BFP because gin turn over na ni sang PNP kay Five Roads ang kaso ng arson sa BFP nga sila ang magafile kay Five Roads.
0: Bawa. Sakit-sakit nga kaso kag Gipay Bobre kay when we say arson wala na piyansa.
1: So, custodia lang giniang ginghatag sa kabankalan PNP. So, base man niya sa aton pag-interview sa BFP, ginahulat pa rin imbestigaran pa nila ka K5 Roads, especially ang pamilya, kung ano ginang ilang desisyon ka K5 Roads. Kaya sunok naman niya sa kay Ronaldo, ining ginaaligar nagsunog na istorya man naton siya kagina ka K5 Roads. Abang nagapamalibad niya siya ka K5 Roads, nga iya iniginho himo. Sunok siya, wala kuno ginhungod, sunog ang ilabalay, bangod ang ila na po ka, nasagapan niya kuno pagsulod niya kay K5 Roads. Alas 12, kuno ka K5 Roads, may yara pa sang, baga. Then may mga kahoy nga gatindog, kuno ka K5 Roads. Yung panginwala, yaman nga nag-inaway sila sa nga asawa.
0: Tiko ng baga, ka K5 Ubre, taga-umakob lang ka K5 Ubre. Let's say, for example, may kahoy ginagamit na samon sa una, nga ginapabaga na asta sang aga, kaya why kami puspro? Why bla palito? Why puspro? Sigado mo! Ang iba na gagatong, kapit na kudako ang kahoy para pagkaaga, may baga pa, kagamon ng huipon-huipon, butangan paamak, liwat para magsiga. Ti, kung madagdag ka masigapa ito, nasigapa mo, ay mo na ginimos? Diba? Nasigapa mo, nadagdag ang baga, huwag magiginimos, pinabayaan mo?
1: Correct.
0: Ay na, ano? Tita Son, ano ko nung pagid?
1: Sunog pa kasi ka K5 Roads, wala sila nag-inaway daw. Before pa yan nasunog inabalay, nag-inaway na sila kuno after nasunog ang ilabalay ka K5 Roads.
0: Mm.
1: So, ka ang iya sini nga mga pahayag liwas iya sa pahayag sa iya bata nga nakasaksi mismo sa natabo. Siling pa niya ginakwestiyon niya yung pamilya especially asawa nga ginpapriso ko nila paano kayo ang ilang balay ang akon balay ano kaunon to nila karon kun ari ko di sa sulod amo na siya
0: amo na ang rason sang mga lalaki kag rason man sang mga asawa. Especially minti kung asawa ka nga gasalig ka lang sa imo bana kag ipay mo bre. Kay one of the reason why nga wala nagabulag o kung wala naga ginaantos nga nangin martir ang asawa bangod kay nagasalig naga kwan sila nga gakabalaka sila nga kun bulagan nila ang ilabana way matag gusto hindi matag gusto magbinulagay do no. Kun palayuan nila ang sining partner magutman na sila. That's why ginaantos nila na. Kag amo man na ginarason sa mga lalaki, ha? Hindi na, kulbaan na sa bulagan ko. Gano'ng bulagan niya ko, ay sa kanonda. Kamu na wala kag ipay pobre. And supposedly, dapat hindi niya pagamiton rason. Hindi na pagamiton rason, amo na wala sa amo ng mga bagay. Kay T.O., kung hambal niya nga wala si ako, ha? Sa, based sa report mo, ha? Assess ko mayo. Based mo sining report, nanuktok ang bata sa magulang mo. Diba? Before nga nasunog ang balay. Question. Masaylo bala mga bata sa magulang nila kung ay nagaginamos ng balay nila? Diba? Unless otherwise, kung may ginalantaw, tos lang nga wrestling. Oh, sa una, wrestling ang mahilig kami maglantaw. Kung may sa piyak balay, maglantaw TV, wrestling, lantawon mo. Oh, tiwai man, nanuktok, tos lang, kaya nanugit sa magulang yan nang, hindi lang kami matulog, kinagainaway sa nanay, tatay to. Nang, malunod lang kami binangay. Hanggang yung ginamon na si mama kasi si papa maunang, oh, why na to bulikin nyo to si mama ko? Ay, Diyos mama nyo, basta sakit nun to ni papa. Oh, kundi nagambal ang asawa, ang magulang, ay, ang siya living partner ko, kwato na si mama, bi? Diba muna? Oh, so meaning, may kumusyon, may inaway, nga nagluntad right before, sang nasunog na nila balay.
1: Yes, correct. Favorites kag dugang paginsin no suno sa pahayag sa iyang bata ikaduha na ni kuno ka K5 roads niya in attempt nga bantaan balaki kay K5 roads nga sunugo ng ila sini nga balay. Apang una to kuno na punggan pa siya sang iya magulang sini nila nga
0: sus my goodness.
1: Sa K5 roads. So ka K5 roads nagdangat ang damage kun estimated damage sa sini sang BFP is 60,000 kay totally burn gini ka K5 roads. Made with light materials lang K5 roads kag wala gid tang nasalba.
0: Pero ano namian ko sa bana? Kita ka pa minsar basta mo ati ano kanon sa mga kabataan ko to kag sang niyabi kang ipapriso ko nila. Kon amo na binapaminsaran niya right before na ginhimong krimen? Tani mayad. Dibla. Kon napaminsaran mo na sir right before mo ginsunog ang balay mo o kun nasunog ang balay mo kundi mayo. Oh. Ay tibalaan mo. Pagsigapa mo palang, uy, no, basi masunog, balay ko. Nasigapa ko, imuson ko. Di ba, saan ano kakahubog, kakipay mo, bre? Dipinsahan mo na yung imusin nga pugad. Di ba? Pag nasigapa mo ang baga, himuson mo na para hindi iya masunog, kag maguba ang imusin nga pugad. Di, eto, binabayaan nyo, that's why nga nasunog. Araw-araw ka man yung baga lang, dasig na masunog, hindi na iya. Butang tabi, ang ilang dingding, butang taha, kaya half niyo. Masling kita half siminto, half light materials babaw. So medyo madugay-dugay niya kay Kipay Pobre masunog kung baga lang ah.
1: Correct, Kipay Pobre.
0: Sige, but anyway, hulaton na lang yung final say sang Bureau of Fire and Protection kasi na yung magkakandak sa investigation. And ang police na to nagpasa naman sila sininga report sa BFP. Sige ah, salamat kay Kipay Pobre.
1: Madamo nga salamat kay Kipay Pobre.
0: Leksyon kay Kipay Pobre ah. Dapat mangin ang babae strong, independent woman kag dapat. Oh. Kay wala sang rason pag siling sang imo sining bana nga mabulag na ko si Mobre. Indi nako kasaho sang pagkagwapa mo. Indi nako kasaho sa pagkasexy mo. Bulagan ta ka. Mambal ka. Bulag kun bulag. May lima pa to gahulat sa ako no. Oh. Question, ang lalaki mapakigbulag pa na? Hindi guro ay mambal gurong laki nga. Luglaw ko lang di lang gaubre. Inanong ka man himo yaman. Joke ko lang to ya. Aha. Di okay man?
1: Dochak
0: Togen. Sige, salamat. Kikikipab lang as langas lang na sa atong sinihapon na. Salamat, kikikipab, bubre.
1: Thank you so much, kikikipab, Rod. Sining abilita, ginadulong sa inyo sa DTX 500, my PC, kag D3 by. Report ni kadali sa kaban kalan sa TV, sa K5, or Princess Peria para sa kampiyon ng abilita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: K5 News FM. Live report.
0: Muna kayo kisagan eh, kinang land last, mag-asawa, kinang land nga mangin dapat, hindi ka mo magdependigit sa inyo, sining ka mangin sa inyo, sining mga partner. Kay kisahin mo, nan la rason mo. O, alam mo, why ka na dahil nagbayad sa makeup mo, kung bulagan mo ko. Oh, that's why nga, ang babae ga, antos na lang, bisan pa kasakit na ganyan sa lawas ko. Antosun ko na lang dito sa kabataan ko. Ay, oo. Sige. This time, sa ilog, tapos malita, ni Kagipay Berto, gakit, oh. Oh? Gayuhon man si Kuya Police Major Elmer Budilian. Yan daw, nami ang imusin yung mga ablada, oh. Check ko si Kagipay, Kagipay Berto. Kagipay Berto, talari kan mas tupad ko. Anong pinakauling update si mo sining ginkwanto atong regarding sa, ano ni, sa RSSI to? May update na ang regarding sa Cadiz pag ito. I-plastar mi mayan. Doon nagayom ko si Imo, diyo. Yaw ko pangita. Yaw ko pangita. Sige mo dito. Kakipay Berto, hanot.
7: Kakipay Brods, mayong hapon sa atong siling mga kakipay. Mabal na itong ti do an unap na itong nga doon nakuha halin sa mga LGU kung RSSI ang pag-aistoryante nakabakal na diri, no? Sang drone kag power sprayer, no? Ang syudad sang Cadiz. Interview ta ni hapon lang ni si Mayor Salvador Bading Escalante. Actually, damo kakipay broads nga mga LGU nga duga amat-amat na, no, pamatay o kung kuha sang ila sining mga budget nila para mapatay ining peste kakipay broads ining RSSI. Kay ti suno sa kay Mayor Bading Escalante, 7 days o 1 week nga ila sining assessment kulang tahun diri nila kun ano kamusta ang pagbutang sang biological control and together pagbutang man sang manual spraying kun chemical nga gamit. 7 days ang paglantaw kag ti sunod diri kay Mayor Bading. Sa 7 days, 5 hectares pa lang, no? 5 hectares, sorry, ito ang bago yun, 5,000 hectares. 5 hectares, no? Ang na mambanato na ano sang syudad sang Cadiz. Dugang pa diri, sa sulod sa pito kadlaw, sa ilisiling nga pag-monitor, nagamit ini o kung magamit ini sang drone spray para sa mga tubo nga duha kag tatlo kabulan. Ambal ni Mayor, ang drone spray para lang ni sa duha o kung tatlo kabulan ng mga tubo bla kagibay bro Rods Katie, kung i-drone muna tanan sunod diri kay Mayor, kung i-drone muna tanan sunod man kay Sir Dave Sanson ang sugarcane planters representative kagabi nga gin-interview ni Sir Julius nga kung i-drone tanan o aerial spraying ang iban sa dalom nga mga tubo nga mga RSSI hindi mapatay, no? So kakibay broads dapat hindi lang
0: kakibay aerial. Berto, ang duwa tub-tub tatlo kabulan nga tubo, no, daw siguro ara na siya nag duwa kapiyas ang kataason. So pwede na siya i-drone. That's
7: pwede.
0: Why
7: amo na siya ang pwede
0: kaya hindi pa na siya tam-an gidya kapaklangan.
7: Oh yes,
0: no? Ang iya sini nga mga paklang sang tubo niya which is daw effective pa ang drone spraying. Pero kung mga gulang-gulang na tag 4 months to 5 months, ina hindi na pwede. Kiti, may kwa na siya mo. May, ano tawag ni sang tubo ni, layon, no? Isa ka, buday, duwa na kalayon sang tubo. May mga, ano na, may mga laya nga mga dahon nga nag-cover dira. Kag dira nagapanago ining RSSI.
7: Ang mga dako, amo tambal mo, nga doon mga layon na, nga si inog, ano na blat, ano,
0: lapit
7: inog
0: na nga tapson.
7: Tapson na. Unahon gid ni ang pesticide before sa biological control kay ti before biological control malantaw ni mo ang pesticide patyo niya gitanan eh. Mm-hmm. Kung biological control ti amat-amat pa lang mong amo ning paggalantaw diri sang aton man sini nga mga sugarcane planters especially ang aton sini nga RSA nagapamumbag.
0: Balik kita sa drone spraying, ang gamiton to biological or kuan mga chemical?
7: Biological, the same time, chemical man. Uh-huh. Kaki-fiba, Rods, actually, duwa ni ilang ano eh.
0: Uh-huh.
7: Duwa ni kabilog ang ilang, tawag na ni.
0: Kung sa pinta, may first coating, kag second coating.
7: Yes, amon eh.
0: So, ang first nila, ano ila tira? Unahon nila, anay ang chemical?
7: Chemical, gidya.
0: Okay, and chemical, after that, biological.
7: Biological.
0: To patay sang nabilin pa to nga nagmuad-muad pa.
7: Ambal ni Sir Dave Sanson kagabi, ang importante diri mapadasig eh, no? Mapadasig kay ti karon kung biological control kisa hindi gid abitanan mapatay mong kagtiga tubo pa man mong
0: mapatay no, siguro kung maigo niya. Pero ang take effect sang biological it takes time.
7: Yes.
0: It takes time. Lawig siya eh kay ti yung lakat niya pa na eh. Unless otherwise, nga spray mo direkta sa peste. Di ang biological niya, matamato niya na iya.
7: Mm-mm.
0: Pero patyon niya gid na iya.
7: Aside sa drone eh, kaki 5 rods, may ara man subong nga nagagamit, no? Sang fire trucks, no? Dira sila timpla sa fire trucks. Ang sagay may ara na to, ang talisay, even Bacolod, no? Sa interview kagabi kay Sir Dave Sanson ni Sir Julius, ang piruti, hindi gid amuni ko no ang fire truck nga dumamba na to, nga amugining maka...
0: Ang fire truck nga nanotis ko kay Fiberto, and this is my personal opinion, if gamiton to na ang sprinkler sang fire truck, I think siguro magasto na. Magasto in a certain amount sang unod sang fire truck pila ka cubic meter. Dra mo man ang takos sang chemical nga ibutang mo.
7: Mo.
0: Tapos ang haboy mo to da kusog na eh. Kagdamo na bla ang mas spray mo. Unless ya unlike sa iban nga mga sprayer may mga sprinkler ginaiyang bisan isa ka litro na podamo o mas sprayan.
7: Ang yang as
0: pag kini siya kinot
7: pag
0: kung fire truck
7: pag spread ya
0: ang fire truck ay lubagon mo pa nang siyang yung hose mo.
7: Isa ni sa gani ang fire truck na lang tao man nga faktor kay kisa may gamay nga mga ano mong kisa basi bala maano ya bala matumbaya. Matumbaya kay tidako man ang volume sa tubig. Tubig niya mong hindi niya gamay nga volume sang tubig pero hindi man ni that's why ang una gini
0: pero nila. Pero pwede naguro fire truck gamiton bakal sila sang sprinkler nga nipis. Nga daw kon sa pukot panipis-nipis lang pukot parati sang guwaya do ano lang ang tawag na gani do amog lang bla kita ta na pagkatuto sa dito Japan nga isa ka lugar to nga may tubig na ang yang haboya mula na do gabugnaw amo na ginagamit nila
7: kung may ara sila equipment nga matakod to sa fire truck eh no galing ti fire truck ide bot silingon ang fire truck gid mismo ya ang gamit gid sang pagka fire truck amo nang ila sining gamit
0: di punta man lang na ang nozzle ang nozzle man lang asang sang hose ang islan or butangan as temporary UV but anyway mga suggestion man lang ni aton go ahead ka kay Berto
7: pero kadto kita sa biological control no which is amo ning una nga gin propose sang probinsya para ti una best the purpose sang biological control aside sa chemical sini kay Bebros amo ning may mga kasapatan man nga ti nagabulig bala sa katubuhan o kun sa mga tubungan ni nga mapatay sang chemical that's why ang ining biological control gin nila pero I think may tatlo ni nga type of fungus no nga gin gamit na sang probinsya o kun sang amo ni ang ginagamit sang LGU amo ning Boveria basiana ni no kag penicillium kag metariosium kaki-5 Julius.
0: But anyway, amo lang ginagamit as siguro daw ano host?
7: Hindi, type niya sang fungus.
0: Type imo nila host baling, amo na sa itong mang lapta.
7: Yes. Kag may fusion, ang fusion nga ni, amo niyang ano eh, ang metarizium. Kaki-5 Rhodes, amo niyang biological control agents naging gamit sa iban nga mga LGU. Kaki-5 Rhodes. So, ang CADIS, amo ni ang mambal naton kagiveb roads nga isa sa mga apektado man at the same time kabangkalan man to no mm-hmm. Amo ning mga area kung sa diin amo ning pinakadako ang epekto no when it comes sa RSSI kag sunod diri all affected na yara na sa 25,000 hectares as of July 17 nga na-record sang aton sining SRA kagiveb roads sa probinsya ang halit no 25,000 hectares mm-hmm. ang iyasang I think follow up ta lang ni ang iyasang Sagay City kun kamusta man tong ila for assessment sa 7 days kay di nila testingan pa lang nila mong kagiveb roads nila testingan pa lang nila kun pila bala sa manual kag sa aerial spraying mm-hmm. pila sa isa ka semana maubos ektarya nga maubos para mabadasig ang pagpatay sa
0: oras. Ang problema pag isubong ginalantaw naton kag 5 Berto ubuson lang ni oras ta. Bangod sang tig-ululan. And I don't know what would be the ang effectivity sining ginagamit naton biological biological control naton sa RSSI kag ining chemical regarding sa mga ulan kay basi tapos ta spray no bubuan ka ulan tudo kanugon sang kwarta kanugon sang chemical sang biological gibutang naton da nga maanod sang tubig so isa ina ka mga factor nga dapat matutukan naton so medyo mabudlay ni and that's why ako nagahangyo gid once ganing may proyekto ining LGU proyekto ang Department of Agriculture Builoganta no kay para ni sa aton tanan hindi ning pangamuyuon ta nga para magulan eh, hindi ta pangamuyuon ta nga hindi magulan para at least ma salupsup gito sang RSSI kag mapatay sila no masuyop ginila blangkuan ang chemical nga ginabutang para magkalamatay
7: ang,
0: nila
7: ang pag-use sang sang spray aerial wala gina problema kay ti sa padasig lang ginakagibebros mo pero ang manual amo gining ginaamat-amat ni gisimo i-manual gid nila I think basi tinaho man ang kulang or basi madagdag sa tao kay ti para mabadasig
0: ibayad mo eh syempre ibayad mo da markila ka sa mga gamit da sprayer mo da tanan medyo gulo gasto ni that's why nga ti kinangla ni pundo sige. Ipa-discuss na lang ni Mayad kay Kaki 5 Julius karon ng iban. Salamat kay Kaki 5 Julius ka time out na at Kaki 5 Berto ka time out na si Rimuel na technical kana kuno.
7: Pusa ba mo. Sige. Kaki 5 Bros balita tulong sa aton sa kalwansang D3 Bio Mighty C kag DTX 500 capsule. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
6: K5 News FM live report.
0: Maraming salamat kay Kaki 5 Berto Gakit sa imong sing balita ano in a way dako ining problema kag-uol sa mga small planters na ton nga naka-experience siya sining RSSI. So tanan na lang may mga pesti, no? Pesti sa humayan, pesti sa tubo, pesti sa tawo. Ay, huwag na panahon, mga kag-K5, sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag-K5 Rimuel, kag-K5 Adrian, ako naman si kag-K5 Rod sa Palma, nagpabilin sige sa Kambalan, nung gikan naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon, gabalita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan. Iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo. Ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasays 1 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Evening Newscast.
10: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag ng D3 Bio Evening Newscast Subo nga Webes, Hulyo 30 to 2026.
11: Makita kita live sa amon mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
10: Sa mga headlines kag ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Cadiz LGU nakabakal na sang drone kag power sprayer para sa RSSI. 5 ka-hektarya natapos ang LGU sa isa ka semana.
11: Sa balita national, tax exemption ginaduso para sa mga nagasweldo tupto 50,000 pesos.
10: Sa balita international, 7 patay sa naghugpaas nga helicopter sa Argentina.
11: Sa balita sports, Alex Yala naruto sa 3 ka-Paris Olympic medalists.
10: Kag sa ato naman balita entertainment, Cara David ginakabi nga isa ka superpower ang iyang bipolar disorder. Lasays 4.
12: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
13: Nagatugas ang mga pag-ulan ng trough sang low pressure area sa sitangan nga bahin sang Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang LPA sa guwa sang Philippine Area of Responsibility, 1,455 kilometers, sidlangan sang Eastern Visayas. Manubo ang tsansa nga mag-develop ang LPA sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras, apang ang iya sininga trough ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao Region. Ang easterlies naman ang nagadala sang mga paggalom nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay 5 sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita exclusive, pahibalo gikan sa International Police ukon Interpol ginsugdan sang pagkatukib sang online sex activity sa Bacolod nga nagabiktima sang mga kabataan. May kampiyon nga balita si K5 Julius Mariveles.
14: Pahibalo gikan sa International Police ukon Interpol ang posible nga ginkamunuan sa pagkatukim sang online sexual activities diri sa syudad sa Bacolod nga nagbiktima sang napulo tanan ka mga kabataan nga na-rescue sa isa ka joint operation nga ginpatigayon sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Ginpahayag ni Councilor Celia Flor, ang chairperson sang Committee on Gender and Development sang syudad sa Bacolod, kagkatapos sang LCPC ukon Local Council for the Protection of Children nga ini nga palarigban nagsugod pa ukon nagbiktima sang pinanakamang kabataan kumalin pa sang naliligad nga mga tinuig.
15: Hindi man siya, I don't know kung makasilingkit ang sindikato because some of them are individuals, no? Nga mga unfortunately, sadly, parents of minors.
14: Ginpabutyag ni Floor, exclusive sa K5 News FM Bacolod, nga sa nagliligad nga mga kaso, natukiban nga mismo ang mga ginikanan, amo ang nagakuha sang video, sang ila sini mga kabataan nga naguuba, kag ang iban ginabaligya sa pila ka mga dumuluong, katulad sa Estados Unidos, kag iban pagid nga mga nasyon. Bantayan ang bugos nga detalye, kag bugos nga interview sa kay Councilor Celia Flor sa masunod nga paratuntunan, Larga Vista. Report para sa D3 Bio Evening Newscast, Julius Mariveles, para sa kampiyon ng balita. Kalingapan kang matuod ng serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
11: Samtang labing una nga napatay sa Bacolod bangod sa dengue na record sa Villamonte, may kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Na-record sa Barangay Villa Monte sa siyudad sa Bacolod ang 11 nga napatay bangod sa dengue. Base ini sang Hulyo 12-18-2026 nga record sang City Health Office sa siyudad sang Bacolod. Sa Subong, nagdangat na sa 247 ang kaso sang dengue sa siyudad subong at tuig. Yari ang kadamuon sa mga individual nga nakaangkon sang dengue sa pila ka mga barangay sa siyudad. Barangay Mansilingan 30, Barangay Singkang Airport kag Barangay Handumanan tig 23, Barangay Alihis 18, Barangay Banago 17, Barangay Estefania 16, Barangay Tangub kag Barangay Villa Monte tig 15. Ini nga balita nga dulong sa isang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast din si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa dugang pa nga balita lokal, kapin 6.3 milyon pesos nga shabu kabilugan nga nakompiskar sa BCPO sa ginpatigayon nga bypass operation sa sulod sang isa ka semana. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
16: Nagdangat sa kapin 931 grams o kon 6,330,800 pesos ang kabilugan nga nakumpiskar sa Bacolod City Police Office sa Onsetanan ka anti-illegal drug operations nga ginpatigayon halin Hulyo 20, tubtob Hulyo 20 sa East 2026. Base sa weekly accomplishment report sa BCPO, 12 tanan ka mga drug personalities ang nadakpan sa nasambit ng mga operasyon. Sa kampanya kontra kriminalidad, 11 ka-wanted persons man ang nadakop, lakip ang 4 ka-most wanted persons. Samtang, sa kampanya naman sa kontra illegal gambling, 7 ka-individual ang naaresto sa 3 ka-operasyon, kung sa diin, 855 pesos nga cash ang nakumpiskar. Sa kampanya naman, kontra sa loose firearms, 6 ka-armas ang voluntaryong agin surrender, kagisa ka-explosive ang na-recover sa mga kapulisan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Samtang kaso sang leptospirosis sa siyudad sa Bacolod nagsaka, may kampiyon nga balita si KK5 Wilson Villena.
17: Nagsaka sa 13.3% ang kaso sa leptospirosis sa siyudad sa Bacolod kumpara sa tinalikdan nga tuig. Inibase sa datos ng City Health Office o CHO, nga 17 na ang sumatotal nga kaso sa leptospirosis sa siyudad, kagduwa na sa mga ini ang napatay. Ang Barangay Vista Alegre kag Barangay Tangub amo ang may pinakamadamo nga kaso sa leptospirosis. Nagapaandaman ang City Health Office sa mga nagkakinahanglan ni Muon, agod nga malikawan ang leptospirosis kapin pa nga masami nga nagaulan sini nga mga inadlaw. Para sa D3 Bayo Union Newscast, sini nga balita ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Mighty Sea, D3 Bayo, DTX 500 kag DTX Coffee Mix. Sini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Sa iban pa nga balita lokal, Agriculture Day ginhiwat kadungan sang 29th Charter Anniversary sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
18: Nagtipon ang ginabulubanta 3,000 ka mga farmers gikan sa 200 ka mga Farmers Association na sa siyudad sang Kabankalan sa ika-apat nga adlaw sang Charter Anniversary. Kun sa diin, ginsuguran kayo na sang aga ang parada halin sa Kabankalan City Hall, padulong sa football field, kag ginupdan iri sa mga mangunguma, ginparada man ang 8 ka mga traktora sang City Agriculture's Office. Ginpahayag ni Kabankalan City Councilor Pastor John Antolo, Committee on Agriculture nga mayara sang ginpreparara mga mangunguma nga mga produkto nga ilagin panghatag sa mga pumuluyo sa mga barangay nga wala sang Farmers Association. Mayara man sang mga gin-show up nga mga live animals nga pwede backloan sa mga pumuluyo kag mayara man sang palusebo nga pahampang sa tanan. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Sa katapusan nga balita lokal, Cadiz LGU nakabakal na sang drone kag power sprayer para sa RSSI. 5 hectares na tapos ang LGU sa isa ka semana. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakis.
19: Nakabakal na sang drone kag power sprayer para sa RSSI ang siyudad sang Cadiz. Suno kay Mayor Salvador Bading Escalante nga sa sulod sing sakasuman na nga ilang pagmonitor, makita man nga bisan babaano nagkakapatay ang RSSI. Dugang pa sa sulod sang pito kaadlaw nga ilang pagmonitor, magagamit man ang mga inisang drone spray para sa tubo nga duha kag tatlo ka bulan apang ang mga dalagko nga mga tubo ang ilang bakbakan sang manual spraying. 5 hectares na ang taran nga spray sang syudad. Magabakal pagid sang dugang ang mga equipment kag mga gaar kila ang syudad sang crop duster o kun gamit para sa aerial spraying. Dugang pasang alkalde nga kunyara na sa level 2 and 3 ang estado sang RSSI ginhanglan ini sang chemical spraying para mapanaog ang peste kag dira bakbakon sang pag-spray sang biological control. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si Kakiva Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Lasay sa 13.
12: Balitang National.
1: Balitang National.
12: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: D3 Bio Evening Newscast.
10: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginaduso karon ang hagna nga tuyo maghatag sa ukon maghatag sang tax exemption para sa mga empleyado nga nagasweldo sang tubtub 50,000 pesos kada bulan.
11: Sa idalom naman sang Senate Bill number 2341, tuyo ni Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito nga hindi mapatawan sang income tax sa mga empleyado nga naga-income sang 600,000 pesos kada tuig halin sa 250,000 pesos.
10: Sino kay Ejercito makabulig ini nga tikang sa pagpataas ukon ukon mapataas ang income sang mga mamumugon sa tunga sang padayon nga pagtaas sang balak kag cost of living.
11: Samtang ginpahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga ang mga utility companies ang dapat mismo ang maghimo sa mga programa kag tikang agud nga malikawan ng systems laws.
10: Sa press briefing ni Castro subong nga Webes Hulyo 30, iya ginpahayag nga luyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguruhon sang mga power companies nga mayara sila sang ginahimo nga mga plano kag tikang agud nga malikawan ang pagpangawat sang kuryente kag pilferage nga nagatugas sang systems laws.
11: Dugang paniya dapat nga mangin efficient naman ang mga power utilities agud nga malikawan ang mga losses nga ginahimo nga palas-anon sa publiko.
10: Samtang ginpahayag ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Irwin Tulfo subong nga Webes nga wala dapat ginapasa sa mga konsumidor ang ginasukot nga non-technical systems laws kaangay sang pagpangawat sang kuryente kag illegal nga mga koneksyon ukon jumper.
11: Sa ginpatigayon nga hearing subong adlaw ginpahayag ni Tulfo nga distributor na dapat ang nagabayad sa non-technical systems laws bangod nga kaparehas lang ini sa shoplifting sa mga tiangge kag wala dapat ginasukot sa mga madason nga konsumidor ang ginakawat nga produkto.
10: Nag-ugyo naman ang Energy Regulatory Commission o kon ERC sa ginpahayag ni Tulfo kag ila ginpahayag ang mga distribution utilities ang mahimong magdugang sang ila pagbantay batok sa mga non-technical system losses sa idalom sang ila control.
11: Sa katapusan nga balita national, ginpangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang inspeksyon sa ongoing restoration sang Coconut Palace sa Cultural Center of the Philippines sa CCP Complex sa siyudad sang Pasay sang nagligad nga Martes, Hulyo 28.
10: Ang Coconut Palace ang pag-ausaron sa maabot ng 49th Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre.
11: Sa post sang First Lady sa iya opisyal nga social media page ay ginpahayag nga almost ready na ang lugar para abi-abiho ng mga baga-bisita nga lideresa.
10: Ang Coconut Palace ang gintuig o kung gintukod sang tuig 1978

0: Sa Argentina, may kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
1: Patayin 7 ka individual matapos maghugpaas ang isa ka helicopter sa nakatundan nga bahin sa San Juan sa Argentina sa Miyerkules, Hulyo 29. Ang Bell 412 aircraft ang ginagamit agud magbulig patay sa pila na kaadlaw nga pagkalayo sa mga kagulangan ukon forest fires sa nabukid nga bahin sa nasambit nga lugar. Sunod sa pahayag ni San Juan Governor Marcelo Orrego sa social media ng X, nalakip sa mga nagtaliwan amo ang mga bombero, kapulisan kag civil protection personnel. Padayon naman karon ang investigasyon sa otoridad agud matumod ang gitunaan sang insidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Kag sa ito naman balitang sports, Alex Yala nalutos ang tatlo ka Paris Olympic medalists. May kampiyon nga balita si K5 Amar Varanuez.
4: Nagapadayon ang kadalagan sang Pinay player nga si Alex Yala sa patagsang tennis. Sang Miyerkules, nalutos ni Yala ang tatlo ka mga medalist sa singles event sa 2024 Paris Olympics. Nagdaog ang Pinay batok sa gold medalist nga si Qin Wen Zheng sang China sa pagbukas sang Mubadala DC Open sa Washington. Ang bronze medalist naman nga si Iga Swiatek ang napirdi man ni Yala sang makaduha na ka beses. Kaginutos man ni Yala ang silver medalist nga si Donna Bekic sang Croatia sa ASB Classic kag Berlin Open. Para sa balitang sports, nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500 Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Cara David ginakabig nga isa ka superpower ang iyang bipolar disorder. May kapyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
5: Pagbutyag sang award-winning journalist na si Cara David nga nagapati ini nga isa ka regalo sa iya ang bipolar condition kag ginakabig niya ini nga isa ka superpower. Ang bipolar condition ang isa ka sahi sang mental health condition kun sa diin mayara sang mood swings ang isa ka tawo halin sa sobra ka masinadyahon, tugtog sa sobra ka kasubo kag kaluya o kun manic and depressive phases. Suno kay Cara, apisal sa iya kondisyon, natun-an niya nga i-manage palanggaon kag batunon ang iya nga sitwasyon gani isa ini ka superpower. Ginpahayag man ni Cara nga indi kuntani pagkabigon na may diferensya sa huna-huna ang mga tawo nga may bipolar disorder bangod pareho sang tanan tawo man gihapon ang mga ini. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Una ba lang silingko ka K5 Troy. Though very guilty ang mga babayi. Kahit yung mga babayi mga syempre prone sa mood swings. Hindi mo lang guro babayi, agin lahat yun ang mga babayi.
6: Pero namin, naguro Miss Jean, no? Kay ano? Abalan ni Cara David, balaw.
0: Superpower.
6: Superpower. Mag-ubras ako nung kisa sa mga script niya, abalan sa mga documentary. Mm-hmm. Daw ginapanghablot, sinunan ako ng mga words.
0: Wow!
6: Kay 5G, no?
0: Gusto ko na!
6: Di ba?
0: Yung namang dumay na guluwa lang ang mga words, datapos pang...
6: Kaso doon ka na, mo na karoon niya ngayon, kung isang gamamu ka na, oh. Di ba na?
0: Pagkabas na nalipat ko siya ka, natos tang laon niya lang ayaw na tayo, sulat niya naman tayo. Pero in fairness, maniya kay Cara David, no? Ang iyang bipolar disorder na himo niyang isa ka superpower.
6: Wow.
0: Ano na nun superpower tayo, Sir Julius, man? Anong superpower tayo? Ang ngita. Naiiyang-iya nga ano? Yung superpower, ang iya, bisang kilala ko, kilikili power lang. Grabe ka lang pang hindi ni Sir, grabe ka lang kuryet ni Sir Julius.
6: Shout out, nagali si K5 Berto, Miss, no? Kaya doon gano, gito sa subong? Toka, gut-gut, gito
0: sa subong. Very sad sa subong. Kaya si K5, try ng bago kong partner, hindi na siya. Ay, nako, K5 Bert. May mga chance pa man nga mag ano tawag sini makaobdanay kita liwan. Hindi ka mo mag ano.
6: May mga panahon ginaya nga piliun ka ah.
0: True.
6: Piliun sa

0: Ang ganda gani.
1: May mga panahon, ginanga ikaw ang pilion. Kay kaginabi medyo gin present ko ng kogaling ang pero ano, chan.
0: Gisulog, yung kikunan sa news room.
1: Diba? Amo na nga bago na sa mga akong partner. But anyway, mga ka-K5, good, ano ni siya, good news din sa mga ano, good news sa mga naga, may income, nga pila ni gani, Sir Jules, 50,000 kada bulan. Ginaduso nga mahatagan sang tax exemption. Ang tulok mo sa kondo ka ano? Ha?
0: Thank you, Jensel. Doya, noya.
1: Hindi si... Ha? Exempted ka. Oo, exempted ta.
0: Lugra. Exempted ka. So...
1: Nagtulok kayo ta nga duwa. Dali lang. Tapos si... Pila gani sa mukhang ano, ang sweldo nga may tax?
2: Hindi. Basta 600,000.
1: Oo. Uh-huh. Exempted. Oh. Hindi na kuya pagdala sa mga amo muna iya. Tama ka na yan. Basta ako no to pack silica. No to pack silica. Ano naman kita sa mga pack silica nga ina?
0: AI.
1: Oo. Pack silica. Ano? Pack silica.
0: Ang bal ni.
1: Pero ano yung mga katanda si ka-K5 try, anong take niya? May mga ka-K5 pagkita nga wala kabalo. Ano ni isang pack silica? Nag-viral niya siya online, abi ka-K5 Jules. Sa mga social media, mga pages, bala, like sa mga, ano
0: Facebook,
1: lang, sa Facebook, sa TikTok.
0: Oo,
1: grabe
0: diba?
1: Gino? Grabe gino ang pag ano nila.
0: Mga pamatanon, nag-ano gidya, against gidya, no? Sa...
1: Yes. Pero ikaw ka K5, try, anong take mo dito? Dahil may 2 minutes pa na diyo.
0: Wala ko yan sa K5, Jean. Kay iti ng... Wow! Grabe!
1: Hindi ko malagulo nila pag-ibash ko, no?
0: Nang ano, ikay, siyempre, kung istoryante, ang environment, siya ba lang, pamangkot, da, maka-apekto, ano ba lang apekto, sino sa environment, no? Ang mga pamangkot, dalabala sini ng, ano, ng kahalitan o kon ng progress, no, sa Philippines.
1: Oo, amo na siya. Dawa dapat ang munang i-waste ang gobyerno. Mm-hmm. Ang mga advantages kag disadvantages nga madulot niya na sa aton kag K5 Jules.
0: 4,000 acres bala K5 Jean nga industrial hub.
1: Grabe no. Galing naman sa amo naman tong gani sa zona ni President Marcos ang baya makahatag kuno sa trabaho sa madamo nga mga Pilipino. Okay, amo naman na siyang ano niya, good side niya. Pero on the other side,
0: sa kalikasan niya, no. Si Mother Earth.
1: Ay nako. Te, ano na yung maubarata di? Basta si Sir Julius na nabala. Karoon na, iya na natin. Kaya mo na Sir Julius. Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa buong Webes, Hulyo 30, atuig 2020 sa IES.
3: Bantayan naman, Boss nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Kaya ko naman si ka-K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: 1.5 News D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Una yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma na nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Larga Vista.
1: Ginparayag sang United Nations International Children's Emergency Fund o kon UNICEF nga sa tong tuig 2021 pa lang, kapin sa 2 ka milyon ka mga kabataan sa Pilipinas ang subjected to online sexual abuse and exploitation. Kaangot sini ang International Police o kon Interpol, nagpagwa na damlag pa sang blue notice o kon pahibalo sa pila ka mga law enforcement agencies sa bugos nga kalibutan. Kalakip na dira ang Philippine National Police o kon PNP kag natalupang dan nagligad gid lamang nga semana nga mayara gali sang pila ka mga kabataan nga nangin kabayen sining online abuse and exploitation. Today gin confirm sa Department of Social Services and Development o kon DSSD kag ni Mayor Greg Gasataya nga mayara na pulo ka mga kabataan nga gin-rescue sa isa ka joint operation sang nagkarainlain nga government agencies. Ilakip na ang Women's and Children Protection Desk o kon WCPD na pulo ka kabataan ginapatian biktima sang sex crimes pinaagi sa internet.
0: Larga Vista.
1: Nano bala exactly ang ila sining ginahimo kag nano ang papel sang ila sining mga ginikanan sa sining ginapatian o kung ginaaligar nga online sexual activities. Magabaka sexual activities na nung buot silingon sini ginapauba lang bara o may ara sang actual nga sexual act o kung pagpakigilawas sa tunga sang mga kabataan nga ginabaligya sa pila ka mga dumuluong sa biling nga pila ka libo ka pesos. Himay-himayon ta ina karon nga gabi.
0: Larga
1: sa piya kabayeng ginpanugyan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mayara sang pagabatsagon nga posible pagbinabaha kag pagkatiphag sang duta o kon landslides during severe o kon maluba nga thunderstorms, meaning partly cloudy o kon magulugal-umon, tubtub magal-umon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kagpag panaguob, posible flash floods ang aton sining nga pagabatsagon dire sa Negros Occidental kag iban nga bahin sa Negros Island Region bangod sang Easterlies ang dapya sang matugnaw nga hangin nga nagatuga sang localized thunderstorms. Wala sang low pressure area so far ha nga nagaapekto sa Negros Island Region kundi ang forecast weather conditions yara kita sa idalom sang forecast for Metro Manila and the rest of the country. Magulo andam lang kag magulo aligmat.

0: Lorga Vista.
1: Sa Liadamyo, Larga ang barko, unahon ta, una nga balita karon nga gabi, let's have K5 Wilson Villena. Sa pag-confirm today kag aton tabuon, let's try to make sense of this. Na nubala ang natabo nga rescue operation diri sa Bacolod. Damlag pa may ara ginpagwa nga report, although again it was not basically a report, more of a chismis sa isa ka nagapakuno-kuno nga online news outfit nga ti duha ka kabataan kuno ang ginrescue, but it turned out nga napulo gali kagabataan. So ariya ang report, this is not an unconfirmed report. Report giniya gikan sa Bacolod City Hall with K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: Makahalanos bo kag nakawindang o kung nakibot yun, no, ang tanan kagina sa Kitay Diyos sa ginpatigayon nga press conference, no, sa Bacolod City Government Center nga gipangunahan naman, of course, ni Bacolod City Mayor Greg Asatayang at ang sinipagin nga BSSD. Kagaging kumpirmar nila kagina nga may pulo ka mga kabataan tanan in total sa Kitay Diyos sa pulo ka mga kabataan ang na-rescue sa nga DSSD, WCPD, kag DCPO Joint Operation Inisya agot sa ginaaligar online sexual exploitation kay Kita Diyos dire sa syudad sang Bacolod. Humalin inisya sa bulan sang Hunyo, tubtob sini nga bulan sang Hulyo kay Kita Diyos, so sa titig operations inisya ang ipatigayon sa nga nasambit ng mga ahensya, no, sang aton sini nga gobyerno. Karon kay Kita Diyos, na ibaluan mo naton pagi sa press conference kay Kita nga ini mga kabataan kay Kita Diyos sa pulo nga ini siyam diri ang mga babae kag isa ang lalaki kay Kita Diyos, mm-hmm, ang edad mis nagadalagan 12-17 anyos.
1: Grabe.
2: So for the lowest nga 12 years old amo na ni ang ila sini nga experience kun amo na ni ang ila sini kin agyan kay Kita Diyos, no, mm-hmm, karon nagapatayon ang investigasyon sini sa DSSD, especially sa mga kinikanan kay Kita Diyos, no, sang ining mga kabataan kay di na ibaluan man ni Kita Diyos kay Kita nga ining gali ang online sexual exploitation nga involve gali ini isang kwarta nga tawag Kita Diyos, mm, kumbaga kinakwartahan ang ila sini nga mga ang kabataan kay Kita Diyos, no, nga involbado diri.
1: Karon, Wells, yes, Kita Diyos, I think this is very serious kay kun nantawon mo ang campaign gali sang international police o kun Interpol, globalized na subong. Oo, kay ang grabe, well, sa muna, later on we'll be having Councilor Celia Flor, ang grabe, amo sini, part na ini sang ginatawag dark web. Oo, now, ari ang grabe, Wilson, hindi lang gali iya kay ginapauba, ha, ang ginabarigya, kita ka sa mga bomba nga may kabataan nga gapaligo?
2: Wala pa kita Diyos.
1: So, di sa pila ka mga barangay may mga bomba nga dira gapaligo ang kabataan. Would you believe, Wilson, nga may cases nga gapaligo ang kabataan sa bomba, ginakwaan video kag ginabaligya? Grabe, no?
2: Grabe kay kita Diyos. Oo. Ang amo ni gani masubo sa ni kita Diyos, no, kay ang may paluan tapos kagina sa gikonfirma sa DSSD nga ining mga kabataan ni Kita Diyos nga involbado, halin ini siya sa poorest of the poor.
1: Mm-hmm. Sa Bacolod. Bigado gid.
2: Bigado gid si Kita Diyos ining mga kabataan. Kasi ang lain pa sila diri kay although operation local, ang ila sa ining market ni Kita Diyos internationally.
1: Correct.
2: Nabalik niya ini sa sasagwa sa poorest of Kita Diyos. Which making the sense naman nga aging confirma kay Kita Diyos nga Interpol.
1: Correct.
2: Naka-track down, naka-red alert sini isang aton sini nga kaso diri sa syudad sang Bacolod.
1: So, because Wales,
2: yes, Kita Diyos,
1: lipod gali sa ihibaluta ang Interpol nag-build sang database. Victims and possible nga persons of interest or perpetrators. Now, may ara sila sang online database, and ang very very baffling is that ang pilagali ka mga ginaaligar nga mga may kaangtanan sa online sexual abuse ari diri sa Bacolod. Oo, sige lang kay karon ipresentar ta na, kindly proceed.
2: Yes, kay Kita Diyos, amo na, sige, amo na gani nga na track down ini sa nga police, international police kay Kita Diyos, so kung Interpol, kung na ibaluan nato, kiti talamak na, kumbaga, madamo na git sa nga na record din, you know, sa siyudad sa Bacolod.
1: Grabe.
2: Sa naka red alert gani siya. Mm. So tinaya sa eksklusibo na to ang detalye nga inaya sa detalye kung paano nahibaluan ni sa siyudad sa Bacolod. Inaya sa ato ng eksklusibo ginayang interview sa kay Councilor sa Leflor kay Tidigto sa press con kay ginakita Diyos ipamangko taman ina kung paano paano bala nahibaluan nga may amo ina sa siyudad sa Bacolod pero wala ginapatpat kung wala ang pag ano ni ang intel ang intel time no sa ining operation.
1: Although of course expected Wilson kasi we're talking about children eh kabataan so ang DSSD ang ilang mandate is to protect the identity number one sang kabataan so any and all information that could lead to the disclosure sang identity sang mga kabataan hindi ginan nila pagimuon. Yes, may iban nga nagambal nga do ka into aw pero no it's yeah, okay. Part of protecting children kay chindigid kita sina
2: kag may laye man nakakita
1: correct
2: pusuportado ina sa laye sa Vauxi
1: man
2: sara
1: correct
2: sara naman na stated ang
1: violence against women and children nga laye yes
2: protect sa sinisang mga kabataan kay Kita Dios pero ang in terms naman sa lugar kay Kita Dios no gipamangkot naman ko diit pa specifically nga mga lugar kin operate o kung kinakandak ini ang kwad but generalize mas gyapon Kita Dios sa diri sa siyudad sa Bacolod nila ginahambal kasi iway man din na butang kit o kung kinahambal man kagina ko diit specific ka barangay tani para miskin patano may lead la kita bala kung diin ini ginobra halin bala ini sa mga lugar na mga barangay bala nga halin man sa mga pigado ni lugar
1: Jesus
2: puti ang ina na detalye wala man ginapahibalo kung ipamutyan sa atol pero ang sigurado lang diri kay Father Jesus nga ini mga kabataan nang ara na subong sa paghinakot sa DSSD naga undergo subong o kon kinapatigayunan subong sa psychosocial intervention
1: debriefing na
2: debriefing
1: ang counseling
2: counseling sa mga kabataan medication gina-provide man sa mga kabataan kay Kita Dios pero kagina ang imo naman yung question niya intense ko ano bala ang ginubra sa mga kabataan nga ini wala man kin hambal dito kung ginapaubra gin sila sa sexual act bala kay Kita Dios sa kon ano na intercourse pero ang klaro lang dito nga sorry for the word no pero ginapauba gin ini mga kabataan kag ginavideohan gamit ang cellphone o kon video device man da laptop to be specific lawag man dito
1: oh.
2: At amo ina ang ginasend no sa mga parokyano nga internet
1: grabe no
2: sa kinabaitan tulyaris mada o kung ano nga kwarta kasi Kita Dios no, sa baylo sinisang mga sexual videos ni Kita Dios so amo na ami hulaton na lang kasi inipulo ni ka mga kabataan ni Kita Dios ang may ara sila sa specific o kung isa ka persona na kinabudlo sa likod sini buti since ongoing pang investigation ni Kita Dios hindi ka pa makuha man ang ala sini kay Basti ma rimalaso if ever ngayon operate inisang otoridad ang persona na ini buti ina tumod pa subong no kung na paano ini makuha nila ang Kita Dios ini nga persona ngayara sa likod sini pero sa Bacolod kini ang tanan kumpirmado sa Bacolod in
1: operate
2: diri sa sulod sa siyudad sa Bacolod ni Kita Dios sa operation sini
1: grabe
2: so amo na ahon aton ta na lang if ever na may development sa ini nga case ni Kita Dios kasi mayara na makita na sa exclusive interview karon kay sa Councilor Celia Flor agot mahisayran kag maklaruhan kita sa ining insidente man kay Kita Dios
1: sige. Balikan ta lang kakaroon sa pilapagid ka mga balita mo ah. Nagsaka ang kaso sang Dengue Wells. I mean, nakapatay na isa.
2: Kay Miss Carla.
1: Gani. Bodo balatian pirmi ang balita. Subong, ganin kay titigululan eh.
2: Gani, ang leptospirosis, subong nagsaka man sa, ano no, dili sa siyudad sa Bacolod.
1: 13%?
2: 13.3% from the previous year 2025 so subong nagsaka ini siya sa 13.3 17 ka mga individual no ang nagpositibo sa leptospirosis kagaduwa ang napatay man kay Kita Dios tungkol sa
1: leptospirosis pila na
2: duwa
1: uy sige sige balikan ta lang karon to Wilson.
2: Iya, sige pa, Diyos. Ang mga balita na rin natunog ikan sa Pacolod City Government Center na ganitulo sa ikan sa Kalwan sa Mighty Sea, D3 Bayo, kag DTX 700. Kaya pa, Diyos, matandaan na ito sa bunod o gapanulto lang ulan. Ito, pag sa aga, mainit. Bilog ng adlaw, mainit. Pero pagkahapon, kagabi, nag-aulan sa ulapit din sa tangkaso. No? Ang gutang ikawan, ang sipon, ubo, hilanan, at anuman, pag-inom no, sa Mighty Sea para sa ato sa mga immune system. Hindi lamang sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga Vista. Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight dala sa inyo sa Kaalwan sa Gihapon, sang inyo maukod nga mga tagsakdag sang libre nga balita, ibalog kag kinaalam diri lang sa Lorga Vista, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang nagakadapat kag kinahanglanon ninyo nga ibalo kag kinaalam kundi masaligan man sa pagpabakod sang inyo kalawasan agud batuan ang balatian. Lorga Vista. Now let's try to make sense ang sininga balita because as expected wala yas ang detalye gikan sa Department of Social Services and Development ining natabo nga pagrescue sang napulo tanan ka mga kabataan. Again nagaedad ang ila sini edad gikan sa 12 anyos pinakalinghod tub-tub 17 anyos ang pinaka magulang mamangkot kamuti 17 anyos bata pa, yes technically sa idalom sang kasuguan when you say below 18 ang classification sina is child but silingon bata. Now kung nantawon mo ang bata kung development ang paghahambalan o ang iya sini mental development ang paghahambalan, hindi pa na mature ang ila panguna-una, hindi pa na capable of decision making, ang executive decision making ang ginatawag. So, technically, ang pag-classify sa ila, kabataan. So, very important ina, nano ang natabo? Let's have Councilor Celia Flor, ang chair sang Committee on Gender and Development, sang sangguni ang panlungsod sang siyudad sang Bacolod, miyembro man ini siya sang Local Child Protection Council or LCPC. Nano ini magambag kita online sexual activity sa simple kaglaktod nga pulong katulad sang scatter, katulad sang Mobile Legends nga ginahampang online o gamit ang internet amo man ina ang online sexual activities. Meaning, binastos sa simple nga istorya nga ginagamit ang internet. In this particular cases, sang napulo kakabataan ang balita banwa amo sini. Ginakwaan sila video nga nagahublas. May ara bala sang matuod nga sexual intercourse o kung nagapakighilawas gid sila. Suno kay Councilor Celia Flor, wala pa sang klaro nga amo sina kay ti sige pa investigate subong ang kapulisan. But in the previous cases, ang nabalaan ni Councilor Celia Flor amo sini nga may mga kaso nga ang gakwa sang video wala sang iban kundi ang ila mismo mga ginikanan kag ginaano ini. Ginabaligya kumo internet, ginabaligya sa mga customer dito sa luwas ang pungsod. Dala na dala ang pungsod Amerika, Estados Unidos sang Amerika. Limbawa kung sa Amerika, ibaligya ang kabaylo sini. Of course, may ara financial gain. Meaning may kabaylo, kahit isa na sa elemento, magambal ka abuse and exploitation, may material gain, may ara ka sang ganaron. Kung ibaligya mo, kahit ikunay ang bal nga ibaligya mo ang video, natural may balik gid ina sa imo. May tuyo ka magbaligya, ang imo to ginapadalaan, may tuyo nga magbakal and there is an exchange of value. Ting isa to ti, ang iyayang fetish, magamba ka fetish, ina balang iya pinasahi nga luyag. Halimbawa, may tao nga gaka-arouse o kung gatigaya ang kung ano da nga parte sang lawas niya, kung makakita siya tiil, yes, tiil. May ara yang gatiga ang iyakwan kung makapanimaho siya baho sang ilok. That is a fetish. Meaning, hindi normal. May ara man tawo nga ang gusto iya bata. Oo, pedophile ang panawag sina. And so may ara gabakal sina sa Amerika kag iban pa nga mga lugar. And so, amo ini ang ginatawag nga commodification o ang paghimo sang sex as a commodity, ginabaligya bala, ginapangita, may gabaligya, may ara sang naghimo. Alright, let's have Councilor Celia Flor na no bala ini. Ang talalupang dun banwa amo sini, hindi ni first time nga may ara kabataan nga na-rescue diri sa siyudad sa Bacolod. Ginako ni Councilor Celia Flor nga palaligban na galay ini sa Dakbanwa humalin pa sang nagliligad nga mga tinuig. And would you believe, ang Interpol o kun International Police nagpagwa na galay sang blue notice. Magamba ka blue notice, pahibalo ina sa tanan nga law enforcement agencies parte sa isa ka crime nga nagaluntad. O may ara kami gali gina-imbestigar nga amo ni. O base dira sa inyo, may ara kami nakuha nga report nga nagahalinda sa inyong video. Amo ng example sina. Ano ang kinalain sang blue notice sa red notice? Pero sa simpleng istorya, kung wala ang Interpol, wala gid na talupang dan ini nga may ara gali sa siyudad sang Bacolod nga operation katulad sini. Let's have Councilor Celia Flor, exclusive sa Larga Vista. Councilor,
0: has this been a concern na for so long diri sa aton?
3: Yes. Yes, huh? Actually yes. Kadamo na sang actually kadamo na sang nadakpan wala na ginapagwa kay the mm-hmm. of course minors.
0: Mm-hmm.
3: And in fact kadamo sang cases naton hindi man siya, I don't know kung makasiling kitang sindikato because some of them are individual, individuals, no? Nga, mga, unfortunately, sadly, parents
0: oh my.
3: Of minors, no? And, or iban, mga kilala nila, mga gapang-amiga sa ila.
0: Mm-hmm.
3: Pag, amo na, ginainganyo sila, for example, may ara nga ma ano sila bla online ma uba etc amo na
0: mm-hmm.
3: no
0: mm-hmm.
3: And ang mga minors why kahibalo nga amo na nagali ginabaligya ina sang ilang mga may ara sila contacts nga mga international no mga uh-huh. contacts
0: wow grabe
3: and they some of this in mga foreigners are into kabalo kasi ning kabati ka man siguro ng mga dark web bala.
0: Oh, of course.
3: Yes, they are into that. Oh. So dira na ginabaligya. Mm-hmm. Ang iban ginabaligya na nila personally sa mga kilala nila yung mga foreigners.
0: Oh my.
3: But in fact, I don't know lang sa sining nga cases subong nga gin news no. But most of the cases ang naka-discovery pa na ang ano ni ganin tawag international kwan bala
0: police
3: yes anong tawag so, sila
0: Interpol oh.
3: Yes gakadto pa na sa Philippines sa aton para mm-hmm. maghambal mag you know maghubulig pa rescue sa oh. mga kabataan kag bulig oh you know kasuhan so oh amo nang gakatabo dugay na siya Jules ng mga oh. kaso diri. That is why intensive man ang ginahimo naton nga advocacy no amo kani na nga we have passed the OSAEC ordinance last year I think previous pa na ko nga term after sang pagpasar na sang national nga law and ang akon sina is barangay by barangay gid na ang aton nga advocacy no pero amo na kung unfortunately bala magpatawag kita sang ining barangay anong tawag sini kundi we are kami sa LCPC Local Council for the Protection of Children no
0: uh-huh.
3: And we do have the Barangay Council for the Protection of Children
0: uh-huh.
3: And amo ginakapila na ko na mag ginainganyo ko gina ang matawag kita sang makonvene sang mga barangay CDC, Child Development, Children Council, Medyo mahina ang attendance, no?
0: Uh-huh.
3: That is why ginaano ko gid na, because we really want for the barangays, protection councils to really work sa uh-huh. ilang mga respective local communities on this, no? Uh-huh. Kay kadamo sina sa aton nga kaso sina.
0: Oh, interesting. So meaning councilor, ang nagsugod ni with a red notice from the Interpol kun amo.
3: Ang iban Interpol, ang iban, for example, may America, no, or mm-hmm. or Australia,
0: mm-hmm.
3: ang ila na tong police, and then anong tawag sini? Naga-coordinate with, ano na, Interpol, nalipat ko kung
0: yeah,
3: Interpol
0: yeah.
3: gid, no? But I think that's it.
0: So, bali, na-trace siya una abroad nga ang sort yes. of the videos came from Bacolod.
3: Yes.
0: Oh,
3: yes,
0: interesting.
3: So, I'm on
0: it. Councilor, pardon me. I don't know kung astadiin ka pwede maka-disclose ang information, pero pamangkot amo sini.
3: Yes.
0: When you say nga very concerning sa Bacolod, roughly major source ng Bacolod sang videos of children being exploited online.
3: Hindi ko sinakasabat siguro kay ti wai ta kay balo. Actually, member kita man sang isa ka national nga org, no? Kag hindi lang sa Bacolod, damo na siya ng mga LGUs within the whole country. National ina siya nga concern. Because of its nature, balang, you're dealing with minors and it's an online kwan.
0: Mm-hmm.
3: So though ay bala, hindi man siling hina. Though ay bala ginan news gid.
0: Okay,
3: no?
0: Of course.
3: Advocacy-wise, ti amo na iginatingwaan tang advocacy-wise, mangin stronger kita against the incidents of online sexual abuse of children.
0: Ano gid exactly, Councilor, ang gakatabo sa sining activity nga ini? They are being made to undress or go nude online? Amula na, wala sang actual nga sexual act between children?
3: So far, ang mga cases, may touching.
0: Oh my.
3: May touching, actual, matsili kita ano ni?
0: Population, gidya, wala.
3: Sexual, I think may ara, pero hindi lang ko kasigurado na. Pero, basta ang ara, may touching. And, ang kailinit sinada, Jules, no? Because, mangkuton mo na ang parents, masiling sila nga ti wala man na kay online man lang wae man na sila natandog gid.
0: So ang parents are aware. Ang parents are aware of what's going on.
3: Hindi lang sila aware, sila pa ang perpetrator.
0: You mean sila ang ga-video sang ila kabataan?
3: Yes.
0: Oh my. Okay, but what is very interesting in this case, Counselor, is this. Gina-shoot nilang ila kabataan. Ang pamangkot, how much do they get from it?
3: I think pila man lang guro, pila man lang na mga $100, mga 200. I mean, I don't know the exact ano nila. Kasi syempre hindi ba naghambal gid mo. Pero amo na may mga red flags kita na sa community. That's why as advocacy part sina ang identifying red flags. May ara gani nga case sa una sina na inaabalang mga kabataan bala nga sa barangay ganda bala ga sa inang poso bala ng
0: public order and safety
3: no
0: or bomba
3: bomba ganda bala ga paliligo ng mga kabataan. May neighbor yang nagakuha sina iya.
0: Grabe ba?
3: Nabibihan. That's what ginabaligya man.
0: That's why
3: we have to be very Tapos may mga kabataan, unfortunately, nga nagadinagko na sila, nga dokay balo na sila, nakita nila nga may income galiina, and they victimize also their younger siblings or friends.
0: Uy, ginuo ko.
3: Oo,
0: amo na siya. Oh my. So it has been an ongoing concern gali for like the past pila.
3: Yes.
0: 2 years or more.
3: Even before that.
0: Oh, grabe. Councilor, Ario. May ara sang foreigner gid diri nga contact nila nga physically ari gid sa Bacolod or ang transactions depende, being done depende, online?
3: Depende sa case. May ara nga dirigid ya ang foreigner, may ara yang abroad lang, pero na ano bala? Na balang I don't know kung diin agasugod, for example siguro may friend sila dito, online friend, and then sa ulihi amo na nagali ang gusto. Amo na nang kinanglan, yes. And then nakita nila nga daw makwartahan nila, and sa ilang nga thinking, which is warp thinking nga why ba niya kwan man lang ni nang why man ni sila na ano kay ti on kwan man lang why man ni sila tandog sa natandog.
0: Wow, amo na. Grabe.
3: So may amo sina nga mga nga mentality no, which we really have to ano kung yes. Ang kabataan kaluoy because ang ilang sense of you know, sense of self, sense of what is correct or what is good or bad, confused na ang kabataan.
0: Yes po. Kunse, if yes. It's okay with you, can I invite you tomorrow?
1: Larga Vista! Alright, interview sang Larga Vista sa kay Councilor Celia Flor, ang chair sang Committee on Gender and Development sang Sangguniang Panungsod sang Siyudad sa Bacolod, kagkatapo man. Sining ginatawag nga LCPC o kung Local Child Protection Council. Now, ining LCPC, sunog kay Councilor Flor, may ara inisang counterpart sa barangay, Barangay Child Protection Council. Ang problema o galing, sunog sa iya, gapatawag ini sila sang meeting. Kag iya natalupang dan nga nubo ang participation, both silingon, bisan siguro may bitso-bitso, bisan may Coca-Cola, wala gakalad to. Bisan may pamahaw, kung nga wala takabalo. But this has been a concern. Suno kay Councilor Celia Flor, masubra na duha katuig ang nakaligad, damo nagali sang kaso sang mga kabataan nga ginapang exploit online. Ginakwa ang video nga nagauba, may ara ginapauba, ginahurikap kag ginakwa ang video ang iban posible nga ginapauba kag ginapakighilawas lunsay kabataan na amo na kaseryoso. Suno kay Councilor Celia Flor ang ining nga mga reported nga cases of online sexual abuse. May aktwal gid nga abuso, hindi ka pwede makambal nga online lang. Halimbawa, magambal ka porn movie. Tuod, sini lang ina, pero may aktual ginaya nga pagpakigilawas nga ginakwaan video, hindi ba? Hindi lang na siling aktor, and this applies to the cases diri sa Bacolod. Damo nagali, hindi lang ining napulo nga gin-report kag gin-confirm today, kundi damo na nga mga kaso ang nagluntad diri sa aton nga dakbanwa. Ang manain lang ugaling. Suno sa kay Councilor Flor Amusine. Hindi lang nga in some cases nga kabalo ang ginikanan. Hindi lang nakabalo nga ang video sang ila kabataan nga nagauba, ginabaligya abroad, ginabaligya sa dark web, ginabaligya sa mga foreigners. Ang iban nga mga kaso, ang ginikanan mismo, perpetrator, but silingon, sila ang gapauba sang ila kabataan, kag sila ang nakakuha video, sila ang nagabaligya, sila ang nagasukot, sila ang nagadawat sang kwarta. Makapalanindog balahibo ini nga kaso, pati nagan sige pa ang pagpangusisa sini. But mind you, hindi lang ini concern o kon palaligban diri sa Dakbanwa, diri sa Pilipinas, isa na ini ka transnational crime, but silingon kaso na ini o isa na ini kakrimen sa madamo nga bahin sang kalibutan. Larga Vista.
0: Istoryanta pagit inadugang nano ang mga pagpanalawsaw sang K5 News FM Bacolod Party. Sini standby kamo sa iban pagid nga mga paratuntunan dire sa K5 News FM Bacolod, and of course dire sa Larga Vista.
4: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
5: They don't know what the hell hit them, right?
6: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026, Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang normal nga mga balita o ang kinaandan nga mga balita sa international news channels, kagbisan diri sa Bacolod, kagbilog nga Pilipinas, ang masami nga ginabalita, ginatake sang Amerika ang Iran, ginpaluparan missile. Nagbalos ang Iran, may gintarget ang Iran. And so that is the usual fare. But diriya sa Larga Vista, ang aton ginabalita sa inyo, sobra pa sa balita nga mabatian kag mabasahan nyo, bisan diin lang. In fact, kita gani kung kaisa, ulihi pa kita. At least ang Larga Vista, ulihi pa ko yung magbalita developments. But ang aton niya gina-report per me sa inyo is what happens beyond the news. Hindi lang balita as in balita. Dalom pa sa nagakatabo nga ari example tonight. Sang nagligad pa nga bulan sang Pebrero, pagsugod gid sang gera, ginsugod sugdan taman talakay diri sa Larga Vista. World War III na bala ang padulungan sang away sang Amerika, Iran kag Israel didto sa Middle East. Diari ba nuao? Ang isa kag ginaistoryahan karon sa pila ka security analysts, katulad sang akon ipakita tonight, amo ni, nag-intersect na, but silingon, nagsugat anay na. Ang duwa kagera, kung nantawon mo, dawala labot, pero subong, nagtabuay na nano ini. Ang gera sa Ukraine, Ukraine of course, tilapit tuya sa Russia, kag ang gera sa Iran, of course, Iran ari diya sa Middle East, nga nagsugat anay sila. Are, ang Ukraine may gintira nga barko nga sa ila pahayag ang ining barko amo ang nagadala sang parts ka drone, meaning mga spare parts sang drone pagkadto didto sa Russia nga sala gali ang analysis earlier nga ang drone nga ginagamit sang Iran ining Shahid kamikaze drone, abita at first ako ay even thought nga amo ini. Abi ko una-una and sang iban nga mga international analysts nga ang drone nga ginagamit sang Iran gikan sa Russia kag China. Yati, suli, gali. Ari karon na talupang dansuno sa Ukraine nga ang spare parts or ang ginabalay nga drone, pakpak, makina, kag kun ano pa dira mga warhead ining nagalupok halin gali sa Iran pagkadto sa Russia. Ginagamit sang Russia ang drone sang Iran kontra sa Ukraine, and there you go, nag-intersect na, nagkitanay na, nagtabuay na ang gera sa Iran kag ang gera sa Ukraine. Ti sa simple kag laktod nga pulong amo sini. Kung magsugat anay na ang gera sa Ukraine kag gera sa Iran, buot silingon matabuay naman ang banas sang Amerika kag Russia. Adjusta. Tingpamangkot amo sini. Ang aton ginaistoryan subong Amerika pa lang kag Russia, dugay-dugay balikan ko ha. May istorya pa kita. Pananglit mag-inaway kay gabigin sugdan ta na ini. Pananglit mag-inaway ang Amerika kag China, sinong bintaha? Karon ina. Kag may ara pagid. Ang Japan gay pusipus lang. Pero ang Japan, pananglit umintra sa gera sa paglusob sang China sa Taiwan, manguy abgid ang China. Nga plastar ko man na karon dugay-dugay. Unahon ta anay. Ano ang pagtabuay sang gera sa Iran kag gera sa Ukraine? Roll tape.
2: In the last 72 hours, Ukraine struck Iranian vessels in the Caspian Sea, merging two previously separate conflict theaters overnight.
1: Adios.
2: The Houthis announced a maritime blockade of Saudi Arabia, threatening to simultaneously block the Red Sea, and the Strait of Hormuz remains disrupted.
1: Adios.
2: Because of the Iran conflict. China is running the most complex and sophisticated blockade of Taiwan, well, a simulation of the blockade of Taiwan in history, while the U.S. military is stretched thinner than it's been in decades.
1: Aragay.
2: These are documented events that happened this week while most Americans were focused on other things. And
1: pause anay makadali. Banwa, arina. Ang kalibutan subong daw sinanlag nga mani. Nga ah, sinanlag nga mani, bala, sa isa ka kalaha. Nga ah, ari ang sitwasyon. Dito sa Middle East, kundi ang Strait of Hormuz ang gabarakang da subong Iran, hindi normal ang daloy sang barko. That's one. Strait of Hormuz. Diri sa idalom, kung magtiyog ka sa Yemen ayon pagwa sa Red Sea, dira sa idalom may arat na ginatawag Bab al-Mandeb, alagyan inapakadto sa Red Sea. Now, ining grupo sang Houthis, H-O-U-T-H-I-S, hindi ya Houthi and the Bluefish nga banda, bla, hindi na ya, hindi na. Ang Houthis, amuning bata-bata sang Iran sa Yemen. Ang ila ya plano karon gamuhon naman ang ining Bab al-Mandeb, ang pakadto sa Red Sea. As I have said previously, kung gamuhon ang Red Sea, apektado naman ang barko pakadto sa Suez Canal. Dako naman nga sibuyas Bombay ini, sibuyas dahon, whatever it is, no? Or bakukang or whatever it is. Dako nga sakit sang ulo pagid ini sang kalibutan. Pero subong, ari pagid, ang Iran kag-away sa Ukraine, nag-intersect na, nagtabuay na. Dugangan ta.
2: Together they represent something that requires attention for those looking at the signs of the times and trying to be ready. The question worth answering today is not whether World War III is coming,
1: okay,
2: but whether the United States currently has the strategic capacity to manage three simultaneous nuclear adjacent flashpoints,
1: okay,
2: at the same time, and what happens if it doesn't. Let's get into it. Welcome back to The One Row. Here on this channel, we focus on real practical preparedness to help you and your families better prepared for whatever the world's going to throw at you. And right now, we have a lot going on in the world. And I want to start off by saying that on this channel, I work hard not to be a fearmonger. I try to present information honestly, sincerely, and avoid sensationalizing threats. I have covered Iran, the power grid, strategic petroleum reserve issues, flock cameras, droughts across the West, and a lot of other concerning topics over the last couple of months. And I try not to say the sky is falling when it isn't, and I try to portray things very level-headed. But this one honestly feels a little bit different to me. The combination of what is happening right now across these three conflicts theaters, being Ukraine, Taiwan and Iran.
1: Are, Vanua,
2: counting on top of
1: each. Ang ininga host sang palagwaon nga angalan theoneroo.com, silingya ang akun tuyo, and just like me, ang akun tuyo silingya hindi maglapta sang kakulba. Ining ginatawag bla fear mongering. Kundi ang tuyo niya, just like me, ipresentar sa inyo ang wala masami nga ginaistorya sa inyo. Oo, kabalo ko, maka-access ka mo YouTube. Pero masami ang gagawa sa inyo algorithm kung hindi ang nagamukbang sang uling, ang gamukbang sang buhi nga kasag, or ang babaye nga nagapaligo nga may luab, nga kung mabasa ang iya luab, nagahurma iya nipples. But that is your preference kung amo sina. No? Now, ang ako niya, I am trying to present to you sang mga butang sang akon yang research. Of course, ang akon research does not include only YouTube videos. Damo nga video. Video sa Facebook, video sa TikTok. Kung mapuslan, kag dapat ipabalo sa inyo, di kundi ginakwa ko ina. Now, ang sitwasyon banwa mo sini. Hindi lang, ang aton pangitaon, sabong, at least in my view, is not only entertainment, hapos magkadlaw subong eh. But at the same time, budlay magpaminsar kung ano ang matabo sa aton sa paraboton. I think, amo nang isa kabutang na nalimtan, takiti hapos na subong to be entertained eh. Oo, ang tupad balay nyo nga wala teligangon, dugay-dugay ara sa Facebook, makapakadlaw tawo. Pero ti siya to galaom nga madamo ang iyang stars para may baklon siya bugas. Now, ang ako niya, ginaswilduhan ako ni Doc Ramil kagsang K5 to act as your thinker. Ang ako niya, Swildo, agud magpalibog para sa inyo kag magpangita sa mga buto.

0: And then China and Taiwan have moved from theoretical to plausible within current geopolitical timelines.
1: Just that.
0: And that the world is at its highest concentration of simultaneous interconnected conflict risk since the Cold War.
1: Are ang ipatag ko. Sang una may ara Cold War. Magambag ka Cold War, te siyempre yami nga gera. Magambag ka Cold War, tulukay lang masakit. Padalanay lang espiya, and that was mainly between America and Russia. That's why nga may ara NATO nga ginatawag North Atlantic Treaty Organization. Sang una ang ginapreparahan sang Amerika kag Russia kontra sa isa kag isa, ang ginapreparahan nila land war lang. Masulod ang tangke di gera sang Russia, tabukon ang Germany kag makadtoto sa iban nga lugar. That is why nga ang Amerika ang ilang ginpreparar mga eroplano. That is why nga nabunag ang A-10 Thunderbolt. Oo, ining amuning na namian ko nga eroplano ang Warthog A-10 Thunderbolt. Oo, kay kontra inikuntani sa mga tangke de gera sang Russia. Subong niya lain ng gera. May ara na cyber warfare, may ara na artificial intelligence. But, siling sa sininga video, ang problema, interrelated, nag-aangot-angot ang inaway Russia. Inaway sa Ukraine, inaway sa Iran, inaway sa Taiwan. Hindi na theoretical. Hindi na bala siling magambag ka-theoretical. Tiara lang sa utok eh, sa mga mangin alamon lang bala nga mambal sila. Well, I think the conflict in the Ukraine, blah, blah, blah. And let's talk about the geopolitics in Taiwan. I think this is what is happening. Hindi na theoretical. It is now possible and probable. Meaning, lapit na sa tigi, gatibi na sa pilas. Ang inaway sa sining mga lugar. And that includes Taiwan, of course. Now, ang problema, as I have said, ang mga aktor o kun ang mga nasyon nga imbolbado, the same, America, China, Russia. Imbolbado ang malain pagidamuni, siling sang oneroad.com. May ara nuclear flashpoints na no ang matabo. May ara mga nasyon nga posible o sa sining tatlo ka mga lugar, may ara nuclear flashpoints na nung buot silingon. Posible isa o duha sa mga nasyon nga nagaagaw sa sining tatlo ka mga lugar magamit bomba atomika. Sa Iran, ang Israel pwede maggamit, ang Russia pwede maggamit, ang Amerika pwede maggamit. And so that is a nuclear flashpoint. Sa Ukraine, ang Russia pwede man maggamit. In kaso umintra pagidugang magpalala pagid, ang Amerika pwede man siya maggamit, nuclear weapon. Sa Taiwan, ang China pwede maggamit sang nuclear weapons. Ang Taiwan may takabalo kung may nuclear weapons di, pwede magamit man siya. Ang Japan may kabalo kay ti may ara na yasang kasugtanan nga hindi na siya ka-develop eh. Anyway, ang Amerika pwede man magamit. Now, amo ning ginatawag nga nuclear flashpoint sa pagkamatuod lang, nagligad gin report ko nga ang Federation of American Scientists, amo ni silang mga scientipiko sa Amerika, may ara na sila sang ginatawag doomsday clock na no ini. Hindi ni siya yari lugid, kundi nagapatimaan lang sang threat o kun ang posibilidad nga magaluntad ang isa ka nuclear war. At no other point in history after World War II nga pinakamalapit kita. Ang ila sinistyle ang kamot sang relo kun ano kalapit sa takna nga alas 12, amo na kalapit ang nuclear war sa kalibutan. Kabalo ka mo kung nanong ilan na butang subong nga oras? 5 minutes before 12. Amo ni ang pinakalapit nga posisyon sang doomsday clock sa pagluntad sang nuclear war sa kalibutan humalin sa tong World War II. So meaning, banwa, kung nantawon mo, may mga patimaan nga nag- ano panawag sini nagatihin ang pila ka mga observers. But then again, I'm not saying nga, naguna kamukot-kot na kay magira na. hindi nyo na pagpa-eskwela kabataan nyo, no, I'm not saying that. Ang akon lang, padayon ang aton matag-adlaw nga pagpangaboy, but at least, aware ka mo. Okay? Ari pamatian ta pagindugan.
0: That any single actor decided that it wants world war. But that China, Russia, Iran, they're all watching American overextension in real time and making calculations based on what they observe. And that a miscalculation in one theater can cascade into another faster than diplomatic channels can contain it. With the Iranian Caspian Sea strike that happened yesterday being the clearest real-time example of this unfolding like right in front of our eyes. The Iran conflict has now run for 5 months, right? And we've had 13 days of consecutive strikes of consecutive nights of strikes. And the Navy blockade is still in place of Iranian ports. Iran has fired missiles at some of our Gulf allies in Kuwait and Bahrain, Qatar, et cetera. And the U.S. has basically struck under construction nuclear power plant in Iran, and Iran has transferred thousands of uranium enrichment centrifuges to Pickaxe Mountain, which we talked about in a prior video. But this thing is like very, very hard for us to strike, harder than the prior strikes where we've done the deep bunker busters. This one is much, much deeper and harder to hit than those. Additionally, the Houthi maritime blockade of Saudi Arabia recently announced changes to the energy picture, because now all of the oil that had been crossing Saudi Arabia via pipeline and then being shipped out of the Red Sea is now at risk by the Houthis basically blockading the Bab al-Mandeb Strait. And that is really been the alternative to the Strait of Hormuz. So now that we're looking...
1: All right, amoyad to ang mas madalom nga pag-interpret sang OneRoad.com, isa ka-Amerikanong news channel angot sa inaway dito sa Iran. Again, as I have said, hindi lang regular nga balita ang gina-serve ko sa inyo every night. Kung sa batsoy pa, hindi lang ordinary nga batsoy, special. Kaya nga, ikaw na iya mo. Tikundi gaan ta ka batsoy nga may utok na, may chicharon pa, may itlog pa nga paaman. Because you deserve nothing less. Okay? So, amo lang na ang commitment sa inyo palatuntunan. As I have said, karon nga gabi, ginpakita ta again ang mga patimaan nga may ara na sang nagalala nga gera sa kalibutan. Pero mabalik ko, may ara pagidugang, ha, hindi pa to katapusan. May update pagid ko karon. Ang Amerika kag Russia or China in kaso magatubangay ginsugdan ta kagabi, sino ang mabintaha sa diin? Gabi land army pa lang aton ginistoryahan eh. Paano nga daog dira ang China? Nga siya ang may pinakadamong army, mga kapin 2 milyones ang iya soldado. May ibang pagid nga aspeto. Istoryan ta pagidugang, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Subong nga adlaw tunanta kung paano ipagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga-work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man itong sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics mo, patay man.
5: Mm-hmm.
4: Pero kung ang D3 bio yung ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
5: Gahana so, palang gasakit tutunan mo, Sir Boy, daw matonsillitis ka na.
6: Mm-hmm.
5: Pagkagat mo sa D3 bio, ah, layo na nando ha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
4: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na.
6: Mm-hmm.
4: No? Tatlo, apat na ka D3 bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
5: Okay, siyempre, adamo, apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
6: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
4: Pamilya mo. So, sa ba pa lang, go-obra na ang D3 bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 bio, no?
2: D3 bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
4: Pagkadto sa Chan Doc Ramil, anong pagidbala mabulig sa D3 bio sa aton lawas?
5: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
4: Wow!
5: Di, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 bio, Sir Boy.
4: Wow!
5: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, ang intelligent mechanism sining gituwag D3 bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
4: Wow!
5: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 bio plus my probiotics pagit, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglyceride, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
4: Wow!
5: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
4: Ketones.
5: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka D3 bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature nga amo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na ang pag-inom sang D3 bio halin sa baba pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
2: D3 bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ini ang inyong bagong atilaman sa balita e dokumentar yung kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

Festo. As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sa iban nga bit-bit ngayong aniban sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Nagapakigbahe na sa aton nga pagpangalaga dalin pa kaina ang aton nga Fabulous Radio Click FM Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso, Kalakipman. Sa aton nga mga tagpaminaw dira sa Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa Radyo Mascovado CPSU. Mayong gabi sa inyo tanan. Kag mayong gabi man sa ilan na day SM Randy Kanki sa Toboso and SM Flor Linggamen dira sa siyudad sang Kabankalan sa Radyo Mascovado. Mayong gabi kay Fe kag Edwin Santibanez, kag kay Ma'am Choli Culado dira sa Barangay Filisa. Salamat, salamat gid. Meli La Rosa, Roda Angeles Knight sa Hong Kong, mayong gabi. Rizalia Mission, mayong gabi man. Gina Purano, Fermin Jurita, ini. Salamat gid. Veronica Tilio from Kamingawan, Kabankalan. Grecia Flores, alright. Silingin Choli, dapat tutukan gid ang Vausi. Mga paslit walang kalaban-laban. Sakay paring Fred, mayong gabi. Cabre Tamayo, mayong gabi lang kuno pamilya Damasco Tamayo family. Salamat kid. Eric Fernandez, good evening. Ray Tam, sakay Dad Boy Mendoza Kagrafi Armonio, sakay Nong Edmund Diaz and family, pamilya Mati, pamilya Nesya, kag sa iya mga kapartidusan. Dira sa Barangay Malingin kag Barangay Maaw, Dakbanwa, sang bago. Lorga Vista. Now, antes ko magkadto sa dugang ng mga balita tonight, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa hindi gid lamang madugay, Are Banwa. Ang importante nga pagpauli ko makatimpla gid ko sang DTX Premium Coffee kay amo lang ini ang kape nga makapatawhay sa ulo. Kita mo ang gina-report ko di kada gabi. Kung hindi ka ni bakod panguna-una, laban-laban kas buang o buangit sinimo. Amak mugira, pinatsyanay, kinagamo, these all take a toll on the mind of a journalist. Balaw ka mo Banwa, sa kalibutan duwa ka mga trabaho ang stressful. One, iya ka social worker, natural social worker. Number two, journalist. Number three, teacher. Ting journalist dalada sa stressful ang trabaho. Galing ti at the end of the day amo nang sinumpaan namon eh. And so magpangita ko pamaagi nga mapakalma ko man nga kun utok timpla ko na sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpi. Indi ka masalan nga tarshir sang imo asawa, wala ka nagamurarat ang mata, wala ka naga zombie-zombie kun gabi tungod ang sangkap niya nga kape insaktuhan lang gid. Medium roast pa, indi bala pait. Ang mabatsyagan nyo nga medyo pait-pait inatungod ang tanan nga original nga sangkap sang DTX 500 ara man sa DTX Premium Coffee. Pero may ari ini siya tamis kay may stevia ini siya, ang plant-based sweetener nga nagabulig stabilize sang blood sugar mo. Meaning type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, okay ka sa DTX Premium Coffee. Kag ang importante sa tanan, magluwas nga may ara siya sang sangkap sang DTX 500, may samo pagid siya nga gano derma. Amo ining milagrosong uhong nga makabulig away pagid sa kagaw sa imo lawas. Ining ginatawag nga gano derma mushroom. Very, very important. So once again, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi gulpe, makapatawhay ng ulo mo, makabato pa, makabulig pa apabakod sang imulawas kontra sa balatian. Lorga Vista. Sa iluantang report this time ni K5 Berto Gakit Jr. gikan sa Provincial Capital na nung latest development parte sa RSSI. Ang Dakbanwa sang Cadiz, isa sa mga labing apektado sang sining peste, amo man ang una nga LGU nga sila mismo nagbakal sang drone. Aber, kamusta unta? Yaring balita ya, hindi lang para sa binunanay kag tinirohay. May ara man balita gikan sa Provincial Capital kag Public Life Reports. Berto, good evening. Please come in.
1: Yes, kagiver Julius sa Cadiz City. Na-interview tani subong lamang nga hapon si Mayor Bading Escalante. Now, kag sunod sa iya, ti nakapamakal ni sila o kung nag-order na si Mayor sa sining mambanaton drone para sa pag-spray kakipa Julius sa biochemical o kung ining bio mambanaton kakipa Julius chemical mismo, no? Kay ti duwa kabilog diri kakipa Julius amaling biological control kaga chemical kakipa Julius ang ginabutang
0: chemical pesticides
1: drone. Pesticides.
0: Oo.
1: Una diri kag Julius ginambal sang probinsya nga mas maayo ang biological control, may budget na ning probinsya, no, sa sining biological control project na ini kag Julius. But then ang indi gyapon manigar sa ila sining mga study nga mas kinanglan gyapon, no, ang ining chemical spray. So ang pamangkot diri ang Cadiz bala kay ti amo ni silang mga una nga mga LGU karon kakiba Julius mo nga nagumpisa na, no, sa pagpatigayon sa sining spray kontra RSSI, which is sunod diri ka gabi kay Sir Dave Sanson ng sugarcane planters representative sa RSA, 25,000 hectares na, no, ang damage sa bilog nga NIR, dako-dako na ni sang kaunsang RSSI kay Bob Julius. So update sa aton sining sang Cadiz City kakipay ba Julius suno kay Mayor Bading diri nakabakal na ni sila kun naka-order na sing drone. Dimangkot naton kun bala drone bala kakipay Julius kay ti may mga LGU, no, for example I don't know kung ang sagay nag drone na gid sila
0: why pa fire truck pa lang
1: ano
0: fire truck
1: or truck, no,
0: mostly
1: manual gid ni ang sprayay kagibod Julius, no, why manual kay ti sakto to ambal mo nga kung i-drone nila kagibod Julius sa babaw lang niya.
0: Correct.
1: Ang sang mga mamba na to, ano, mga ano sang tubo ang maiguan sang spray, pero ang dalom ti kaon niya man Japon. But isunod rin kay Mayor Bading kagiba Julius nga ang gatigayon sila sang ang aerial spray o ang maningin order nila nga drone para lang niya sa mga 2 to 3 months sa mga tubo, kay ti kung 2 to 3 months or 2 ka bulan nga tubo gamay pa lang na mong, no, kagiba Julius gamay pa lang ning iya sini nga mga dahon bala nga ti kung isprayan mo ali sa babaw laban-laban pati sa dalom ya to madala to masprayan, pero ti ko amo ning mga dalag ko nga mga dahon na sang tubo mostly ya ginahimo diri nila manual spraying gid ya kagiba ba Julius kag ti kong makuton man for the biological control kay duha ka bilog mo ang gina-apply ang chemical spray amo ning pesticide o kon biological control. Sino diri una gid ya nila nga i-sprayan amo ni ang pesticide o kung chemical ang butangan kag before ining biological control, kay ti kung biological control dili kagi ba Julius do hindi ya gitanan hindi ya makover bala kung time ang pag-istoryahan, no, kagi ba Julius amo to hambal kagab ini Sir Dave Sanson nga mas dasigay patyon kung pesticide unlike sa biological control nga si amat-amat na ang pagpatay kay Julius pamati ang tabala si
0: Bert?
1: Your
0: and ang kay Bading na subong ang imo i-replay, sige ah. Oh, sige, proceed.
1: Kay Mayor Bading doon nagsala si Mayor Dina sa itong interview kay ang balya agimangkot na ton kon pila ka hectares as of now kay ang ilang nga pagsugod sang Cadiz kay Pat Julius 7 days na mong sumugid trainta 7 days na nilang bisa sila sa nga July 23, so 1 week na assessment, no, ginalantaw nila kung pila kay tarya ang ila sini nga makover in just 1 week kaya Julius, so naglabot ini subong sa 5 hectares, no, 5 hectares na medyo nagsalada kayo na si 5,000 ginambali na doon nagsasalada si Milyo 5 hectares ang na-cover sa isa ka simana nga spray. Ari pa batik ta si Mayor Bading Escalante ang alkaldesang Cadiz City.
2: Pakamagan?
1: Ang crop duster bala mayor, ang plain spraying, manual, gagamit ka mo manual na lang git, mando sa LGU.
2: Ang city, nagbakal drone.
1: Okay.
2: Doon marinta man kami drone, pero mabakal man ko power sprayer, kag bakal man ko siyang manual spraying.
1: Mm-mm. Mayor, anong paglansot? Kay ti kong crop duster o drone, abi, kay ti iban gatalom sa dalom, hindi ka talaga mapatay?
2: Depende, may assessment na to. Kung mag-drone ka sa talapsyon, di wala si padaog.
1: Ah, okay. Pero
2: drone mo yan, ang tag 1 month, 2 months, 3 months, walang 4 months, walang na to.
1: Okay. At sige. Mayor, as of now, sa inyong pag... ano subong pila na ka hectares ang dira na assess niyo sa
2: 5,000 hectares.
1: 5,000 hectares.
0: Sige. All right.
1: 5 hectares natin sa last video.
0: Oh, sige. 5,000.
1: Okay, ang do na latest suno diri sa DA ang apektado sa Cadiz alone lang duara sa 380 hectares.
0: Daw.
1: Ah.
0: 380 hectares.
1: Okay. Pala natin sa Cadiz ang apektado lang ng RSSI ngayon, which is suno kay Mayor malapad to ni, no? Kasi until now, nagkaon ng kaon si Gapo ng RSSI ngayon eh, K5 Julius.
0: Correct.
1: When it comes sa tawag na, when it comes sa tawag na gini, sa types of fungus, no, kung ining types ng biological control agent, amuni ang ginagamit, no, sa mga sprayer naton sa biological, ang fusion, no, fusion.
0: Bert, daso na lang na kayo na-explicar na din nagligad, ah. Di lang tanay is Cadiz.
1: Sige.
0: Oo, daso na lang na i-adala sa only what kay base kulangon kusang tiyempo. Sige, Bert.
1: Sige, Kira Julius, katuan din ni Boss ng Cadiz, ano, kagang-dugang sili nila ng mga assessment. Kay Ping Mandiri.
0: Ay, hindi gali, Boss, sa Domingo. Okay,
1: pero
0: Boss, Friday na eh. Why Larga Vista?
1: Sa to, Boss.
0: Ay, okay, ho. Good, good. Sige, very good.
1: Kira Julius, balita ta, Kapitolyo, adala sa aton sa Kaluansang B3 Bio, may PC, kag-DTX 500 capsule. Kasi kay Roberto Gakit, para sa kanilang balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
3: Larga Vista.
0: Amo tong update sa RSSI, Red Stripe Soft Scale Insect, nining alatigi nga peste, nga padayon nga nagapanalasa sa mga katubuhan sa Negros Occidental. Now once again, sa wala nakabamati kagabi, ang siling ni Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA Amusine, nga sa bilog nga Pilipinas, naglabot na sa pukumas o menos 27,000 ka-ektarya ang naapektuhan sang RSSI. Varying effects na ang iban nag-itom na gid ang tubo, patay na, o ang iban tuman na gid kakaging, daw tagumatayo na. Ang 30% diri sa Negros Occidental ang affected sang RSSI di mudo. Pila na gid lamang ang kabulan ang nabirin antes magaani na o magakadto na sa tiyempo galing maani na sang tubo. Kinanglan ni nga gawon gid. Kemikal man o kon biological, kinahanglan paspasan.
3: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanabalik may ara pakita update gira gyapon. Nano in kaso maginaway ang China kag Amerika, ano ang matabo? Balikan ta pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko palang pag-inom, nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka
0: butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
10: Mayong gabi lang galik kay Inday Marilu Manaay, dira sa Vista Alegre, kay Melinda Gayoba, mayong gabi sa kay Edgar sa Tinyaman, dira sa Sipalay, pamilya Alon sa Begali, kag Martinico sa Barangay Hill Muntilya, sa kay Raymond Alon sa Be, mayong gabi man sa imo. Salamat, salamat gid ha. Emeline Cordova, dira sa Bukana, Ilog, mayong gabi. Leonardo Rilos, Barangay Tangub na ni siya. Jonah Dugaduga, Hinigaran, Margie Tambong Vlogs, dira sa Hinigaran, sa kay Paring Onyot Badajos Jr., mayang gabi. Tony Brillias, kag kay Jordan Poole, mayang gabi man sa kay Jeneline Incarnacion, and ang iyang mommy, kag kay Manang Elena Pablico. Antes kita magkadto party sa gera between Russia and China, ano yan ang matabo kung mag-inaway sila? Ari anayo! At tinipik sang kinaalam. Makatalanaga nga ihibalo. Are, mapati bala ka mo sa indi nga may isda nga nagalakat sa idalom sang dagat, ha? Hindi nga nagalangoy. Nagalakat. Pero ang pamangkot, may tiil bala siya o kung wala. Are, isda? Sino ka? Isda? Are, hala. O wala, wala. Audio. Audio pariyog. Uy. Alright. Sige, sulito na. Dula o joyao. Okay. Sige. Hindi naman kinanglan kiti, way man gambal ang isda. Ah. Anyway. Kita nyo? Galakat siya, pero ang ginagamit niya, wala siya tiil. Ang tawag sinisaya, bat fish. Oh. Oh. Okay. A sudden burst of Oh, sige, sige. Alright. Why now, untat? Ara. Okay. Okay. Alright. Amo ning ginatawag nga bat fish. Bat fish, di bat. Alagit it ina. Fish, of course, is da. I don't know kung nga agin tawag nila bat fish. Siguro kiti ang kalaw ayon niya parehos ang alagit it, no? Pero ang ginagamit niya, hindi iya tiil maglakat, kundi ang iyang fins o palikpik nga ginatawag tuniforms. Kaya titulutig, siguro, amo nang ginagamit niya nga kung nang tawon mo, doon naglakat-lakat siya. Pero gaalsa ang iya ikog. So amo to ang batfish, ang isda nga galakat sa idalom sang kadagatan, ocean floor, o kung salug sang dagat. So dito sa galakat-lakat. Natural kung naras tubig, di lang nguy sa ino. Pero labangid siya, lakat-lakat, gamit ang ginatawag sini tuniforms o kontrutig ang parte sang iya palikpik. Wala ko kabalo kung paano sa makalikaw sang masakit to sa idalom sang dagat. Pero kung makabati ni ang batfish, gaan ko siya, rekomendar ko siya DTX 500. Gid nga, tugnaw to mo sa idalom sang dagat. Kung alang-alangon ka, laban ka sa trangkaso gid guro to, tugnaw ang tubig bala sa idalom sang dagat kiti thousands of meters underwater niya. Kita mong tsura sa mga isda to malaway? Oo. Nga, hindi nila kita tsura nila mo sa espiho. But anyway, seriously, Banwa, lain ang pressure to sa idanom. But, diriya sa ibabaw, ang pressure sa aton cellula, gikan na iya sa nagahimo kusog o energy, ining ginatawag mitochondria. May ara na siya sang latak na amuin na ang ginatawag kon sa Ingles, free radicals. Ginawigit na siya sang mitochondria. Nga amo man nagabuhi sa aton. So, para mabalanse ini, antioxidants ang kinanglanon. Kaunusto, laban prutas kagutan, pahuway sang maayo, less ang bisyo, kag of course, DTX 500. Amuning tuman ang kaundan nga antioxidants. Gikan sa dahon amargoso, kag gikan sa disugard sugarcane extract. So, hindi pagkalimtan, DTX 500. Hindi, dali-dali magtuktok ang lawas mo, likaw ka sa balatian tungod sa DTX 500. And of course, ang ginapares ko, tatlo gini sila. Ang akon ginatimpla, of course, sa DTX Premium Coffee, pag bulubugnaw, ginapadalundon ko sa DTX 500 pares sa D3 Bio. D3 Bio, of course, hindi tagit pagkalimtan, amunia ang kargado sang extra virgin coconut oil. Magluwas sa vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil, amoy ning ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw sa lawas mo. Virus, fungus o kung bakterya ka man, patay kang bata ka sa D3 Bio. Larga, so again, hindi tagid pagkalimtan ang akon na trio nga magapadayon ako sa pagpangalagad diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Larga Vista! Ayos, ayos! Okay, okay. Tony Brillias, Sitio Catali. Daan Banwa din eh. Daan Banwa, Victoria. So, Daan Banwa din niya lugar din eh. Anyway, Christine de la Cruz and family. Salamat, salamat kid Christina. Mayang gabi kay amigo ko Adlay Janice. Mayang gabi kay belated happy happy birthday. Boari sa kumpare ko kay paring Julio Nonoy Arib Jr. Larga Vista. Sa pamilya Lumay, no gali sa Barangay Yubo, La Carlota City, kag iban pagid nga kapartidusan ni paring Bong Lumay, no, mayang gabi sa inyo. Buwas ko lang kumpletuhon lawag ang inyo mga ngalan. Salamat, salamat gid. Are, In kaso mag-inaway ang jaa ang China kag Amerika, sinong bintaha? Kagab eh, ginsugdan ta na ang talakayan kag nano ang isa ka findings dito sa pagtuon sa isa ka channel dito sa Amerika. Number one, mas damo soldado ang China. 2.2 million ang iya soldado ining People's Liberation Army o kon PLA. Ano pagid ang mga aspeto sa military kag ekonomiya nga bintaha ang China? Abi padayon unta. China o kon Amerika? Pamatian taliwat ang video.
11: Anymore. It's the quality climbing fast. Start on the surface with the ships meant to be seen. China now has 3 aircraft carriers. The first, the Liaoning, was a rebuilt Soviet hull bought secondhand, a hand-me-down. The second, the Shandong, China built herself.
10: Allah.
11: And the third, the Fujian, is the one that should make you sit up. Commissioned in late 2025, the Fujian launches its jets with electromagnetic catapults, the same cutting-edge system on America's newest carrier, the Gerald R-4.
10: Ano? Are! Are banwa! Kung aircraft carrier ang pagambalan o ining higante nga mga barko nga sa simpleng istorya, isa ka military garrison at the same time, isa ka floating airport. Amuning iya ka Amerika, may unse sila. Ang China, may aran ng tatlo. Tatlo! Ang una ang Liaoning, ikaduwa ang Shandong, ang ikatatlo ang Fujian, may ara na sang magnetic catapult na nung bot siningon sini. Sang una, steam ang ginagamit, tubig nga ginainit, agud ma-produce ang init or steam, agud i-launch o kon itira duron ang eroplano para maka-take off. Ara na sa Gerald R. Ford, ang bagong aircraft carrier sang Amerika, ang China in only several years may ara naman. So meaning, galagas ang China sa teknolohiya sa pag-ubra sang aircraft carrier. So, ara, galagas sila. Aray pamatian tapagin.
11: Couldn't build a working catapult. Now Uy. It's on its third carrier with a plan for as many as 9
10: Grabe.
11: By 2035.
10: Ara, the United are. States still has ang ambal sang balita nga ang China nagaplano nga by 2035, that would be 9 years from now, ang ilang nga aircraft carrier halin sa tatlo himuon nila 12. Grabe no. So 2035 9 years ang plano nila 12. In only 9 years. So meaning, 4 ka aircraft carrier ang target nila tapuson kada tuig. Ang Amerika may 11. Meaning, hopefully for China, by 2035, mas avance sila isa ka aircraft carrier kumparar sa Amerika. Well, doga sakit ulo sang Amerika sini. Are, padayunon.
11: Still the most battle-tested. But watch the direction everything is moving. Guarding those carriers is a warship NATO calls the Renhai class, the Type 055. The Chinese call it a destroyer. At over 13,000 tons, carrying 112 missile launch cells, it's larger and more heavily armed than most ships the West calls cruisers.
10: Oy.
11: A floating command center built to run an entire battle group. A decade ago, China had nothing like
10: Hello.
11: It. Now it's building them in series.
10: Grabe.
11: But the surface fleet isn't where the real warning lives. It's underneath. For years, America's trump card was the submarine. And on paper, it still is. The U.S. Navy runs about 71 nuclear-powered submarines, the largest and quietest force of its kind
10: Are.
11: In the world.
10: Pundo.
11: China.
10: Ang tabo banwa nga ang China may ara na subong sang destroyers. Amo ini ang mga barko nga ma-escort sa aircraft carrier nila. May ara na sila. Abansin na. May ara sang mga destroyer nga dagko pa sa iya ka Amerika. 10 years ago, ang China wala sina. So subong may ara na sila. Ari pagit ang sunod nga Sibuyas, Bombay. Kun matuod ini, no? Ang China kundi ang abanse sang Amerika halin sa una kumpara sa Russia, submarino. Ang China gusto man maglumba subong sa Amerika sa padamo-damo submarino. Abe, abe, abe. Mati ang taliwat.
11: Has roughly 32.
10: Uy, Diyos
11: ko. America wins that count and it wins it decisively. Here's the problem. China's submarines used to be loud, older boats compared to Soviet designs from the 1970s, easy for American sensors to hear coming. That gap is closing.
10: Hello?
11: China is now building the largest run of nuclear-powered attack submarines on the planet, the Type 093B, and a new class of missile submarine, the Type 096, projected to be nearly the size of an American Ohio-class boomer, and far quieter than anything China has ever put to
10: sea. Are ang problema. Sa ginatawag nga submarine warfare, ang inaway gamit ang submarino, ang daganay ano, padako-dako, torpedo o kung missile sa idalong tubig, padako-dako, submarino. Hindi. Ang daganay, sino ang pinaka-mahipos nga submarino? Tandaan ta, sa idalom sang tubig, hindi na iya pwede nga ang soldado, hambalon mo, guwato anay. Lantawa kung may submarino, tanga kontra. Hindi. Because pressurized ang submarino underwater. Gasalig ini sila sa ginatawag sonar. Magambar ka sonar, amu ina ang pamaagi nga makabantay sa iya kontra ang isa ka submarino. Kung sa ibabaw may ara ginatawag radar, radio detection and ranging, sa idalom sang tubig may ara ginatawag sonar, sound navigation and ranging. Magambal ka sound navigation, ang ginagamit sang sonar gahod para mabanta kung paano siya maghulag kung mala may bato sa atubang niya, may balyena, may bagis, may submarino nga isa. Sound navigation and ranging. Sonar. So meaning abbreviation ina. Sang una, ang pinakamahipos, although it depends kung sino nag-claim and it was proven eventually nga ang pinakamahipos ginman iya ka kano. Oo, man ang kano buangit ni maminsar partigira mo sa luyag ta sa indi. Same man sa Russia. Pero subong, ang China, ang ilang mga submarino, gusto nila do kuring nga gatiid. Hipos. Inablang pagbalikid sang ilaga ara ng kuring, tiyan mo man ina ang submarino. Anyway, padayunun ta.
11: Called the JL-3,
10: hello?
11: With the range to strike the continental United States.
10: Argoy.
11: From China's own home waters. Listen to that again. From its own coastline, a Chinese submarine may soon hold every city in America at risk. And then there's the one category that tells you what all of this is actually for. In December 2024, China launched a warship called the Sichuan, the first of the Type 076 class. It looks like a small aircraft carrier, and in a way, it is. The first amphibious assault ship in the world, built with an electromagnetic catapult, big enough to launch not just helicopters and marines, but fixed-wing aircraft and combat drones off its deck. 40,000 tons, 1,000 marines. And it joins three slightly older big deck amphibious ships, the Type 075 class. Now ask the obvious question, what does a country build a fleet of amphibious assault ships for? You don't need them to defend your own coast.
10: Are, ang problema banwa mo sini. Ang ginambal sang video, ang report na gasiling, nga ang isa ka dako nga Sibuyas, Bombay karon sa Amerika kay may ara nang develop nga missile nga pwede paluparon sang China gikan sa submarino nga makalabot sa kun anuman nga syudad dito sa Amerika. That's one problem. Number two, amo ni. Ginadevelop karon sang China ang gulugag may pagid nga daw ala aircraft carrier nga mga barko, amo ni ginatawag amphibious assault ships. Nano ini, mga barko nga makapalupad eroplano, makalanding helicopter, makapalupad drone, kag makakarga soldado. Nanong buot silingon sini. Ang tinutuyo is not only to protect sang ila sini nga kabaybayunan, kundi ang tuyo is to strike, assault o kung maka-atake sa iban nga mga pungsod. Man at the end of the day, ang Navy sa konsepto sang moderno nga inaway or modern warfare, ang tuyo sini is to project force o ang kusog mo militar dalon mo sa iban nga nasyon. Siya miguhay lang ta. Miguhay ta, re, kami di. Yaway kami atuyo nga mag-atake sa inyo. Dasun dugay-dugay ang inyo ang soldado ka Amerika to na to sa inyo kabaybayunan. Same man sa iya ka China. Oo, amo na projection of power. Amo nang tuyo sa mga barko, tuyo sa mga aircraft carriers. Parehas ni sila sa Amerika. Are

0: balansi unta. Abansi pagidman ang Amerika sa idalom sang tubig tungod hipos ang ila submarino. Ikaduwa, abansi ang Amerika suno sa report in terms of experience nga ah, ang iya Navy man ang kano pala away ini mo o pala away halin sa Vietnam pagkadto Korea, in fact daladang Pilipinas, halin sa Afghanistan pagkadto Iran, iaaway man sang unang Japan, nag-away man sila sang Germany, man amuni sang una ang ginakabig nga bugoy sa bangga ang Amerika. Ti sa inawaya sa Indian targetan ay damo ni siya. Sa hinabuyan ay dalugdog, damo experience ang Amerika. Ang China, sa sulod sang 40 anyos, ang the only inaway nga madumduman to, sang ginlusob sila sang Hapon. Kag ang ila inaway, sa sulod sang China, sang si Mao Zedong, nag-away sa gobyerno ni Chiang Kai-shek. Tiamo to, amo ng mga major wars nila. Sa simple nga istorya, kundug anay sang bibig, kag tapungulay sa quadrangle, kag sa covered court, mas damo yung eksperyensya ang kano. And that is an edge. But silingon, bintaha ina. Kaya hindi ta gusto nga magtulog ta karon nga gabi, nga maminsar ka mo nga madaog na gid ang China kontra Amerika, because that would be one half of the story. Ang ato niya gusto, balansihon ta ini. Kaglantawon, magbinag-binag kita kung nanugin man ang magtabu in kaso, mag-inaway sila nga duwa. Aray pa dayon nunta.
1: But the foreign policy journal, Foreign Affairs, framed the danger better than anyone. In a long war, a war of losses where ships sink and have to be replaced, industrial muscle beats experience. And it drew the comparison that should chill anyone who knows the history. In World War II, it was America that buried Imperial Japan under sheer production in the Pacific, the arsenal of democracy.
2: We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself.
1: Today, in that exact comparison, we are not the arsenal. We are Japan.
0: Just
1: so the sea already belongs, in numbers and in build rate, to China. America comforts itself with a different belief, that whatever happens on the water, no one rules the sky like we do. Then came a night over Chengdu. Chapter 2, The Sky.
0: Are, first to fly, ang party sa sa kahawaan buada sunta niya talakayon. Tubig lang taanay. Ang problema amo sini. Sa tong World War II, ang daganay kung sino ang pinakamadasig kag pinakamaayo mag-ubra sang barko. Amo ning ginatawag industrial might. Ang kalig-on sang paktorya. Remember ang makapalandog balaybo amo sini. Kung eksperyensya sang una ang paghambalan, ang may experience sa inaway, Japan. Oo, Japan. Mas damo gira ang Japan mo. Dason warrior culture pa sila. Bushido, 'di ba? Bushido. Oyaga. Amo na ang Hapon, no? Tuga pangakig magambal. Arigato. Gapasalamat mo. Hindi bla Remuel. Arigato. Pero abi mo akig sa imo. Now that is how combative the Japanese is, no? Bushido. Amo nang the way of the warrior. So meaning kung World War tong pag-iistoryahan, mas may eksperyensya ang Japan sa away. Diin sila gindaog sang Amerika sa ubra sang armas. Meaning, kung industrial strength ang paghambalan, padamu-damu paktorya, padasig-dasig ubra ang daog Amerikano. Nga ah, maguba ang ila tangkidigira nga isa, may mabulos duwa. Nga kay ang ila factory madasig kag maayo dito sa Amerika. So industrial strength ang problem karon. Hindi na makasiling ang Amerika nga mas dasig sila sa China. Kay nga ang China

0: mas madasig mag-ubra subong sang mga barko kag mga submarino. And so, ihang talang di anay. Kung duta kag tubig ang paghahambalan, it seems ha, nga may gamay nga abanse ang China, pero ti ang Amerika gapati sing damo tayo inaway sang una. Damo tayo na agyan. Damo tayo na daog. Tiway ko gambal nga hindi natuod because historically it is ang pamangkot kung kontra sang Amerika ang China matuod balaayhan nga ang ila eksperyensya makadaog sa nasyon nga mas madasig magpatubas sang armas.
1: Larga Vista.
0: Ti pero galing ining ginaistoryanta analysis lang ini. For the large part, speculation, pag blue banta, bala, blue ba, wala kaya ka binutig. Oo, speculation, possibly speculative, pero ti may ara man sang numero, pero damo sang pwede matabo eh. Sa isa ka nasyon kung may inaway, fighting will is one. Ang unity sang isa ka nasyon lain man ina, unity sang pumuluyo. Tiway takabalo kon ang problem sa Amerika kon mapatyan sila soldado dayon kawangal sang tao nga untaton ang gera. I'm not sure about China. So, damo pa sang dapat naton istoryahan. And next week, istoryahan ta kaina o halin kahapon ang ginistoryahan ta puwersa sa duta. Tonight, puwersa sa tubig. Dason ang istoryahan ta puwersa sa kahanginan.
1: Larga Vista.
0: Bata na ganyan ang problema kay wala na ko tiyempo, so dason naman kita kitanay. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, this has been Julius Maraveres. Salamat, salamat. Good night, happy Sabbath sa inyo tanan for tomorrow. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
1: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Capsule. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako galete John Ray dasa sumile sakit ang akon nga lawas kag ang akon miko tubong nga nagainom ko sang Moderna pla kon pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend
13: makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani-carot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano ba yung interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
24: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka may TC. Biskan paano, ining doa, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
21: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
24: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa Mighty C kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
21: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
24: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
21: ay, damo na.
24: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
21: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao aw.
24: Correct Sir GP. Permita na gina balik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
21: Ang lawas.
24: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Ang muna himo mo Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
21: May madamo man nga mga studies Dok Ramil nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
24: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni kan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
21: Daw mintinado nga sa lakya, no?
24: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalatian nun ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: Epektibo!
0: Aramis!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
3: Ito masyong sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
3: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumal kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
13: Informasyon sa ikaayong lawan.
21: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
24: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babae Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak kamo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusa ng itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita dito X500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
24: sa imo nga baklan mo ya dito. Ma'am,
1: hindi chocolate.
24: Missis, inom ka dito X500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag may TC.
5: So isa sa mga problema sa chan Sir JP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, o kung paghubag sang appendix bala?
24: Biktima mo
5: na. So, suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no, ka mga tao sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis. No? So, pagtuon ganyan, ang kakulang sa antioxidant. Amun ka bagdanan sa paghubag sa aton nga appendix. No? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C. No? Bangod ini ang makabuligid sa dako sa pag-prevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amunin kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
24: Naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MITC adlaw-adlaw.
24: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 kag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
24: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 kag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
6: Correct.
24: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
7: DTX 500, ulang sa pagkaon, samputan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
25: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Papalit sa mga butika.
27: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
7: Amar Alternativo.
27: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
11: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
24: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
5: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
10: Itimpasize ka dyang beauty, do ka?
24: Uwa.
10: Beauty?
5: Kung pa-beauty?
24: Gindugangan ang ingredients.
12: Ibang ingredients.
10: Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santo lang, no?
11: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
24: skin, kung hindi na beauty yan.
11: Beauty.
24: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade, ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
10: Clinica Dio Fresh.
24: Clinica Dio Fresh. Para ang habon, priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
10: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kaya BCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
24: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
10: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
24: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga sa DTX Premium ang iya sugar stevia. So nami ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium stevia ang kwan mo.
12: Stevia sweetener.
24: Oh, the healthiest coffee in the world.
10: Oh, ang bali. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotamine nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
24: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
10: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
24: Sa Doksan, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
10: Butang.
24: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
10: Kun may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
24: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
10: Nga,
24: ka. Amo na to isla na ang amon isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
10: Ara,
24: bantayan nyo ha kay
5: upgrade nga liniment.
24: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
10: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation. Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavoas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
24: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
10: Ginakadlokan na.
24: Ha?
10: Ginakadlokan o ginapangita.
24: Sabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
10: Ginapangita.
24: Budlay ng ginakadlokan.
10: Extend Food Supplement. O, kampiyon. Monster manoy. Monster manoy.
11: Feeling young. performing young. Kasi
24: ayan, feeling young, performing young.
10: Alright.
24: Wow, grabe.
12: Informasyon sa ikaayong...
10: Kamu ka naging engineer, ha?
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kay wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dokramil?
24: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
11: Hindi siya kapadamo.
24: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
11: Kung makasulod?
24: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
11: Kaya gapo.
24: Halimbawa, naulahis mo nulaurin.
11: Oo, okay. Why ka na tumba dito?
24: O kayo yung nalipatan mo yung tumba dito bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
11: Patay ka po.
24: So, amo na nga permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inomgi ka dito bayo. Kag ang nakanami sa dito bayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
11: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang namigit sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
24: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
11: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagpatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busip on kagilanat, gaklinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
12: D3
14: Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatsyag. Itibugit ka tama.
14: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
22: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building,
22: Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique,
22: Wantyong Building,
20: Barangay 8 Bagumbayan,
22: fronting Quezano Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
22: Kulasi,
20: National Highway,
22: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
20: likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Bacolod City,
22: Ernai Street,
20: fronting Paglaum Sports Complex.
21: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
24: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
21: Gusto.
24: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
11: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay. Ang pagtumar naton sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagusok na o nagakontrol.
24: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture ato. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
21: binder
24: mo dyan.
11: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
24: Oo.
11: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
24: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tungkol din na padamo niyang leptin.
24: Ay, mo dyan?
21: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulok sa iban.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kon nakaklinika Dietri Bayo ka kadadlaw.
21: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kon metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason nang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, sir boy.
11: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga sultiro da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na why gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahabon nga mga healthy butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga tagparamati sa aton nga platutunan, tinig ng reformasyon, mga kakipayib, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagkutiksyon, sa bilong adlaw, kagkitatanan gin pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, pagkutiksyon. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na gin balik-balik diri, amuni ang pinaka importante sa tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gin siya sa iyang katawhan nga magadayaw, mga pasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamutanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamutanan sa gihapon ako nagapati nga kamuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamong gid nga magpamati kag aton dalon sa ton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man niya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dagilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin yung dagilang pag-ibig patubay at gabay sa buong maghapon sa inyong prediksyon, nawa ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami na uhigis lahat, patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, ng protection, ganoon din sa lahat ng mga kawani. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng aming Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita matos pangmangkot may ginhambal ang atong Ginoo Jesu Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni mo nga physical or literal, kaduha ka lang makasala, way nakamata, kay iman, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kay na nangin ka bang danan sa imo nga pagkasandad, amo ang imo tiil, kaduha ka lang masandad, wala na, way ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang butamalong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, aw, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos ton kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, baton na ito siya, sa atong pangipusoon, hindi lang sa atong baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay bala sa pagkaon, baton na mga pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas, kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuloan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon
nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa atong liyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na, utdon ta. Hindi ang tiil. Kaya maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sa Ginoo, labi na sa mga young people subo nga grabe, sandi na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na balon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba? Amo na kasimple. Kaya ang tuong nga mata ko ng tuong nga kamot, dapat isakripisyo ko na ini ang kabagdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa aming harian sa langit bilang isa ka diyutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, anak bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kabulingon? Ina balang pagpakamatarong sa kabulingon? Anak bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Ana bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So matumalon nga atong tinguhaon nga malabot din ato na maging kinahanglan sa Ginoo. Ang tagsak asosasyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaupdan. Ano yung mga dapat intindihon gin maayo? Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga hambal dayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino imo mga amigo, mga amiga. Ima mga friends, kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada, sino mga barkada mo, o sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw. Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw, kaupod ta si Kristo, no? Mapatik sa usindi, sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sa kapatian, sa una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig, sa mga leksyon, sa balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila sa iya subong, mga alagad nga sa ila agalon. Agud na matunan ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya subong nga mga soldado, nagasunod sa ila komander nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gintawag kag inpili kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo. Kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbag-o. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Amo ta malon ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom
nga inagian sa mga butang sang Dios, amo ang pinaka malayo sa bugal o kon pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon, kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang do ni Kristo. Nagabatiang sila nga ang pinaka manubo nga lugar sa iya pag alagad tuman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala man kay balo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasusala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag didto nakabaton sa mga revelasyon sang Dios nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna. Habang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi takos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay na tuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang naghalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag

0: Campeona Radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa aming program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gid ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugad sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-texyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinyon o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263, sa atong Globe number 0927-448-940. July 30, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, as usual, still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo, mayo. Mayo, kagin. Mga ka-K5 ang aton gitagaan siyang importante. Importansya, prioridad. Ibutang naton sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Sa dasun nga mga inadlaw, magkasunod na ang bulan siyang Agosto. Kagpila na lang ka mga inadlaw, magatakop na ang bulan kung ang 2 weeks ng 2026. Aton lang mitinaron nga hilway kita sa sakit kag balatian para padayon ang pag-prikurar naton sa aton mga responsibilidad kag mga obligasyon sa matag adlaw nga wala sang sablaga. Gani kinang langgi nga magkaon kita sa masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi makalipad magkaon sang prutas kag utan, ha? Palayuan naton kung iibitar naton ang mga masin, matamis, kag mamantikaon nga mga pagkaon. Subong man i-minimize o kung likawan ang may mga preservatives nga mga pagkaon. Because ara dira ang natawag naton nga toxins. Mga toxins nga hindi kinanglan sa lawas naton. Mga hilo nga nag-amat-amat guba sa aton sistema. Kung guba ang aton sistema, tugas ang toxins, magresulta ini sa kunano nga masakit kag balatian. Kaya ang pinakapunta nga destinasyon is pwede ka mapatay tungod sa masakit kag balatian. So gani padayon kita nga magakaon sa mga masustansya kag pagkaon kag ilimnon, ha? Kag hindi gin makalipad sa paghatag sang panahon o kon tiempo sa pagpabalhas. Kay isa ini ka natural nga pamaagi kag proseso sang aton lawas nga para maeliminar ang mga toxins nga amugid ang ginatudlo nga mayor nga kamangdanan kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ganami pa matiyagta. At the same time, galimpyo
0: ang aton sistema, mga ka-K-5, every time nga ginabalhas kita. Gintatudlo git sa aton sa eskwilahan, kag gamay pa kita, kabalo na kita ang kagaw, mikrobyo kung bakterya, isa ka ginalikawan naton. Kay ini nagahatag man sang sakit kag balatian sa aton eh. Kamalo mula kamo kung higkong palibot naton, ara dirang kagaw, ara dirang bakterya. So ano ang the best naton nga inisyatibo nga pagahimuon para nga hindi kita magmasakit kag balatian tugas sa mga kagaw? Siyempre, ang the best gate is manglimpyo kita. Limpyuhan ang palibot ang aton ugsaran. Kagsubong man ang aton sulod panimalay kung saan diin kita nagatinir kag nagagawi, mga ka-K5, ha? Kag hindi gin magkalipat ang isa pagid kag nagahatag sa aton sang sakit kag balatian ning tawag naton nga stress. Tungod sa stress, posible nga magtaas ang imong nga blood sugar o kung ang imong nga blood pressure. Tungod sa stress, gatulubo ang mga bukol-bukol, mga cancer, mga gagifal, gina-activate sang stress. Tungod sa stress, damo nagkalatumbang nga way sang pilas, nagkala-stroke, nagka-heart attack. Kag iban pa nga mga sakit o kung balatian nga delikado nga ginadulot o kung ginahatag sa aton sang stress. Gani, bantayan tagid ang aton kagalingon, likaw gikita sa mga bagay kag mga butang nga makahatag sa aton stress, mga ka-K5. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Di buenas kita sa aton henerasyon nga mayara kita sa isa ka suplemento nga mapisan maghatag sang aton nga paglimpyo sang aton sistema. Kay higko lang ni mga higko nga ra sa sulod sang lawas naton. Kung ikaw tapos na panyapon, ano ang imo buhaton? Ang kalabanan gid sa kuto may unto nagapanipilyo. Gagamit kita siyang toothbrush kaginabutangan ta siyang toothpaste para maglimpyo ang ba-ba naton. Parang nabiling nga mga pagkaon ka mga residyo, mga tingha-tinga, magkalakakas. Kay man ko magtiner sa ba-ba naton, magadamo ang bakterya, magatubo na. Kagposible magasulod sa aton sistema. Rason nga nagatoothbrush kita after o kung tapos kaon. Kung maligo kita, gagamit at tubig kag habon. Kay para maglimpyo ang aton nga lawas, mga kakipag. Kay higko lang ni gani. Karon mga kakipag, no? Ang aton digestive system, may ginatawag kita nga large kag small intestines. According sa pagtuon, ang normal nga kalabaon sang small kag large intestines kung isugpunon mo siya, mga ka-K5, nagalabot sa 22 feet to 26 feet ang kalabaon. Bukla bagli. Ara lang sa sulod sang tiyan naton ang small kag large intestines. Dira nagakanto ang pagkaon nga ginausap naton kag ginatulon. Ginasaburan naton kag itunlon malang na naton, way natadayon kamalo kung nung gakatabo to. Basta ang ara sa pinggan, pansit mana o bihon, tulon. Pinirito mana o pinaksyo, tulon. Nilaga kon dinuguan o kon adobo nga baboy, tulon. Tanan, tulon. Pati na ang duha ka pinggan nga kanon nga ginpreparar, tulon, tanan. Tingala ka, no? Ang ginplastar mo sa lamisa, ginusap mo, ginsaburan mo, gintulon mo.
1: ano na tabo? Why na ta kamalo? Kay gali nga kantog agi sa aton tutunlan pasulod sa aton sa digestive system sa tiyan. May parte sa aton digestive system nga ginatawag stomach, pancreas, spleen. Kag-ara gidra ang nagaproseso ang aton nga digestive system nga ginatawag nga small kag large intestines. Now pagsulod to sa pagkaon, galingon niya na dirili. Kag mapagwa na siya sa tawag naton nga digestive enzymes para mas dali kag hapos pagin matunaw ang mga pagkaon. Ang karne, mga kakifive, no? Ang karne, matunaw siya mga 70 hours sobra dirili. 70 hours kag matunaw siya sobra. 70 hours kag matunaw ang karne. Now, ang hapos tunawon ang mining mga utan, no? Nakaroon, sa kalawigon sa pagbiyahe sa pagkaon sa aton tinae, small kag large intestine sa nahambalan naton, ang normal nga kalabaon 22 feet to 26 feet. Sa kalaba yung biyahe, Jirilino, di ba? Karoon na mahaw ka, gapanyaga ka, gapanyapon, butang tabi 3 times a day. Nagakaon kita, huwag pada labot ang pamahaw. Huwag pada labot ang mga snacks, mga kakifab, kag kuyam-kuyam. Ang isipon na lang, pamahaw, panyaga, panyapon. Karon after na to ma-extract sa aton digestive system, tinain naton ang mga sustansya, vitamina, minerales, and other essentials na kinanglan sa aton lawas, may ginatawag siya nga waste product, among higo, mga kakifab. Namahaw ka, pasulod ka pagkaon. Panyaga, pasulod ka naman pagkaon. Panyapon, pasulod ka naman pagkaon. Ang question, kapila ka magkanto sa banyo? Sa isa kadlaw. May ara ka isa. Tatlo ka nagpasulod, kay isa ka lang napagwa. Risto ka duway. Pagkadason kadlaw, mamahaw ka naman, manyaga, manyapon. No? Isa ka lang nagkantos banyo. May duwa ka pa itong balansi sa kagapon, duwa. Plus subong another isa naman ka banyo, duwa gapon ang wala mo mapagwa, plus ang kagapon nga duwa, apat na itong tiner sa imo nga, tinae. Pagka-ikatatlo nga dila, wala ka naglimar, Jirili. Ikapat, wala man naglimar. Napundo lang to ang apat ka mga bahin sa kinaon mo sa imo digestive system. Karon magahigo na siya, ang higo na mga kakifab, naga-create ina siyang hindi mayo, bakterya, kagaw, nga gina-absorb man sa aton digestive system, nagaupod sa dugo ta. Kag sa dalayon, may ara gani giniling isa kasimana, hindi ka bumbun. Hindi iya kakantos banyo. So, higo mga kakifab. So, hindi man pwede nga makuha kita sa toothbrush kag sulsugon na to nga parihas sa toothbrush nga malimpyong ba-ba, ta? Hindi man pwede nga sulsugon ng tinaita. Sa toothbrush kag toothpaste. Hindi man pwede nga magkaon tahabon pareha sa pagpaligo tanga para maglimpyo tong aton nga intestines. That's why dra nagasulod ang DTX 500. DTX means detox o kon detoxification. O kon sa simple, gina-eliminar o kon pagpagwa sang higo sa lawas ta. Ginabuligan sa DTX 500 ang mga higko nga nagatiner sa lawas ta nga magwa sa aton sistema. Kag ginauso ya pagid ang iban pagid nga parte sang lawas ta nga naglapta na tong toxins dirili. Panguso yun niya na nga mga toxins nga nagtiner sa lawas ta sa nagligan nga bulan, sa nagligan nga tuig, sa nagligan nga duha ka tuig, lima katuig, polo katuig ng mga toxins na naglapta na sa parte sa aton sistema. Uso yun sa DTX 500 kagbutongon niya pagwa sa aton lawas. kay man ang higko ni toxins. Nga mo ining nagaguba sa sistema ta. Kang mag-abot gid ang chimpo, maguba ang sistema ta mahalitan, magka-diferensya. Pagkaangkon kita sa masakit o kon balatian, kang pwede ka matay sa isa ka tawo. That's why ari ang DTX 500 para limpyuhan ang aton sistema para likaw kita sa masakit kag balatian. Ang DTX 500 mga ka-K5 is a natural. Himo ini sa amarguso kag super antioxidant nga arhalin sa tubo. Ang antioxidant naman amo naman ining nagahatag sang dugang nga kabakod sa aton cellular. Because ang toxins kung nagaguba sa salawas nato nagahalit. Ang free radicals naman katulad sang toxins nga pangguba man siya galing ang iguo niya gidya. Ang pinaka sentro sang kabuhi sang tao ang cellular. Kung maguba ang selula mo, madamage pati tissues mo eh. Kag ang tissues mo, iguon yung organ mo lang. So kinaglan bakod ang imoya nga selula. Ang makapugong kang makadepensa sa kalitan sa mga free radicals, amo ang antioxidant. Now, di buenas kita tungod ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant mga ka-K5. Kumparar mo sa utan kag prutas, ang taas gate ang ara sa tubo. Ang antioxidant nga makwa sa tubo naglabot sa 1.3 million nga makuha basis sa ORAC value scale. Ang sa utan ara lang sa mga 500 to 700,000, no? Ngang iyabi nga daw ka no iyang binga value. Ang sa prutas, taas-taas, 500 to 900,000. Ang sa tuboya is 1.3 million na makuha naton nga antioxidant. That's why ginatawag sa nga super antioxidant. Amulan ni inumon tadlaw-dlaw mga kakipay, magalawig tas kabuhi nato na. That's why every day inom kita DTX 500. Mayong gabi danay sa akong amigo nga gwapo nga daw si Romnick Sarmienta. Paring Peter Cedric Aujero ang tanda nga tao when it comes sa cellphone repair mga kakipay. Dira sa second floor sang Lopez East may escalator ayon. Ara na ang DG Works. Ha? Gabaton sila sang inyong tanan nga klase cellphone, laptop. Kung may diferensya ang ulo. Ang inyong cellphone, dira ka mo pa-repair. Kay kompleto sila sa gamit kag garantisado ang ila serbisyo kag barato. Ha? DG Works. Ha? Ara sa may Lopez East second floor. Paring Peter, kamusta ka biyan? Nainom mo na ang may TC? Ati good, very good. Mga ka-K5, ang ship on, ang ubo, ang trangkaso, ship on, ining hilanat, ining allergy, hapo or asthma. Isa sa mga hindi naton malikawan kung kay shining laton-laton pagido. May nagaubo lang ti spread out na yon lapta na yon bakterya. Ti kontabuan nga hina ang resistensya mo. Pigaw ang resistensya kag depensya mo. Mabatya ka na yon. Ang kinanglan naton para taas kag bakot ang aton depensya kag resistensya. Inom kita vitamin C. Kagkon vitamin C, E-Mighty C muna. Ang alkaline nga vitamin C. Kanami siya iya dirili. Kay tungod pwede mo lang siya mainom. Bisan wag ka kinan-anblak. wala ya hapdo sa tiyan. Now, karon, i-share ko lang liwat mga ka-K5 before siyang wala ko pa makilala ang Mighty Shade. Gainom na ko yung gadaan vitamin C. Kay kinang lagi siyang lawas naton vitamin C mo. Now, karon ang natabo, dotayan ako nagkanto sa emergency room. Kay ginkulbaan ko mga ka-K5, tungod pag-inom ko siyang vitamin C, hindi pa ito Mighty Shade. Ang akon, wiwi, mga kakipay, pwerte ka yelo-yelo. Pwerte ka yelo-yelo. Inulbaan ko, dutayan ako magkanto sa ospital, nga kitungod sa kulba ko, kay nakita kong wiwi ko, super yelo. Siling ko, nag-awas ang matres ko, bla.
0: Ang Abdolo.
1: Ah, ano, dirile.
0: Awas ang Abdo.
1: Abdo, gli. Abdo. Abi ko nag-awas ng Abdo ko, kay gali, tungod siyang vitamin C na ininom ko nga hindi siya alkaline, bla. Hindi siya alkaline base. So do ka bahol sa iya hanggang hindi siya ma-absorb sa lawas mo, ipangihi mo lang. Since nag-inom ko siyang Mighty C mga kakifive, alkaline base nga vitamin C. So siyang natabo yung perte katinaw niya siyang ihi ko nirili. Kagkanami siyang pamatsyag ko. Do bakod ka blakag hindi kadali-dali yung maghilanat, matangkaso, maglain man ang simpo, magulan man, may magyo. No, kataas ang imo resistensya kang depensa, kag amugin ina, ang tuyo siyang Mighty Shake. Nga makaanggong kita siyang madasig, kag maabtik, nga depensa kag resistensya. Batok sa kung ano man nga sakit, ilabi na gate sa subong nga pabago-bago ang klema naton. Mighty Shake, ang alkaline nga vitamin C. Now, mga ka-K5, sang kagapon, sang last night, no? May ara kita sang low pressure sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag may nagapalapit pagin sa aton teritoryo, another, isa pagin ka low pressure. Kag sa uluunhan-unhan niya pagin abi, may nagahagunos nga super typhoon dito sa Pacific Ocean nga padulong man sa aton teritoryo. Ang iya international name is Typhoon Dolphin. Typhoon Dolphin. Wala pa siyang ngalan nga ginhambal ang pag-asa in kaso makasunod sa aton nga teritoryo. So, ang subong, ang isa ka LPA na tunaw na to siyang kagapon. Ang isa naman nga sagwa sa aton teritoryo nagapalapit na sa aton subong. Now, kada hapon na tara na aton diri sa Bacolo, doon nagapanultol iyang ulan. Do mag-abot yung kahaponanon, ilabi na gid late afternoon, mga somewhere 4-5 p.m. Nagabubo ang ulan. Ano dirili ang aton nga weather update abi?
0: Yes, lo ang aton weather update mga ka-K5. Nagatugas sang mga pag-ulan ang throw sang low pressure area or LPA sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Sunod sa pag-asa ulihi nakita ang LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility or PAR 1455 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas. Manubo ang tsansa nga mag-develop ang LPA sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang ang iya sining throw ay nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao kag Caraga, kag subong man sa Davao Region. Ang easterlies naman ang nagadala sang mga pag-ulan sa may nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Nagadalas ang pag-alom, no? Pag-alom ang nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Ang nabili naman nga bahin sa pungsod Pilipinas, lakip na ang Metro Manila, ang maka-experyensa sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat, pagbuot sa mga localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon, buwas nga adlaw. Nga may upod nga mga lapta-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod naman sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto, J. Lolo.
1: Okay, sige, thank you. Way man bagyo, layo pa bagyo, te ang throw amoy ini ang natawag, extension lang. Ang kalaparon sang galom. Halin sa sentro sang LPA, nagalapta siya kiti, nagsigi na siya tiyog niya mo. Sung punta siya na, amo ina nagatatag sa aton sang pag-ulan. Kag-plus pagin sa report sa pag-asa, may Easter list kita. Nag-activate, kag naga, kung magapa, nag-trigger pagin ni, nag-stimulate siya ang habagat, gina-stimulate ang LPA, nga mag-hatag sa mas madamong ulan. Kay Easter list ni, init man ni siyang klase sang hangin, halin sa Pasipiko, kag ang tugas ni is moisture kon tubig man sa Gyapon. So halong kita mga ka-K5, ilabi nagin sa mga kauturan naton nga ara sa may mga namukin nga bahin. Kag halong kita sa mga flash floods, kag landslides. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo! D3 Bayo, mga ka-K5, ka namin gininom mo. Saga, sa ugto, sa gabi, pwede niyo gininom mo 3 times a day. I love you 3 times a day. Kay man, ini siya, himo sa extra virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil, lube. Nga may upon nga vitamin D3, mga ka-K5. Nagabulig pabakod sa aton sistema. Nagalimpyo kag nagarepair sa mga damage na aton nga mga selula. Ginapanami ang aton nga mga ugat. Kag ginaproteksyonan batok sa mga fungus, bakterya kag ilabinagid virus. Tungod sang extra virgin coconut oil, layo kita sa peligro sa kunano man nga sakit, especially virus, mga ka-K5. Wala patawad dyang D3 Bayo basta virus. Sa putiho niya na dayon. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, MyTC, and D3 Bayo. Saranggin mabakal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Subong man available sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. Subong man sa The Generics Pharmacy. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre! Wala siyang bayad! Alas 10:15 ng oras na ton. Let's go to work, ha? Tawag ka mo kag istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga naghahatag sa inyo bugat sa Balatyagon kay nagapagumon sa inyo paminsaron. Problema about sa love life. Problema about sa mga kabataan. Problema about sa kay Juden. Problema parte sa kaugalingon mo. Tanay nga klase problema, tawag ka mo din kang istorya kita, ha? Kung may ara magkamos ang opinion o kung komentaryo parte sa mga balita kag mga isyo sa mo, tawag ka mo din. Istorya kita. Kung may ara ka man na gusto yung magpautuwas ang imo yung Balatyagon sa imo nga pagdismaya, sa imo palibot, sa inyo mga dalanon, sa inyo ugsaran,
0: sa racket nga palupda pa sa racket nga paluparon ni BBM. O kung sa pack silica, o tawag ka mo di ah. O kung sa inyo dahil nga mga kadal kag imbornal, suga sa inyo dahil nga lugar na wala gigasiga, anything nga gusto nyo magpautwas, pautwasin nyo ko ah. Tawag ka mo sa aton hotline 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927744-8940, ha? May caller na tajirili.
2: Yes, Lord.
0: Okay, check up on the night caller, tano. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello, mayong gabi, no?
0: Ah, mayong gabi, manda. Sino ni Baliog?
3: Si, ano lang, si Toto, no?
0: Toto, taga diin.
3: Ano ko, no? Anang Kandunilo.
0: Oo. Ah, kato, kamusta ka mo dato? Kay do kagina, peran ko do grabing itom siyang langit naton galong bala sa mga kawat na bukid, ha? Ah, ano nagbukbuk gimandang ulan sa inyo, Skandun, eh?
3: Nagulan mong isang ito sa bago na tahaw na lang.
0: Ah, subong, wala na tahaw na.
3: Wala na tahaw na sa lang.
0: Pero wala nagbaha to?
3: Nagulan na sa lang, nagulan na.
0: Okay, sige. Puti na inom mo na toto.
3: Na inom ko lang isilo ka ganulo.
0: DTX.
3: No.
0: Ada inom mo na, okay, sige. Ano malagad na si mo to?
3: Parte sa pamilya nilo.
0: Pamilya. Ah, pila na edad mo?
3: Natagulo 30.
0: Pamilya na asawa mo? Kung ano, ano nga party sa pamilya nyo?
3: Party sa asawa ko, no?
0: Oh, may kamataan na kamo to?

0: Di siya
1: nagkadto, how?
0: Ano na?
1: Di nagkadto si misis mo?
0: Sa ano lang, sa Manila, no?
1: Ah, sa San Jose siya naglakat?
0: Mga one year, siya nagkadto.
1: Oh, ining paglakat ni misis mo, ginistoryahan nyo, ni kagindesisyonan nyo ni nga do, ha?
0: Oo,
1: anong inyong aging kasugtanan sa paglakad niya? Mano to siya sa Manila?
0: Tama na lo, ma-ubing
1: na, ma-tunig, lalo sa tangaduhi, ano? Ah, okay. Tika ron, ano natabo?
0: Wala, tingala mo, no? Nga, huwag namin siya nagtatawag, huwag namin siya nagtatawag, kung tawagan mo siya,
1: Gapangakig siya kung tawag. Gagapangakig siya, ho? Kinagtawag ka gani kay Banaya ka mo. Gagapangakig siya, ho?
0: Do, nabatagan ko, no? Do, kumbaga, nang tawag ba nila nung naglamig na balaw?
1: Nag-ano siya?
0: Nung naglamig na balaw, kung sa mga kanta, do, nag-cold na balaw.
1: Nag-cold? Buhay ba ni siya?
0: Do, nag-cold.
1: Do nagtahaw, abi, do nagtahaw ang iyang balatsyagon para si mo, ang pagtatara si mo, do mabatsyagan mo nga do malagana.
0: Oo, alam na siya, malagana.
1: Ah, okay. Siya no lang ni mo batsyagan to?
0: Ano lang?
1: Siya no mo lang ni nadiparahan nga gamon sa si mo, lawig na?
0: Ah, ganyan yun, pagpublis at pagpuloy na din, okay, na talo-talo, mga, siya kasimana, no?
1: Nagpuli di siya kasimana, tapos daw medyo, di na, no, to, do, wala siya gana, si mo?
0: Pulong ang puhin. Pagpapanakin na siya,
1: no? Pagpuli mo dito, nakaskor ka, why?
0: Why, Budlo, kayo na papahiyak, no?
1: Why kagigi sa lawig niya sa Manila, nagpuli siya sa Kasimana, tinder di, wala kagig ka, why kagig ka labing-labing siya to?
0: Why, no, kumbaga, nakakiya ko gano'n, no, ginawakli ako, bla.
1: Ba, Mariusi, why kagig siya may dilaw yung simo?
0: Amo na gano'n, lang nila, ano ko simo, no, ngayon ko advice kung anong kakatabo, bla, nga, amo nila, one.
1: Po, ano ni kasado ka mo o malasado lang? Wala ka mo kasal?
0: Kasado kami lo sa, ano lo, sa munisipyo lang, no?
1: Sa munisipyo, oo. Pag after siyang lupang inirang, bang, lupok na yun, pakasal na yun. Okay. Tika ron, ano ang sitwasyon kung magtawag ka, daw ginasitaya ka, daw aking siya, daw nagadali siya?
0: Hindi kami... Yung last minute lang natawag ko lang. Yan yung insulton lang. Wala ka nagiging ginasabat lang.
1: Wala ka nagiging ginasabat? Okay, oo. Okay. So, ang bata din, arasi mo?
0: Ato siya, gintanan lang.
1: Okay. Nagkaroon ano ang imo pabatsyagan ni kag imo assessment abi sa ginapakita kag ginapabatsyag si mo to? Anong imo panagopnop sini?
0: Amulay do, matasko do, siyempre na makakilala ang haba nila, no, sa mga muna na, no, alang may, ano na, may something na.
1: May something na siya.
0: Oh.
1: In other words, doon nag-suspect, so kagaya may pamagig ka, wala pamagig ka ebidensya, doon nag-suspect ka pa lang na may iban siyang nakarelasyon sa Manila.
0: Oh, lo, do, amo ginas ka pointis. Lo, pagpuli, lo, sa kasimana, lo, ano, sa lo, kinakapiya ka na, lo, lo, kano, bla.
1: Why, mo, wala mo gin siya mabahan, sapatos.
0: Why, lo, may ano ka, kung ba mo kayo kinakapiya ka gani, kaya, siyempre, kung, mangayok kasi na, lo, mabada, lo, kung diya gusto, lo, hindi mo ka mo happy, di ba, lo?
1: Oh, damo malibad kay damo sa mga ano ah, likaw-likaw ah. So, ano? Sige.
0: Okay, ang gambal ko si Dalo, ano man, amun may bala. Ang gambal na sa ako, lo, pangyayas ako, lo, amun na.
1: Ah, okay. Kabalo ka, may ginatawag kita nga panagopnop, la. Mabatyagan naton tungod sa natawag naton nga behavior o kung pamatasan nga ginatawag naton nga pattern.

0: lang. Nga hindi yan niya usual nga ginaobra. Mabatsagan mo ya ang iya nga usual nga ginaobra kag sa bag-uyang ginaobra. Mabatsagan ang pattern sa pamatasan niya. So pamatasan niya, may obligasyon sa si imo kay bana niya ka, ginatapiya ka. Huwagi siya nahidlaw si imo kag hindi mo mabatsagan ang iya nga pagkahidlaw si imo. Magtawag ka, daw gina-ignore ka, ginakigan siya daw nagadali ka. So nag-conclude ka, kung nag-paminsyar ka, may panagupnop ka, nga may ara na siyang iban dito sa Manila show. Ah, sa Manila. Okay. Now, karon, anong plano mo si Bongto? Mapal ka kaso sa Senado? Asesinado. Anong plano mo si Bongto? Ha?
1: Kali ang number ko siya, kahon na lang ko siya, kahon na lang ko pala kung kabudlay lang kaasalo. Kabudlay lang, ano pala, mag-aum-aum.
0: Well, sa akon to, sa tuntuod lang, hindi ka na magulat, magprangka siya mo. Kay natawag na ton sa English, wala nga, action speak louder than words, no? Bisan hindi mo na pag-ihambal, mabasa na naton mo. Mabatsagan na naton kung may tsindihan na naton ang ginapakita sa isa katao kung may gusto sa aton kung wala mo. Now, ikaw na lang siguro prangka sa iya. Hindi na siya pagulat. Tain mo lang iya, piparahan mo lang iya eh. Ngang imo ka galingon, kung amugin man ang madangtan sina, kinaglan may arak ka na sa mga alternatibo, nga padayon ka lang po niya nga gwapo, yabla.
1: Hala.
0: Padayon ka lang po niya paninguha kung amugin man na nga matabong panahon, ah. Hindi ba?
1: Hala.
0: Pero una gid, mga muyo ka gito, masi kung na maguhan lang siya o kung basi na dalman lang siya, pero ipangamuyo mo gayon siya mahal nga Ginoo, nga kabay pa, mag-abri ang iya pangunahuna, ka maghumok liwat ang iya ilong, ang iya blatsyagon, nga mag-uliay ka mo kag mag-itsindihanay. Pero kung matyagan mo nga daw wala naging tsansa, piparahan mo nang kagalingon, mo amo na natong direksyon, bugto na ning irangos na.
1: Kaya ang iya din mo siya, no?
0: Ha?
1: Ang iya siya, no? Nakasubod ba sa akon nga pagkatto ko na sila, no? Doktor sa akob, lalo, tawag lalo sa silikon, no?
0: Eh, mas ikaw na tawag ganyan, di man?
1: Ay, hindi. Sina, hindi ko na tumagan sa iya, kay pag-apit na rin sa akon. Sa ako, tawag sa silikon, amun na bala.
0: Ah, di ba nga mo na ito, may harap na na ito, ah. Prangkahon na ka.
1: Matiwala na ni Kolokay, siyempre, nakalabot sa Milo, 18 solo ka 280, siyempre, no, during the mambla, galit-galit lo, kalimtan lo, di ba lo?
0: Ay, siyo, makabudla ito, 18 solo. Ah, pila na edad ni misis mo?
1: Ano pa lang lo, mga 37.
0: Atantay City, okay. Tay, sige ah. Karon to, guro, prangkahon mo na lang siya. Hindi ka na maghulag na magprangka siya. Kaya hindi na siya magprangka. Pamaagi siya ginabuhat siya, ginapabatag niya si imo. Amo na na siya. Amo na na ang way of informing. Way na na iyang pamaagi iya nga pabalo si imo kung ano ang iyang balatsyagon para si imo subong. So, siling iambal yan ang ano, hindi ka na mag-spektar. Kaya ara na nakita mo na ka na matyagan mo na. Piparahan mo na lang, kagkumportahon mo na lang siya rikta. Kaya parang, kung dito siya, pwede, go eh. Ang maupod sa aton to, aton ah. Ang hindi mag-upod, hindi aton eh. Huwag pilit tayo.
1: Ang
0: hala?
1: Ang ginano ko siya, no? Sigo
0: sang una,
1: daw hindi
0: masama sila.
1: Sabon
0: daw nag-lain na bisag lalo ko. Amo na gani-gani ang pattern mula siyang behavior ya. No? Makumparar mo no. Tinaswai amo na ga kung siya nagkantot sa Manila para magbulig ka magnami inyo pangabuhi, inaguba. Dungod nga, may ara something na katabo itong away kakamalo. Kagbasi sa mga sirkumstansya, kag mga ginapakita ya, may panagopdom ka nga, may arak ni siya ginahimo, nga hindi pabor sa inyo nga pag-updanay nga duwa.
1: Kaya, ang ginagawa Hello?
0: Rikundi.
1: Ang guna itong lupin, siyempre, naman nga, kapag nabalay-bala, nakadla sa ako, nabla-bla ko, no?
0: Ano ka, no?
1: Ang nga, nakadla sa ako, hindi, ang nga, ibalaan ko po, no? Ang nabla, at isa nga, nakastres na ko, no?
0: Ay, siya. Di, anong plano mo karon? Sige.
1: Yung hindi na plan ko, may nagabal ko ang mga kaysa niya mo, balikin ko sa ibang na lugar ko, no? Ang nabla, para na
0: do layo
1: ako
0: kuno
1: sa
0: gupak ko, no? Ano ba? Doon ikaw to signal mo, doon hindi ko chindiambal mo.
1: Ang mga naman nila, no? Na, amo mo, daw hindi ka na to magulat, kay kagkundal ka lang, mahian ka lang, kay kadlawan ka na siyang tao, natabo sa imo, amo na ba?
0: Ano na siya? Ang hambal niya?
1: Anong hambal ba sa ibang mga tao? Abo,
0: kayo, hindi mo na yung pagpinsaron ang iyong hambal sa mga tao, ya. Ang imo na yung sumong ya, ang imo yung kagalingon kag ang Ginoo, amo na yung imo yung pinsaron niya. Ang ibang tao na yung hambal, mahambal gina sila kag may araya pabor, may araya hindi pabor, may ara maayong yung hambal si mo, may ara malain. Di, ang imo sumong ya, ikaw kag Ginoo lang ya, mo lang gina yung sumong imo, mo na ya. Ha?
1: Nagkong kay Salo daw, pagbalo sa akong tulog ako, isa kaka-insyon niya ko, no? Isa bebebla ko katulog na aming natabo, aming nabito.
0: That's why, tungod nga, hindi mo mabaton mo. Hindi ka magpati, kag gina-cultivar mong utok mo, gina-cultivar mong paminsaron mo, sa mga bagay nga kasakitan ka. Delikado na, hindi ka na mag-duel. Kinanglan batuan mo na. Kaya ang kontra mo, hindi yung sitwasyon o kung ang misis mo. Ang kontra mo, Sibong, kung paano mo kontrolon ang paminsaron mo nga hindi ka ma-depress, nga hindi ka ma-stress, no? Kinanglan tagaan mo siyang rason. Kung ang rason na lang i-cultivar mo sa pinsar mo, kung pagbuot man sa Ginoo ang buong matabo, ikaw dapat magapati nga may maayong atuyo ang Ginoo sini. Basta paninguha ka lang niya, kagpadayon ka lang niya pangabuhi. Basi may ara, ginaya nga mas maayong maabot si mo. Wa iwo man niya disunbulan, madaw ka siluto.
1: Ang natayatanya mo lang sa tutulo sa, ano lo, sa kabangkalan.
0: Basi kong dumaog kong saluto kang magluhod-luhod sa tubangan mo.
1: Hindi lo, kung ako na magpindal lo, hindi pa ba lo, mahambal sa sakon lo na. Mano kayo, sige ka magtawag, amun na ba lo, pisa lo, gala, indombot ko lo, nagkasubuan ko bala nga.
0: Na, kung pisaron mo lang gina eh, kung pisaron mo lang gina, pero tagaan mo sa rason. Nga aga mo na siya, no? Tungo, ginapahiwatig niya siya mo, nga hindi ka na importante. Sorry to, aprang kahonda ka. Kay man, kung ang tao nga importante si mo, o kung mga bagay man, importante si mo, tagaan mo ginechimpo, bisan budlay, pangitaan mo ginia pamaagi, nga makakommunicate ikaw, o kung makakanto ikaw. Pero kung nga siya naman, kung magtawag ka siya iya, daw hindi iya paghihatag ang time si mo, nga maintetenar ikaw, ka makaistoryahanay ka mo, because to tell you frankly toto, hindi naglaing buot mo sa akon. Tungod, hindi na siya interesado si mo. Kaya kung ang taong interesado si mo, mahulat na iya, mamati na iya, di ba? Pero kung ang tao ganing hindi interesado si mo, tandaan mo ganyan, gadali na siya iya, kag hindi na siya maghatag ura si mo. So in other words, sorry to direct you sa nga sitwasyon, hindi na siya interesado si mo.
1: Hindi
0: niya. Hindi
1: siya
0: maglalain buot sa blanga. Normal na siya nga maglalain ang buot mo because hindi pabor ang sitwasyon mo. Kipro kinanglan matuan mo nagbalatsyagon mo. Kaya kontra mo nagpaminsaron mo kaglawas mo na to. Mangamuyo kasi Ginoo nga magbakod ka. Paninguha kasi mo nga kagalingon nga makaplastar ka. Who knows? That's why gani nga kung magatuo ka, basi mo lang Ginoo, mas may maayong plano si mo. That's why butang mo si pinsar mo gito, sa sining aton pagabuhi, kung sinong maupod sa aton, ti aton iya. Ang hindi magupod sa aton to, ti hindi aton ah. Why pilit tayo? para hindi maglain ang buot mo. Para hindi kapag masakitan, paminsaron mo, ang Ginoo, nagtugot ng matabuin eh, because may maara sa samas maayong plano sa akon. Kagun mag-amugin mo ng babae ang asawa mo, hindi siya para si mo eh. Hindi mo na pag-isipon ang 18 anyos po danay ninyo, kundi paminsaron mo, sa 18 anyos, nakilala mo siya kung ano siya ka-sincero sa imo. Karon ibalaan mo na nga less important ka na sa iya, pangamuyo pa malang ka sa iya, Ginoo, kay basi pa malang ma-revive ang tanan. Pero in kasyo, por kasyo, marimalasyo to, kagwain agad, bato na.
1: Sige lang, ay kisado ka, siligo, basit na kung di ko mabato na kung mabalatian ko bala.
0: That's why nga patuan mo gud inom ka gud mighty she DTX pebandeg kag D3 bio para magwapo ka panghabon ka sang DTX beauty shop.
1: Solo lang magamon ning sitwasyon mo mga isa na katuig lo kala nya layo na nawlaw magbalik kay kanila.
0: As long nga buhi ta to may chance no
1: may may ang number iban lo. Nag-isa na katuwig ka, lawig-lawig na kayo.
0: Lawig man isa katuwig eh. Pero amo na gani, nga piparahan mo lang. Pangamuyo ka, pero piparahan mo lang ang worst thing na pwede matabo. Okay?
1: Kaya ang noon ko lang nga malintas. Paano ka sa'yo malintan? Amo na ba kayo pa sa siyempre sa kalawigan nyo do kay madumisman si Jeremy. Amo na ba lang?
0: Well, hindi mo na siya malintan. Pero matunaan mo. Matunaan mong sitwasyon nga hindi galing kabuhi ya, hindi galing kabuhi mo siya. Ang kabuhi mo ya, ikaw yung kakapot, hindi siya. Karon, tungod sa sitwasyon ginubraya si imo, kag ano matabo si imo, ayhan maulikid siya, mapauli siya. Pasalamat pa na siya gani, ya guru yung ganda wala naging siya sa obligasyon si imo. That's why nga hindi mo yung pagtagaan chance nga magmasakit ka, maglain ka. Kundi ipakita mo siya iya, bisan wala siya, kaya mo. Kaya mo yung mag-asenso. Kaya mo yung magpagabuhi nga maging malipayon, bisan wala siya.
1: Sige na sige lang kay Sablo, nagmigad lo, doon na kulubaan ko lo, kasi nga sana sa sumana lang, may tulong katulong.
0: Basing siya buka.
1: Lala.
0: Siling ko tulog kamayo.
1: Okay, may habla mga intansis na lang nga, Dio. Hindi mo dumduman ko dito nga, matingala ka
0: sa rin. Pero amo nito, ang mga bagay nga dumatsagan mo, nagpasubo si mo, tuluan mo ganyan ang pinsar mo nga likawan. Ang mga bagay nga karon anong imbrahon mo para malipay ka, kag para makarecover ka, no, nga maayo ka kag padayon ang imo yang pagpangabuhi, no? Amo na yung imo i-cultivar sa pinsar mo. Ang kadalag-an mo yang imo pinsaron, ang kaperdihan, hindi mo na pag-isipon na kay hindi mo na siya yung kinaglan sa pag-move forward sa kabuhi mo. Ang alternatibo na lang siya mo nga para magsanyog kabuhi mo to, amo na gato niya cultivaron sa utok ta. Kaging mga muyo gigita sa Ginoo, nga tagaan ka siyang kabakod, kag bag-ong oportunidad sa imo kabuhi. Okay? Ta?
1: Sige na, salamat yun.
0: Sige ta, thank you to, ha? Okay, bye-bye.
1: Sige, bye-bye.
0: Dugin balhas ang dapa-dapa ko ba?

0: Dumapatihan man ko an nga nagbalhas ang dapa-dapa ko. Kamusta dang migo ko nga si Rayboy nga tanda pahabuyon sang buling? Bisan gapiyong strike niya po na. May gabi na ante na yun tayo sa mada. Na-practice na ko din nga daan sa baso mo. Okay ah. Oh, dali lang kay may cooler kita. Hello? Hello? Hello? Hello, Ibit? Oh, hello, Ibit. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, no?
0: Ah, babayi, dali, no? Kalma ka mo kay lagang aton nga cooler. Sino ni?
1: Ang cooler mo naglikad, no? Si Angging.
0: Si Angging, dali, no? Okay, geng. Musta, geng? Naino, naino mo na, geng?
1: Oo, lo. Di nang copy mix. DPX copy mix.
0: Ati, okay, okay. Sige, geng. Thank you, geng. Anong aton malagad si mo, geng?
1: Nanamian ako, mama, ito isang advice mo, lo.
0: Oo.
1: Sabi nga problema do, no? Kung hindi mo maatagaan advice, do, ma.
0: Oo, dumagisi itong iya nga, no, good, proy.
1: Hindi lang long akuan, daw mawasak ng iya nga pagkatao, eh.
0: Gani, may gani kinakatawag si Toto mo kay kinakaistoryahan, ay kami, no? Somehow, basakaon tagid ang Espiritu Santo, ya.
1: Kaya kinamo, losong mabatian tablo nga, nagbitay na sa kuan, kung hindi madala ang problema.
0: Ang lolo ko siya una, siyang na-depress sa pag-away siyang lola ko. Hindi yung mabaton mala, geng. Ang lolo ko sa tama nila ka-depress na mabulagay siyang lola ko. Sumaka siya babaw lubi, geng.
1: Yung lompat?
0: Why? Nagpadalos-os panahog.
1: Ay, makabayan pa baton sa maayong advice mo, lo, eh.
0: Ano na?
1: Tag-isa man ko nakabaton sa maayong in-advice ni mo.
0: Okay, thank you, kinaigo ka na.
1: Dali lang. Isa ka, lo, sa gini mo, nga ibutang ka dagol, makabulig ka sa mga tao nga problemado.
0: Oh, gani man, oh. Thank you, giging, thank you. Dali lang, ha. Rex, abit tawag anay liwatres kay ginastorya ko pa siyang, geng. Yes, geng, go ahead.
1: Ma? Manamyaw naman ko, lo.
0: Manamyaw ka? Okay, sige, geng, go ahead, geng.
1: Inatamyaw ko ang mga parin ko, mga mabuot, lo. Hindi lang ang hindi mabuot, lo, ah. Mabuot lang nga parin ko, lo.
0: Ah, oo, balaan ko na na. Huwag ito kamayad.
1: Bayin na lang, lo. Bayin na lang. Bahala siya, no?
0: Oo, bayin na lang, naging, ah. Damo pa na, mamod.
1: Bayin na lang, mo nga, nakapakaon pa sa aton isikataw, lo.
0: Importante yang imo to tinutuyo iya, honest to goodness, manda iya ka pagbulig sa iya karon. No, ikaw pa yung malain, dati pa sa Diyos na lang naging.
1: Gani, ako pang malain lo, ako pa himoon butigon niya.
0: Ti, ang saksing ginoo sa amo to nga chimpo siya nagakinanglan sa sang imo bulig.
1: Gani, no, so sige lang lo ah.
0: Sige lang, padayon lang ging.
1: Dalawa sa kabuhitan lo kay may Diyos gid ang kalibutan.
0: Correct gid geng, correct gid geng. Sige geng, tamyawan naging imod ang mga mabuod ka mga mayo lang mula.
1: Ikaw lo, tamyaw tamang ka lo kasi Jirelle.
0: Thank you gid geng, salamat gid geng ha. Thank you gid geng. Okay, salamat geng. Thank you.
1: Tatapon mga upod gali nung mga friend nga mga mabuod lo.
0: Okay. Sige, kape, kape. Bye-bye.
1: Hindi lang, may pamiyaw pa ko.
0: Oh, sige, sige, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Sino pa, sino pa?
1: Si Pren Anok, si Pren Linita, si Kuya Nestor, si Pren Linda, si Nene Sangamindan Kape, si Danilin, ang kag si Susan Maya sa Quezon Province, kag si, ang akong caregiver nilo, si Daphne Abadillo, lo. Ako oh. Naging padala sa Diyos sa akon.
0: Okay, thank you. Praise the Lord. Okay, sige.
1: Praise the Lord. God bless inyo, lo.
0: Thank you, gang. Salamat.
1: You're welcome.
0: Thank you, thank you. Alas 10:43 na bati si show. Real good si paring Rex show. Tawag-tawag na Rex, tawag na, no? Kay si Angging ginaga istorya ko siya eh. Ara siya? Okay, Rex, ikaw ni Rex. May gabi, Rex.
1: Ah, ma-advise ako to di lulo. Kadali, kaya malukuway ka na time.
0: Dali ka, may time ba ko? Dali lang, kid. Dali lang. Ni mag-rapapabala ka ron eh.
1: Riyambal ko, aray, kadali. Riyambal lang yung kadali.
0: Objection, Your Honor, ah.
1: Why ka kabalo, Dilolo?
0: Yes, sir.
1: Why ka kabalo ka? Apat na naman awag si Toto, si Mo. Nga balik-balik ang iya-storya.
0: Ah, ti kabalo ka, ti... amo ginaking kabalik-balik man iya problema mo.
1: Hindi, amo niyo. To, kung ka ba ka, balo ka sa una, ako lang na pa kayo, anya, advice. Yung nagduwa na kauras, storya ko na siya, pero din.
0: Agali ka, kilala mo na siya, gali?
1: Oo, taga pulisin sa kawayan sa Bacalan, di Patgood.
0: Kandunisya ko, no? Kandunisya ko, no?
1: 2023 po na siya gatawag sa ako. Tapos, gatawag na sa Pirmi sa Iloilo. Amo magyapong problema. Tawag sa RNN. Amo magyapong problema. Ginasaway na na siya gani. Hindi sa agad balik-balik niya problema. Hindi pa siya kabubo. Nasa subog. Amo na gani nga gusto ko sa advisor. Na to, kung ano, be move on ka na lang. Kapalo kung magkadako sa problema mo, kanina ginistorya mong asawa mo, lugay na ka muna ng bulagay. Tapos ang ambal mo kay Dilulo, 1 year na, lugay na lang, 2022, 23, 24, 25, 26 na subo, hindi ka magyapon ka move on.
0: Oh.
1: Why magkagano nga ginausikan mong oras ang programa sa iba, no? Kasi sa Ilo-Ilo na kawayan at sa ginausikan niya. Na way makabalobin sa Iloilo nga siya yapon nga tawag. So, kung kausik mo na sa uras, although nga siyempre kung problema, dapat iman muliligan, pero kung balik-balik, kagawang mangyapon.
0: Well, actually, the way ko ka rin remember siya, Rex, na mag-ugla siya matian, ay masinalipat lang ko. Para sa ako, the way makugano siya, kung kapila man na siya, the same problema na siya yapon, pero... You know what? The sense is, ang ginaplastar niya, gakatabo man si Iban mo. So, hindi lang siya, ang hatong malanday ang punto, hindi mo lang siya siyang ginadvisan. For those who are concerned also, kag makarelate mo lang, so maybe he's just an instrument for this evening sa atong programa. Bisan gahimo pa na sa istorya, pero ang pag-advise naton sa iya is coming from our heart. Kagunsa diin, nga magamit man sa atong tagpalamati. It's okay with me. It's fine with me. Okay. Wala gid problema siya ko na.
1: Ang ginaano ko lang kay... Ang yestorya, mga sari-sari, naina mga yestorya. So,
0: naina mga yestorya. Kung as long ado, hindi lang yung mapalupad ka rakit sa Mars kag bulan, okay lang siya ko. Nga hindi, ha? Daw realistic lang mala kag... realistic lang kag nakatabo sa kabuisan tao, well, daw ka damo makarelate sang hindi lang sa iyang problema kundi sa aton nga advice, no?
1: Dali man.
0: Pero kung ang istorya yabi ang arak ko kan nilo, mahimo ko di buuan ko ang ano ni, buuan kong bukid kay linglingon kong Mindanao, hindi na lang ta magistorya.
1: Kali na mo ito ganin sa iya kay
0: Kita mo na si Angging nagtawag. Nagtawag si Angging because nag-react siya nga makarelate man siya sa iyong problema, no? So, amo man na. I'm not against sa presence ni Tuto man. Okay mo lang na magtawag siya. Kay realistic lang ang problema, ayam la. Kung gahin mo siya, fabricated, or kapila na siya magtawag, as long daw hindi ko man ma-recall, it's fine with me. Okay lang siya ko na. Important din ma-advisean ta sa siyang nagakaigo lang kag isakto lang.
1: Kag mas bayo nga advisean mo siya kay ang imo advice lain naman sa akon sa nanlidan.
0: Oo, tido ka oras nga advice mo siya, way mo gid siya, way kag gigintubuan ba yok.
1: Dilulan pala dilulo.
0: Adaw-adaw
1: amon istorya.
0: Tiko na tiyo akon, tapatay na lang tiyo akon. Kaya mo lang na, yung mo yung concern?
2: Oo, kaya kapag gusto ko kay Toto, mag-move on, ay kaloko yung man. So, asawa mo na to, why na sa luyang sa inyo to?
0: Actually, pari Rex, no? Kapo siya to magambal, mag-move on, something like that, but then the process, no? Ang proseso, ang question pagit is paano? Amo na yung dapat...
2: 2 years na, Binulo.
0: Ha?
2: 4 years na, kay Pisan 22, 23, pag kami taong ganay.
0: That's why ganing, ang mag-move on, ara na yaya, pero ang question, paano?
2: Ang takto to galing ang bal mo, ang hindi sa imo, hindi
0: That's why ganyan paano bla, because number one, ang kontraya kang iya pinsar bla, dapat tagaan niya rason ang sitwasyon, because ang rason naghahatag si imo sang klaro nga pag-itsindi mo, kag ang rason naghahatag man si imo sang kaisog sa pag-atubang sang realidad. So kung hindi iya ma-establish ang reason nga nagakatabo sinada, sumakadto lang sa tawag nato niya nga kasubo. Eh kung makasubo siya, pwede siya ma-depress. Mas ma-depress siya, pwede matabo ang mga bagay nga gubo niya kagalingon niya. So mo nang delikado, da? Because ang tawag natin nga psychology, ang pinsasang tao, negative and positive. Kung hindi ta siya matagaan sang pamaaging kung paano i-handle, kag i-overcome, paagi siya mga rason kung nga maitsindihan niya, ay natabo ni tungod may better plan ang Ginoo sa kon. No? Amo na nga mga rason nga makapamag-an si Momo. Pero kung sige ka daya pamangkot, paminsan nga gintuntoy ako, ginluiban ako, sige ka daya kultibar sang negatibo, ang nagatubo si Momo hatred. Nagatubo si Momo anger. That is delikado, because anger and hatred can destroy the love of yourself. Hindi mo na magpalanggaon kung galingon mo, kalabanan sina kung may anger and hatred ka, kag-anxiety, ma-suicide kalabanan tao na.
2: Amo na sana gina-advise, sabi ko sa dinulog, kaya talaga, bigay-inom siya, na pwede ka sana dinom, hindi sila mapanong mong impuminsan, ang galaid kung makainom ka, kasi magpaminsan ka sa hindi maayo.
0: That's why gani, that's why nga amo na siyang ipikto. Anyway, sige, pangamayuan talaga si Toto nga makakita inday.
2: Sige, hindi doon ako meron consent ko sa iya kaya naluhoy mo para kay Toto. Kaya doon, sa subong na tibot ko nga, wag sa kabugon, bala.
0: Sige lang, okay lang. May chimpo gina. As long paninguha siya, buligan talaga siya pangamuyo nga makamove on siya, makakita sa inday, pang sa kupo niya tanduwa. Thank you, Rex. Salamat.
2: Thank you, man.
0: Okay.

Okay, alas 10:52. Mabreak tanay kadali, mga kakifive, ha? Mabreak tanay kadali. Iningabahin na doon na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Anytime, anywhere, basta kape ang aton inumon. Ang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Kiki could be added picture. Dapat beautiful git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: J5 News FM. Oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kung gusto nyo magwapo kag magwapa, may shabat na tanda. Kung gusto nyo maghubin, madula mga wrinkles nyo, may arap man. Mga punggod, alap-ap, pikas-pikas, dulaon ta. Ang mga baho sa lawas, dulaon ta man ang mga kagaw sa panit naton. Kagpapution ng panita ng do artista ng latura ta. Mga kaki-five, ang imo, guya, do garage. Buhok-buho, hippie don ta. Simple lang himoon ta. Gamit lang ta adlaw-adlaw, DTX Beauty Soap. Amuning habon, nga solusyon sa aton problema sa panit naton. Nagapagwapa kag nagapagwapo kag nagapahubin tulukon. Hapos lang ni Baklona. Kantulag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Ara lang da. Kag gusto nyo sa online, may ara man niya. Pwede ka ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulag ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan.
3: Okay, ini nga bahin ba lodo loman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ting Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante ni si buong suplemento. Kay amo ini ang nagahatag sa aton sa paglimpyo sa aton dugo, sa aton atay kang kidney. Inasuplayan niya sa dugang mineralis kag vitamina nga para magbalansi liwat ang aton sistema. Ang nagatubo ng mga inflammation bukol-bukol sa sulod sa lawas ko puso niya. Ang pag-antos mo sa imo nga gout arthritis masolusyonan na. Inom lang 2 ka kapsula sang Dr. Pinoy every day para magkupos, madula ngot-ngot kag tunawon niya mga uric acid kabangdanan sa imo yang arthritis o gout arthritis. Kag sa dalayon nato nga pag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginariperya ang mga damage o kung mga tais nga tulaan haton. Dr. Pinoy maayuman sa may mga hormonal imbalance, sa may mga mayuma, sa may mga irregular menstruation kag dysmenorrhea. Sa may mga depression, ginactivate siyang happy hormones, maumpawan ang imo depression. Subong man sa mga babae nga may problema sa tawag naton sa ilang atay, sa kidney o kung sa aton nga mga ugat, mga kaki-five. May problema ka sa imong nga mga ugat nga barado, inom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ginabuangan niya, kaginapanas niya, ginailiminarya, kaginatunaw ining mga bad cholesterol nga nagabara sa aton kaugatan. Para makaagi, ligwa, kag makailig-ligwa ang aton nga mga dugo. Layo kita sa heart attack, stroke, high blood pressure kung ligwa ang ginaagyan sa dugo ta. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
3: Saragi mabakal sa halos tanang mga butika sa inyong lugar dra sa Kabankalan, Subong Ban sa Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Ibi Magalona, Victoria, sa halos tanang mga banwa diri, Murcia, La Carlota, kag mga kasyudaran diri sa Negros Occidental, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kag Shabilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, kag sa liwat naman sa may mga problema, gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag ka mo, context ka mo sa atong nga hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. We get 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Mga ka-K5, padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. This time, we have another caller, Lolo. Hello!
5: Hey, hello! Nagbalik ko gali, no? Kami istorya ko.
4: Ah, sino dali laki ka feedback? Sino ni si Angeng?
5: O sir, di lolo nang sakto ginahambal mo di lolo nga sa kapos tong ihambal nga mag-move on. Pero ang imukwan nga paano? Kapos ihambal di lolo kung paano mag-move on nga amo sa akong blas sitwasyon di lolo sa sulod sa siyang patuig nga gaisanon ko lolo si ang hambal mag-move on. Pero sa imo hambal di lolo nga mga muyo lang gid sa Dios ginsunod ko lo nga bisan hindi tuod sabton sang mahal nga Dios at least napamati siya amo na nga kahapos tuod maghambal nga move on through ang pamangkot paano
4: paano
5: amo na nga kapit lang kita sa mahal nga Dios lo ang Dios lang gid ang makatag sang katawayan sang aton buot lo amo na lo nga oo, kapila naghambal si Daphne sa akong mabubun, pero ang pambal ko paano? Pamuna lo, ginakunan ko gid nga mga muyo ng gid sa mahal nga Diyos lo, wala na gid sa ibang kapitan, kundi ang Diyos lang gid atong kapitan.
4: Koreko. Sige.
5: Amo lang ginaan lo, mahambal ko lo nga, hindi naton paghambalon ang tao nga, oo, hindi sa makaintindi lo, kaya tungod wala sila sa atong sitwasyon.
4: Sitwasyon, oo, correct. Oh.
5: Pero ikaw lang mayo lo kay gitagaan ka sang kaalam sa mga Diyos na maka hindi ka bala matinak at ay huol lo nabatian ko atuod sa nagligad lo atong nag-scam sa akon lo naghambal man makatalaka ko no kay sutsulit siling ko nga hindi ko no kamubuon ko amo na gani nga hapos kay ihambal magmubuon pero ang pamangkot paano amo na lo nga pasalamat ko lo nga may program ka lo nga halos ka nag-abi lo ikaw gayon na pamatian ko may program ka.
4: Thank you. Salamat din nga.
5: God bless lang lo.
4: Salamat din nga.
5: Namyaw ko ulit lo kay Ellen lo, kay Miss Me. Amo lang na lo, may kabis inyo dirili lo.
4: Okay. Ahem. May cooler, may greetings kala, Jerry Lee.
3: Yes, lo. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Tamya ko lo ang akong cousin, si Armando Gravio. Kapamati, ginsa, lo, si Lorna ni sang Sumag, Barangay Sumag. Thank you, gida, very much, Jay Lolo.
4: Lo, si Lorna, ano na, Tolentino?
3: Cervantes ni sa lo, taga Sumag.
4: Lorna siya, gali, hindi Lorna ti. Lord, may gabi na si mo, Lorna, ha?
3: Shoutout lang, Idol, Jay Lolo, Team Sunog Baga, no, sa Saraga. Kaga family, Jarcel. Good evening, ha?

Okay, this time mga ka-K5, mabasa na kita sang aton utan. Sang aton problema nga nabaton subong nga gabi, pagi sa pag-text sang aton nga letter sender. Good evening, Jirili and Jay Lolo. Ako galilo si Jean. Ako galilo si Jean. Mangayo lang ko tani sa advice. Party sa bana ko, Jay Lolo. Oh, ginasawa subong bana naman. No, hindi nila ko mga syawa, Jirili. Party ni sa bana ko, longa perti ka tahor. Kag perti ka law ay batasan. Ginbayaan ko siya, Jay Lolo. Pero nabalaan niya nga may nagabulig sa akon nga kano. Ay to, may ano siya, may apam. May nagabulig sa akon nga kano, ginakwartahan niya ko, Jay Lolo. Ginakwartahan siya sa banay ako, no. Nahadlo ko na tungod kasal kami. Anong himuon ko, lo? Palihog lang ko, lay gayi man ko, lo. Salamat gid sa inyo programa. Okay, Jean. Mustang ka, no? Mga ka-K5 si Jean. May bana siya kuno nga tahor. Kaga hindi kuno lami matasan. Lalaw ay kuno matasan. Ginbayaan niya. Pero siyang nabalaan siyang bana yang may kano siya kuno nga nagasuporta. Guro nga padala kwartang kano, guro lao. Di ang bana ya guro nagaano ni nagapa

Amusaran man gapon ang ginapadala si imo. Kag mawad-an ka mala papay. Ambalon mo na lang igurong ka no, no? Nga kondisi dito si Simo bla. Kung ano gid ang gusto ya be. Kondisi dito mo lang si Simo mag-asawa. Mamangkod ka siya abogado eh. Kung ano ang mga legal process nga para totally nga ma nga mapawalang bisang kasal nyo sa mana mo nga tahor. Kag kung luyag mo nga magupunto sa kano, di kinanglan ni cancel mo na yung kasal mo. Kag kumbuligan ka siyang kano, diya gasto, diya hindi blang. E kung disidido sa say mo, somehow mabuligan ikaw financially. Kay medyo mahal-mahal man magproseso sa annulment mo. Pero kung disidido sa say mo, base pa lang eh, no? Nga mabuligan niya ikaw nga masuportaran financially sa pagpitigayon sa annulment. Para totally na lang yun dyan, upod ka lang tos kano na lang si Amerika, magamumala ng batasan niya. Tahor kay tapos hindi namin batasan daw tapos wala sa pagbago. In other words, daw wala ka sang hindi ka bala makadepende bla. Kay man ang mga bana supposedly maghahatag ini sang financial security. Maghahatag sang seguridad sa panimalay, sa pamilya kag sa padulungan sang inyo pangabuhi. Karon kay komo hindi ka kasaho sang iya yang ginapamatasan niya ang pamaagi sa kabuhi niya kung paano ka mo yung mga buhi do hindi ka kasaho imo man na iya diretso. Karon ti mangayo kagidya sang legal advice para pagpresentar mo to sa kano na may ara ka sang ihambal na yon nga kung ano ang mga proseso para makapasuma na tada yung kay Tornia. Ang balon mo din, kano, di ma nugid ang gusto mo, ha? Gusto magig ko yung pangasawon? O disidido kagsakon? Di, ang prestada siniprang kahon na ka, may bana ko, pero ka sinabad sakon. Di ko gusto nga mag-amo na lang yung kabuhi kung subuan ko pala toto kano mo. Kung disdido ka siya ko, anong imo toyo, ha? Nanti kung pakaslan mo ko, tigilan lang ikansila ko na anay kasal na mo ni, hindi pwede nga magpakasal kita. Nga kasado pa kami sa bana ko. Nanti namangkot ko sa bugado ang slusuma din namon. Pupulo sumrahan mo yung gumay do mga ara gross sa mga 200 to 300,000. Sampulan na iya ha. Para ma-proseso ang annulment papers. Konis dido ka. Mambalbi ka nun niya, go. Hindi go. Amo mo lang na, no? Kay do siyempre sa ka inyo abi yang prestada yang do wala man sa pagbago kag hindi ka kasaho sang iyang pamaagi sang pangabuhi kag daw hindi iya imo gusto bla. Di amo nang mga options da. Magkod ka gid sa abogado para may ara ka sang isaktong ibalo. Ano ang mga nagakaigo nga mga tikang pamaagi para nga masolusyonan ng problema mo, Jean, ha? May a farm.

0: Good evening, J. Lolo. Mag-ayo makutani problema. Ha, advice. Ako galilo si Ann. Anong plido mo, Ann? Si Tosh? Ang plido mo, Tosh? Hindi. Ang ngalan niya si Ann Tosh. Ann Tosh. May gabi na si Mo, letter sender, Ann. May gabi, ha? Lo, may migo ko. Migo naman ni Jirilio. Too much na kami, pero may asawa siya. May asawa? Amigo, ya Jirilio, may asawa. Siguro nga to letter sender ni si Anya dalaga, Jirilio. Man, makasalapo ka nubyo nga may asawa. Ah, sus, Mariosep, Jirili. Kung dalagang mabayi kag may asawang nubang imong karelasyon, oh, Mariosep. Magyan mo gid ang tawag nila yung di ko lang may ambala. Kay man eksperyensyado, Jirili mo. Ah, kung may asawa ng lalaki, eksperyensyado mo. Tanan niya, tultulan niya na iya. Ako lang guro ni katultong, siya katalang, kuya mo. Siya pamangkot ko gani, nga, dito gani. Dito gani, ayon. Pero ka na ba, nagkisya may asawa, blang lalaki, manubyo siyang dalaga nga babayi, ay Allah, gabuang sila dirili. Kay man, grabe mo. Sa experience lang sa intimate, ha? Intimate encounter moment, man. Mabulubaliswa ang turong sa matawon. Amo man ako, no? Pawe mo ko kabalo kung toon na. But lang. Amo man na syugid sa akong sa kilala ko, ah. Pero ariho, 2 months na kami miguhay pero may asawa na siya, kagduha ka bata, gagmay pa. Pero layo siya sa asawa niya kag mga kabataan niya, J. Lolo. Tungod may ara ko, no, sila sa problema, J. Lolo. Lo, may ex ko kaga palangga ko man sa gihapon, lain naman yung ex siya. May nubyo siya tapos may ex pagid. May ex ko lo kag palangga ko man sa gihapon, pero gatawag ni siya lo sa akon nga magbalikay kami kuno. Ari na siya dyan eh. Lo, sinopilion ko. Sinopilion ko ang may bata kag asawa o ko ng ex ko? Ah, ako na lang pili, abla. Ako yung pilion mo, kuya. Ako ya, never been touched. Never been kissed. Amula na galing, totally damaged na kuya mo. Wala kuya kagi experience siya sa mga muna. Wala man ko kagi halok. O doon niyong managin mapuslan, galing. Sino ko nung pilion niya, Jirili? Ang lalaki nga may asawa kag may mga kabataan? O kon ang iyang ex-boyfriend? Maga mo siniguro, letter sender, Ann. Ano na lang ni Guro, Ann, ah? Palaba-laba. Palaba-laba, pasinsya. Kagtapos, Guro, Ann, ang basihan mo na, Guro, Ann, is padako-dako. Padako-dako, bu. Butkon, bla, butkon. palaba-laba ka pa dako-dako, bu. Butkon. Grabe ba ni problema ni ano? Duha ka lalaki, yan mo siya kabuhi, yan mo. Sino kuno pilion niya? Ang pilion mo siguruan, number one is kaugalingon mo, no? If kabalo ka na sa mga responsibilidad kag obligasyon nga kung ikaw ara si siya ka relasyon na bino. Kag question na naman, kung bala ikaw is ready ka na kag amugin ang prioridad mo. Kay man kundi kung magkarelasyon ka, chance is mamana ka na, mabata ka na, ano ka stable ang lalaki sa pangabuhi? Amo na nasubong mo. Hindi lang puro gugma ang aton di sumahon, kundi ang kapasidad. Kung paano kita makasurvive sa pagpangabuhi. Kay man ang aton presidente subong gaplano na yung palupad siyang racket. Base sumakay siya kagbayaan ta siyang presidente na kay may racket na siya. Tapos kita. Kamahal sa mga balaklon, kaiwat sa trabaho, kagamay sa sweldo. Kung may bata ka, kakun isa lang sa inyo nga nagatrabaho, medyo hilot-hilot lang. So, kinanglan siguro, dapat lang hindi lang niya gugma tanan ang prioridad naton. Ang importante, may masana kita nga palabuton. Pagi sa subong nga panahon, sa subong nga present sa sitwasyon naton, may ara ka sa nga estabilidad nga ginaplano nga pagahimuon sa preparasyon sa palabuton. Kay kita tanan, dito mga buhi sa future mo. So, diin ang future. 5 years from now, future na na. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, and so on and so forth, future na mo. So, mo chilingon, future maabot pa lang. Kagkukaluyan nga maayong lawas, takagbuhi pata sa mo nagachimpo, makaon kagyapon, maister kagyapon, but then, ano klase pangabuhi may ara ka sa future, an? Kung hindi ka preparado, kung ang bana mo, wala siyang stabilidad nga ganar. Magbata ka isa, dua, tatlo, magrapido, bigaroon. Masi magsaramihay ka. Masi magsamo ang luha mo kag sipon mo, bla. Nga nagahibi ang bata to, nga ginaili-ili mo, nagabusong ka naman 2 bulan. Moses Mariusi po. So, piliyon mo guruan, to tell you honestly, ang imo ko galingon. Nga, bisan wala lalaki, inaplang sarang mo na buhiyon ang imo ya ko galingon, maka hatag ka na sa imo yung kinanglanon sa imo lawas. So, amunan dapat eh. Kung makadevelop kapagid sa pagtuon sa negosyo, sa papano, mayo pagid. Eskwela ka about kung paano magmanicure, paano magmasahe, mga livelihood blani. Para at least later on kung mag-abot gima ng chimpo nga mga buhi ka sa may bana ka, be, hindi lang nga puro pamata yung nabalaan mo. May ara kaya nga kabalo kaya mag-tanom sang sibuyas dahon sa kabu. Kabalo kaya mag-bulig sa bana mo kung paano ka mo makasurvive sa inyong mga kinanglanon. Kaysa subong nga panyimpuan, kung budlay ang sitwasyon, antos kagit. So, piliyon mo ginunang kagalingon mo, no? Kaga sa pagdetermine man na ansang imo yung nga gusto blag. Manugid bilang gusto ko man, mamana na lang ikon eh. Manubyo na lang ikon eh. Puro na lang ni Romansanay ni na. How about paano ko buligan ang ginikanan ko? Paano ko buligan nga malipay man ang ginikanan ko? Damo siya mga bagay nga makapalipay sa aton, magluwas sa... Ing-ing-ing-ing. Magluwas sa... relasyon sa lalaki, di ba? So, i-realize mo na yan, no? Kiti maabot pang future, kita man to gyapon sa palabuton, planuhan mo kung anong mga bagay ang makabulig si Mosta Bilal. Tuon ka da sa mga test dada ng mga eskwela, no? Kung may arat tsansa. Kaya kalabanan, Jirili, kung may arat yung tsuriyang iban ng babae, hindi gibantanan. Niya ko mamana ko sagudon niya na kuya mo. Tapos, tagaan niya pa ko kwarta ko magsweldo. Ang imuol ko lang niya, tagaan ko lang siya bata, kakalipay, kakatipanon ko siya. Dibla? Nga, mangita, pagin kuya, ubrabi man, kung mamana na malang kuya ya, kung di namit, ah namit, namit pa. Di kanya-kanyang choice na mo, nanibla. Pero may mga opsyon pa man yung iban nga gusto nila na yung magpangita yung trabaho, magstabilar, buligan ang nanay, buligan ang mga tatay, kung anong ilang ang mga kinaglanon. Huwag nga nag-prekurar ka man sa iban mong mga prioridad para sa palabuton, ang imo financial stability, ang imong health, ang imong kayong lawas. So, madamo ka pa sa antipanon eh. So, pero kung nagadalik, nagidad. Kung sino piliyon mo, di pala malaba ka pa nakunako na lang ah. Sanga, bu, butkon. Hindi ko kahatag kung sino piliyon mo, an. Kay personally, hindi ko sila kilala. Kay sa matuod lang, ang ginaubdan mo nga sa isa ka relasyon ang batasan. Pero diri sa ako ni dalaga ka, diri sa ako ni daw aras sa disadvantage ang may asawa kag may kamataan. Kasi kung siyang pilion mo, abi, for example, daw ginagawan mo ang kamataan kag asawa sang haligi siyang panimalay. Nga kung sa diin may obligasyon to siya nga ihatag ya patutaning chimpo ya, ang pagpalangga ya, kagkwarta ya, kag iyaduga, ang iyaduga, ang iyang gugma sa iya asawa, nagtunga ka payablat. Nga tapat kaya nga hindi ka mag-isa ka instrumento nga maguba ang isa ka panimalay. So disadvantage iniya sa ano ni, sa may asawa kag kabataan. Ini naman sa ex mo, di takabalo ko anong ning natabo siya nga nagbulagay ka mo, kag anong during siya pagbulagay, wala na ka mo kitanay. Basi nakapabusong ni siya kabayo. Pagin palagyuhan niya lang bala, kag nagalaga siya, dasig lagang kabayo. Kasi karon kong mag-engage ka din siya, kag maghando ka din siya, kag may mga salabton siya, galiya sang simpo yung nagbulagay ka mo. So, it takes time to know. Tagaan mo gito yung panahon nga husisaon anay sang maayogin. Kag saliwat, ang ginaobdan mo gito ang batasan. Sang tao, no? Kung ano siya malaka mature. Magambal kita mature sa aton pa is ka-responsable lang. Magambal ka magkita responsable kahit hindi siya sang iyang mga prioridad kag obligasyon sa inyong pag-inobdanay o kung sa pagsulod sina nga relasyon. No? So, amoy na, no? Namo ka patunan. Pero kung unahan mo kagalingon mo, pamangkuton mo, ano gibilang gusto ko? Gusto ko sa maabot nga panahon, 5 years from now, may ara ko na kuya sang bayo nga umbra, may ganar na ko. Makabulig ako sa akong ginikanan, kakon yung mga utod. may ara ko abi negosyo. Kagusto ko maka-travel ko abroad. Di ko mag-amo sinay nga mga gusto mo nga matabo sa kabuhi mo, well, libre man ang paghandom, wala man niya bayad. Kung nahimo sa ibang gani yati, mahimo mo man na basta may ara ka lang yan sa pagtuo sa Ginoo. Kag-determinasyon sa imo kagalingon kag may handom ka sa pagbago. Ding iban dati, siyempre, ha? Tungod sa ilay nga choice, nagpangusisa sila kung paano maka-obra as OFW. Makilala ko nga una sa Hong Kong lang. Sa Hong Kong siya, may nakilala siyang isa katao nga nakabulig sa iya nga makakanto sa Europe. Di sumuong mga K-5, ato na siya sa Europe ya. Nakapatapos na sa mga manghod dyan, nakapatapos na sa ang dua kasiman, isa ka, maestra, isa ka pulis pagid, mga uto dyan ginpabuligan niya. Tiway siya na yan nga naman, ha? Kay nagtrabaho siya na, eh. Kay may ara sila yung pagbinuligay abe, no? Nga, mga magulutod. Tinapatindugan niya ng ginikanan niya balay, may kaluyan man, may apat na ka na yun, kag kaluyan may isa palang kabutakal. Di ang good news kay ang apat ka na yun, ang duwa gabusong na. Kag ginatudlong amay siyang ginabusong siyang duwa ka na yun, di ang nagaisa nun nga, butakal. Ginpa ultrasound ang duwa ka na yun nga nagabusong. Kaluoy siyang Diyos, ang ginabusong niya, baboy man. So, muna lang ang mga sampol ang mga K-5, no? Ang kilala tanak. Nyalo, ari ko di sa Hong Kong, nagpasimpalad ko di yan. Kay ti, kundra lang kumatiner, pigado kami nga daan. Di ang option ko malang diya sa amon, mamana ko kay parang masalbar yung ako niya yung, ako niya nga tiyan. Hindi na ko yung mapublima, kay may masagod sa akon. Dikti karon kong mayulan ako no bihanay kamo po kung nag-obdanay na kamuya sa isa katao na mo ginmakilala ang tutuod niya nga batasan. Kung paano siya mag-atubang sa mga tanga, mga sitwasyon nga nag-tuluhaw along the way sa inyo pag inobdanay. Di karon ba siya masapuan kung dahil karon niya nga sadista, kapanakit, tahor, kagbabaidor, hindi na lang loob. That's why nga nag-handom na lang kuya kung paano ko mabuligan ang mga manghod ko. Mga utod ko. Nag-apply ako lo domestic helper OFW sa Hong Kong. Nangusisa ko sa online kasi mga kilala ko. Te, nakatigayon ko sa Hong Kong lo. Te, mga apat magkatuig ang akong support-support. Kaya may nakilala naman kuya nga sa akong nga mga abyan-abi sa mga online. Nga diri sa Europe, lo, may kapangita sila sa Pilipina, no? Nga caretaker siyang isa kamalay, kag mag-atipan sa isa katigulang. Tinasapuan niya itong gali mga kakipay sa Europe, milyonarya, gali nga tigulang. Siya nag-atipan, caretaker sa isang tigulang, kag milo nga malay. Tapos, manggarano ng tigulang mo. Mga kabataan, mga profesional, mga doktor, mga engineer. Tino, ginatipan niya ginmayo, ito palangga-palangga gin siya. Tignan, nung problema mo to sa balay niyo, muni mo to, nga mapuli ko, nga hindi ko mapuli, padali lang itong kartari, ho. That's why nga, sa tao nga nagpaningasog, kang nagtuo sa Ginoo, wala siyang imposible, ah. Tisubong titawhay na ang iya pangabuhi. Mga uto dyan na paskwela niya na graduate na gani, kag nang may balay na mas napatindog, buhay pa sa Japon ba na? Si tataya may apat na kanayon, kag si nanay niya may isa na kabutakal. Tinano pa naman. An, that's right, an, pilion mo ginang imo, anay ikaw galingo na. Alas 11:45 na mga Gagay 5. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
14: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
11: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Mga ka-K-5, may kapamangkod ni Shaton. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Mangkod lang ko, tanilo, kung may pamaagi ba lang ma-detect ang cellphone number. Kay may pamahog, abisa ko ni. Haling kay 9259. Well, kung amo ina nga may kapamahog si mo, ano ang balyaon? May aswang? Depende sa gravity sang pamahog, ano? Pero matyagan mo kung seryoso, kaga domidyo daw ka-disturbo sa imo abi, no? Pwede ka, guru number one, is magpa-blatter ka. Mapa-blatter ka sa police. Kaga nginguruhin mo o ni mo nga mamangkot ka git sa bugado. Kay man, para ma-detect mo ang cellphone number, di ba lang magbakal ka sa mong SIM card, maparegister ka gid, no? Kagkalabanan sa mong sa mga cellphone, no, amoy na, may registration, eh. Ngalan, sino nagkakapot sini nga numero, taga diin, no? Ah, okay. Ang hambalya ko, no, J. Lolo, hapos lang ko, no, magrenta sa XRM nga nagabunit. Okay. So, doka, hapon mag-XRM, magbunit. Pero wala yung manhambal niya nga kung imuhang pon, no? Motor ni kag may mga nagabunit, nagasuksok bunit. Puti kung wala helmet, nakop sila. So, si simple, binapahog siya nga riding in tandem o kung somebody yung masakay sa ano ni siya, sa bayran mo siya, kag tirohon ka kung ano na pag-imuon si mo, ngalitan ka buhi mo. Okay, tingnan mo na, that's why nga kinanglan mo mapablatter ka, kaya ang mga pulis ma-determine kung anong gravity, ano ka-sensitibo sa nga klase nga pamahog ina. Kagtapos, kung makakantos ka sa abogado, kung ma-advisean niya ka, makarequest ka mo sa company sa telepono, kung sa mga SIM card, Globe na o Smart, amina kung ano na nga landa. Kay tungod sa pagdeterminar, sa imo yung may baluan kung sino ang pamahog, kay parang maka-complain ikaw o kung makapasaka ka sa reklamo kung kaso. So, mo mula nag-roy mo on mo, ano? Number one, gin na muna, no? Kag importante, kag labi ako sa tanan, is mga muyo, gin. Parang madula ang mga panulay nga nagasulay sa aton panimalay para magtawhay. So, good luck si mo na. Kalma lang, ha? Mga muyo, gin. Kag, well, opsyon naton kantogin sa police pa-evaluate ang message, no? Kung ano gid ang kahulugan, kag kung kinanglan gid ipa-record, kag ipahusisaon gid, no? Tiyanong pamaagi, so they will guide you, no? Gaan ka niya siyang giya sa mga kapulisan naton, I believe, kung ano ang mga dapat mo himuon, ha? Okay? So good luck si mo, 9259, ha? Mga kakifab, kabos naman ang oras tao. Nga kakabos ni man. Ini nga bahin na dulong sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Okay, okay. Tibwas sa Friday. Ang plano ko dito ko manyaga, gros Gina say. Si Buas de Swildo nga daan sa mga may kalabanan, Swildo, pizza 30. Pag ang Buas ni Gabi naman ng tao, to kay weekends mo na, di ba? Kay bisan niya gani, Swildo, yaway man nagamahar tao, das Gina siya. do amuna na iya ang aton niya nga observaran na iya. Naga damo dang tao tingala ka na may fiesta lang. Ang kanami lang kay bisan ano ka damoon sa tao nga nagakantod sa Gina Seafood Restaurant para maka-experience man. Ang ibang gabalik-balik na malangin. Plastado blad. Dangon si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, na nantisiparyan namla, no? Ang mga kinanglanon kag dapat himuon nga mamputang sa isakto nga pagplastar blad. Ang iya nga dining area ang tanan makapungko gid dirili. Kalapad-lapad sing dining area kag kalimpyo blad. Di may ara man siya aircon kag nan aircon nga dining area ya. Kag may function room pagid siya dirili nga pwede makaigo 50 ka tawo mo. Di may first floor kag second floor ng iya nga function room bag-o na iya gintukod na. Limpyo bugnaw kag may waiter gid nga nagaunay si mo may kanya-kanyang wash area bla. May comfort room kada function room no ni kana magwa to. Di perfect siya kung may ara ka mo anniversary, occasion, birthday na. Daw simple meeting, abi. O kung gusto nyo lang ganyan yung private ka mo dabi ng mga markada, di nami ginay ako pa ron ang function room ni Ma'am Gina da. Di expect kita, the best ng mga seafoods, ara na priskagi number one. Barato. Kag ilang ang mga bestseller, di ara gini. Sinigang kag tinulang isda pala-pala style nga pagluto. Ilang nga butter garlic shrimp nga perteka na mitnamit. Ang ilang nga sisling manumbok, dirili sisling manumbok ha. Kag ang ilang na iyang calamaris. Gambas, kinilaw nga tangigi. Ang ilang nga abalon shell nga dubuhon. Ang abalon shell na bulas ang balibol kadako nga shell. Kag inalukit nila dirili. Kag adubuhon na pushpati ka na mitamit kalina. May ara man na sila diwal, sige ko pa ng gitlon. May diwal man na siya, pero kung gusto nyo, pwede ka mong sumung na padiwal. Pero kung gusto nyo, diwal nga shell, nga priskaya, no? Buhi pa yan mo. Ara na sa Ginas. Kag siyempre, no, all-time favorite nato nga kasag, ara na. Nga aligi, grabe. Kampiyon nga pagluto, no? Kag may blue crabs man sila. Locos! Bawo, aragin locos. Tanan ko kag ipanglawag, aragin ninyo na makita ya sa inyong mga cellphone, ha? Kanto lang ka mo sila nga Facebook page, ha? Ang tanan nga mga impormasyon, kag detalye, mga menu nila da, mga video sa mga vloggers nationwide, ara da. Kung sino nagkalanto da ng mga pornimenting ng mga tao, ara da. Mga luto nila da, ara man da tanan. So gani, the next time basta seafoods ang pangabalan, isa lang aton kantuan. Kag wala na siyang iban, diri kita sa number one, Gina's Seafoods Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sa kagabihon. Kay boss, Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
5: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sinigaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
8: Basta, basta. Basta.

0: Ikaayong Lawas.
1: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Uy, nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag masi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause sang headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod di sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
2: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
1: Bao kataas.
2: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
1: No? Pinoy, ha?
2: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gid guro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
1: like lifestyle, no?
2: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Paano na ton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
2: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag D-sugar, sugar cane extract.
1: Isa man gali, Dr. Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
2: Di, ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyona sa mga nagajita, bangod sa charantin nga nagamimik sa function sa insulin, agod magamit mo sa husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily, or lima kadlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina. Tamo Pinoy manigarilyo.
2: Especially kung may high blood ka na, no. Pero kung wala ka pa high blood, at ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka, bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre, hindi man mag-inom Oh, inom lang dito experiment kag MTC, hindi kay whiskey, no Carmel, no.
2: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami, limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, indi gid naton paglipatan.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
2: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
1: Oh.
2: Di makita mo na sa utanon ang other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Suspicious. Ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sunbeans.
5: So,
2: di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
1: Oh.
2: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kung palakaon ka man, karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
6: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tawo nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gid katulog nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pa huway. Mm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm. Tingbon mo na lang, umayugid wala.
2: Oh, okay. Okasyon lang, okasyon.
6: Okasyon lang para makapahuway ang imo atay.
2: Kag makaregenerate.
6: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang kutambok kakaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw pala inom mag DTX adlaw-adlaw.
2: Ako sir boy pala inom ko tubig DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 da! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Ito itong score ganit?
5: 470. Nagtikodua sa gabi, dua sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
6: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
9: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga selula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng selula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
6: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw-adlaw. Magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget, ha, mag DTX.
2: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
6: Nan.
2: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa Sir Boy, may cancer ka, mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia, plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
9: Natural.
10: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
2: Plus.
10: Plus, kung pugahan mo pag isa-duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon.
2: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
10: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with 2 ka D3 bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa D3 bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
2: Oh.
10: Lain niya.
2: Kainom siya kape. Duha sila ganom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
11: Extend.
9: Manisikal ito ni Engineer.
10: Hindi na high blood, fast blood.
2: tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
11: Tanang galawas, masahe.
2: Ta all e.
10: Ang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
11: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
2: Santon Plus Herbal Oil.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
11: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: Talk ni Doc.
10: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
2: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
10: Ang ginapatay
2: doon. That's 11% total
11: every
2: death.
11: Every year?
2: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
11: Grabe.
2: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
10: Para.
2: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Ischemic stroke. So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries. Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clots, Sir Boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
10: Correct.
2: No? Especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay grabe, plakaon da karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3 Bio. Ang iba niya, wala na
10: mo.
2: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy. Ang research kag-study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
10: Oy, wow.
2: No, diba? Ti, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy. No?
10: Amo na ila, immune cells ang brain.
2: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
10: May ilaman sila yung soldado.
2: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
10: Abi naton ang D3 Bio gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kag gidli sang D3 Bio kontra sang pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
9: Yes, correct. Kun naka D3 Bio kakadadlaw, Sir Boy, naga-promote ina, Sir Boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no, malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke Stroke, Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, Sir Boy, sa green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, Sir Boy.
2: No? Kina-recommend niya na ito sa aton mga clinic, duksa mo,
9: yes?
2: Ang mga magnesium,
9: oh,
2: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
9: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, Sir Boy, nga magka stroke ako naga D3 bio ka, no, tungod sang magnesium, Sir Boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, Sir Boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3 bio kita, Sir Boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, Sir Boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig man na siya para hindi magka ner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, Sir Boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, Sir Boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, Sir Boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio, no, makabulig man, Sir Boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus, amo ning mga virus, Sir Boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, Sir Boy.
6: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munaw laudin nga makwa mo sa D3 bio.

0: L from oxidation. Remember, your low density lipids is not all that bad. No, kinda mo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
1: Layo, sir, boy, sa blood clots. Hindi pa hindi pa dasig mag ano, hindi ka dasig mabarahan.
0: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na, your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang My TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC. Epektibo.
2: My TC. Mapalis sa mga butika.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
1: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
7: capsule.
1: Inamin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dakong bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio,

0: are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy sir boy, ang anti-inflammatory effect niya amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala sir boy adlaw-adlaw gyud no mano ditribayo. Why na ginahapo no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama nga epektibo gyud siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So sa mga pala inom ditribayo, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
1: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, sir boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatwag Parkinson nga balatian, sir boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, sir boy, nagkakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nami skills nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sa dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit niya katama, diyan ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako no bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Sport. Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:37.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Isipo na nyo silang mga urasaan, alas 4:39 na.

0: Mga palayag na mga ka-K5, ang inyo sinipala tuntunan ang balitang K5 sa umaga. Pizza 31 nakita sa sininga bulan sang Hulyo. Agosto na tabwas. Pizza 1. Grabe ka, dasing lang, no? Dasing naman tayo magtigulang sininga. Dasing magtigulang, pero ang ibang daway gatubo ang put. Ang pinsa daway gatubo, blaw. Areglado, sige! Sa itong sininga pagpangalagad, mga ka-K5, dali sa inyo pala tuntunan na balitang K5 sa umaga. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tom-tom sa malabutan sa itong sininga pagpangalagad, karon nga ka. Welcome na! Upon sa inyo alagad, ka-K5 babes, ganto na, oh!
1: Paramount, ka-K5, Robert Pagargo.
0: Sa itong sininga mga top stories of the day, karon nga ka, mga ka-K5, Cadiz, LGO. Nakabakal na sang drone kag power sprayer kontra sa RSSI.
1: Bakulod noon nga apektado sang RSSI, makabaton sang puli galin sa DSWD.
0: Tricycle kag motorsiklo nagbunggo anay.
1: Dugang ang mga classrooms halin sa DepEd ipatukod sa Bakulod.
0: Grade 6 students nagdala sang pusil sa eskwelahan.
1: Duha ka mga lalaki patay sa siparadong aksidente sa Negros Occidental.
0: Mga kolorom nga tricycles ginareklamo sang duha ka asosasyon sa Barangay Handumanan, Sudad sa Bakulod.
1: Samtang kagipay babes, isa ka ginakabig aircraft sang Estados Unidos.
0: Aha.
1: Ginpahamtang na sa South China Sea bilang pagpakita sa ginatawag nga suporta sa Pilipinas bilang freedom of navigation.
0: Grabe, freedom of navigation?
1: Okay, do ginaharang takadungan ini sa natabo nga pagharas ang ginatudlo man siyang China nga kita man una ng haras ang ato niya Philippine Coast Guard samtang ginatudlo man siyang Pilipinas nga sila man ang ginharas ka Kipay Babes.
0: Grabe na giniya nga China ba?
1: Man kunara lang ko ka Kipay Babes. Ang problema kay hindi ban kay hindi mag-English mo. No? Dapat ang aton nga mga Pinoy mapatudlo gid sa Chinese ka Kipay Babes para nga maintindihan sang mga kwan mga Chinese ang ginapanghambal tay kung English sila gin chindi kung natoko to inchikon ko sila ka Kipay Babes.
0: Ate wala sila si Moy.
1: Bloka bagi palapit nila nga aton ni teritore singgitan ko sila. Ya chan chan kwang. Yo chan chan chin chika ka to titada. Mapalalagyo sila dayon.
0: Mabudlayan gid ba na sila mo?
1: Oo. Hindi sila malan maayo sa English. Hindi sila ka hangop. Pi basi wa ken chindi lagi na English ang aton Coast Guard.
0: Basi ni na siguro.
1: Ang aton Navy. Ti kunara ko halimbawa binibi ko ka Kipe Babes. Inchikon ko sila para matag sila pala matinan.
0: Nagile?
1: Oo. Kita mo to magulang ano ko botsilingon sa to. Hindi kamo di magsinabad kay amo na deteritore. Puli kamo to ka magkaon linugaw. Muna nga ako ang botsilingon ng inche ko to magulang.
0: Amo galit ang botsilingon. Sa bagay mabulubod lagi man kapete bisin ako daw hindi ko kayo chindi.
1: Kailang lang tuon ka mag Chinese.
0: Dapat gid man galit yung magtuon, no?
1: Para kung Chinese atubang mo, paano ko nakaroon ka pangaluyag sa chinita kung hindi ka kabalo mag Chinese?
0: Isama na.
1: Kaya hindi man sa kabalo mag English.
0: Isama na.
1: Kiritan ta pa isa?
0: Tiyabe?
1: Ha cha chung kwang! Chon chin dan chong! Butilingon nga gapinang ambo lang kamo kay hindi amon. Muna sa. I-translate ka kay kita nga itong mga tagpalamati ni. Hindi man ikay hindi sang Chinese ka Kipay Babes.
0: Budlay mo, no?
1: Oo.
0: Budlay yun nga kung mag nga ako na balaan ba rin kung sa ininsik balaya man mga basic lang kwang. Ang kabalog ka kung nakapin pa akong mag-brown out. Kabalo ko yung mag-ininsik.
1: Mag-brown out. Brown out lang galing.
0: Oo. mga basic lang lang mga
1: Chinese lang.
0: Oh. Mga lingway. Ikaw ka ba Lucas na?
1: Hindi daw ay gid ko diya daw. Parte ako mga daw mga bigati lang ako nga yung chick eh.
0: Da, oh. Magani. Oh. Sobra naman ay ka kadto ka bisan ko ni sambalis.
1: Oh, sambalis.
0: Nag-brown out siya. Guni nag-brown out. Ligum dolom tanan.
1: Oh.
0: Nag-waras din ang incheck mo. Kwang king king.
1: Ano na intindihan ko? Ano intindihan ko? Ka-simple man ang galing.
0: Simple na.
1: Kaya ang iba niya nga, kwan, iba niya
0: nga. Chongkoy lang.
1: Iban man niya nga mga incheck nga daw naka-relate na sa aton nga kwan nga hambal nag-try man sila nga magiligay noon ah. Kita mo
0: sa Chongkoy la.
1: Oo. Kita mo
0: sa sabat ka man na dapat.
1: Oo. Ano-ano yung sabat ko? Buo chike. Oo.
0: Si Kerry Kong Choy la.
1: Eh. Oo. Muna gli. Okay.
0: Eke.
1: Kumbawa wa chichang.
0: Si Kelly, kong pong nam.
1: Ay, ba chike? Asa. Pero wira ni kaki pa, babes. At least papakita man sa aton ng mga alay nga nagasuporta kita sila sa pag-protect sa aton nga kwan. Oo, oh, aton naman isa. May nagasalot naman. Oo, may hinapo naman ta. Mahina po naman ta?
0: Mahina po.
1: Ang presidente gali kaki pa, babes. Ang ICC president, isa ka-Japanese. Mm-hmm. Si Tomoko Akane. Uh-huh. Nagapangayo subong sa bulig sa kaiyang mga kasi nga kababayan sa Japan.
0: Mm-hmm.
1: Nga sila niya buligan tani. Ha? Gapangayo ako sa bulig sa inyong kontrahon taning panawagan ni President Donald Trump sang US nga ikayaton taman o kung inganyon taman ang iban nga mga pungsod nga kung mahimo hindi pag-updan ining ginapanawagan ni President Donald Trump nga bawion ang suporta sa ICC. But silingon, ang president sang ICC, Japanese, kakipay babes, nga hindi pag-amhon sila sang kwan sang Amerika, ang ICC. Pero ti allied man ang Japan kakipay babes mo. I don't know kati president sang ICC ining si Amati. Ambot kon pamatian siya. Oo. So amo na karon ang pamangkot kon bala suportaran si ICC president sang iya kasi manwa sang Japanese government kon bala suportaran o kon masuporta sila sa panawagan sang Amerika kakipe babes. Oo. Kabalo ka ko na nung anong Japanese nga hindi sa agree sa hambal sang kwan sang Amerika.
0: Ano?
1: Aring hambal sang ano kung sa hinapon pa.
0: Mm-hmm.
1: San si di kamasin. Oo. Oh, chigamaso. Mm-hmm. O chuto. Muna kakipe babes. Mm-hmm. Hindi sila yung magsugot nga iwas lagon was dakon ang ICC liwaton ko ha san si di kamasin chikang masu chuto muna kakipay babes ano mo kuya man sang una no malang taman
0: ako ya kato sa ako naman na problema ya sa inapon mga mga sa problema na wasaya. Tingin-tindi ka na?
1: Hindi ko kaintindi.
0: Basta, gana problema na mo.
1: Oo.
0: Wasaya! Amo na mga akig ang hapon mo?
1: Akig ko no, akig subong ang kwan, akig ang ining ICC president sa Amerika. Gin kwan niya, gin abiyaway ko kaintindi, gakumod-kumod sa akig.
0: Sa isang kwan, kati akig na subong, kay grabe na niya, ang suporta. Why, grabe na. Akig ang ginahimo sang hapon sa ICC. Yung ICC
1: puro ang ICC president.
0: Wasaya!
1: Ang ICC president.
0: Kabla!
1: Ang ICC president, akig sa Amerika. ICC president lang niya. Kay Japanese. Pero hindi ang bugos ng gobyerno sang hapon o sang Japan. Nagkakumod-kumod din yung ICC president. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Sila niya ay, anata, gakiray diso. But siling mo na siya, pa. Intindihan ko ang bal mo, akig ka, siling mo, I hate you, Trump, amun ang bal mo. So dito, nagpangalihid siya kakipay, babe. Siya, abiyaw ay kintindi, na anata, gakiray diso.
0: Grabe, no?
1: I hate you, kuno, Trump, amun ang bal ya. Siling ko, pa. Alay kami sa Amerika, hindi ka magsagad siya kumoda. Te,
0: Diba? Kalma siya?
1: Kalma siya eh. Nakunakon mo lang to. Ayun niya.
0: By the way, ang latest sang kaso karon sa aton sini anay presidente sa International Criminal Court o sa ICC, ang iya sini nga trial sang anay presidente gini naka-schedule naman galiyo sa masunod nga November 30. Sa Dahig, Netherlands, mga kakibay, may mga nagalaptang balita na siya kuno pag-release ay ipagwao na. Pero ginapamatudan sang ICC nga wala sang amo sina nga plano, mga kakibay. Kaya kada mo sa mga nagalaptang mga balita mo, kag makita mo sa social media, nga welcome! PPRD. Makauwi na pala si ano si FPRRD. There's something among mga balita, bla. Di klaro sang ICC niya wala ina sa mga balita dire. Dire sa Montiara siya pa nagapabilin dire sa criminal detention
1: di
0: sa ICC detention.
1: Di kasinggitan tong mga Pilipino sa guwa sang Dehig. Kabalo ka kun anong singgitan nila para maintindihan gid. FGFG, direct at award. Still giver ag in hit. But silingon ka kipe babes, lingway na sang Netherlands, gasinggitan nga pagwauna si President Rodrigo Duterte. Grabe no? Grabe nga bilidad. Tanong, Chinese, Japanese, pati ang mga taga Netherlands nga language.
0: Mga British, mga Espanyol.
1: Gambal tayo mo.
0: Mga Spanish mga kayang-kaya. Kabalo ka sa Spanish. Muy bonito. El Bimbo Muy Bonito.
1: Hindi lang gali kita kabalo kakipe babes. Pati gali si Ma Marilyn Caranta kabalo man mag Japanese. Wasaya na labi ana para Bukaulurya. Bukolonya. Bukolonya.
0: Wasaya na labu ana.
1: Bukolonya. Bukolulurya. Grabe, mayo magli si Ma'am Marilyn Caranza. May abilidad man yung bitaron ta ni Guru special guest di ay.
0: Abilidaran.
1: Wasaya! Mga pinakabulas ang GTX Coffee Mix, ang kaping healthy, kaping nga nagayumyuhum ka, samtang kahigop ka sang manamit nga chia seeds, kag sang amargusong sangkap sang GTX Coffee Mix. Mga kakipaib, hindi ka asidik, basta DTX Coffee Mix manamit, kaping healthy, DTX Coffee Mix, madulong kita to karon kay Ma'am Marilyn Caranza. Malipat ko ba? Thank you ma'am, remind mo ko ha, karon pa si malipatan. Karon di takapang detox da.
0: Power trio mga kakipaib, DTX 500, aradirang DTX 500 ha. Ang power trio, importante sa atong siningalawas mga kakipaib, hindi yung ipagpabayan ang atong siningalawas na magka-problema kita. Katulad sa atong sininga dugo kung nagasaka na ang atong sininga mga ang blood sugar. Importante mga kakipaib nga mapagar sa sa labing madali nga panahon. Atong sininga ma-monitor ang atong sininga blood pressure, ang sugar mga kakipaib, kinang lanon gina naton. So, precaution mga kakipay. Kaya ang ato siningalawas, mga kakipay, kung magbalda kita, wala na gid kag-apektado gid ang bilog ta nga pamilya. Ano ang benefits mga kakipay sa sining DTX 500? Kaya ara ini sa Power Trio, sila ini nagainupod mga kakipay at tatlo tanan ka mga kampiyon. Sa patag sa atong sininga liver, sa atong sininga atay, mga kakifay, ginabuligan, gini nga mamintin, gini mga kakifay, sa impet nga function sa atay ta, na amo ang nagapanguna na detoxifying organ sa atong sininga lawas. Ang paglimpyo, mga kakifay, ang pagdetoxify, ang pagpagwa sa mga higko sa atong sininga lawas, ginabuligan niya man paagi sa sining DTX 500. Ginapabakod ang natural nga proseso sang lawas sa pag-expel sang toxins kag harmful substances mga kakifay. Antioxidant protection, may mga bagay nga hindi makita sa iban mga kakabay, pero diri ginamat-amat ikaw sa DTX 500, ginapayo ang imo sining mga balatian, ang mga problema sa lawas mo. And that's the time mga kakifive nga ikaw mangin normal kag kondisyon sa adlaw-adlaw nga tanan.
1: Yes, kakifive babes, ang kini ka di tribayo ha. Hindi man pagkalipatan kay bangod nga nagapanami sang inyo tulog. Kung daw hindi ka hindi mayo ang imo tulog, antes ka magtulog kakipe babes, inom ka nanganan sang klinika di tribayo kay nagapa-enhance ang inyo kaisipan, labi na gid manami ang tibok-tibok o kon ang heartbeat mo kakipe babes, kag nami ang daloy sang imo dugo sa imo mga kaugatan, kay tungod nga wala nagasupon, kag ang manami sini nagapa-abdik sang imo isip, hindi ka malipaton, hindi ka malipaton kakipe babes, gapa nami sang imo panulukan, kag ang tulaan ngipon nagapapag-on kakipe babes. Muna ang importante sa aton ang klinika D3 Bio, ang D3 nga may BCO, kag ang BCO nga may D3.
0: Tan may picture, may video ko na tan nga gin sentan ipreparatan ang akon nga interview sang presidente sang tuda sa Handumanan tan ha. Hindi nga bahin mga kaki 5 gulong sa kaaluan sang Mighty C. Ang Mighty C alkaline vitamin C, isa ka non-acidic nga sodium ascorbate. Ah, mga kaki 5, gabon ang nagabulig sa aton kaginapabako dyan aton nga immune system mga kaki 5. Kapunada mga kaki 5 ang ginatawag power trio kay sila ni ang nagasani pwersa. Ang tatlo tanan ka mga kampiyon, ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C alkaline vitamin C.
1: Pinini
0: mabakal sa tanan ng mga butika kag mismo dira sa Maze Wellness Product Center.
1: Yes, Maze Wellness Product Center, mga kaki 5, kung magkanto ka mo sa downtown area.
0: Pero sa may ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building, mga kaki 5. Ayos na!
1: Lawas ang tikperme, mag-Mighty C, kaki 5 babes. Kung daw nagahuyango naman si Manoy sa mga Mr. Da, kisa kilala mo bala Sir Majubi? Tagaay bala sang extend food supplement parang daw kwan lang, daw plug po lang alin sa aga, alin sa gabi, hasta mag-aga nagatindog ang aton nga flagpole kag ang bandera nagasurrender.
0: Congratulations gali sa imong award.
1: Thank you so much kay Dr. Ramil Uy, kay Sir Rods Palma sa award nga ginapangabudlayan ta kada aga. May award ang balitang K-5 sa umaga ang inyo alagad kay K-5 Babes Gantalaw kag ka K-5 Robert Pacardo sa ginpatigayon nga team building.
0: Salamat
1: ginapangabudlayan ha ang inyo flagpole. Dapat sumung aga nagatindog pa kag ang bandera hindi nga nagawagayway kundi gasurinder nasa plug pole. Di ba?
0: Sige. Mga kaki 5, are ang isa ka video interview naton kahapon mga kaki 5 sa aton sininga mga miyembro sang tuda kag ang presidente mismo sang tuda dira sa may barangay Handumanan. Ginpadulungan naton kahapon kay daw magkinaurasanay na sila sa iban nga mga drivers nga nagabiyahe da nga hindi man lang lisensyado in wala sang permit, ambot siling on kolorom nga nagabiyahe sa lugar ti amo ni ang gina randa di kag ginabugait gid sa aton sining mga legitimate nga mga miyembro sang tuda nga nagabiyahe kag nagabayad sang ila sining permit. Kada tuig ang mga kaki 5 tag 300 ti sila ya bayad ya. Zero bayad sila ya. Kay kuloro mo. Tingo ni biyahe nga biyahe. Isog pa sa mga miyembro, isog pa sa mga legitimate nga mga nagabiyahe. Nga mga tricycle dira nga miyembro sang tuda dira sa may barangay Handumanan. Tidwagid ka asosasyon sa barangay Handumanan dira sa syudad sa Bacolod nga reklamo bangod sa pagdamo sa mga kolorom nga nagabiyahe sa lugar mga kaki 5. So no sa presidente sang tuda nga si Leonardo Brillantes nga halos hindi nagani sila maka-income bangod sa nagadamo na nga kolorom sa nga nagabiyahe sa lugar. Nasunod pa ni Brillantes nga may taga Murcia, Tilisa, Tangob, Dica Homes nga nagabiyahe nga wala man lang gina aksyonan apisar nga ginpalabot na ini kay Barangay Kapitan Ligaspi dira sa may Handumanan. So ginpahayag sang mga asosasyon nga ini mga kakibab nga illegal operation nagadulot sang kompetensya nga hindi patas kag ang pagpasa pagkuha sang pasahero nga nagasakay sa kolorom. Anong insure, anong assurance sa sini? Wala sang insurance coverage kag delikado kon maaksidente ni mga kakibab na nung ano sabto ni sa mga drivers nga kulo nagabiyahe nga mga kolorom.
2: Yes.
0: So ta kon may maaksidente dang ginabasol da yang mga tricycle drivers nga miyembro sang TUDA mga kakibab. Yari ang ato sini nga interview kapon sa kay Mr. Brillantes ang presidente.
3: Leonardo Brillantes.
4: Leonardo Brillantes.
3: Presidente sang TUDA.
4: Okay, presidente sang TUDA. Anong problema kang ginareklamo sang TUDA?
3: Ang ginareklamo, ginami niya sa mga membro. Wala naging sila yung gamon tungkol sa kadamuan sang kulurong. Tapos, anong proteksyon sang kulurong kung anong maaksidente? Ano, kami yapon ang ginakutot. Ang TUDA, kung may mga dula ng mga items TUDA ang gina... Ano, amo nang ginapadabot ko nga dapat ihagan-hagan niya man kay siyempre ang kulurong subong hindi naging magwanta. May mursya, may mansilingan, may pinisa, may dika, may kabog. Hari na di tanan gabiyahe. Di puros kulurong. Di paano na kami, di paano ng mga upid ko nga nagpangabuhi ko yung nagagawad man sila sa kumplito nga requirements. Pero sa barangay clearance, ang clearance na mundi sumong sa dumanan, 300. Pero sa ibang barangay, may 50, may 100. Di okay man lang sa suno sa mga membro, gambal sila, basta mag-1,000 pa ang clearance ang certification, basta protectional nga wala kulurong kay sumong, ang ginalain sa buhat nila, ang maingkam nila as a 500 na lang sa kada barangay. Wala mong taon na na.
2: Okay.
3: Kaya na sila dalon sa pamilya kay simple. Bugas na lang kagsugdan, gasolina, kamahal pa. Kaya mo mo lang nang hinanakit na mo.
2: Dali lang.
3: Paano nakabiyahe dire ang taga-Mursa? Kaya sa sulo sa ilaya, dire, wala na kanay mo.
2: Kagbansilingan?
3: Bansilingan. Bisa, bika, kag, kabog.
2: Di okay lang na ya sa... barangay?
3: Ako na ganun ginaayo naman, dapat kontrolon niya man. Kaya ang kulurong di sa amon, makilala man naman mo. Kaya halos na tanan pangayaw ang mungkod. Tapos isyo pa na sila sa amon ng tikapanay pa sa'yo.
2: Anong ginahimo nyo kay tikabayang legit, Daria?
3: Kaya ang ginahimo naman subong, gaparking na lang kami sa pradahan. Tigsamba na lang na pagdulog kung may makuha kami ng pasayro kay kada bangga kulurong ng deposting.
2: Wala ka mo nag-try nga mag-meeting ko mo ni Kap Ligaspi?
3: Kailan na kami na mag-ayo siya, nagkanto kami, gisaka kami kami siya. Amo mo na nagpasalig mo lang siya, di Wayman subong, hasta subong Wayman.
0: Anong... Tiyan mo na mga kakifive ha? O kabay pa ma...
1: Eh, dangop to ni kay Kapitan ha? Kita naman mahambal para sa TUDA. Kahit kung pabayaan lang ini, TUDAS pangabuyan.
0: TUDAS pangabuyan sini mga kakifive. Tiyan fair para sila ha? Kasi sila yung nagabayad sa permit sila. 300 kada TUDA, kada renew sa ila sini nga permits na. Ang iba niya, mabiyahe lang. Daw isog pa sa mga legitimate na nga nagabiyahe. Huwag mo lang gabayad permits na mga kakifive. So... Amo na nga ti sila nga gadamo ang gadamo da mga kulurong because nga ti diraya mismo wala sang dakpanay.
1: Oo. Kaki vibes kasubo sini ho, kasubo sini nga tabo at atong good vibes. Kasubo sini isa ka amay nga halin sa trabaho sa uma pagpuli wala man lang galis ang kanon.
0: Oy.
1: Nagpautwa sa kaki vibes sa atong nga good vibes. Kaya nga pala nulom ng iya panulok sa kagutom. Ari, si Kapitan ni isang una nga, subong daw naglilain naman siya. Daw tandog balatsyago naman yung ginapakita sa aton. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, mga kakifibes. Klinika Deo Fresh. Preska kita kung aga, hamot ang aton ilok sa sulod sang 24 oras. Kipaibitan, ang aton nga, good vibes.
5: Nagutom, nagit ko ba? Nawili, bi ko ka ubra sa tramnan. Daw ka panilo, may panurag ko ka sobrang gutom. Daw hindi na ko katultol magpuli sa balay ba? Gabay pa nga may daha si misis para...
1: Daha, ah? Luto.
5: Da! daw ay si Mrs. Hau.
6: Bigang napapala ng puso kong sa pag-ibig ay di matala.
5: Di naging kukagwanta, kagutom ko ba? Why di kanon? Why mo tinaple? Da!
0: Why kanon?
1: Oh, grabe. Pinangurabo ko.
0: Aboy, aboy.
5: Hindi mo ko rin ang tanan.
0: Aboy, kaldero.
5: Oranan, ninitan ako sa tunga kataramnan. Pero may panagot man.
6: Sa pag-ibig ay tin.
5: Isang ano ka budlay ginaantos ko. Dungod palangga ko kamo.
6: Ibig ang...
5: Kamo ang kalipay ko. Ang ginapangayo ko lang kaninyo. Bisan gamay lang na pagpalangga.
0: Aray ang asawa. Kadlagan.
6: Sa pag-ibig ang napapala ng puso kong...
7: Gano'n timo dyan? Dali di, giyatan balay!
5: Ang sige! Ang pari
7: mo!
5: Patos ka!
0: Ayaw!
7: Ang pari ka gibalay!
0: Hindi galiya balay.
7: Sa balay para makakauna ka.
0: Oo.
5: Bahala
1: ka dyan,
7: dalagan!
5: Dalagan!
1: Ayaw! Talanulong ka, gutom ka kipay babes.
0: Talangol.
1: Oh, plano lo mataya ka gutom.
0: Wala na sa kakilala.
1: Wala na ka.
0: Wala sa tortor sa balaya.
1: Balaya gid ng kumpare.
0: Balaya sa kumpare.
1: Pinangaboya ka liyo ng kumpare.
0: Kaluluo ay mataya pa ni malay
1: to. So, magtrabaho kita hindi tama ta kapagutom. Kay do hindi nagali kita katultol kanon balay ka gid baby. Okay?
0: Palandulom na panulog kay. Nga. Ginahimo ko lang tanan.
1: Yeah, bigay po tuas.
0: Oh. Ginahimo ko lang tanan kay palangga ta kamo.
1: Oh.
0: Karon pamayaan nyo ko, pati tinigang, why gini magabuntos balay? Gali kaya gali balay siyang kumpare yan, gato niya.
1: Ay, nako. Sige.
0: Ay, abili dano. Makumersal kita, anay. Balikay kita matapos ni.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Pagbuhati, gadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya balatear ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
14: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
16: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Sa amung lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
25: K5 News. K5 News FM.
26: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Last 5-12 na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga din ang abaydolo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga ka-K5 kampiyon para sa atong sininga may mga utol nga may mga nagasupres sa ginatawag nga cardiovascular diseases, mga ka-K5. Importante gid sa aton. Ano bala ining balatian nga cardiovascular disease? Ang mga klase sa ginakabi nga cardiovascular disease, mga ka-K5. Isa na din mga ka-K5 kung narimbawa may coronary heart disease ka, ang pagbara sang ugat nga nagasupply sa atong sininga dugo sa atong sininga heart, mga ka-K5. Ang cerebrovascular disease, mga ka-K5, manti lain-lain nga klase, mga ka-K5, sa ginatawag nga cardiovascular disease. Mayara sang cerebrovascular disease, peripheral arterial disease, rheumatic heart disease, congenital heart disease. Amon ang mga ka-K5. Di ang coronary heart disease, mga ka-K5. Muna ang pagbarasang ugat nga nag-supply sa atong sinangadugo o sa puso sa atong heart. Ang cerebrovascular disease, mga ka-K5. Ang pagbara o paglupok sang ugat sa atong sininga utok, mga ka-K5. Among tunaan sang imo sininga stroke, no? Ang peripheral arterial disease, mga ka-K5, mo ning problema sa ugat sang kamot kag tiil, mga ka-K5. Ang rheumatic heart disease naman, mga ka-K5, para kabalo kamo. Ang kagubag sang ato sing heart valve tungod sa rheumatic fever. Amo na mga ka-K5, kinahanglano naton para malikawan naton ini ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki 5 dera sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Tanan nga mga butika dira sa Tatalisay kag Silay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: So amo na mga kaki 5 Dr. Pinoy
0: Dr. Squalene Pinoy
1: Capsule, mga kaki 5.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Makinabakal sa mga butika. And of course, kay Ma'am sa Mikmik Store galit na ho, sa Pahanukoy. Karoon makadto kita kay Ron Martorillas. Basta gusto mo ko pod, mga pika misubong, alas size imidya, kay Ron Martorillas, dira sa Maninihon sa Pahanukoy, kay Kipe Babes. Bakal ka to sa Kalana. O, problema, damo da, no? Sa taga Maninihon, maayong aga. Ma'am Cecilia Banson, Kakipe Babes.
0: Dira sa may Kwanma o Cecilia Banson sa Mandalaga. Dira sa may Purok Mabinuligon sa Sumag, mga Kakipibes, sa kay Lida Shore, Evelyn Moiko, mga Kakipibes, maayong agalan da sa inyo. Sa atong sining mga cases dira. Maayong agalan da mga Kakipibes sa mga Purok Mabinuligon sa Sumag.
1: Gisunay relatos sa Pilisa, nakakapinas ang DTX Coffee Mix. And of course, Kakipe Babes, sa aton nga mga tagpalamat isubong aga, madamo kita sa mga bagong nga pangalan nga nakita magulang. Ray Sendico, Midagay, and of course, kay Jean Montesino Arroyo, Majubi Lizario Tomloser sa Adila, Jean Montesino Arroyo. Thank you so much.
0: Araman sa kay si Toto Roldan, Roldan Legaspi Kundis, isa man ka miyembro sang Hutuda. Dira sa handumanan nga nagareklamo tungod sa sining mga kolorom nga nagabiyahe dira ho. Christy Pahaya Haylo Maino, John Emere Tita, si John Azuzinas Jr.,
1: Mariel Nora Mochulia Shasat sa Vista Alegre, sa taga Kalubihan da sa mga Vista Alegre KSS, kay Ma'am Maylin, Mayang Mayong Aga, Vicky Gantalao. And of course, sa kay Kate sa Kitsanet, Kakipe Babes.
0: Si
1: sa Mami Kate, ga-monitor sila.
0: Mami
1: salamat.
0: Ay, Mami Kate.
1: Jenilyn Mayulas Richard. Do English ni nga.
0: Merly pinido. Longno.
1: Mirasol Bandon.
0: Maria Elnora Mochilla Shasat.
1: Oros Rictar Lita Lotaganili. Gloria Banag Tumpag. Rudan Ligas Picondes. Brinda Siriaquillo.
0: Leonardo Rilos. Si Gina Lynn Mayola Research. Kaon sa jagged taposada kaon kay may
1: balayaran ka Caldero.
0: Balayaran ka Duman Caldero.
1: John Asusina Jr. Roel Pineda Mayong Aga kag GN Talasan Leo Ison Delmar Delfin kag si Merly Longno Nanet Haranilla kag subong man si Helbert Disales.
0: Oy, ang Totong Store ha, available lang aton sining ang mga products dira. Ang mga kaki 5 da sa Totong Store handumanan. Kag ang Norma Store dira sa may Talok Bago City may nga garanda ha. Available lang aton sining ang mga products dira sa kay Phoebe Store sa Dulao, Bago City, kag sa kay Rico Baranal. Available lang aton sining ang mga products mga kaki 5 ha. Di na ka mamabudayan pa nga magkadto pa kamo sa proper kay layo na to. Dira lang kami bakal. At dira sa Marian, ang Marian Store sa may Paglaong Village. Madam, mayang agalan na sa Marian Store.
1: Mayang agalan sa taga New Zealand, Kakipe Babes.
0: Aha!
1: Si Roland Rasmo, happy birthday. Halin sa kay Mary Manong Maricar, watching from New Zealand.
0: Grabe. Ito sa kwan, sa kay Sanita, sa Sunny Store, sa kay Sanita Viniegas, Mr. and Mrs. Sanita Viniegas, may ngagala na.
1: Sa mga taga Libertad Public Market, nagasabtanay, kita drang tatong tingog, salamat kit sa inyo.
0: Si Mr. and Mrs. Chona and Rex Montalvo, dira sa may Busay Kabog, sa Charin Store, may ngaga. Sige.
1: Ante sana kay KK5 Vincent kay Kimi Mage Musahon ko lang anan ng pagpasalamat ko sa Morning Boys of the Year Award, no? Salamat gid. Ang pagpatwas ko hindi lang sa Facebook pati sa programa ta. Ari ang akon nga statement. Bisan daw nami patulog bugtaw kunaga. Nagabugtaw kita aga pa para sa programa Balitang K5 sa umaga, no? Ginabantayan ang dalago nga balita, ang bag-o nga ihibalo o kung tukib, good vibes nga makakadlaw ka, kag Lunchbox Kings, kanta nga daw yara kalangga sakay sa ibabaw sang Carabao, kaukon nagaduyan-duyan. wala sang may ginapili babae man o lalaki nga singer ginakanta sang tatlo ka mga bida kis a kontrabida kampyon ang tingog kis a libagon man nagakapis ang DTX Coffee Mix kamo nagapamati sang mga impormasyon makayuhom kun kaisa makapamurugso man kamo nga nagapamati kinang pili nga daw si Piho ang mga reporters kag anchor ila binagit si Kaki 5 Joseph Bulhano iwan nga reporter hindi iwan ko lang nga reporter. Thank you gid sa mga listeners naton sa followers sa Facebook nga nagabugtaw aga pa kun wala kamo. Okay lang kun wala kamo. Hindi. Kun wala kamo, technician lang gid bumati sa amon. Okay, babe. Salamat gid.
0: Sige. Kumusta ang technician daw di pa gabi nga mati.
1: Keep it Vincent.
0: Karon dugay-dugay ang tokib nato. Hindi naunahan nato na tokib ko si Vincent.
1: Bisan diin lang da basta mabatian lang ang tokib nga na-discoverhan mo.
0: Tokib, mga kakib, dali ang gaya ka pa pang Vincent, ha?
2: Tokib sa K-Pi! Tokib sa K-Pi! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuha ang sangkaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pi sa umaga. Tokib sa K-Pi! Tokib sa K-Pi!
0: Aton tokibon, mga kakipi, ang istorya, ang kasaysayan sang Katedral Subong. Ang San Sebastian Cathedral, Cathedral di sa siyudad sa Bacolod. Sadto nga mga kakipayb nga aton ang wala naton may buluan. Subong aton tukibon kun ano ang kasaysayan sang San Sebastian Cathedral mga kakipayb. Sang 1700s mga kakipayb, tuig 1700s, ha? Ang lugar nga ini ginatawag sadto nga Magsungay. Ginpahamtang sa idalom sang patron sang San Sebastian. Bangod sang mga pagsalakay sang muro, ang mga pumuloyo nagsaylo sa sulod sang bahin sang mga Bacolod. Sang Bacolod. Bacolod, mga kulod-kulod. Sang 1988 o sang 1788, natukod ang Bacolod bilang isa ka parokya. Si Father Leon Pedro ang una nga pare sang parokya sang 1805. Sang 1825, ginpatindog ang una nga simbahan nga kahoy kag galvanized iron ang atop kag ginpatukod ni Father Julian Gonzaga. Sang 1876 tugtob 1882 ginumpisahan ang pag-ubra sang simbahan nga bato coral stone halin sa Gimaras ni Father Mauricio Ferrero UR. Ang cornerstone ginbutang sang Abril 27 1876 kag ang simbahan ginbendisyonan sang Enero 19 1882.
1: Okay.
0: Sang 1885 nadugangan sang duha ka sa kampanaryo o bell towers isa ka orasan na ginhatag ni Jose Ruiz de los Oriaga kag isa ka pipe organ sa choir loft mga ka K5. Sa pag-angat sang katedral sang 1932 to 1933 ginestablisar sang Papa Pius XI ang Diocese of Bacolod kag ang San Sebastian Church ginangat bilang katedral. Si Bishop Casimiro Liadok ang unang obispo. Sang 1952 ginpayag sang Philippine Historical Committee bilang Heritage Church kag ginbutangan sang historical marker.
1: Aha.
0: Mo ini mga ka-K-Vibe ang aton sining nato

0: Debs. Gantelau, Robert Pacardo.
1: Papang Benset!
2: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang.
3: Si Nanay. Oh, dua gusto ba tao? Ion, ion. Okay na, na-utod. Dayal-dayaliwat. Ano namin mo, nagayaring pa? K-Fi, or na?
4: Napatay, napatay ka K-Fi Babes. K-Fi Robert.
3: Natandog mo.
4: Alhamdulillah, ka K-Fi Babes. Alhamdulillah. Ang ginasilig mo nga kamatis, 120 ang kilo sa kamatis, ka K-Fi Robert. K-Fi Babes. Kagayan, halin, kagahiwat sa ang kamatis. Ang kamatis, ka K-Fi Babes, hilaw. 120 ang kilo kagdiri sa pwesto na ton subong wala ka makita dito sa Piyak
3: na ito. May dunot nga kamatis da wala
4: kaya ang inabot subong nga kamatis green gija ka K-Fi Babes hilaw
3: nagapangayaw pang kamatis sa aton nabisan sa flower pot lang may compost ka ang dunot nga kamatis nga luto kuha mo na ng liso ibulad pagkaligad nga nauga siya itanom mo nagtubo ang kamatis pero gagwanta kita sang 120 ang kilo
4: 120 oh tay subong iwat gid subong wala di dako ning pagsakan kay K-Fi Babes pero kalo ako ni absent diri ang
3: mahal pa sa bugas ang kamatis ka K-Fi Vincent
4: amo gid presyo ya 120 green pa gagmay pa ka K-Fi Babes
3: ang bugas pila lang ang kilo
4: ang mera 60 metag 60 on 56 ka K-Fi Robert K-Fi Babes pero ang kamatis 120 makita na to diri ang 80 nga Bombay sibuyas Bombay kagang puti naman nga sibuyas 95 kag ang ahos into just gapon
3: mahal pang panakot sa bugas
4: mo kag ang patatas 90 ang kilo mga kaki 5 carrots bow namin carrots kay tag 75 subong ang kilo sa carrots ang kalabasa naman tag 19 ang kilo 40 ang suwa
3: barato lang ang bugas o ang kalabasa
4: kalabasa okay man kay naliga to 23 mo subong nagnubo-nubo gawa 19 na lang ang okra na to andre ano ni pang kilo ni 70 pinutos ka K-Fi Babes tag sa stinta medyo okay naman na okra bla are ka K-Fi Babes
3: ang alugbate
4: alugbate 35 ang bugkos ka K-Fi Babes K-Fi Robert kagang mais naman naton 40 ang kilo drisang mais mga ka K-Fi pa
3: so oh, far, mais gani 40 lang ang kilo barato gawa Kakipay Vincent, Kakipay Babes, ma-launch kami buwas ang vegetable planting sa Urban Vegetable Planting. Iga himuon sa KSS, may contest kami. Umpisahan lang namon anay sa Alugbati, may lima kami kasako nga compost. Tag isa-isa kasako tamnan sa Alugbati after 1 month. Harvest namon kung sino may pinakadamo nga harvest, may premyo Kakipay Babes, Kakipay Vincent. Kung magnami pagid ni mo urban farming kami sa mga kamatis, talong, amarguso nga sa diin may mga suki na nga daan kay damo tawo sa urban di ba? Maharvest ka ibaligyan mo tig kamatis na dalon na mo na pila kadlaw.
4: Champion ka K-Fi Babes. So para mo na ang presyo na inaton diri sa may bagsakan Mercedes Avenue ka K-Fi Babes ka K-Fi Robert nga ginadulong sa inyo.

0: isang power trio nga wala undang gina
1: ano tong tinsong mo man
0: pay balyo naton dira sa inyo mga kaki five ang power trio naton Clinica D3 Bio anti-stress mga kaki five kay virgin coconut oil ang stress hindi nato malikawan adlaw-adlaw tanan nga bagay may mga bagay may mga rason kita nga gaka-stress ang tao kay ti samtang nagakaboy sa kalibutan ang stress ara gina kaki five babes kay five comfort protein ma adlaw adlaw gatumar kamo kon ga o inom kamo sa mga suplemento namon ining Clinica D3 Bio ang stress nato bisan pa paano mga kaki five mabuin-buinan mga kaki five kay tungod sining nga virgin coconut oil nga ginadala sang Clinica D3 Bio kag iban pa nga mga sangkap dira o mga vitamina o kon nga mga suplemento nga magkadto sa imulawas mga kaki five ining Clinica D3 Bio makabuligid sa ato mga kaki five ang taas ang inyo dira mga sugar ang Clinica DTX 500 na ton mga kaki 5 hindi magkalipat ha Clinica DTX 500 delikawan ang mga piki na ton dira nga mga ginawlibod bala pagkalka sa mo sa mga legit nga mga blagyaan dira sa mga pharmacy kag mabalaan nyo mana kahit ara isa kapsol ang amon Clinica DTX 500 mga kaki 5 ini ang Clinica DTX 500 ano bala ang makabulig sa inyo lawas kung ang inyong mga sugar dira ara na sa border mga kaki five damo na kalamay ang inyo lawas bisan pa paano ma-maintain bala maka kuna makaalalay sa inyo dira sa inyong dugo mga kaki five kasi once nga taas ang aton sugar komplikasyon ang madalas na ang aton mga mata maburon kag mga pilas naton da budlay ayuhon kag mga kaki five to follow pagid ang iban nga mga panada mga sakit nga maagom naton kung mataas ang aton sugar mga kaki 5. Di imnan mo na isang mighty C para makapaboost ng immune system mga kaki 5. Power trio gani. Power trio gani ang ginatawag dira mga kaki 5. Ang aton nga Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, kagag mighty C mga kaki 5. Ang aton mga kapi, hindi naman malikawan kati mga tao na sa ulado na ning aton mga DTX Coffee Mix mga kaki 5 kiti kakalabanan amo naman ang ginainom nila kiti magpangapi naman lang sila kuno likawan naman nila mga kuno ano, mga 3 in 1 dra mga dra mataas ang sugar ang DTX Coffee Mix naton mga kaki 5 available dra sa may Bago City kag sa may Kansi di Mansilingan mga kaki 5 ani kaki 5 babes dra sa may Redco kag sa Mansilingan mga
1: Kansi di Mansilingan ni Fred sa Carbausa
0: meron daya may aranday kapi hindi siling kansi-kansi na ni. Pagtapos nyo kaon, kansi, pwede ka mo kapulong pangapi sang DTX Coffee Mix mga
2: kapi. Ang hunasan, Seafood Restaurant, mag-sponsor sang feeding program sang K5 Solid Supporters sa idalom sang RYU Foundation Incorporated sa 30 ka mga sa pamilya nga pigado pagapakaunon sa hunasan Seafood Restaurant. Ang ginatawag ba lang nga bulan sang tigkiliwi busgon ang mga pigado.
0: Bawang gan mga kakipay. Dadamo salamat na sa Sipo daw sa atras sa Mayuliano store mga kakipay barangay Villa Monte mga kakipay barangay sumag sila trading kagang aton nga dyan yung talabahan mga kakipay. Jumber Marketing mga agad na kakipay Manuel Ramos. Jumber Ramos sila ni Toto Kayas kakipay babes. Aton mga
1: Manuel, si Manuel Ramos, Jumel Ramos, si Toto Frias, si Nick Varka,
0: si Coronel,
1: kakipay babes. Gaspar Coronel, aradera mga kaki 5 ha. Si Erwin Kapada.
2: Thank you.
1: Si John Montefalcon,
2: kay Vincent. Alas 5:32.
0: Alas 5:32 na. Mga kaki 5 sa ato mga kauturan diraan, ni magalipat ha. Consignatory kag para niyo si itiri mga kaki 5 kag Mr. Bros ta Miss Lechon, kag ang aton amigo dira nga si sila ni Arnel, sila ni Junel dira. Kag mga kaki 5 dira kay Manino Imani Pilamo sa presidente na ton Little Bossing Edganson Giovanni Cordero Tatay Gideon Efren Reyes Geraldine mga kaki 5 mayong aga dira sa inyo sa hindi pa matamya bala na kumulong sa kaki 5 babes kaki 5 Robert nga ang magbugno sa inyo mga kaki 5.
2: Nice ko by Rodel Naval pag sikaton sa Libertad Public Market may nagapamurugso may nagakadlaw sa kanta sang lunchbox Kings.
0: Konsyo, John, may nga gadara.
3: Bakit man ang mawalay ka sa piling ko?
1: Wow! Hanot!
2: Hanot, keep it, Vincent.
0: Ikaw pa rin ang laging hanapan ako.
2: Pamurukso naman ikaw.
0: Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasakasama ko ay alam.
2: Ay, tapos, gini.
0: Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mamuhay at

0: Mangkutana de si Manang kung okay budget ya. Nang okay man budget mo?
1: Okay man budget mo.
2: Ang ko, binta.
0: Budget anay.
3: Musta man. Okay man natin binta di.
0: Makabuhi man ka pamilya na taon?
4: Paldo.
0: Makabuhi man ka pamilya?
4: Kailan ba? Kailan ba?
2: At aking damdamin.
1: Ay!
2: Nais ko'y muling mahagkanat. Mayakap ko. Pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta!
1: Matawa na. Tama na. Tama na. Salamat din.
4: Opo sa patrol, Kaki-5 Wilson Belliana. Ina naman si Kaki-5 Vincent Corante para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Senegros, K-5 Luso.
5: K-5 Balita.
1: Maraming kayo salamat, Kaki-5 Vincent Dominic Medina, Corante de Makota King, Kini Pabilo Jr. Sa inyong sining report, mga Kaki-5.
0: Mananit yung kursiga, may yung aga.
1: Katuan na mga Kaki-5, si Kaki-5 Wilson Belliana. Saya sini nga mga natipon nga mga reports mga Kaki-5 sa patrol. Kaki-5 Wilson Avellina mga Kaki-5. Gina Purano, mayong aga na ni Taranilla. O ni Taranilla Gaspar Coronel. Kag Albert Alcance, si Lauro Espina, amigo ko. Kamusta na? Si Anabel Santistiman, mayong aga. Babang! Kaki-5 Wilson Belliana sa patrol.
5: K-5 News FM. Kampyon Report.
6: Giliwat mo sanang isipin.
1: Ayaw! Kampyon na.
6: Ikaw magagawa.
1: Ayaw! Sa totoo lang, namin magkanta si Wilson.
0: Oh.
1: Kag siya nang pamirato ya sa team building.
0: Yung training ko na may.
6: Dapat kasi kung ano, kasi Robert magkanta sa PDA naman.
1: Oy, sa PDA ha. Kaya, practice ka kay ikaw gyud magkanta sa PDA.
6: Amo na gani. Anyway, kay Fabrice sa tour kadlo-kadlaw lang ni protek masubo ini nga balita kag makahalanusbo kid no ini diri sa siyudad sa Bacolod. Kay kagapon gyud kumpirma ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya along with our DSSD head no nga pulo ka mga kabataan do Dios ko kay Fabrice kay Fab Robert pulo ka mga
1: grabe edad, no
6: ang na-rescue sa aton sini nga mga awtoridad nga naga-engage no sa online sexual exploitation diri sa siyudad sa Bacolod. So paagi no sa joint operation na pang-rescue ining mga biktima ng mga kabataan kag sa pulo nga ini siyam diri ang mga babahi, isa diri ang lalaki nga nagaedad naman niya sa 12 to 17 anyos kay Fabrice kay Fab Robert. Karon ginaimbestigaran ini sa karon sang mga awtoridad bangod ti medyo ano ini makakall out dito sa atensyon nga diri mismo sa Bacolod ginapatigayon ng ining aktibidad kag ang ila sini nga parokyano o kon ang ila sini nga mga customer kay Fabrice kay Fab Robert international. So hindi iya lokal ang ilang nga mga customer kundi internationally. Pero ang ginatudlo subong operator sini lokal man kagari man diri sa siyudad sa Bacolod, taga masubo man diri kay Fabrice kay Fab Robert kay ni mga biktima halin sa poorest of the poor diri sa siyudad sa Bacolod. kumbaga mga pigado, ginaya nga mga kabataan, kaya K5 no? Robert and K5 Babes, kaya ginatanaw man subong nga may money involved sa ining operasyon, but silingon may bayran na, hindi nga nagkakatabo, kaya kinakwartahan, hindi ang ining mga kabataan. So ito, ganta na lang sa DSSD, kaya tiyara naman sa ila sa karon ining mga kabataan, kaya ginapaidalong naman sa ano ni psychosocial intervention. So gina-counseling ini mga kabataan kaga padayon mga ginimbestigaran ang ila sini tagsa-tagsa ta mga ginikanan kay Five Babes and kay Five Robert.
1: May na kay Five Wilson.
6: Yes, kay Five Babes, so amo na dana ato sini balita gikan diri sa patrol nga ginadulo sa inyo sa kaluwan sa Mighty C. This Revio DTX 500 kag DTX Coffee Mix. So po taton, si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 Balita
1: FM Report. Madami kayong salamat ka K5 Wilson Villena sa emosyoneng report mga ka K5. Naglabot kita sa atong oras alas 5.40 na. Dari na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Erlin Dabion at Cotejo, Gina Purano, maing aga. Kag dera sa kay Mildred Mendoza, dera sa may Purok Mabinuligon. Sa kay Lida Shore, kay Lida Sigurado, mga ka-K5. Salamat, gid. Si Indang Sarada. Indang. May nga, galanda sa imo da.
0: Kay Sir Jonathan.
1: Si Marilyn Caranza. Agoy! Grabe, kabugtaw sa tingog.
0: Sir Jonathan Sarad sa Subag, kag Sir Godofredo sa Vista, akon sa Granada.
1: Arama si Maring Sane Vista o bahe ba? Now you see, now you don't ka Maring Sane Vista o bahe ba?
0: Kayo mo, hindi kasagad ka absent.
1: Ikaw ba? Ikaw ah. Ikaw, perme present ah.
0: Kag to, wala di kayo pali-TX copy mix ta ka? Ka pala absent ah.
1: Why pa? Ang akwan? Kalibo mga kakibay bang madribol sa bula sa aton nga point guard ang kwan sige matabid na kita sa kalibo
7: papataro ba kolon yung ko iyang tay
8: Alita KK5 sa umaga
7: pinahugat naton makaroon do daya nga ato niya mga kibang gara sa ano ra sa daya nga ano ra sa atin niya tandem no ay kinahugat natin
1: arena kami
7: Daddy Babe si Robert good morning
1: Sir Michael si Lorio dere sa amon sa siyudad sa Bacolod kamanayanaya sa panahon daway gid ya problema na karon kon ang mga turko na mga bot na mga ka K5 campaign signal mo diya pa naka DTX coffee mix na kami back to
7: Ako salamat Daddy Babe Sir Robert, damo salamat. Kampiyon man ang signal diri sa clan Manayanaya, man di ba sa Banuas ang Kalibo ang atan panyemcho. Ko aunta ang mga kumusta ang signal sang Iloilo. Sir Ray, good morning.
9: Mayong aga gid Sir Michael, mabaskog ang signal diri naka DTX copy mix man ah. Kasanag kay ti Juan Subong Manuel, Manuel do kag TGIP, thanks God it's payday. Balik simo, Sir Michael.
7: Lain ang meaning sang TG ano? Thanks God it's payday. Oh, kampiyon. Anyway, damo salamat kampiyon ng signal sang Iloilo, no? Kuha na ton, kumusta na ton signal ni Sir Jobert? Sir Jobert, good morning.
10: Good morning, Sir Michael. Way kagid pagkita sang ligad nga loud ra sa Kalibo na nago kagid nga kag mi tani ka PC mo, pro. Baga kwan panaming signal mo diri sa probinsya sang Capiz, makanay ka na yaga pa naka DTX coffee mix na. Back to you, Kalibo.
7: Sir Jobert, nakita ta ka dito ka sa stage mo. Joe Masako, siling ko ah. O sige, mabawi lang ko liwat ah. Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal. Antike, Sir Nestor, Sir Mirmar, kumusta ang signal sa Antike?
11: Good morning Sir Michael, K5 Western Visayas, Negros Island Region. May adlang aga kaninyo nga tanan. Kampiyon ng signal dya, kampiyon man amon pamatyagan kay magluwas nga swildo, naka DTX Coffee Mix kami kag D3 Bio. Balik kanimo Sir Michael.
7: Damo salamat Antike. Kompleto na ang aton barkada. I-check na to ng kampiyon yung mga balita sa Bacolod. Bacolod, good morning.
1: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio, mga kakipay, mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, ginapangin bulahan, ginato ng mga PNP, ang na-promote mga kakipay, daw may mga miyembro sang PNP dere sa Negros Island Region ang ginpang promote mga kakivibes sinto sa sintay si tigid ka mga miyembro ho sang Philippine National Police sa pagpanguna sang Police Regional Office Negros Island Region sa ginapatigayon nga oath taking donning kag pinning of ranks sa Negros Occidental Police Provincial Office mga kakivibes sa covered court nga ginpatigayon dere sa may Camp Alfredo E. Montelibano Senior sa Barangay Estepania, Sudad sa Bacolod. Dalakip sa promoted members ang 18 ka mga police majors, 4 ka police captains, 12 ka police lieutenants, 42 ka mga police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeant, 20 ka police master sergeant, 34 ka police staff sergeant, kag 32 ka police corporals mga kakibab. Tiyan mo ni ang ginpatigayon dira sa may NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office kahapon. Congratulations!
0: Sa pihakabahin, isa ka babae nagasakay sa motorsiklo ginsundan sang duha ka lalaki ginluthang pilason. Ang biktima ginkilala kay Catherine Ray Laerta, 22 anyos pa lang ni. Natabo ining insidente sa Barangay Suba sa Banwa sang Calatrava, Negros Occidental, Hulyo 30, 2026. Sunod sa report, samtang nagamaniho ining babaye sa motorsiklo, ginsundan siya sang duha ka mga kalalakinan nga nagasuksok sang jacket kag makalikad ang pila ka minuto ginluthang asod-asod ng pagpalupok sa iya apang wala ni siya masalamat kita wala mapuruhan apang may pilas sa baba kamot kag paa kag subong padayon niya ginabulong sa ospital samtang ang motibo sang krimen padayon pa nga ginapadalman sang mga kapulisan sa Calatrava Negros Occidental Police Station.
1: Aman ang mga balita na Montreal sa Negros Island Region kag sunod sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat Bacolod. Daw pirmi na lang may ginatiro sa Bacolod ba? Kuha nato ng mga report, dugan nato yung mga balita halin sa siyudad sang Iloilo. Sir Rek, kumusta ang siyudad sang Iloilo?
12: Mga dalagko nga balita dito sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, may ginserbihan kapon sang cyber warrant no isa ni ka 29 anyos nga lalaki matapos nga ang iya sa ninyo obra no nagapakigilawas sa mga minor di edad ginabaydan niya ni pero lipod sa ibalo ginakwaan ng isang video kag ang ning video ginabaligya sini sa online adult website direklamo ning tatlo ka minor di edad dakop ining nasambit sini nga lalaki kag lakipan diri sa may siyudad sa probinsya sang Iloilo daway gakahubas illegal drugs amon di kapon ang RPDEO ko ng Regional Police Drug Enforcement Unit na patigayon sang bypass operation masobra mga 3 million nga balor sa illegal na droga kagabi sa Lanit man may 700,000 pagito nga balor sa illegal na droga pagkatapos may bypass pagit nga nadakpan ang marihuana kaysa nagligad itong adla may tatlo kong mga kabataan din sa amon estudyante na dakpan gahit-hit sa marihuana sa ilasang CR may isa pa yung estudyante dakpan man to na nagahupot man sang marihuana kami na ginaistek to Andrea kaga itong involved no, sa kamalamalahan to sa Esplanade 11 pipaidalom na sa intervention sang City Social Welfare Development Office kami naman na balita din sa may bayan sang syudad ka probinsya sang Iloilo balik sa imo Kalibo.
7: Grabe daw sa Esplanade. Adlaw kag daw wala man sila sa napalipdan pero sige lang ah. Bira-bira eh. Kampiyon niya mga balita ko naton sa Ciudad Song Rojas. Sir Jobert, good morning.
10: Good morning once again. Mga nagapangunang mga balita diri sa aton sa ning probinsya kag Ciudad Song Rojas mga kakaifa. Ang apon sining duha ka mga congressman sa probinsya na gusto sa karon ng suportado nga pagbulig sa amon sining Rojas Memorial Provincial Hospital pinaagi sa gipatagayon nga Senate Joint Committee hearing ni Senator Risa Hontiveros nga i-upgrade ang amon sining provincial hospital into level 3 general hospital sa La Nuestra City. Si Congressman Castro kag si Congressman Ginto mga kakaifay inibingod man sang kakulangon sang amon sini nga facility kadamuon sang pasyente kag ginaduso pagkaron mga ka K5 nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital ipaidalom sa management sang Department of Health agon manging kumpleto ang mga serbisyo kay pagkatawgon ini nga di Capiz Medical Center. Madumduman suno kay Governor Ferdinand Luto Castro nga ang Capiz wala sang National Hospital kapareho sang Iloilo kag karon na ginamintinar ini tanan-tanan sang amon sini nga provincial hospital provincial government. Dugang ang balita, ang hepe sang amon sini nga banwadri sa Punta Pedraho matapos nga natabo nga natiruhan patay sa isa ka bidyukihan kag ilimnan si Police Captain Rian Ampuyos ang commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company gain relieve sa iya sini nga pwesto si Police Lieutenant Colonel Lidawan ni Police Brigadier General Randol Tuanyo sang tinalikdan nga law tapot diri ni Tuanyo serve na ang kwani ang memorandum mga ka-K5 ginpapungko nga OIC sa karon ang dating hepe sang Pilar nga si Police Major Alfred De Leon sa Mobile Force tapang sa Pontevedra PNP gin relieve man si Police Captain Mark Garcia hepe sang Pontevedra talusan ni Police Captain Maria Fi Umiti. Sige pang investigasyon sa kun nga anga atong pulis nga napatay wala gid mabuligan sang iya duha ka mga upod pagid nga pulis sa ilimnan. Amo na mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat Sir Jobert sa kampyon yung mga balita. Dapat mapadalaman ng natabo dahil pagtiro sa isa ka opisyal sang pulis. Dukuha na to ng kampyon man yung mga balita sa Tambalang Milmar. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa Antique?
13: Magkita na lupang doon nga balita dyan sa probinsya matapos ang pag-umpisa kang 20 pesos sa nga kilo kang bugas ra may banwa kang bugasong. Nagkumod man ang iban ng mga banwanan. Ay, sanota namon! Ihambal kang Office of the Agriculture, Agriculturist, natalana sa tanan ng mga kabanwahanan, hulaton lamang ang andang schedule, masarara, magid kamutanan. Pero ging klaro, ngati, hindi tanan ng mga pumuluyo, ha, makabaton. At ulang ang mga vulnerable sectors na kangay sa senior citizen, person with disability, mga solo parents, four-piece beneficiary, mga mangunguma kag mga tricycle drivers.
14: Samtang sa dugang pagid ng mga balita, kapin sa 29 tanan ka mga personnel kang Antique Police Provincial Office ang ginpang promote kadungan kang simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks kang nagligad ng adlaw. Diyan ginalkipan kang 21 ka mga organic non-commissioned personnel, darwa ka National Support Unit, tatlo ka police lieutenant kag tatlo ka police major. Suno kay Provincial Director Police Colonel Ryan Divaras ang diyang promotion, nakapakita kang pagkilala sa andang hard work, dedikasyon, professionalism kag unwavering commitment sa serbisyo publiko. Ambal naman, hindi lang reward kuno ang andang mga na-accomplish, kundi challenge man nga mag-obra pagid kang dugang bilang mga police officers.
13: Wala so far mga balita na mo just probinsya kang Antique. Balikan niyo mo, Sir Michael.
7: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, wala subong sang klase ang Apook Integrated School matapos nga may ginasugid naman nga bomb threat. Ang nagpagawa nga daan nga gabi pa sang suspension of classes si Mayor Joris Bautista Socro kay isa ka message halin sa Kalibo spotted nakita nga magadala kuno siya sang bomba. That's why nga gin suspend ang klase kag ongoing ang investigation sang ato na kapulisan. 38 man ka mga pulis halin sa Aklan Provincial Police Office ang na-promote. Oh, bali 11 ang official kag 27 ang non-commissioned officer mga ka-K5. Sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan, posible magsaka man ang presyo sang baboy bangod sa pagugot sang mga provincial borders ang hindi makasulod ang mga karne halin sa iban niya probinsya bangod sa bangod sa ASF mga ka-K5. Wala na ta oras. Kita ay ta sa Lunes mga K5. Damo sa
1: salamat gid Eloy Lorwa sa Antique kag Kalibo. Wala naman kita oras, may oras pa pero hindi na aton. Salamat gid kay Ma'am Mary Rose Lingaya, George Lauso dira sa My Totong Store. Mga ka-K5 sa aton sini nga mga tricycle drivers sa Tuda. Kag ang Hutuda mga ka-K5 nga nagatutok gid diri sa aton kadaga.
0: Ma'am Ida Villasa kag Nilde Empinado sa Busay Kabug, mayong aga.
1: Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Covia and Sir Van Albay. Sa ngalan sa aming nga CEO, Dr. Mel Oya. Ako sa Kaki 5 Babes, katanaw.
0: Panamang si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5 K5
15: K5 News FM.
16: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
16: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift, OT,
24: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
21: let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Itawag ni Vice President Duterte nga tuta ni Marcos kag Trillanes.
1: Balita International.
0: Pito patay sa naghugpas nga helicopter sa Argentina.
1: Balita Sports.
0: Dwight Ramos kag AJ Edu hindi makahampang sa 2026 Asian Games.
1: Balita Entertainment.
0: Kim Molina kag Gerald Napoles nagaplano nga magka-baby sa masunod nga tuig.
1: Balita Negosyo.
0: Kag utang sang Pilipinas nagdangat sa 19.7 trillion pesos. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: Kaso sa leptospirosis sa Bacolod City nagsaka. Nagsaka sa 13.3% ang kaso sa leptospirosis sa syudad sa Bacolod kung ikumparar sa nagligan nga tuig. Basa sa datos ang City Health Office kung CHO, 17 na ang suma total ng kaso sa leptospirosis sa syudad kag duha na ang napatay. Ang Barangay Vista Alegre kag Barangay Tangub, amo ang may pinakamadamo nga kaso sa leptospirosis. Samtang 11 nga napatay sa Bacolod bangod sa dengue na record sa Barangay Villamonte. Na record sa Barangay Villamonte, Bacolod City ang 11 nga napatay bangod sa dengue. Base ini sa July 12 to 18, 2026 nga record sang City Health Office. Sa Subong, nagdangat na sa 247 ang kaso sang dengue sa syudad, Subong nga tuig. Yari ang kadamuon sa mga individual nga nakaangkon sang dengue sa pila ka mga barangay sa syudad, sa Mansilingan, Mayara sang 30. Tig 23 naman sa Barangay Singkang Airport kag Handumanan, 18 sa Alihis, 17 sa Banago, 16 sa Estefania, kag tig 15 naman sa Tangub kag Villamonte. Sa dugang pa nga balitang regional, pagpang-hold up sa isa ka ginalantaw nga motibo sa pagpanglutang patay sa delivery rider. May balita sa KKFM Road ni Dalanon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Pagpang-hold up, isa sa ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider. Tatlo ka mga anggulo sa Subong ang ginasundan sang Ras Component City Police Station sa nagapadayon nga investigasyon sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider nga natabo sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Ras City, Hulyo 28. Ang biktima amo si Chester Alagon, 23 anyos, kag residente sang Barangay Dinginan, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sang Rojas Component City Police Station, ginpayag sining nga kalakip sa tatlo ka mga nagapangunang nga motibo nga ila ginalantaw amo ang posibilidad sang pagpang-hold up bangod nga may dala nga mga parcel kag collection ang biktima. Suno kay Tumagtang, ginausisa man sang kapulisan ang posibilidad nga mistaken identity o kunasalan lamang ang biktima bangod nga amo palang ation nga nag-deliver sang parcel ang biktima sa among ruta. Isa pagid sa anggulo nga ginaimbestigahan ang posibilidad nga may kaangtanan sa mga pagpamahog o threats batok sa biktima. Sa Subong, ginatinguan sa mga investigador nga mabuksan ang cellphone ni Alagon agod mahibaluan kung nakabaton ini sa mga pagpamahog antes ang pagpanglutang. Samtang, wala pa sa gyapon matumod sa mga otoridad ang pagkakilanlan sang duha ka mga kalalakinan nga ginatudlo suspect sa krimen. Base sa investigasyon, nagpalagyo ang mga ini sakay sa isa ka Yamaha Mayo nga motorsiklo nga nagaduwag berde padulong sa Ibisan Capiz. Na-recover man sa ginluntaran sang krimen ang mga personal nga pagkabutang sang biktima, mga parcel, tricycle, kag isa ka helmet nga ginapatihan, ginapanagiyahan sa isa sa mga suspect. Na-recover man sang scene of the crime operative sa Consoco ang isa ka fired bullet cartridge nga sa subonggin pa idalum na sa ballistic examination agad nga matumod ang sa isang armas lutang nga gingamit sa pagpanglutang. Ginsigurado naman ni Tumagtang nga nagapadayon ang maidid nga investigasyon sang Ras Component City Police Station agad nga mahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Ini si KK5 Bro ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang duha ka suspect sa pagpatay sa 28 anyos nga babae sa Bulacan, arestado. May balita si K5 Violin Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Arestado ang dalawang suspect sa pamaril at pagpatay sa isang 28 anyos na babae sa Sitio Barmat, Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan. Madaling araw kamakailan. Mabilis na kumilo sa mga tauhan ng Balagtas Municipal Police Station, Bulacan Police Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Division 3 na nagsagawa ng follow-up at hot pursuit operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspect. Kinilala mga ito na alias Unyok na itinuturong mastermind at Teteng na sinasabing nagsilbing lookout. Samantala, patuloy namang tinutugis ang isa pang suspect na alias Jody na sinasabing siyang gunman o bumaril sa biktima. Nakumpiska kay Unyok ang tinatayang 16 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 108,000 pesos at isang kalibre 0.9mm baril na may siyam na bala. Batay sa investigasyon, posibleng may kaugnayan sa ilegal na droga ang motibo sa krimen. Pinuri naman ni Police Colonel J. Baybayan, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang mabilis sa pagkilos ng mga operatiba. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: 33 Sonyo na lalaki arestado bangod sa attempted homicide sa La Libertad, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Matagong pa na naaresto ng tracker team ng La Libertad Municipal Police Station ang isang 33-anyos na lalaki sa pamagitan ng paghahain ng warrant of arrest sa Barangay Pakuan, La Libertad, Negros Oriental noong Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Isiniwalat ng pulisya na ang suspect ay kinasuhan na attempted homicide at mayroong warrant of arrest na inisyu ng Municipal Circuit Trial Court ng La Libertad Valley Hermoso na may petsyang Hulyo 1, 2026 laban sa kanya. Alinsunod dito, pinayagan ng korte ang piyasa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nakulong na sa La Libertad Municipal Police Station na inihahanda ang mga kakulang kaso laban sa kanya. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Jumba Getting. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:09 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang duha ka menor de edad nga may dalanga posil, ginklaro nga sagwa sang bulutuan na recover ang armas. May balita si K5 Roger Tilana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Estudyante sa isang paaralan sa Almeria, Biliran ang isinumbong sa kanilang guro matapos umanong magyabang nang dala nilang baril sa kanilang mga kaklase. Ayon sa paunang investigasyon, agad na ipinatawag ng school principal ang dalawang minor de edad at kalaunan ay na-turn over sa pulisya ang isang .38 caliber revolver na sangkot sa insidente. Samantala, nilinaw ng Almeria Municipal Police Station na taliwas sa mga naunang lumabas na ulat at hindi sa loob ng paaralan na recover ang naturang baril. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM kay Police Captain Mar Manuel Doyola, sinabi nitong natagpuan ang armas na nakabaon sa lupa sa ilalim ng isang puno ng mangga sa labas ng paaralan. Wala rin umanong bala ang na-recover na revolver at wala rin nakaalitan ang dalawang estudyante. Nananawagan naman ang Almeria MPS sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasalukuyan nang nasa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalawang minor de edad. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: 38 ka mga polis gikan sa Aklan Police Provincial Office na promote. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Tapos
6: sa 38 ka mga personnel sa Aklan Police Provincial Office o ng APPO ang ginpang promote bilang kabahin sa kaunang batch ang regular nga promosyon subo nga tuig. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO na ang mga na-promote ang ginalagipan sa nga 11 ka mga Police Commissioned Officers kaga 27 ka mga Police Non-Commissioned Officers. Suno sa iya, ginatagan pagdamod sa nga Regional Director na nga promosyon hindi lamang pagkilala sa ilang trabaho kundi nagadalaman sa nga dugang responsibilidad ako nilabi pa nga mapabagod ang mga programa para sa kalinong kagatawayan sa nga probinsya. Samtang nagpabutyag man ini sa nga kalipay nga madamo nga mga personnel ang nahatagan sa kahiginan nga mapatag-as ang ilang ranggo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Kente pesos kada kilo nga bugas na katalana man nga igabaliga sa iban pa nga mga banwa sa Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: GTX 500
3: Morning Newscast. Magluwas sa banwa kang bugaso nga una rin naglunsyar katong Hulyo 29 kang 20 pesos per kilo nga bugas o kunang 20 bigas meron na program. Lauman man nga makabaton ang nabilin nga mga banwa sa probinsya kang Antique. Sa interview kay Noraline Sitias, ang supervising agriculturist kang Office of the Provincial Agriculturist, ang naging pahayag nga mayroon dyan kang mga target beneficiaries sa bilog nga probinsya, kagalatan lang ang schedule kang andang banwa. Suno kay Sitias nga sa local government unit o kung LGUs ang nag-a-identify kang mga beneficiaryo nga ginalakipan kang senior citizen, persons with disabilities, solo parent, four-piece beneficiaries, manguma, tricycle drivers, kagiban pa nga mga vulnerable sector. Ginklaro man ni Setyas nga wara ti dapag kag sinaw ang bagas nga ginabaligya nga nagalin sa NFA kag hindi imported matapos dya nga gintigang kag ginpakita sa mga beneficiaryo. Matandaan nga katong Hulyo 29, una rin nga ginunsyar ang programa sa banwa kang bugasong nga may 1,000 ka mga beneficiaryo. Balita Regional, halin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Tatlo ka personal sa Sagay Component City Police Station ginpasidunggan. May balita si K5 Jomari Sonido.
1: GTX 500 Morning Newscast.
7: Ginpasidunggan sa Sagay City Police Station ang tulo nila ka personal human sa ilang official nga promotion. Lakip sa mga na-promote sila si Police Master Sergeant Charlotte Delirio, Police Chief Master Sergeant Rune Sanico, o Police Corporal Roland Jaime Algr. Ilahang ipadayag ang ilang pagpasalamat o pagdaig sa dedikasyon, kakugi o matinud anong pag-alagad sa publiko. Giingon usab nga ang nahisgutang promotion dili lamang usa ka personal nga kalampusan kundi li usa usab ka inspirasyon sa ubang kapulisan aron magpadayon sa matinud-anong pagserbisyo ubos sa kampanya nga serbisyong nararamdaman. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Jom Sonido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa norte ng bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Masobra 28,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Palawan. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Arestado ang isang bagong naitalang drug suspect matapos itong masakote sa isinaguang bypass operation ng mga operatiba ng Palawan Police Provincial Office sa Barangay Pulot Center, Sofronio, Española, Palawan nitong Miyerkules ng umaga. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na si Kaloy, 38 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang construction worker. Ayon sa ulat, matagumpay na naisagawa ang operasyon matapos na makipagtransaksyon ng isang pusher buyer sa suspect. Nang maibenta ang hinihinalang illegal na droga, agad siyang inaresto ng mga operatiba. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 4.24 grams ng hinihinalang shabu na may kabuuan tinatayang halaga ng mahigit 28,800. Bilang sa mga nakumpiska ang isang sachet na naibenta sa pusher buyer at dalawa pang pakete ng hinihinalang shabu. Na-recover din ng mga otoridad ang bypass money at iba pang mga ebidensyang may kaugnayan sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang isinasailalim sa dokumentasyon ng mga nakuhang ebidensya. Inihahanda na rin ang pagsasampan ng kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Illegal Drugs at Section 11 o Possession of Illegal Drugs ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 ng aga.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
0: ICC gintawag ni Vice President Duterte nga tuta ni Marcos kag Trillanes. May korupsyon sa investigasyon. Ini ang ginpalayag ni Vice President Sara Duterte sa atubang mismo sang supporters sang iya amay sa The Hague, Netherlands. Angot sa ginapatigayon nga investigasyon sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court akon ICC. Suno sa Vice Presidente, may mga nakuha siya nga impormasyon nga ang anay kongresista nga si Zaldi Co amo ang ginkuhaan sang kwarta agud ipadala sa ICC pinaagi sa anay senador nga si Antonio Trillanes IV. Ginpalayag ma ni Vice President Duterte nga indi chismis ang iya nakuha nga impormasyon bangod nagikan mismo ini sa ginaaligar bagman nga nagbaton man sang mga instruction kag nagpabaylo sang kwarta sa dolyar agud ipadala sa ICC. Samtang tax exemption ginaduso para sa mga nagasweldo tub-tub 50,000 pesos. Ginaduso karon ang hagna nga tuyo maghatag sang tax exemption para sa mga empleyado nga nagasweldo tub-tub 50,000 pesos kada bulan. Sa idalom sang Senate Bill number 2341, tuyo ni Senator Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito nga indi mapatawan sang income tax ang mga empleyado nga naga-income sang 600,000 pesos kada tuig halin sa 250,000 pesos. Suno kay Ejercito makabulig ini nga tikang sa pagpataas sang income sa mga mamumugon sa tungasang padayon nga pagtaas ang balaklon kag cost of living. Sa dugang pa nga balitang national utility companies dapat nga maghimo sa mga tikang agod malikawan ang systems loss. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga ang mga utility companies ang dapat mismo maghimo sa mga programa kag tikang agod nga malikawan ang systems loss. Sa press briefing ni Castro kahapon nga adlaw sa Huwebes, Hulyo 30, iya ginpahayag nga luyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon sa mga power companies nga mayara sila sang ginahimo nga mga plano kag tikang agod nga malikawan ang pagpangawat sang kuryente kag pilferage nga nagatugas ang systems loss. Dugang paniya dapat nga maging efficient naman ang mga power utilities agod nga malikawan ang mga losses nga ginhimo nga palas-anon sa publiko.
9: Balita International.
0: Sa balitang international, 7 patay sa naghugpas nga helicopter sa Argentina. Patay ang 7 ka mga individual matapos maghugpaas ang isa ka helicopter sa nakatundan nga bahin sang San Juan sa Argentina Miyerkules nga adlaw Hulyo 29. Ang Bell 412 aircraft ang gingamit agud magbulig palong sang kalayo sa pila na kaadlaw nga mga kaokon sa pila na kaadlaw sa mga kagulangan o kon forest fire sa nabukid nga bahin sang nasambit nga lugar. Dalakip sa mga nagtaliwan amo ang mga bombero, kapulisan kag civil protection personnel suno sa pahayag ni San Juan Governor Marcelo Orego sa social media nga X. Padayon naman karon ng investigasyon sang otoridad agud matumod ang gintunaan sang insidente.
9: Balitang sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Dwight Ramos kag AJ Yedo hindi makahampang sa 2026 Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
10: Ginkumpirmar sang samang basketball ng Pilipinas sugon SBP nga hindi makahampang sa Dwight Ramos kag AJ Yedo sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan bangod sa scheduling conflict sa Japan B-League Manila Games. Nibaluan niya nakatala na ang hinampang sang Livanga Hokkaido nga grupo ni Ramos kag McRae Thunders nga grupo ni Edo sa Molovacia Arena sa Setyembre 9 kag Jessa. Kaduha naman sang nasambit nga hinampang ang schedule sang pagsugod sang kampanya sang national team sa Continental Meet nga patigayunon humalin Setyembre 10 tubto Biente. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Kim Molina kag Gerald Napoles nagaplano nga magka-baby sa masunod nga tuig. May balita si K5 Ivy Cordova.
11: plano ang mag-asawa nga Gerald Napoles kag Kim Molina nga maghimo sang kaugalingon nila nga pamilya sa masunod nga tuig 2027. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Gerald nga plano na nila sang iya asawa nga magka-baby sa dasun nga tuig. Kabahin sang ila preparasyon para sa bag-o nga chapter sang ilang kabuhi. Nagsaylo na sila sa isa ka balay sa Manila halin sa ilang condo unit sa Quezon City. Sa karon, nagapangita lang sang tiempo ang duha bangod sa ilang nga trabaho. Kagina-enjoy pa sang mga ini ang ila kabuhi bilang mag-asawa. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Balitang negosyo.
0: Utang sang Pilipinas nagdangat sa 19.7 trillion pesos. Nagdangat sa pinakataas nga record ang kabugusan nga utang sang Pilipinas sa katapusan nga bulan sang Hunyo kun sa diin. Yara na ini sa 19.7 trillion pesos suno sa Bureau of Treasury. Suno sa ahensya ang domestic kag o kon ang domestic kag external borrowings nga gingamit sa pagbondo sa mga programa para sa national development ang gintunaan sang pagsaka sang utang sang Pilipinas. Yara sa 518.98 billion pesos ang gintaas nga total outstanding debt sang Pilipinas kung ikumparar sa bulan sang Mayo. Sa kabugusan, 12.84 trillion pesos o kon 67.33% ang domestic debt samtang 6.23 trillion pesos naman o kon 32.67% ang external borrowing.

0: DTX 500.
1: Pina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
25: let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News
7: FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alasay straight to saga.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
9: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Supra!
5: Objective and analytical.
8: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: Te, ano lang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Sa kabaday gaga, sa ato naman mga suki, kay mga palangga, ang mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ang mga K5 saigan sa may bayon, tunga sa Comon. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia. Anagros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
11: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Kami gihapon ang inyong Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
9: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
7: Ini ang inyong panatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
7: Another day.
9: Another FDLP.
7: Sa atong nga mga utod sa pag-inup na day, ha?
9: Opening
7: glin. Oh, mambal. Another day.
9: A brand new FDLP.
7: Opening
9: mo. Mag-encore niya.
7: Amo naman na.
9: Another day.
7: Another FDLP. Oh. Pero kung mag-uya, another day.
9: A brand new FDLP.
7: Mga kapyo.
9: Naging planuhan na ni kagabi.
7: Amo na mga...
9: Nalipat ko.
7: Mga bago, mga innovation. Thank you, Gintana. No? Salamat, gin kay K5 Itan. Nga ginatinguan niya, gin nga mag-pros kami tsura ni K5 Eric. By the way, sa ato naman yung magkauturan, medyo mabulubog ng tiyempo. As I mentioned yesterday, si Imo Kaki Piberic, ang ulan is very faithful.
9: Yes.
7: Pagka siya kakalipat mag-ulan kinapon, na-notice mo kang ipabirik, inito niya tayo. Karoon may init naman eh. Pero karoon sa hapon, hindi naman siya malipat, mag-ulan naman na siya.
9: Ang masubo sa tanahan, kaya ang ating weekend will be rainy. Ang aton, August 5 to 12 will be very, very rainy.
7: Tud ka?
9: Kaya masulod na si Dolphin.
7: Abi ko si Dolphin. Si Dolphin naman na mag... Ano bagyo, ano?
9: Luis, local Luis. Name. Oh. Ang pagsunod ni Luis, may paaman nga duwa ka LPA. Daw aircraft carrier siya nga may battle group siya skilid.
7: Galik ka. Daw Nimitz nga nagalulupad, you know?
9: Super bagyo pas Dolphin.
7: Ay, pangamuyo, tataring isper kita kay nga kakipabiyarik. Number one, damo kita gina pangatubang ang mga challenges na sa Negros. No? Number one, wala pa takalampuas ang agis ang baha kag grabe nga pagulan. Ikaduwa, si RSSI Sabad, way patay man di subong ang pang backnot niya. Ipakita karon ni kag ipabiyarik kung paano ni magsalakay si kuana?
9: RSSI.
7: Si RSSI. Kaya mo yung kupon na karon si Mayor Bading Escalante. Storya ang tang impact sa RSSI sa Cadiz. Plus, ining solar farm lang ay tukod na. Anong kinalain sini sa mga solar farm nga nauna? Kaya yung pamangkot na itong permi kag ipabiyarik, ano lang benepisyo iya sa isa ka lokal nga nagahos ang solar farm? Imagine mo, hundreds pila ka hektarya ang imo sini sakripisyo.
9: May ara naman ang Cadiz, Bong?
7: Ti iyan na ni Aboitis. One of the biggest solar farm
9: in the Philippines.
7: Nga tukuron. Sa Negros Occidental, pinakdako.
9: Sa Cadiz Butang?
7: Isa Cadiz Butang.
9: Inami, inami.
7: Doon na-notice ko subong ang Cadiz Butang. Grabe ang pamayag pagkakipaberikam.
9: From Cadiz to the province, ano na siya?
7: Butsika nun.
9: Ang
7: imagine nun mo, ha?
9: From Cadiz to the province.
7: Kundi ang kalabanan niya ang mga solar farms, subong. Direkta na lang niya sa national grid mo.
9: Oh.
7: Ang iaya may ara siya battery, nga pwede siya makastore do 65 megawatt.
9: Tidako.
7: Ang pamangkot, pwede ba na nga porsyon sila, may siling abing nga, kumuka mo ga-host, ang bilog nyo nga plaza, takuan power, para at least kung gabi, mapasiga ka mo, huwag ka mo kurinti day, huwag ka mo gastuan.
9: Or plaza mo, abing kang streetlight, sabi, pasiga ko
7: talaga. Amo na sa syudad lang eh, or hospital mo, abing, o city hall mo, abing. Ibaloon ta na karukun, amo manggid na, basi bilang ato niya is presumption and conjecture. Kabalo ka naman kakipay berik, lain ang factual.
9: Pwede na ibutang tiyang balay tatos kilid para ka ma...
7: Mag-ibriman ta. Oh Diyos mio, hindi man si Solomon pagkwaito na ba? Si Mr. Solar Boy. Para nga pamati sa program ta.
9: May estimate ito siya.
7: Ulo, guwanta lang alim na Solar Boy. Kaya nga, supot-supot pa si Boss mo.
9: Supot-supot pa.
7: Oh, masupot-supot kami, hindi ka magkabala ka. Dayunon, tagin ni Mr. Solar Boy. Langga to na yung Solomon mo. Ay, naggam mo. Sa ato naman, yung magkauturan, no? Ang Sirisaw Terminal, tingnan lang, kung Friday, kagi pa yung berik, doon ko dali, kung dila, kung lali, ay yung gusto yan, yung kwanan. Nga, ano, nga, lapwed.
9: Ang dila mo?
7: Oo. Why pa ko kabugta, wala tiprano, kasi hindi ko tani, ang wish ko is makabot ko ni 5:30 sa aga.
9: Oo, te.
7: Oo, kaya para atis makakaon ako kay Ma'am Divine Blaga pa.
9: Oo, te, 5:30 kayo man ang kabot?
7: Atis, sige, 5:30, agaan ko kayo mangkaroon. Ang taga Sirius South Terminal, nagpamati sa aton, amo man ang guardhouse, siyang Charito Heights Subdivision. Okay. Sa barangay Grenada, mayong agad sa mga gwardya, no? Yes, salamat gina for keeping our subdivision safe. No? Okay. Anyway, sa ato nga mga utod, ginagupod ka nung aga sa nga presentation. Di man ka mga bangin sa kalibutan, kami ni Kaki 5 Eric, ang gapamalo sa inyo, ngayon hindi ka mo paghidlawon. Tinakano na ka mo, nakabukas na ka mo. Itunloan naman ka mo kagapon, paano ka mo makasulod sa aton nga online app, parang hindi na ka mga problema. Kaya kung bisan hindi nyo na makita, jamoks na mo ni Kaki 5 Eric, kung mabatian yung mga tigog, blakag balita. No? Kung sa abroad ka, bisan di man ka mga bangin sa kalibutan, may ara kita nga app sa Play Store. Kadto ka lang sa Play Store, i-type lang K5 News FM, Philippines, magwa nida. And then, kung ara ka mong sa abroad, di ka mong malipat, pwede ka mong katanao sang live sa mga jamox naman nga, I don't know, no? Kung Jeep Rocks ni, o whatever, no? Pwede ka mong ibiyaan sa panahon, nga nag-aupod sa bagong panahon, ha? No? Pwede ka mong kanto sa K5 News FM, Bacolod 101.5, amo ng Facebook page na YouTube channel. And of course, sa ere, kung dali ka sa lokal, magkapamati ka sa Sagay sa 89.7, sa Southern Negros, ara ka sa 102.9. And of course, sa Bacolod, aragasagan ang signal sa 101.5 FM. Ano bang ginihimon nyo abroad, kami ni K5 Eric, nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunan!
12: Makamahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Fuegos!
7: Kaya harap pag-intay isang application, no? K5 News FM, AM FM, blah. No? Isa okay. pa gina application. Pwede ka muna pro ang ato niya gina ano K5 Music FM kay sure na kay base man dito pa na sa daan nga app to sang kilala ta. Basilen batian
9: blog. Ang pinaka nami gid para nga daw sure ball sila ya.
7: Store.
9: Kag ma-open na lang siya sa Facebook sa account ay sa tanaw nila.
7: Tanaw. Kuno ko sa inyo ya tanaw na lang kamo sa Facebook ka. At least makita niyo da.
9: Pwede niyo man niya ma-review limo do alang-alang ko subong adlaw sa karon na ko sa gabi ah.
7: Nagilay siya. Kamo ganina. Tatod niya makauturan niya gapon subong ato diyon. Wala pa mam kalabot sa sequence. Ginatandaan gyud gilay lang sequence no.
9: Yeah.
7: Si Ma'am Remedios Mansana siya daw ay ko kabati isang prayer niya subong aga. Wala pa mam. On the way, on the way. On the way. Sa mga utod na to na bro, ano bang ginahibo ninyo? Ah, nagatambyaw kami ni Kipa Berik sa More Night. Good morning, kaguda. Oy, sa mga estudyante! Sa mga may opisina! May obra kag may klase. Sa mga nagamarikutot, kinagakaturog pata na dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga po ninyo, power do every morning, K5 Eric and K5 Eljan. Kagiling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
9: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat gid sining adlaw nga Biyernes nga imo naman ginhatag sa amon. Salamat gid sa wala padayon nga gugma kag grasya kag pag-atipan sa amon sa tagsa gid ka adlaw, dear Lord. Ginoo, sa sining adlaw nga Biyernes, kabay pa nga ang amon weekend, mangin safe kami sa tanan nga peligro. Hatagi man kami sang imo hand of protection, nga kabay kuntani ang ulan, hindi lang magbaskog sining nga weekend, agod nga padayon kami nga magpangabuhi sang normal kag masulhay. Ipalayo kami sa mga sakuna, Ginoo, baha sa igo sang kilat kag mga buhawi. Lord, grant us to be good children and good Christians para padayon kami magpalapnag sang maayo nga balita. Fill our hearts with peace and kindness so we may be able to be kind and peaceful servants of your name. Initanan amon ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
7: Amen.

0: Chinese ship has moved within 10 meters of the Philippine boat and is now actually.
1: Isa ka correspondent sang CNN. Sige, pagibaitan pa kita. Correspondent sang CNN nagasakay sa Philippine Coast Guard boat.
2: Okay.
1: While reporting, siya mismo ang nakasaksi kung paano ginbomba.
2: No,
1: sang Chinese Coast Guard ang aton sini nga barko, aton pa na water, ha, territorial waters of the Philippines. Ha?
2: Kag CNN
1: so ang CNN ang nag-report. Ari mga kagipay pamatian tang portion, ha?
0: For themselves. This is a flashpoint in the South China Sea. There are a number of similar disputes and you can see just how close the Chinese vessel is to the Philippine ship. Mm. Both sides have been issuing warnings.
1: Amuning scenario halos kada adlaw na subong sa West Philippine Sea mga ka K5. Mamangkot guro kamo sa amo ni K5 Eric nga gindala na first part gi sa program ta because we want to tell the people it's not normal right now ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang pinaka-latest nagbisita na diri kag ari na gidya sa West Philippine Sea ang USS Washington. Nuclear-powered ning carrier, aircraft carrier.
2: Aircraft carrier, Nimitz class na.
1: Nimitz class. Oh, actually, nagmarcha sila. Ang panawag sila, ang armada naglayag from the Pacific Ocean pagkadto gid diri sa aton within the area. Kaya nga, duha ang ilang ginabantayan, strategic point. It's the West Philippine Sea, Japan, and Taiwan.
2: Taiwan,
1: So grabe ka kay Berik.
2: Di kay partners lang sa 7th Fleet. Kita di sa 7th Fleet, kita na tuon mo.
1: Kaya muna, subong. Amo ni siyang nagaisanon, subong di aircraft carrier nga rin di sa aton.
2: Kaya kung may aircraft carrier, but siguro siya lang kung may flotilla o ba, kuna siya, o armada. Damo-damo na, may destroyer, may frigates.
1: Ang pinakalain kay Way Gali Kabaloy ang Pilipinas, ang warship. Ha? Warship sang China.
2: Oo.
1: Ara sa Luzon, nakagipay, Eric, kabalo ka ko na nung nakakita pa ang drone nga nag-monitor sa kadagatan nga iya sang US.
2: Ara na?
1: Secretly, nakita siya. That's the reason why nga naglayag ini siya because
2: so, it's di na iya sa China
1: off Luzon.
2: Ara na sa Luzon?
1: May ara ta video, ipakita karon kagipay, Eric.
2: Tigrabi na da.
1: Ang nakakita sa iya is a water drone, nuclear-powered, nga ara siya sa dalong tubig, nga nakita ang barko sang China sa Luzon, off Luzon, pila lang gidya ka nautical miles sa island na sang Luzon.
2: Iwag gid makita na.
1: Kita ya wala ka balo sa ko tayo sa aton yung sumbong hearing mo.
2: Ayaw sa bagay, may pulag-pulag pitag di sa Luzon.
1: Medyo masako sumbong mga ka-K5. That's why, nakulbaan kita kay nagalala sumbong ang tensyon. No? Ang ipangamuyo talang tani. But you know, ang Taiwan, ara na sa sulod mismo sang territorial waters of Taiwan ang mga barko sang China.
2: Ang pasulod naman sila.
1: Ara gid sila sa sulod.
2: Tiwas nga takihon na iya sa China ang Taiwan.
1: And ang delikado kay naga-create sila sang ila kaugalingon nga open sea ang China. Nga pati ang kadagatan sang Japan, Taiwan daw maapektuhan kag ipabirik mo.
2: Tikon mga akig ng Japan lain man na.
1: Kag Japan kita mo grabe naman ka na-notice mo nang inagresibo sila lately. Kag wipe out, kag na-notice mong ibang nga mga Asian countries. Grabe subong ka-alert dito sa
2: ang Malaysia subong.
1: Malaysia linagas ang Coast Guard yung barko ka China.
2: Oo, kag ang Malaysia subong ay nagabakal oil sa China.
1: It's because
2: palm oil lang nagamit lang. Yeah, we would like to be self-sufficient. Why na kung milabot sinyo na?
1: Damo yung sila palm oil plantation?
2: Damo sila tibilog na Malaysia.
1: Siyang palm oil.
2: Sila sa Indonesia, palm oil.
1: Parisan mo nila alugbati na, no?
2: Siya pa na.
1: Parisan mo siyang basura mo na sa bilog na Malaysia, no?
2: Kagbutangan mo sa juta, yung pasalig, okay na siya.
1: Okay. Ngayon ang bala mo, hanay na bala. Piyagkabahin mga ka-K5 sa ibang pag mga balita. Sa mata sa K5, may isa naman takarong kabarangay nga bisitahan. By the way, isa man sa mga nagpadasig sa pagtapos ang problema ta, malanagin niya kayo, damo na nagamuno, ang pabansang bubun sa Libertad, why na? Kaya kalapot maninigilis ang talupangon sa syudad. So sila man nagbulig follow-up pa, no? Kag para matagaan ni attention. But thank you, promoter. No?
2: Pambansang bubun.
1: Pambansang bubun. Ang Bacolod City General Hospital, makabato niya sa additional 100 million nga additional budget. Kag subong adlaw, galing kiti, kabalo ka naman, lapit nilang eleksyon. Ang iban sino makanto naman na di, I don't know sino naman bisitahan ni,
2: may ni ari karun sa,
1: Secretary Tolentino, gani?
2: Ari di sa kwan sa, ano ni? Sa
1: sino naman gaan nila buligaw?
2: ang mga barangay officials.
1: Ha?
2: Kapitan, kagawa.
1: Tiway na. O, kung sa kwan pa ni pahamot ka na kay...
2: Tiway kwan na ni ko. Pero yan niya siyang gobyerno.
1: Di naturali kay alangan man ilang personal kwarta na. Ay, mo na. Namalaan mo naman ni. Di, kung tanawin mo ni, di pahamot ni. So, kung naman tanan ng mga kagawad, kapitan, subong.
2: May palupad porsyon.
1: Para sa ano kuno nao?
2: For something do mga ayuda o for whatever.
1: Ayuda sa ila para sa gahilapit eleksyon, ano?
2: Basta may panghatag money karon.
1: Di asi K5 Bread karon ato na to eh.
2: Oo. Ato na may panghatag.
1: Ay hindi paglisi ka K5 Bread kay di sa kagawad subong manu kapitan
2: pa, plan
1: ni.
2: Pa lang BS pa lang na siya.
1: BS pa lang siya.
2: BS pa lang na siya.
1: Sa piyak kabahin mga ka K5. Istoryahan tabi ko punta karon ng Mayor San Cadiz about the solar farm project, no? Kagkabustang epekto sang RSS ay sa Cadiz City kay man isa man sa may pinakamalapad nga kampo, no?
2: Yes.
1: And ang Ama Computer College kapon
2: sirado na?
1: Hindi, ano nag-comply man? Na.
2: Ha? Di,
1: alas 3 kagapon, nag-comply sila. Hingga ang sila chance sa syudad nga makakomply.
2: Ati okay na, okay na.
1: Okay na, why na? Ipaiganta na kaya nakakomply. Diba, di-check na karong kay K5.
2: Ati kung mga mga wala.
1: Kung nakakomply na, ati okay na.
2: Okay na. Kung wala ka mo business permit, ulatan nyo lang anay. May mga 37 days mo mangro na.
1: Hindi ah, okay na sila.
2: Okay na.
1: Nakakomply na sila, ya.
2: Pero nakahingagaw sila.
1: Kagapon ko no, last 3 sambal ni.
2: Nakahingagaw, kung ginpahingagaw.
1: Uy, kung balo, basta ang bali.
2: Kaya
1: kagapon, ito na ito si Wilson Villena, si K5 Wilson sa tubangan sang EMA.
2: Oh, di okay na, okay na.
1: Nagulat sa last 3, hindi nga ba si last 4 pa, dugay-dugay, okay may na. Info na yun ka naglupad.
2: Hindi
1: nga, alas 3 naka-comply na dumaubo ko.
2: Di okay na.
1: Hindi nga, alas 3 may naka-comply na. Di okay naman.
2: Gawalubo ka na, pero gabukas na sila.
1: Ha? Hindi kayo naka-comply na sila. Amo rin nga itong ginakalipay na.
2: Importante na nga naka-okay na.
1: Correct, no? So, amo nang tutukan sa piyak kabahin, may pulo kakabataan, K5 Bearing. Minors. Ginrescue sila sa gobyerno naton sa syudad. Ara sila allegedly sa isa ka lugar, ginatipon sila, tapos ginapagkuhaan sa mga binastos ng video, kag ginabaligya guro sa mga pedopilya nga parokyano nila. Nami guro pangrido ni mga pila ka mga lugar kay basi damo ni sila di.
2: Aga pablabot sa istasyon na mo mga alas 5 pla kare kana.
1: Sa double was malatong lanay. Double nice naman. Ti along gi kamo ha sa mga ginikanan nga pamati sa program. Taminado takapigado yung pagbrigya bata nyo. Mga budlay kamo hindi kay bastuson yung bata. Kay ako gapati. Imposible nga bata mo ipadala mo na iya kun diin din tapos wag kagbaloko na no nila na.
2: Correct.
1: Tiyang report kay Baton, tamay ginamonitor ng polis, kag dapat guro, ang barangay, ang ako na yung guro, ang barangay guro, mga vigilante, kung may mga baguhan gani sa inyo lugar, na nag-silo, i-report nyo na yun sa barangay nyo para at least mabisitahan, tanawon anong ilagiho, di anong sila, gaboard ni sila, mga contractor ni sila, mga call center agent ni sila, mga lending company ni sila, anong panawag sa man? Basi ko ng iba na sa ilada nagabalibod isda kung gabi abi gabliga sila sa ilang lawaya lawayan
2: lamayo
1: lamayo gali no ti dapat isa sa rules sa community is to report to the barangay kung may mga bag-o nga faces sa inyo lugar. Like kung nagpa-board ka pabalo ka man sa barangay subong may bag-o kong border pulok bilog na din. May ari ko ding mga sa amon purok may mga baguhan di. Inabla, at least aware kay balo ka kung kaisa.
2: Kunay, may tiyanggi ka, binga ka bakal sudan si mo, i-report mo na nga may gahari, di?
1: Inabalo mo lang yan kung, hindi kaya kung tiyanggi, mabalo mo yan, guro, kasi may mga bago nga mga guyang gahari, di? Kaya ang matabo sila, it's the community na dapat mangin vigilante. Why? What if karong kakita na sila kung trapabukulo nila, dabi, mga tuntog, li, ng iban, why, hindi ba niya siling nato niya muna, no? Pinatabo na suna sa Amundas Granada, oh. Nagbinun na na, huwag gani magkilala kung sinotos ka. Ibang dugay sila gatinero, huwag gid mga report na tungdan. Ang point na da is dapat may ordinance kung barangay, nga kung may bag-o gani sa inyong palibot, the purok president or the homeowners association, mapabalo sa barangay nga may mga baguhan ng mga tao sa ila lugar.
2: Sige na, ipabaloon gigili.
1: Yung purpose si nakakipay ni Eric, para aware ka eh. Especially kung inablang... Manotis mga kung agabla sila tanan, wida. Kung gabi sila tanan, wala.
2: Kaya ako manugid ko sa buong agaga.
1: Nga?
2: Mga ka-K5, may panugid ko sinyo.
1: Ano panugid mo ya?
2: K5 Belgian.
1: Pa-commercial ta.
2: Kay Ma'am Richelle, happy happy wedding anniversary sinyo nga duha. Panugid ko kinaya.
1: Glika.
2: Kising mo manugid ko mo.
1: Gili no sa akon gili nga plangga nga.
2: K5 Belgian happy anniversary sir.
1: Thank you.
2: Ma'am Richelle, ma'am happy happy, happy wedding
1: happy anniversary.
2: Happy
1: anniversary, no? Subong adlaw, ginamarkahan tani nga aton nga anniversary. Salamat K5 Berry kay gin-greet magig ko subong.
2: Tigin sugid ko gid. Kasi mo hindi blessing mo manugid. Anong team song yung aduan ni Ma'am Richelle? Pag una-una, magiging kanta siya ano, Ged?
1: May ginapakita ko. Hindi ko na makita.
2: Anong hulo yung isyas?
1: May, amo niya mga
2: mga nobe. Mga nobe, mga nobe. Dahil yung nag-iblaitan.
1: Ang una po po. Ay, delikado niya. Ano yung kanta? Michael Johnson, ha? Standing by my
2: window. Ay po, naglabay. Siya ka pa ng buhay ka.
1: Listening for your call.
2: Kakyut-kyut sila.
1: I will always love you. Seems I really miss you after all.
2: Masalig yung kanta ba? Masalig yung kanta niya.
1: Time won't let me. Sige ah. Sa happy birthday sa inyo. Happy,
2: happy
1: anniversary.
2: Happy anniversary. No?
1: Mapost na commercial break, mga kakibay.
2: More happy days. More happy
1: pagbalik days. Na ito, karoon more update sa ato na pagpalagan sa karungan lang. Oras sa K-Pop News FM Philippines, Lasay 55 sa aga.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Dito sa K5 News FM, makalipas ang ilang paalala. K5 News FM, D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
6: Sa ika dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
5: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw kung may cancer kadagit man hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
7: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
5: Oh.
7: So kung i pag-anon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
6: Ang chances sa ano, survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
7: gataas imo life expectancy.
5: Ang chances imong survival, no? Gataas man.
6: Survival rate mo taas.
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
5: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus,
7: mutations.
5: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinical Spore Biotics.
7: Yes sir JP, no. So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no. Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinical Spore Biotics kay ang role sang Clinical Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinical Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
3: D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagadamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
13: X-Champ. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! With
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News
5: FM.
6: K5
7: News FM. News FM. K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Lachetti, Ucho naman sa aga. By the way, tato ka ba ko to them? Di, subong on the break ko, kalami isa igop-igop sa DTX Coffee Mix.
8: Ay, kanami.
7: Kabalo ka, K5 Eric, ang DSE. Grabe, galing epekto sinisa lawas na ton.
8: Correct. Oh.
7: May mataas siyang antioxidant. That's the reason why nga nagabulig ini sa cleansing process. Sinabi na ako nagaga ang chiabla. Gabulig ni kalilimpyo sa imugat.
8: Tiyan mo na.
7: Amo na nga na-notice mo na kung mag-inom ka DTX Coffee Mix, dog ka mag-anda yun ang imo silityan, no? Kahit kwan pa, grabe, ang isa rin dagnasan. Dagnasan ay
8: po siya. Di mo ginang right word, ginadagnasan yung chan mo, agod nga makuha. Balo kami mga pagkaon ta mga kefe, may mga latak ng panawag yan. May mga
7: Nami,
8: latak
7: na. Dasun na, nag-aanta ng mga kabagong graphics. Every time may endorsement kami, pagwa mo na dayo
8: na.
7: Very good, kefe.
8: Ti apaporito na ni
7: Ma'am. Active antioxidant. Oh. Kabalo ka ko naga, magbugtaw ka mo na timpla ni ang akong ex-girlfriend la.
8: Bukina no?
7: Ang ex-girlfriend ko, aga mo, bugtaw mo na yung timplahon niyo dayon.
8: Dasun kung gaduhol si mo, may paman pa na. Love.
7: Abi ko may paman pa na kasi nga, sige hap na.
8: Love. Hari nang imo nga kape o. Sige nga, ano niya DTX ko, pimpis niya sa kilid, yan niya sleeping pills na.
7: Oy. So basta ko malipat ha, ang DTX Coffee Mix ang namin sining apart kay Kipa Garrick because usually hindi tagi niya matago nga kung pala kape kang acid mo gataas kita.
8: Oo. Oh, oh.
7: Arya sa DTX ang balong ka muna mon kami ni Kipa Garrick kaya isa sa aga na pag program kami nga doon nagpila po na kabisis kami mga pe. Tapos pa niya gami harap pa kami na gako sa gabi Kipa Garrick tapos ko pa niya po ginom pa ko ni.
8: Bro, why kaya ka nervyos? Why kaya suro-suro ang chan mo? Paborito niya, paborito rin ni Gilbert Cordoba nga kape. Ay, grabe.
7: Kita mo, paka-nervyos yun kasi mo, hindi ka niya dapat ma-nervyos, Gid.
8: Di kayo kinami si Iaya, kay maskin mag-multiple cups ka, mga K-5 kami, nga mga taga, usual, taga-media, pala inumi kami kape, kasi we want to stay awake, no? Kami din sa K-5, tag-lima in eh. Di ako, ay kuya, gakwa kung lima, mga kung pulo, tasa, mainom ko, may supply ko kay K-5 dyan mo.
7: Pakita ko ng picture siya, nagatimpla kape sa ako, sa mga, siguro, mga, ang unag, mga,
8: paliyo ko bing ang picture tan sang happy anniversary nga nangin happy Valentine tan abi tiliyo ko na abi tan one time lang tan. I mean, diri anay sa mo nang happy anniversary anay tan iki kiron ba kabanyaga tan. Abanyaga blas ko dito sa Liganes.
7: Kaliga.
8: Itan, Ma'am Rachel happy anniversary. Wait, no.
7: Okay, seriously. Mama Rachel dan no. Happy anniversary.
8: Happy anniversary.
7: Lindri sa amon. Kay isiki pa mi Ricky nabing nag-greet din sa pagsugot.
8: Tika ambal mo kay na masugira kita mo ara na itan. Eh, papakita.
7: Okay, kita mo na, kita mo na. Oh.
9: Deep inside this heart of mine, I do love you.
8: Ikaw kanta eh, kay mo na anniversary. Itan na picture! Tirahan na itan, ha?
7: Isa mga nag-celebrate man sila anniversary, ha? Happy, happy anniversary lang daw. Okay, di na itong atong partner.
8: Tan, na picture, tan, naliatan.
7: May ara ka kipay, may Ricky daw.
8: May ako niya, ginta ko, ari ho, ha? Mga ka kipay.
7: Tanawab lang itsura kay Kipay Merik. Huwag pa nakakaon.
8: Huwag ka inusinti nga itsura ni Kipay Merik. Nagtanaw pa kamusini.
7: Tanawab na Kipay Merik.
8: Sa inusinti nga itsura.
7: Amo na siya ang younger years naton. Sa first, masiguro mga first namon nga doon na nga
8: ito. Ang itsura mo gali, subong singuna, Kipay Merik. Ano mo sa itsura sa youngest mga lalaki?
7: Si Nonoy. Amo na ganit yung junior.
8: No, amo kito,
7: kita mo na.
8: Kag si Ma'am Rachel ang iya itsura, doon mo ng eldest mga babae.
7: Si Nice.
8: Oo.
7: Sige, no?
8: Hindi, blag. Na-notice ko bago lang. Oo. Ang pis-pis niya skin, ito si Ethan. Pis-pis niya sa post office. Kaya, Rick,
7: amo na siya, first year ka nag-up tanay.
8: Oo.
7: Tanawa, Tanong mo sure.
8: Hindi na ko magambala.
7: Ang mga litsura ni Commander ko sa
8: lipa. Sa happy days eh. First year mo.
7: Tiyas na subo ka.
8: Oo, happy days mo yapon. Nga mo mangyapon na. Boka. Kanami, kabulakan.
7: Ngayon kayo may gimbukad ka kikipay, Eric ba?
8: Aba, no? Pwerte na gito. Si Itan naman yung nagpromosyon.
7: Ikaw ba, Itan? Itan na lang. Doon yung pag-Itan.
8: Ang attire ni Ma'am Rachel daw, Ma'am Maria Elena.
7: O, Pilipinyana mo?
8: Pilipinyana.
7: Pilipinyana, kiparisa, barong.
8: Ang imo ho, ang barong mo ho. Buduyag isang pare, gijan ho.
7: Barong, no? Abitan nung tatina na
8: natin. Again, Ma'am Rachel, happy anniversary. Sa so, dyan, honestly, happy anniversary.
7: Thank you, good, thank you, good.
8: Partner no? ko ni for 3 years na to. Happy anniversary.
7: Doon sa San O lang gani, no? 3 years na taga-dua?
8: Parang kailan lang.
7: Parang kailan lang, mm-hmm. No?
8: No, okay mo lang siya.
7: Gusto ko lang, namian lang ko yung permiso gila, no? Kay Kikipay, Beric. Kaya kinistoryahan, permiso pang abuhi.
8: Oh.
7: May nalabay-labay, ah. Istorya ko gani siya. Ligo ka na ugon, sagdo ako katuwiya, ginusikan ba? A 2 years spent for nothing, ha?
8: Mm-mm.
7: Nugon. Bawi, ah. Bawi.
8: Basta no? Si Booms muna namian na mag-istorya pang abuhi.
7: Ha?
8: Namian na mag-istorya pang abuhi.
7: Ari lang kami di dance, ah.
8: Boom, okay lang
7: dance,
8: niya.
7: Dance, okay lang din dance, ah. Si Juji Montipio Batanday ka pamati sa ito. Ma'am Juji, si Kumarita Tibet Amusco. Morning mga idol. Ang tawagin ko sa bisan kasakay kami bus. Shout out sa Central Market Buboy Tiloring.
8: Dante discuss ay nubaan. Ara
7: Dugay-dugay may kopon na si Mayor Bading Escalante, no? Paktis may kopon na siya ipresenta. Kay importante sa tanan. May number ka na, no? Ambalin lang ko, ah, no? Si John Ray, hari-hari permigi sa lako. Tabarang lady niya. Good morning, sir. Binuyan Morsia, happy anniversary. Bawo na mo mag-greet sa ato, hindi kay Paberica. Yeah, salamat.
8: Si Ma'am Jadima, Montanyo, ara gido. Ma'am Jadima, mayong aga, ma'am.
7: Si Merlita Malbas, kapamati sa ato na happy anniversary man. DTX Coffee Mix, ano yung paborito?
8: Kay Paberica, dyan, pero ting pangakik sa ato pag dito sa inubaan. Si Florencio Pumada. Kaya ang gusto niya, nga dalon ta kato sa ila sa San Rafael, ito ginagyan na pa sa farm
7: okay,
8: ni Rosalde.
7: Okay.
8: Gusto niya manaog ng duwa ya, kaya mapapisik sa iya kuno sang manok.
7: Dasun niya, pwede mo na iya.
8: Si Pertigi pa.
7: Mamotor ko pa kato, ito kayo makaunta papisik manok. Tiyo, hindi
8: damo ni si Florencio Pumada. Ay, people, call person.
7: Kung nagambal ka ito, ang atong sekretary, si Ma'am Aryo, paborito ay namang Bisaya ang manok.
8: Isa pa na.
7: Oh?
8: Bulo Bisaya, ya.
7: Oh, Feliz anniversary. Wow, grabe. Si Bong, oh, di ba katsila na pero may si Bong magambal siya raw?
8: Kaya mo na siya.
7: Oh. Ang mga from security, anong SG kakipay, Berikman?
8: Morning from, ni Singapore, si Numis Numis.
7: Ah, Singapore siya?
8: Oh, SG ay, Singapore ka. Na. Ma'am Numis Numis, mayong agala na. Singapore na siya, eh. Ato siya nag-paulo patawahay.
7: Okay, very good. Okay. Well, this time around, gina-try na ito nga malapot si Mayor Salvador Bading Escalante on the first part of our program. Tagi pa, Iberic, there's two important things ka dapat mabalaan sa Cadiz.
8: Uh-huh.
7: Impact sang RSSI.
8: Okay.
7: Duanok na ko ang impact. Kaya po, luwas sa kapihan, isa sa may pinakalapad nga coffee industry, kundi kagapon istoryan, ito Brazil.
8: Brazil,
7: pinakalapad nga kapihan sa bilog ng kalibutan.
8: Okay.
7: Di sa Negros, isa sa may malapad nga kapihan is Cadiz.
8: Cadiz, Kag, what ang iyasang Cadiz namin, ah.
7: Para may baluan, tabi ko punta ni Subong, si Mayor Salvador Bading Escalante, ang alkalde sa Cadiz City, kag para may baluan ta, no? Pinakamang update ng siyudad sa Cadiz. Mayor Bading, good morning. Welcome sa K5 News FM. Kaupod mo sa K5 Eric and K5 Elgin.
8: Morning, Mayor.
5: K5 Eric Elgin, may aga. May aga sa
8: okay, no, miss ka na ka muna,
5: duwa ba?
8: Morning,
7: actually, Mayor. Actually, Mayor, amunang kami, king, number one, naidlaw kami sa ingog mo.
8: Oo.
7: Ikadua, damo sa mga mayong balita sa Cadiz,
8: yes.
7: Subong. No?
8: Oh, grabe.
7: Except sa RSSI. Nauna-unang, taguruan, naidrita sa Domijo Challenges, nga ginatubang nila, it's because of the RSSI, kang report, 70% sa Bilugan Negros.
8: Abi mo kay Pebigyan, antes ka mag-liberasi na, gusto ko na ipabalo, ako yung panawag ko kay Mayor Bading, ha? Mayor Bading, with due respect sa imo, panawag ko yan kay Mayor Bading, he is the father of modern Cadiz.
7: Yeah,
8: siya ang nag-spin sa Cadiz pag kumpuyas
7: sa unang
8: Mayor.
7: Sa una, pila mo lang budget sa Cadiz man.
8: The father of modern Cadiz. So,
7: ito na magambal, subong kung ano, nakadako ang ginabaton sa mga empleyado. Sa una, kagipay, Eric.
8: Nami niyang ginimo ni Mayor Bading. Now, talking about RSSI.
7: RSSI.
8: Mayor, pwede mo kami ma-brief what's the situation now sa agriculture dira sa imong lugar, Mayor, sa Cadiz, sa RSSI?
5: RSSI sa Aklan Barangay naman is very bad.
8: Uy.
7: Grabe. So,
5: nag-declare ng city state of calamity.
8: Mm.
5: No, because SI.
8: Okay.
5: To act. Sabong, in time this week or next week, masugod na kita treatment no sa RSSI. Actually, damo sa akidepende. Kung level 1 pa lang siya, we would recommend na ma-biocontrol. Nang level 1, yung kaya pa lang, makaya pa yung biocontrol. Kung level 2 and level 3 na siya, patrik.
8: Mayor, gadudula.
5: Yes, oh, mas praying kami, mas praying kita, no?
8: Mm.
5: Damo available sa merkado. Pag nag-dag birthday sa...
8: Pasalain signal, ha?
7: Mas mayo guro kung manawag taliwat kay Mayor, no? Kay para at least maging klaro ato nga signal. Kay daw kapigaw sa iyang sulod sa aton, di?
8: Aribitan rin lang magitan sa sulodan.
7: Tingwaan, tabi nga ma-check ko lang, ha?
8: Ara, sa isa ka cellphone, dali
7: sa dako gurong
8: hindi ara sa dipindot. Sa dipindot mas nami. Amitan tilawitan. Dali lang gid mayor ha.
7: Diri na ta magi gurong kay 5.
8: Oo.
7: Basta para at least maklaro na lamlaw para magtag. Ari lang ta di magi wa. Dotod. Mayor.
5: Yes, ara mas nami.
7: Mas dami signal. Okay.
8: Mas dami.
7: So sige. Okay. Go ahead, keep Mayor. Go ahead, same explanation about the
8: Mayor,
7: RSSI.
8: Mayor, itong kwan mo parte sa RSSI, can you brief us on
5: yes,
8: that?
5: Yes, sir. Una, best listen ko, no, ang aton approach ni, actually, amo ning nakasultan man sa aton mga mayors. I think a week ago, or 2 weeks ago, we had a meeting to discuss kung anong possible ways and means no, to solve.
8: Mm-hmm.
5: No, to face RSSI. So we decided in category na to tatlo ka level 1, level 2, level 3, depending on the magnitude of the infestation. Kung level 1, according sa task force head, si engineer o chemist to some province, Hakulinas, she recommended na kung level 1, kaya hun pa sa mitarisyo or biocontrol na approach.
8: Mm-hmm.
5: No, kay kung jutay pa lang yan, makaya niya kaunod. Kaya kung tama ka damo, pagtapos siya kao, mapusog siya, tulog siya. Hindi na siya magkakaunod, ipusog na siya.
8: Okay.
5: So, kung level 1, biocontrol na itong approach, which is why we are working close with the province no, on this. No? On level 2 and level 3, kapos yun nun lala na, we have to spray chemical.
7: Okay.
5: Systemic ng mga chemicals. Fusion. Damo, actually, damo sa merkado. And recommended man. Recommended siyang SRA. Recommended siyang other farmers. No? So, damo na siyang atong approach. Ang assistance sang city, sang Cadiz right now, depende sa duta mo. No? Kung lapad di mo duta, kung manumanuhon mo lang, kabalukang RSSI before anything. Kung tirao mo siya subong na simana, after 2 weeks, 3 weeks, tirao mo siya luwan, hindi man lang siya maubos eh.
8: Correct,
7: balik
8: correct.
7: Balik siya yun.
5: Mabalik na siya kung pabayaan mo. Ako lang ang mong experience last year nag-spray kami. Amin naman, patay na siya after 1 year, after 1 spraying, balik siya niya po. So, dapat multiple, just like kay Mayor Richard, ako sa tubo, so case nag-update ko sa iya. Up to 4 times is like the spray. Four times is like the sugit the spray. That's why the in control si RSSI. So ini na mga protocol na ginagather nato from farmer friends nato. Muni nato pagasundon. That's why ang dito yung chance ng Cadiz is we are 20,000 hectares of sugar.
7: Lapad yung kayo.
5: Kung manuman tuhod mo lang, hindi after 3 years, gano'n matapos. Hindi. Nag-20 kami. Nag-invest na lang yun ang city sa drones. So, nagbakal kami drones. And marintama kami sa drones pag it. Depende. Ang masinagula, depende sa kalaparon sa imo duta.
7: Okay.
5: May araya farmers na 10 hectares, 20 hectares, i-drone ko na ni. Hindi siya madalas ang
6: backwards way. May ara man niya ang ERB na mo, isang hektarya, tunga hektarya, tunga hektarya.
8: Hapos na yan.
7: Pwede naman manual.
6: Amunin yung manual na ito. No?
7: Okay.
6: May power sprayer, baka nung may ara, may manual spraying. Now, last week, rin si Secretary Kiko Laurel.
7: Okay.
6: Now, and he manifested na mga attack 10,000 through DSWD para sa affected. That's why nag-submit na kami ito sa amo niya validated na list.
7: Okay, validated.
6: So, ito yung almost 2,000. Validated. No, kasi
7: pag-usto ka mo lang yan, hindi mo ma-validated. Amo lang namin ka tinaga is
6: validated. Well, kasi siyempre, makuya, tanama sa national government, tapos
7: hindi mo niya
8: sila niya, RSSI niya, tundo ESF pa ni siya.
6: Anyway, isuri ako ni mga farmer planters natin sa Silingo. Kabaton ka mo sa 10,000 or whatever amount na mabaton ninyo, bakal ka mo sa manual spraying. No, kasi hindi ni matatapan sa gobyerno, tana. So just imagine, ano ka dako na movement imuon para just, so that's why kilalanon gitaton ang counterpart mo sa mga farmers naton. Maskin spray lang, we can always provide the chemicals, ang province will provide biocontrol agents, fungus.

0: Damo na
1: gani. Mhm.
0: Makadiri
1: so, kung istorya ha naton, kung hindi magapan, abi mayor, in terms of crop value, kung hindi magapan, yung mga pila ang posible madula kung hindi ni Dayon ma-arrest kag masabat kag problema.
0: Ari na mo, isipon talaga sa malipot ni istorya, mag 20,000 hectares na lang.
1: Mhm.
0: No? At 50 tons per hectare.
1: Mm-hmm.
0: Pila na siya, 100, 1 million tons.
2: 1 million tons.
0: No, 1 million tons.
2: Yes.
0: No, 20,000 times 50 tons.
2: Per hectare.
0: Times 50. Mm. 1 million, correct, no?
1: 1 million.
2: Tons, no?
0: Yes, 1 million tons. Kung ang per tonelada, straight na lang, hindi na tamanglantaw si LKG. Hindi na tamanglantaw si tracking allowance. Straight na lang 3,000 per ton.
2: $300 million. Ang Cadiz pa lang na.
1: Cadiz pa lang ginistoryan. Tama na kadako.
0: In Cadiz alone. So just imagine, kung mag 50% ang iguo niya sinito, you know, sa malipot na istorya, no? I'm 62 years old.
1: Hindi pa man bala nun, Mayor. Mayor, hindi pa man bala nun. Kung malugo mo ang buhok mo, guro, do mga 50, 45, do, si Kipem Eric pa lang, ha?
2: Mayor, 50, 64 ka na po, tanaw ko bala, Mayor, do. 62,
1: dugangan mo pag-indian.
2: 62 pa lang, tubo kami nga duha.
1: Ikaw bala. Ginawa kayo, dugangan mo pa. Kasad niya.
0: Years old ako,
1: subong
0: na tuig, wala kami
2: dibilin doon,
1: imagine mo, subong na tuig.
2: Grabe, ha?
0: Wala kami dibilin. First time din na wala dibilin doon. Pwede. Ang malain,
2: yun okay.
0: Ang akon mangod nag-operation. Sige, pala sa akon nito, maamon kita, mapagwa kaliwa, kay pwede, wala na bilin. Para for preparation for next year's crop.
2: Grabe, no?
1: So, grabing ka, impact, no?
2: Grabe nga impact.
0: Sa, first time na ako na experience sa kapuhin na po.
1: I see.
0: But anyway,
2: we have central city.
0: So, yung city will be very active. Sa ginaong pa, kipilting inulan, subong, in-delay ko lang, kikabalo ka kanugon.
1: Ukurik eh, hugasan sa ulan ng imubulong na karong ibs. Pari kanugon. Kanugon.
0: Yes, oh, yes.
1: Kanugon is a waste of money.
0: Basta tuto ulan, ay nga patuto, manggay niya kadula, galing ning, inang daw oil na kaputo sa iya lawas. That's why nga kapatay man siya. So that's why mo na, inaulan, to na mag, settle down ng mga
1: dahil sa mga
0: pag-spray
2: natin.
1: I see.
2: Okay. So, very good.
1: So, at least, bisan pa paano, no? Na-declare na under the state of calamity ang Cadiz City Mayor because of this RSSI.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yes, yeah, so we declared 2 weeks ago.
1: State, very good. At least, may madasig nga pag-dispatch sa mga programa to arrest the problem, no? Using the calamity fund of the city. Now, on the other hand, na-report na din sa amo ni K5 Chester, pero hindi namon maplastar maayo kung anong kamalo ka damo solar farms nga napatindog din sa aton sa Negros. Ang amon pero ni K5 Eric pamangkot, ni K5 Eric kakapulos, baka pulos bala kita sila sa energy nga ginakuha sa mga solar farm nga ni.
2: Correct.
1: Nga nagakaon sa dako nga area sa kadutaan ta sa Negros, pero nagagawa na kadiretso ini sa National Grid Authority kay way ba niya mga baterya for storage system. Can you please tell us, anong kinalain sa sining solar farm nga plano nga patindugon kaya na groundbreaking na dira sa inyo sa siyudad sa Cadiz, Mayor?
0: Well, ever since, at yung pila na ika-apat na nila solar farm patindog sa city, among ginapirmi, gina-voice out, kasi kundi, na-host kami, di, pariyos lang kami, pwes lang bili, kaya muna ginareklamo sa tao,
1: correct.
0: Na mapupot na sa, I mean, balita sa media, so may na-comment kina, amuno na kalapad na 14 pesos magyapong bayaran. Tawa lang kita ayaw.
1: Correct.
0: Kita hostly dapat siguro discounted okay. Or whatever.
2: That's okay. A good point, ha?
0: Almon National Grid ang Gabakal. So tanan na po na aksyon ni Habo ito sa National Grid. Sila yung malukit.
1: Yes. Baligyan na wisim.
0: Because, maibaligyan sa wisim. Because, kabalo ka nga, solar kita. Ang solar, ya, let's say 6 na aga, 6 na hapon, madula na na siya. So that's why ga-kick in ang mga diesel, ga-kick in ang mga coal-fired.

0: الفرق
1: الالكتريك كومبانيز نو كول فايد نو انت شويه من انا سولار كيتا فيري جود ماي تايم ما كيتا ساتونتو مع كول كول كديسل مع انا نا نا الالكتريك كومبانيز
2: كوريكت
1: بروفايدر بينا اني ان سولار فارم سو بوس ان ابويتس دي 338 ميجا واتس ماي كومبوننت دانا باتري
2: May storage siya, ha?
1: May storage siya. 65 megawatts will be stored sa ilang battery.
3: Dako, ha?
1: So, but may time na tanang source, no? If ever, na next, I mean, kung ang atong ginakuhaan from Cebu and from Iloilo, hindi makaproduce ko rin for us, hindi kulang mato sa ila. We have now 65 megawatts of solar farm stored sa battery. Stored sa battery. And amuna ning bakuna mandate mo.
2: Okay.
1: Sa federal government, the all solar farms should have a battery storage.
2: Okay.
1: Okay, kabalo ka. Not all, ang peak mula sang generation sa solar farm, usually mag-ugtuti init-init kayo, pag-initig na production nila.
2: Okay.
1: Hindi mo na tanan
2: ubos. Hindi mo na maubos.
1: Pagpapakbon sa grid, no? Kasi nag-pick ang gulpit. So, dapat ina siya, i-store mo sa battery mo.
2: Okay.
1: So, kung nagkakatabo sa helios, kinahaboy na, wala na siya, hindi na siya magamit.
2: Correct.
1: That's why na muna na man na policy sa national government, no? Dapat may battery na. And that's the way of the future, ang battery grid. No? But ang problema, gigapo na base load. Dapat may base load din kita. Nati, you know, araw-tong adlaw, huwag nila mag-ulan, wala naman doon sa print eh. So that's why base load. So they're working on it. And I hope that ang atong government will have clear policies, you know, sa, when it comes to development sa mga base load electric companies.
3: That's good. Mayor, mamangkot lang ko, Mayor. Mabati ako ni Mayor, no? Mayor, mamangkot lang ko ining stored power ng mga 65 mega. Ano, isupply ni sa Cadiz? Or will this be given to people of Cadiz as a power tapos at a discounted rate? Ano ang ano more or less ang plano sini Gob? Mayor, sorry.
2: Ba, ngayon yung mga tabi na sa'yo na...
3: Hindi ka, hindi na rin siya lakwa.
2: Makontroversial pa rin ko ng interview ta.
3: Sorry, Mayor.
2: Mayor.
1: Iguwere ko na ako lang pa ni si Dio, hindi dapat mo nung tinigin na ako. Itusugya po sa national...
3: Akay masulod din siya iya.
1: Tama-distribute.
3: Ah, okay.
1: That's the policy, no? Wala kami mo. Kasi as mentioned, kung magsalig lang ka sa solar, kumulan gulpiti, brown out, ha?
3: Correct.
1: So, that's why, no man is an island when it comes to energy.
3: Nami man, ah. Nami man, okay.
2: So, ang pagpatindog sa ni, ano naman ang manging gain sa mga pumuyo sa Cadiz, no? Sa ekonomiya, kang employment, sa among sininga klase sa project?
1: Well, gain to sini is clean energy. No, not just for Cadiz, but for the entire...
3: For everyone.
2: Renewable ni.
3: Renewable energy.
1: Yes, clean energy. Kung amon sa nitaran clean energy, probably makasabat kita sa panawagan sa climate change. No? But slowly but surely, so amon siya ang pinakadako na contribution. Secondly, na-istorya akong ila contractor sini, mga 1,000 the peak, more than 1,000 jobs will be available for 2 years.
3: Dako, ah.
1: So, kung dako niya ang sweldo, dako niya ang sweldo nila, industrial rate niya, dako niya ang sweldo.
2: Okay.
1: So, dako niya na makikita mo na din mga grocery store na mo, hindi ko mag-payroll, grabe, hindi ka PPE pa na sila, inang safety uniform pa na sila.
3: Subungara na Mayor?
1: Gasugod na. Grabe. Recruit. Yun, pero wala pa final. Para nagabato na papeles,
2: hiring na sila, ga-hiring na.
1: Actually, wala pa. Gabato pa lang. No?
2: Okay.
1: Kasi, i-segregate, that's what ipatawag
2: na. Okay. May screening pa na, Gurus na Gimon.
1: Yes, may screening. May siya na Gimon.
3: Grabe.
1: So, these are the two major benefits, no? Sa aton farm. as a solar farm. But of course, no, isa tatlo, ang nakukis ni ang taxes na ibayad.
3: Balik.
1: Nga-agree sa sakadis, no? We tried our very best na madula, i-curtail ang red tapes.
2: Mm-hmm.
1: Kablo kami sa gobyerno process. Kasi
2: correct. Tayo,
1: correct. So, gintinguan, ginanamon, may arang kita one-stop shop sa BPLO na to, na accept the check, accept some papers. No? Wala na lang pasapasa.
2: Mm-hmm.
1: Instead of red tape na masugata nila, kita ay nag- roll out sa kita sa red carpet sa ila.
2: So happy,
1: happy.
2: Oh, red carpet?
1: No corruption, no thing. Red carpet. No welcome. Pusing nun, welcome sila. And they were happy, very much happy during the groundbreaking ceremony. Pero siling ko, when the time comes, you pay your taxes, hindi na ka mo mag-ayo. Kahit para man sa city.
2: Correct, correct.
1: Going back to the question, ano ma benefit? Ining solar farm na mong nakonsubong, na-allocate kita dira 3 times a week na feeding program sa tanan na to ng mga elementary student.
2: Okay.
1: So this is 134 megawatts na solar farm.
2: Okay.
1: So, maka-generate na siya funding na makahatag 3 times a week sa elementary student.
2: Very
1: na
2: good.
1: Feeding program.
3: Mm-hmm.
1: Now, when this new one kicks in, basi siguro bilog na na elementary and high school ma-feeding, baka feeding kita.
3: Kaya may pondo na eh.
1: In over 45,000 students sa Ciudad Sangkatis. Feeding program. Nga, feeding program. Kabalo ka di sa aton, diya may kwanta mo, chip po, smirtos, wala kung wala galing ganing utom.
2: Kaya ma-eliminate na ton malnutrition na. Oh, malnutrition, which is one of the problem na ito.
1: Ang iyagin attention sa sulod iskulahan niya, buta lang hindi niya mamati sa maestra.
2: Kung gutom.
1: Gutom ka mo.
2: Correct, correct.
3: Ang angguasin sa feeding program, mayroon doon sa pinsapin ng langlas kapigaduhol kag sa gutom.
2: Oh, kisa ay kito pagkaon sa
3: malayo mo. Sa pinsapin na lang.
2: Pag-abot sa iskulahan, may feeding program ba?
3: Nami man, nami man. I like that.
1: Kabati na nga ni Kuya Istorya. Ako personally, kabati ko Istorya na arak sa kampo one time. Ang masilong utos balay sa isang katawa. Kapag iyang nanay, maghilimos na ka mo, wala ba di pamahaw? Oo, oh, mabita mo. Sulog ka mo sa iskulahan, kaya may pamahaw to.
3: Lumayo man. Lumayo man. That's a bad idea.
2: Amo ng realidad, Kim Iberic. That's the reality.
3: Habi man na. Tiyan, magamuna pa iskulahan, putal mo kabataan. Mayor, may mga fans ka di Mayor taga Victoria, si Net Yolo Lidis Magustilo, si Lil Jan. Nga good morning kay 5 Lil Jan, kay 5 Eric. Hindi ko ya taga Cadiz pero namian gig ko kay Mayor Bading. Dako pag-improve sa Cadiz, monitor lang ko di sa Victorias. Nanamian sa Mayor Simo, Net Yolo Lidis Magustilo.
2: May fans sa sa Victoria.
3: May mga fans club ka Mayor ha.
1: Thank you.
2: So Mayor,
1: nagsa-festival next year 27.
2: Dali na lang, dali na lang. Sige.
1: Dali na lang kay Guinness
2: Book of
1: World Records.
2: Wow! Anong manging
3: ano na? Pati Kim, Abi Mayor, anong matabo? Pati Kim?
2: Guinness guru sila sa Adonis sa Lamhitanay.
3: Longest Lamhitanay?
1: Oh, sa biggest paint party in the world.
2: Paint party Lamhitanay ba? Kundi kabalo ko, Skipper Beric, siya yung subong nakaginis, na siya pinakdako ang manok. Hotel.
3: Nakapasar na.
2: Di, kumatabo ni ang Cadiz, biggest paint party
3: in the world.
2: Kiway sa mga sarang, actually, ang ginagsa, no, secondary na lang, gusto sa tao to, yeah.
3: It's a new category namin.
2: Lamhitanay, ganyan gusto mo.
3: Oo.
2: Yung sikat man
3: ang ginagsa. Kampiyon na Mayor, ha? Kampiyon na.
2: Bantayan ta na Mayor, ha? Makuber man maging partner naman yung K-5 kaya ang Cadiz, ha? Always na.
3: Kampiyon na. Ara na permisi K-5, ba?
2: Oo, ara. Sinday ko, linda gatipan kay Mayor. Mayor, thank you sa imo time. Salamat kin Mayor.
1: Yes, thank you, Mang Nelson. Thank you, Eric. Thank you sa tanan, no? Magkapalamatihan. Saluhat mo yung aga sa ato tanan.
3: Okay.
2: Salamat, Gid, no? Sa ato mga tagpalamatihan, bal ko lang niya. Ever since dula ko sa radyo, amuning migo ko, always migo, Gid.
3: Tiyo, bading
2: namin. Dumduman mo?
3: No.
2: Nadula na ito sa radyo, but bading is always a friend.
3: Ako sa pagdula ko sa radyo, kay bading man, ang kantuan ko.
2: Ang mga migo ko nga, mga migo na ito, actually, magsiling ka, inablang friends nga, regardless sa microphone ka, wala ka, they're still your friends. Migo mo itong isa eh. Tatay Pidyo eh.
3: Isa pa na.
2: Isa na wala iya sa radyo. Migo.
3: Ara, gapon. No. By the way, kay Pebel, dyan nag-mention si Mayor Bading, parte sa drone, no? May pagkita ko, may drone ko nga nakuha.
2: May drone kina. Amo na nag-spray, amo na nag-spray.
3: Itan, okay. Ano mo ang itsura sang drone nga nag-spray bulong sa kabangkalan niya?
2: Kaya nga ako na bingit tan, ako nga drone amo ni gakuha subong sa kabuganaan bla ni Mayor Benji. Oh, abi ko mo tulog kwa picture niya ni Ma'am Alice ay ko hindi gle.
3: Hindi sir plano to ya.
2: Ay sir plano to ya.
3: Ano na isla
2: ka? Adi na drone, hindi gle drone iro plano
3: gitu ya. Totoo to ya.
2: Ikaw na kayo. Drone, drone, drone. Okay, drone.
3: Gapinat siya na inang tanan niya si sila kadua ka picture to sa aeroplano. Amo na si Lingko, pag-relax ka mo tanan mo kakadali si yung mga keg.
2: Amo na ginambal bla. Ala ka gid ang tanan ng inabyanay na kamo yang tupad balay lang wag pa ko yung bugma na isa
3: sa. Padala-dala ka mo yas mga istoryas kang
2: earth. At sige na rin oh.
3: Itari pakita ang drone itan, ipakita ang drone. Mga K5, amo ni ang drone nga nag-spray sa mga kampo nga ginagamit pagpatay sa RS. Are K5 million. That's big. Eh?
2: Mag-spray na. Actually, ginagamit na sa ibang pungsod, actually.
3: Amunisyo.
2: So, matabo na, tugungan na.
3: Tugungan na sa 70 kilos ng iyang karga.
2: Tapos, malo. Amun na guro, ang iban nga ginagamit sa rescue operation, naman na kinagko nga drone, no? Inabla mo yung mga tao.
3: Nagko pa gina.
2: Ang ginagabang.
3: May grappler.
2: Grappler, bla.
3: Inisaya, araw yung mga palapit ko
2: na. Abi.
3: Itan, sige lang, ha? Hindi lang pag ibutan.
2: Ay, sinunod na tumbuhani mo na.
3: Basta dito lang napit, ha? Arasyo. Drone ang kapalupad na yan mo.
2: Amo ni siya ang ginagamit nga spray. Anong panawag siyang ginagamit nga chemical?
3: Damo na siya klase, mga commercial grade.
2: So, nga agilambal ni Mayor, gin-delay nila subong itigululan, it's because ang spray mo, ulanan, madula, kanugon. So, dapat tigilinit, tigil niya mag-spray ni para kampiyon.
3: Test na pitsa dosya, pa rin ulan tamo.
2: Abit para mitsidihan, tagi, amang iban, iban may diya naman sa RSSI, ang wala pa'y diabla, pakitabi ko paano gakaon ng sapat sa sang RSSI.
3: Why ko sang gakaon kasi sa sapat, purong itsura sa tubo. So, this is the drone, no?
2: Malupad na siya, so mag-spray na siya.
3: Mag-spray siya. May aram ako na itsura sang tubo, nga gin-atake sang RSSI.
2: Amo ni pakitabi, para mawala nila ko na nakagrabe.
3: Tanang tubo na tan nga may RSSI, tan ipakita man tan.
2: Okay. So, subong nga rin, why hindi mo nimpakita galupad gaspray? Wala ni, no?
3: Why siya? Kaya pag
2: bago lang siya tapos, pag-spray ni bang
3: pag
2: reload di panuag mo.
3: Pag-abot ko niya, kadugay-dugay, kaya ma-reload na rin.
2: Ma-reload. So, ina siya, kargan, 60 kilos?
3: 60 kilos, lupad siya. Bugat na, dako na. Kaya ang nami sa tanan, puro tani listener.
2: Ina sila?
3: Oo, kilala tanan, lagi pagkita ka ganit mo.
2: No, igli ka?
3: Ari ang kampo, naging kaon sa RSSI.
2: Si John Eric Rosal, sige, wow, kuryente ang topic mo, pila ng burnout.
3: Andres Cades. Okay. Ari, naging kaon ni sa RSSI, kay Pavel Jan, nag-ari-ari ang kampo, amo ni pagpatay.
2: Why gadi-gadlag?
3: Why gadi ko?
2: No, no?
3: So, kumuhay siya gadako, kadali magsulod ang hilamon. Pagbirada sa hilamon, why na?
2: Ang matabo, abi kay Pavel, kung magdag ko ang hilamon, kung magtagas, ang pagkaon sa tubo, kanon sa hilamon.
3: Kanon sa hilamon.
2: Like maabuno ka da? Why ang una nga makaon, tagilamon.
3: O, kaya ang kampo, ang
2: tubo, why na? Doon lang ko ang iyan, no?
3: Kuribod siya. Kahit ang mga dahon niya, pula na yun.
2: Kuribod-bud, kuribod-bud, guwa ni Gle.
3: Kuribod na siya. Amo ning
2: tanawan niyo mga kakipipe, no?
3: Ice to the board, ice to the board, tanawan niyo. Amo ning itsura sang kampo, nga ginbirada sang RSSI. Na
2: bakod, no? I-set mo lang location mo, siya ay ma-spray. Libuto niya mo na yaw.
3: I-mapping yun, nanay.
2: I-mapping yan, nanay.
3: Tapos, kundi tapos i-mapping, biraho niya dahil ng area, siya lang niya ma-spray.
2: Hindi na Chinese nga, no? Basit kung pag-abot to sa, ano, hindi na niya maglulupad.
3: Amo kinya brand siya nagamit, hindi?
2: No,
3: and the cost of this is mahal kayo.
2: Pila ng bilis ang drone niyo mo?
3: Rapit, sobra pa sa bilis ng isa kaslakyan.
2: Mga million?
3: Million ang bili.
2: Grabe, no?
3: But there are some smaller
2: versions. Ang po, hindi, kakipa, Mary, kasi that's all about the amount. Pero ang binipisyo, kaya hindi niya kaya sa tao mo.
3: Da, sige, magambal ka nga 20
2: tarias. Pila ka oras ayan ang tiraya kung siya lang?
3: Kung ang 20 tarias, minuto lang, hindi oras ah. Minutes lang.
2: Lupad doon niya lang na?
3: Lupad doon niya. Guru, mga... Buta mo isa ka oras, sabi.
2: Siya mismo ang nag-program na?
3: There are two procedures. One, malupad, anay na siya. Tapos,
2: i-mapping niya.
3: Pag mapping niya nga na plot ng coordinates, malanding to siya, butangan na siya bulong, paglupad niya, itong nalandingan niya coordinates nga may mga RSSI, bumbaho niya na to.
2: Ang wala, for example, kundi sa isa, kasi pa hindi na maubos ang 20 hectares mo. Pagbalik niya, balaan niya kundi sa mga padayon.
3: Kundi untat.
2: Ay, gali.
3: That's why mabalik siya. Pagbalik niya, tugungan mo siya, lupad naman sa liwat.
2: Dito siya masugpon sa utod.
3: Sa ginutod niya.
2: Kanami, gali magamunin.
3: Kag-ikit na siya magbira. Ikit siya magbira.
2: Tuntad?
3: Ang drone operator sa RSSI, ang ilaginay mo, ginaposisyon nila, kundi napit ang hangin.
2: Tibot si ganun to.
3: May positioning na.
2: But si ganun to, gali. May siya may nakabato, guru sa Cadiz to ay, isang 10,000 pagkanto din ni... Kahit sila to, sumunga workout kay Secretary Chum.
3: Damo ay kabaton. Ari ganito, taga Murcia, ay makabaton. Si Joshua Malones, ka-text na sa to, no?
2: Abot siya karon pinili lang?
3: Hindi. Ang Murcia,
2: hindi guro ka igo? Jutay lang guro?
3: Ang style sa Murcia, buwas abi panghatag, subong adlaw pa balon, tiko di damo, uway malista.
2: Ha?
3: Mura rin Murcia. Ang Murcia, paihatag sila requirement, subong pagkabuwas due date na.
2: Tilig kayo eh.
3: Late na may mga requirements pa na mo.
2: Oh. Ay, ahay. Pagin padala sa akong si Ma'am Chuli kulado di.
3: Oo.
2: Kaya anong requirements, Black Kipay Berek?
3: Oo.
2: So may requirements si Ma'am Chuli para maka-avail ka sa Karen Society. Damo, patunan ni comply mo.
3: Oo. Senyor, Prenreos nga DGI Agriculture Spray. Yes. Mayari ko din nga isagal, hindi ko mamunayikay na pagpangita ko.
2: DGI na. Oo. DGI.
3: Iyagid, amugid.
2: Hindi na maglupad sa West Philippines.
3: Hindi na maglupad sa West Philippines. So mga K-5, that's how it works. That's how it works. And mainly right now.
2: At may, least ang iba niyo wala kakita. Makita nila no'y tsura sa drone.
3: No'y tsura sa drone.
2: Amo to.
3: 70 kilos, Cheryl Jan. Kung 70 kilos.
2: Kung 70 karayaya ko, kaya kuya, ang bugat ko is only 72. Ay, hindi bugat ko gali. Hindi ako dala.
3: Ako yung dala ko, 55 lang ko mo.
2: Aglik ka?
3: 55 dala ko, yes.
2: Di, tuluhan ko, Jim, upon Kevin Sin para makuha kong 65.
3: Paglupad dya kanami tanahon kung ginaplat. Kanami tanahon. Lapad-lapad ang iyas ng controller. Guru, mga apat sang controller ni Thursday. Ani, kuha ni Jerry Long. Apat siya na. Naku, naku siya. Daw kuha ng tablet ang itsura ya.
2: Very good. Amo to ginawa ito yata, ginasang tao to.
3: Amo to ginawa ito yata. Migo ta to.
2: Sige. So at least may idea na ta, no, dito sa Cadiz, naka-declare sila 2 weeks ago under the state of calamity.
3: Yes.
2: All this time around sa ato naman, yung pagpalagad mga ka-K5, ipakita na Mondri sa inyo kung anong sitwasyon. K5 Eric, ipakita tong CNN report, Black K5 Itan. Kay din sa second portion, karo may kopod na ton.
3: Atong intro, tablatan kay Inatan.
2: May kopod na karo si K5 Wilson, kay Plastarta, ang party sa PESCON na nungod iya sa napulo kakabataan ng kaladakaan na rescue, no? Sa kamot sang mga intonses ka mga tao.
3: Ano?
2: Intonses.
3: Line.
2: Aryo, tanang isa pag hindi ready mo karuntan, ato blang una, spa, ang natabo to is a drone, water drone sang Amerika, nakuha ang pagsulod within the Philippine Territorial of Waters sang warship sang China. No? Aryo, tanawa nyo ni, ga-report ang CNN reporter, huwag patawad yung China mo, balbalon na water cannon.
3: CNN, ti Amerikano niya?
2: Oh, go ahead, kakipaybitan. 10 meters ang distansya na
0: eh.
2: Ginaigo na sila. Amo na siyang wala pa natiro. Chinese Coast Guard. Ivan Watson.
0: Eyes on the board. Both of these ships are operating in disputed waters close
2: to sa kilid, gasunod ang China Coast Guard
0: padasig. Both Manila and Beijing claim that uninhabited rock for themselves. This is a flashpoint in the South China Sea. There are a number of similar disputes, and you can see just how close the Chinese vessel is to the Philippine ship. Both sides have been issuing warnings to each other. These types of confrontations happen all the time, daily.
2: Tadlong ang iya ka Pilipinas yung layaga.
3: Ay, isa yung balasbas,
2: China na.
0: At how close these large ships operate to each other.
3: Ipasulod ni siya.
2: Ang balon siya sulod.
0: Definite escalation. And now it looks like our ship is taking a turn away from the Chinese ship.
2: So, amo nang sitwasyon. Gina-report na sa CNN, ari ang natabo, eyes on the board, subong lang ang tuig, wala ka balong Pilipinas. Ang warship galis ang China, yan nakalapot na sa lapit sa Luzon, Kagipay Berik. Lapit-lapit na lang ganyan sa Luzon
3: kalain,
2: area.
3: Kalain magamuna si Ril dyan, no?
2: Go ahead, Kagipay Berik, Kagipay Itan, kay ini siya, report man, na-capture ini siya sa US intelligence, okay. No? Abi, Kagipay Itan, largawin o dyo. Ara, Kagipay Berik. Sea drone captures footage of Chinese warship off Luzon Island. Ano tanawang ang warship po? Iyaka Reuters, galing kakipay, Merrick.
3: Verified vessel's identity as Chinese Navy type
2: 052D
3: guided missile destroyer. Ati gamay siya. Pero grabe niya.
2: Nagapakita, changing nature of war.
3: Kung destroyer siya nga ari diri dapit.
2: Nag-standby eh, but siguro man yung ragin niya kung magsalasala ka. So, amo na tanawa ho, report na sang Reuters. Ara-ara-ara, it's only about stop alitan, liog kabitan.
3: Tan, ibalik kabitan?
2: Hindi, isakwan lang, ibalik tan. Ang dito nga portion tan.
3: Atong may distance
2: illustration, ang illustration tan. Okay, aring stop. Okay, stop tan. Sige po, lupon tapatan, jutay pa. Mga kakipay, tanungan nyo kung ano klapit, ha? Para may idea ka mo, ha?
3: Mm.
2: So, tanungan nyo na, subong. Sige pa. Sige pa, tan, gamay pa. Sige pa, jutay pa, gitan. Na, nara.
3: Gapan ni, lagi subong si Mr. Rasha. Araw,
2: 106 kilometers lang, kakipay.
3: Lapit-lapit.
2: Araw, Luzon, araw na ng Chinese warship po.
3: Mag 106 kilometers, sinusubralan jutay sa Bangkalan?
2: Amo na ng distansya sa
3: 18 na yan. Abisya ang distansya ya.
2: So dito na ka-standby ang barko ka China.
3: Lapit-lapit kayo.
2: Kag hindi ordinaryo ang barko, warship.
3: Ti kwanto ng ano to, dag destroyer nila?
2: Ti wala ni kabalo, wala na monitor ang isa ka water drone. Arao, arang blue na blang may X amo ng water drone. Sige, okay. Go ahead ka kipay.
3: Sige, bitan.
2: Light fish drone, arao. Sundan sila. Kita. Stop. So US Lightfish John sa Dalom, okay. Kita siya, nakuhaan gid siya sang tanan nga mga information.
3: Mm-hmm.
2: 105 kilometer from Luzon kag ipabirik, imagine that.
3: Mm-hmm.
2: Di ko mag 105 kilometers, lapit-lapit na lang kayo. Oh, sige, go ahead tan.
3: Ano tong liwat gipadla, destroyer?
2: Chinese nga may ara sila kwan. 1 billion warship po. 240,000 drone.
3: Ang bilis ng drone, 240. Ang iyang nasundan nga warship, 1 billion. The video reveals the changing nature of war. Sige, bitan. Okay.
2: Play. June 16 lang, Kipay Beric. Arang itsukuras ang drone, no?
3: 106 kilometers lang.
2: 105.
3: Grabe, no?
2: Amo na nagkwasang ano, Kipay Beric. Amo na nagsunod, Westlake like Balo.
3: Ah, okay. Mayo klase ni nga kwadro nga drone, no?
2: Kay, that is nuclear-powered nga drone.
3: Okay, no? Yung satellite namin klase na. Next pro, no? Ang
2: sige, big. Na. Next, big, Kipay Beric.
3: Tira bitan.
2: Araw.
3: Next pro, no? Na namin na siya. Namin na
2: power, namin. No? Grabe. Kasalom sa dalom. So, ang point natin di, ang disturbing is, nakaparapit na sa
3: ano to liwat, bitan ang alan sa kwanta?
2: Sa Chinese ship. Sa puno.
3: Ano nga klase to? Tanaon,
2: sa puno, tan. From the top.
3: Agol gi mabalaan ta kun ano siya klase, anong kapasidad niya?
2: Sige, bitan, go ahead tan.
3: Kung may ari ko di comparison sa Chinese naval armada nila.
2: Go ahead, i-play liwat from the top.
3: Tira.
2: From the top
3: ni tan, ha?
2: Audio.
3: Okay.
2: 240. Light fish.
3: May ngalan to siya kay ina mo.
2: Ara.
3: Okay, mga ka-K5 tanawan nyo, ha? Very, very close sa Philippine territory. Inside Philippine territory na.
2: June 16. Ojo tan. Butangin ojo. Butangin ojo.
3: Chinese type destroyer. Dekat tayo na lang.
4: US drone just outsmarted $1 billion Chinese warship undetected.
3: Type.
4: California-based CSAT sent its Lightfish drone close enough to film a Chinese. Type
3: 05 to Chinese type destroyer.
2: Destroyer.
3: Luzon on June 16th. Destroyer.
2: May number. 052D.
3: 050.
2: Okay na tan. Okay na tan. D.
3: 052D.
2: Amo nang ano ya?
3: D.
2: Chinese Navy na warship.
3: Okay. Kimabalan ta na di karon kung ano nang iya nga. Mga K5, 105 kilometers off the island of Luzon. Are, ang Type 02D destroyer sa China is a guided missile destroyer.
2: Correct.
3: Built for the People's Liberation Army Navy. Mm. Na-assign sa Navy.
2: Diba siguro na Navy na to?
3: Pero iya sa PLA.
2: Mm.
3: Guided Missile Destroyer. Ang iya sina nga propulsion is, ang speed niya is 30 knots.
2: Mm.
3: Ang capability, grabe kay Pavel dyan, ang capability niya.
2: Ano?
3: Pwede siya makapalupad sang 3468 Dragon Eye Active Scanned Array. But siya nun, pwede siya maka-anti-missile.
2: Mm.
3: Pwede man siya makapalupad sa damo-damo ang missile. Universal, VLS, Vertical Launch System, may mini-rocket siya.
2: Kag may ara sa aircraft carrier siya. May ara siya ng aircraft, may karga sa aircraft. Aircraft carrier.
3: Grabe.
2: No? May gun. May hangar siya kag ipabirik sa sulod.
3: Grabe. No. May ara sila.
2: May landing pad pa.
3: May gamay siya ng landing pad. May isa sa aeroplano, kag may isa sa helicopter. Correct. Sa sulod niya.
2: Ara, iyang armament. 1 HPG 4530mm naval gun. Machine gun na. 1 HHQ 10 SAM based CIWS 24 cell launcher. Pare, missile.
3: Niya. Ang iyang helicopter nga upon is Harbin Z9 helicopter.
2: Correct.
3: Ang unod niya. kag may isa siya kadako pagid nga helicopter nga daw eroplano, Z-20 Harbin Naval Utility Helicopter Extended Deck.
2: Grabe.
3: Dako kayo.
2: Kakipaberik, may aras sa rocket ang alan HHQ-9 Surface to Air Missile.
3: Surface to Air Missile. Oo. Oh.
2: Amo na kargaya, may ara siya YJ-18 anti-ship cruise missile. May YJ-20 anti-ship ballistic missile.
3: Hypersonic na.
2: Ka?
3: Ang YJ-20, hypersonic mo siguro hindi ko na makitaan kasi bad na.
2: Yawang ka detect. CJ-10 land attack cruise missile.
3: Ang CJ-10 nga land attack cruise missile mo siguro ko may kontrabe nga mga installation. Amo na ibira mo. Ang iyas na nga agi sila dyan, kaagi na siya sa babalod.
2: Kagang lain, kung may CY-5 pag siya, anti-submarine.
3: Ang CY-5, ya, amun yung pinakadako yung armament.
2: Para sa mga submarino.
3: Submarino, grabe ni.
2: Sige.
3: Rocket-assisted torpedo.
2: Yeah, correct. Buwakabilog.
3: Buwakabilog
2: two sets. Uh-huh. Ang ining ginambal ta nga CY-5, oh. Grabe. Huwag ganing balaan kung black bilog ni, pero duwa ka torpedo tubes. For ESW torpedo.
3: At grabe. Damo na, battery pa na waglas na.
2: Battery.
3: Battery
2: of torpedos. That is a series, damo nga bala. Damo na sila.
3: Kung may duwa na sa kabuho, duwa ka kanyon.
2: Grabe, no.
3: Ang grabe ning ilang YG-20.
2: Buti ka nun siya, hindi luglahog ang deploy nila sa West Philippines.
3: Hindi luglahog.
2: Amo na gunong reason nga rin na disubong USS Washington.
3: Ang ilang Harbin ng helicopter, kung makita mo ni sila dyan, pag bukas ang barko, daw iluad yan na ang iyang landing pad, magwa ng helicopter, masaka na.
2: Ang bugali.
3: Kag malupad, ang iyang helicopter, daw aeroplanong itsura.
2: Mapos kami commercial break ni Kipay Merik. Pagbalik namon, halin sa istorya, partis barko, kami ka-China nga nakita sa Luzon.
3: Baruto ta.
2: Istoryahan, tanaman pinakamagranon nga lugar, way imod. Milyonaryo, tanan ng mga tao to.
3: May kapangita sila to.
2: Oh, kag ang kabataan, pulo kabilog na rescue sang DSSD, kag subungman sa gobyerno sang syudad, halin sa ginatawag na ton nga sexual den, ginagamit, gina-exploit sa mga pinupilya. Oras, las 7:55.
3: Standby.
5: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pa. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
5: nag-inom. TTX 500.
7: Istoryahan takon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress, gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
9: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
7: Mm-hmm.
9: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
7: Mm-hmm.
9: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
7: Mm-hmm.
9: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
7: Tabaw?
9: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
7: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
9: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gito tinatawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly.
8: Na, no?
9: That's why gin-advise na gid Sir JP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba Sir JP, kita nga mga tao may ara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
8: Mm-hmm.
9: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gituag insulin.
10: TTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
10: TTX 500.
7: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
9: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala, gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
10: DTX 500!
13: Diyan na mag-asok.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
13: 300.
7: Kanos ama ka nag-start og DTX 500?
13: Bagduha pa kasi man.
7: Yun sa amin yung pag-inom?
13: Muntag og happy eh.
7: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
13: 126 na lang.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. T3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi.
18: Sang
17: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Pamasahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pamasahang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka